assurance, C, confession, and E, eternal life. Okay? So, isa-isahin po natin yan. Kaya nga, dapat nakahanda na inyong mga notebook, no, para ating isulat itong acronym na ito na GRACE. No? So, unahin po muna natin, mga kaibigan, yung G, gift from God. No? Yung salvation na ating pong pinagtutuunan ng pansin, yung kaligtasan, ito po ay gift from God. Katulad nung nabasa po natin kanina sa ating text na Ephesians 2, no? 8-9. Ito po ang sabi na ito ay regalo mula sa Diyos. No? Ang kaligtasan po ay isang libreng regalo mula sa ating Panginoong Diyos. Hindi isang bagay na makukuha natin sa pamamagitan ng ating mga pagsisikap. Ito po ay isang gawa na biyaya na ipinaabot sa lahat ng maniniwala. Yan. So, talaga po, napaka-importante na maintindihan po natin ito, na yung kaligtasan, ito po ay gift. Paano po ba ginagawa natin sa gift? Dalawang paraan lang po. No? Dalawa lang ang pwede natin gawin sa kaloob. Una ay tanggapin natin yung kaloob o kaya naman ay tanggihan natin yung kaloob. Maaring tinanggap mo yung kaloob pero hindi mo naman ginamit yung kaloob. Maaring tinanggap mo yung kaloob pero hindi mo naman pinasalamatan yung nagbigay. Okay? O kaya tinanggap mo yung kaloob pero hindi mo binigyan ng importansya yung kaloob. So, una, tandaan po natin doon sa ating acronym na GRACE, G-I, gift from God. No? Sabi po sa Romans 6.23, mga Roma, sa Is 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. No? Now, dalawang point. Una, tayo po ay mamamatay. Dahil tayo nagkasala, tayo ay mamamatay. Pero ang kaloob ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, ito po pala mga kapatid. Tayo ay we are doomed to die. Dahil tayo nagkasala, kailangan tayo maparusahan ng kamatayan. Pero dahil kinuha ng ating Panginoon yung ating kaparusahan at siya po ay nag-alok ng buhay na walang hanggan kung tayo ay maniniwala sa kanya. Ito po yung kaloob. Okay, sige, tatanggalin ko yung parusa at bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Maari nating tanggihan, maari nating tanggapin. Okay? So, ano ang dapat nating gawin? Oh, sabi po dito, the wages of sin is death. But the gift, yung kaloob ng ating Panginoon, yung regalo ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan. Okay? Now, binabanggit din sa James 1:17 that every good and perfect gift is from the above, coming down from the Father who of the heavenly lights, who does not change like shifting shadow. Okay? So, lahat doon po ng mabuting kaloob ay mula sa itaas, mula sa Diyos Ama na siya bumaba mula sa Diyos Ama at ito po ay naging liwanag, hindi po siya nagbabago, no? So ibig sabihin yung kaloob ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan, ito po ay mabuti dahil ito ay kaloob na galing sa ating Panginoon. Okay, so napakaimportante po na tandaan po natin yung kaligtasan is G, gift from God. No? Sabi po ni Max Lucado, salvation is a gift, not a reward. Oh, magkaiba po yung gift at saka yung reward. Pag sinabing gift, eto ay wala kang ginawa, binigyan ka ng regalo. Yung reward, ikaw ay naging excellent. You excel on something that you have been given a reward. So, ang salvation po, hindi po reward. Okay? Ang salvation ay gift. Dahil sa wala tayong kailangan gawin para matanggap natin yung salvation. It is a gift. What we need to do is just receive the gift. Si Dallas Willard, ito naman ang sabi niya, grace is not supposed to be effort. Grace is not opposed to effort.

0: effort. It is opposed to earning, no? Ano po yun? Sabi, ang grasya daw po ay hindi laban sa pagsisikap. Ito ay laban sa kita o pagkinikita. So, ibig sabihin, ang kaligtasan po o yung biyaya ng ating Panginoon ay hindi ho nakukuha dahil tayo ay gumawa. Ito ay nakukuha dahil ibinigay sa atin. Okay? So, yan yung G. Okay? Ang G ay gift from God. So, doon sa grace, ang sunod ay R. Ano ibig sabihin yung R? Redemption through Jesus Christ. No? Ang pagtubos po. So, ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yeah. Ang kaligtasan ay dumadating po ito sa pamamagitan ng pagtubos na ibinigay ni Hesus Kristo na nagbayad ng halaga para sa ating mga kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. Okay? So sa 1 Peter 1:18-19, "For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed, but with the precious blood of Jesus Christ." So napaka-importante, tandaan po natin ito. Dahil ang ating pong pagtubos, hindi po binayaran ng ating Panginoon sa pamamagitan ng gold. Bakit? Dahil yung gold, yung silver, maaari nating kitain at maaari nating bilhin yung kaligtasan. Pero hindi po natin pwedeng bilhin yung kaligtasan sapagkat ang pinangbayad ng ating Panginoong Hesus doon sa kaligtasan natin ay yung sarili niyang dugo. No? So yan po, either kung gusto nyo na kayo ay maligtas or kayo ay magbayad ng sarili ninyong dugo. Now, kapag kayo ba ay nagbayad ng sarili ninyong dugo, maliligtas pa kayo? Hindi. Kailangan nyong mamatay. Unfortunately, kapag wala kayong kapangyarihan, gaya ng katulad ng ating Panginoong Hesus, ay hindi rin kayo mabubuhay na maguli. Pero ang ating Panginoon, ibinayad niya yung kanyang sariling buhay. We were redeemed by the blood of Christ and it was given to us, no, as a gift. So, tatanggapin ba natin yon o hindi? Oh, mga kaibigan, ito ay binibigay sa atin ng ating Panginoon ng walang bayad. Kaya napaka-importante na maintindihan po natin ito. Dahil hindi natin mailigtas sa ating mga sarili, pero tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa Colossians 1:13-14, "For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of His Son He loves, in whom we have redemption and forgiveness of sin." Okay? So iniligtas po tayo sa kapangyarihan, mula sa kapangyarihan ng kadiliman. At dinala tayo doon sa kaharian ng anak, no? Ng mahal ng ating Panginoong Diyos. At doon sa kaniya, meron tayong katubusan. At doon sa kanya, meron tayong kapatawaran sa ating pong mga pagkakasala. Kaya nga, napakaganda na ang ating Panginoon ay nagbuwis ng kanyang buhay para tayo ay mailigtas upang kung saan siya naroroon, nandun din naman tayo. Ang quotation mula po sa kay Billy Graham. Ito ang sabi niya, "The blood of Christ is the most precious thing God ever had to give." Okay? Oo, ang ating Panginoon, marami siyang pwedeng ibigay, no? Maari siyang gumawa ng mga ginto, maari siyang gumawa ng mga silver o ng diamonds, ng mga precious stones. Pero hindi 'yon ang ginawa niyang pambayad, no? Ito po ay mga material na mga bagay. Pero ang ating Panginoong Diyos, ibinigay niya the most precious gift, no? Which is His Son, Jesus Christ. Napaka-importanteng matandaan po natin at ating maintindihan na ang pinangbayad para sa ating pong mga kaligtasan, pambayad sa ating pong mga kasalanan upang tayo ay mabuhay, na magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay ang dugo mismo ng ating Panginoong Hesus. Oh, walang pwedeng magbayad ng ganyan. Walang pwedeng bumili niyan. Dahil ito po ay kusang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga tandaan po natin, no, mga kaibigan, na redemption. Ang redemption po natin, ang pagtubos sa atin, ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So yan yung R. Okay? So punta tayo dun sa A. Ano ba naman yung A? Assurance of salvation. Oh, meron po tayong katiyakan ng kaligtasan. So magitan ng pananampalataya kay Jesus, ang mga mananampalataya ay maaring magkaroon ng ganap na katiyakan na kanilang sa kanilang kaligtasan. At ito po ay mangyayari nang walang hanggan sa katiwasayan ng ating Panginoong Jesucristo. We are secured sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tandaan po natin, we are assured of salvation because of the sacrifice of Christ on the cross. John 10:28-29, I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Oh, kapag tayo daw po ay tumanggap sa kaligtasan ng ating Panginoon na kanyang binibigay sa atin, wala ni sino man ang pwedeng umagaw sa atin sa kamay ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, tayo, no? Tayo po ay makakatiyak na meron tayong salvation sapagkat ito ay nasa ating Panginoon. So 1 John 5:13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. Oh, isinulat po ito ng mga bagay-bagay na ito, no? At kapag tayo daw po ay naniwala sa pangalan ng Anak ng Diyos, ay malalaman natin na meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga kailangan panghawakan po natin ito. Panghawakan natin ang salita ng ating Panginoon because we have an assurance of eternal life. Si Charles Stanley ay nagsabi, sabi niya, assurance is not based on feelings but on the promises of God's word. Oh, hindi po ito base sa mga ano natin, damdamin, no. Ang katiyakan na ito ay batay sa salita ng ating Panginoon, sa pangako ng ating Panginoon na hindi po napapako, no. Kaya nga ito ay yung mga promises that never will not be broken, yung mga pangako ng ating Panginoon na hindi nabibigo, no. Ito yun, isang assurance sa atin na ang salita ng ating Panginoon ang siyang nagbibigay ng katiyakan sa atin na tayo po ay maliligtas. Si John MacArthur, sabi niya, faith is the assurance that God will fulfill His promise. Kaya kung meron tayong pananampalataya, ay nakakatiyak tayo na ating Panginoong Diyos, tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Kaya huwag po kayong mag-ala. Dahil ang ating Panginoon, siya mismo ang nangako na tayo ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Tayo ay bibigyan ng kaligtasan. Dahil ang ating Panginoon, siya mismo ang bumaba dito sa mundo at ibinigay niya yung kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Okay? So yan po yung A, assurance, okay, of salvation. Ang sunod ay letter C. Ha, mga kaibigan, confession and repentance. Okay? Now, tayo naman ay binibigyang paraan ng ating Panginoon na tayo ay magbigay ng ating puso, no, puso sa Kanya. Kapag tayo po ay nagtatapat at nagsisisi, ang kaligtasan ay nakukuha natin dahil nangangailangan ng kaligtasan, ng pagkilala na tayo ay nagkasala. Pagtatapat nito sa ating Panginoong Diyos at paglilingkod na kahit tayo ay may kasalanan, ay tayo ay magsisisi sa ating pong mga kasalanan. So 1 John 1:9, ito ang sabi, no? If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Okay? So, bagaman ang kaloob ng kaligtasan ay libre na binibigay sa atin ng ating Panginoon, kailangan rin naman sa ating paglapit sa ating Panginoon, sapagkat tayo po, no, tayo po ay makasalanan, ay bubuksan natin yung puso natin, no, at ating pong ipapahayag, no, ang ating pong mga kasalanan. Sapagkat kung ating ipapahayag yung ating pong mga kasalanan, siya po ay tapat, no, ang Diyos ay matuwid, siya po ay magpapatawad sa ating pong mga kasalanan. At tayo po ay lilinisin sa lahat ng ating pong mga kalikuan. Ang ganda po ng teksto na ito sa 1 John 1:9. Dahil hindi po tayo itatakwil ng ating Panginoon. Kapag ikaw humingi ng tawad sa ating Panginoon, no, hindi niya sasabihin, ako, ilang beses mo nang ginawa yan. Hindi po ganun, no? If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins. Hindi lang po tayo papatawarin ng ating Panginoon sa ating pong mga pagkakasala, kundi lilinisin pa tayo ng ating Panginoon. Sa Acts 3:19, ito po ang sabi, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. No, kailangan po tayo po ay mangagsisi, no, sa ating pong mga kalikuan, sa ating pong mga nagawang kasalanan, at tayo po ay magbalik-loob. No, bakit po kaya sinabi na magbalik-loob? No? Dahil kung tayo ay hindi natin kilala ang ating Panginoon ever since tayo po ay pinanganak, no? At tayo po ay naging makasalanan nung tayo po ay lumaki na at tayo nagkaroon ng isip, hindi pa rin natin kilala ang ating Panginoon. Mamaya may nakilala tayo na Kristiyano at pinakilala sa atin ang ating Panginoon. Pero bakit sinabi dito na kaya nga magsisi kayo at magbalik loob? O ang ibig sabihin po dito, ngayong tayo ay makasalanan at nakilala natin ang ating Panginoon, bago magkasala si Adan at si Eva, yun ang nais ng ating Panginoon na relationship natin sa Kanya. Ibig sabihin, nais ng ating Panginoon na bumalik tayo sa dating relationship sa Kanya na very, very deep yung relationship, na malalim yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. Yun ang nais ng ating Panginoon na bumalik tayo. Sabi po naman ni sa Acts 3:19, no? Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come to the Lord, no? Kaya nga magsisi po tayo at magbalik-loob. Yan, talaga po. Yan ang binabanggit sa atin. Mga balik-loob tayo sa Diyos. Sabi ni Warren Wiersbe, okay, repentance is the change of mind that leads to the change of heart and results in the change of action. Yan. So, ibig sabihin, kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon, tayo ay humingi ng tawad sa ating Panginoon, kailangan rin naman na hindi tayo babalik doon sa dati nating mga ginagawang makasalanan, kundi tayo po ay magbabago. Yung ating puso, magbabago, at makikita yung resulta ng ating mga pagbabago sa ating pong mga kilos. No? Yan po ang kailangan po nating gawin. At yung letter E, yung pinakahuli po, eternal life with God. Yan. So ito naman po yung magiging result. The ultimate purpose, no, of salvation is to reconcile us to God and grant us eternal life. No? Ang walang hanggan na pagsama natin sa ating Panginoon, ito po yung pinakalayunin ng kaligtasan, na tayo po ay maipagkasundo, no, sa ating Panginoong Diyos at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, dito sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, yan po, no, ang ating Panginoon. Ganon ang pag-ibig, ganon lamang yung pag-ibig ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kanyang binigay, yung kanyang kaisa-isang anak, no, upang tayo, no, kung tayo man ay sasampalataya sa kanya, hindi po tayo mapapahamak, kundi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Kaya nga, sa salvation, no, tandaan po natin, yung ating pong acronym, GRACE, yan, G, ang salvation ay gift from God. R, salvation ay redemption through Jesus Christ. A, assurance, no, of salvation. C, confession and repentance. Kailangan rin naman tayo ay mag-confess ng ating mga pagkakasala. Tayo ay humingi ng tawad at eternal life with God. At panghuli, no, kapag tayo po ay nailigtas na at natanggap natin ang ating Panginoon, sa pagbabalik ng ating Panginoon, tayo po ay sasama sa Kanya upang magmana ng buhay na walang hanggan. Kapag naintindihan po natin ang kaligtasan at ating pong tinanggap, no, ang kaloob na ito ng ating Panginoon, tinanggap na siya ang ating tagapagligtas, ay we will be assured of eternal life. Dahil yung confession, kapag ginonfess natin yung ating pong mga sarili, ang ating Panginoon, nang siyang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. No? So, papaano? Papaano natin embrace ang salvation? Alam nyo, ngayong araw na ito, kung hindi nyo pa nakikilala ang ating Panginoon, kailangan nyo lang tanggapin ang biyaya ng ating Panginoon. Kailangan rin natin na hihingi ang ng tawad ang ating po mga kasalanan. At tayo ay magtiwala sa ating Panginoon sa kanyang eternal life na ibibigay sa atin sapagkat siya ay lubos na nagmahal sa bawat isa. Okay? Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit ka, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami na kami ay inyong iniligtas at nandyan ang salvation at kayo ang siyang magbibigay sa amin ng kaligtasan. Oh, amin pong binubuksan, Panginoon, ang aming puso sa inyo. Inaanyayahan na kayo ang siyang pumasok sa aming pong puso at sa aming isipan. Maraming salamat sa pagtanggap niyo sa bawat isa. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So yan po, natatapos ang ating pong programa, no, dito po sa 89.1 AWR, no, FM. At ito ang programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po, nanyayahan namin kayo bukas para po sa sunod na ating pong programa. God bless and good morning sa inyong lahat.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pang pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

0: Isang tinagpalang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Pilipinas at saan mang dako ng mundo. Tayo po ay napapakinggan ng live dito lamang sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio at ang National Task Force and Local Communist Armed Conflict Facebook page and YouTube account. Ngayong umaga, October 13, 2026. Grabe, napakabilis ng panahon ngayon. 74 days left before Christmas, mga kapatid. Kaya't nais namin kayong maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakayin ang magkwento ng bagong simula, pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako po si Cassie. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamahalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat ng kasama nating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. Kaya ayan, sa bawat kwento ng bagong simula, pag-asa patuloy nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat ang binagong buhay. Kaya't bago tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer. Aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na makapagbahagi ng mga kwento ng pagbabago at pag-asa sa aming mga kapatid. Gabayan ninyo ang mga dating rebelde at mga manunood namin sa kanilang pagbabagong buhay at pagbabagong simula, Panginoon. Maging instruments o nawa ang programang ito ng pagkakaisa at kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Sa pangalan ni Jesus, amen. So ayan, wala nang patumpik-tumpik pa. Ipapakilala ko na po ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Ang ating panauhin ngayong umaga ay si Castar o si Sir Reggie Ramirez Aningat, na dating nagsilbi bilang Vice Platoon Leader at naging full-time nakalahok sa gawaing pampulitikang masa sa loob ng 4 na taon bilang kasapi ng New People's Army. Sa loob ng panahong iyon, naging bahagi siya ng isang kilusan na humubog sa kanyang mga karanasan, pananaw at mga desisyon sa buhay. Gayunman, noong 2022, nagpa siya siyang sumuko at talikuran ang kanyang dating kinabibilangang organisasyon upang tahakin ang panibagong landas. Sa kasalukuyan, si Castar ay nagsisikap na mamuhay ng naaayon sa batas at ipinagpapatuloy ang kanyang pagbabagong buhay sa pamamagitan ng kanyang kwento, layunin niyang maunawaan at maunawaan ang mga karanasan, pagsubok at mahalagang desisyon akibat ng pagtalikod sa nakaraan at pagsisimulang muli. Samahan niyo po kami, Castar. Kumusta po kayo? Batiin niyo po ang ating mga manonood okay naman ngayon, po, ma'am. Castar.
1: Ito po. Ako po ay nagpapasalamat na nakumbinsi po ako ninyo na nandito sa harapan po ninyo at buong puso po na napapasalamat sa mga taong gumagabay sa akin at walang sawa po na lagi kami tinitignan at hindi kami pinapabayaan, lalo-lalo na ang mga kasundaluhan na walang sawa kahit buhay nila ang binubuwis nila para sa amin. Kami po ay napapasalamat na nag-surrender po kami, na hindi kami sinaktan, hindi kami kinurot, hindi kami pinalo. Bagkus, itinurin pa ho kami nila ng isang pamilya na higit pa sa pamilya nila, na walang sawa kaming ginagabayan. Ito po ako, buong puso papasalamat lalo na sa mga nakikinig at na nakita po ako ng personal. Ako po ay kusang loob na nagbalik loob at isang aral po sa akin ang sinapit ng buhay ko. Ako po ay isang biktima lang ng isang purpose, paganda ng pampolitika na hikayat na maging isang hukbo, NPA, na hindi ko po makakalimutan ang dinanas ko sa loob ng kulungan, ma'am. Sa loob po ng hukbo, ma'am.
0: Ayan, grabe, kakasimula pa lang natin. Pero makikita natin yung nag-aalab na damdamin ni Castar para pasalamatan ang ating mga kasunduluhan at yung mga nangyaring karanasan niya sa loob ng hukbo. Kaya, Castar, simulan na po natin ang ating kwentuhan para mas makilala po namin kayo. Maari po ba ninyong ipakilala ang inyong sarili at ibahagi kung ano po yung nagtulak sa inyo para lumahok kayo sa mga gawaing pampolitikang masa at kalaunan, sumapi na po kayo sa NPA.
1: Ako po si Regil Aningat. Nabansagan po ko si Ka-Star dahil ako po ay may tatong sa mukha na star. Ako po ay nabuo nung na mga kasama 2001 po sa bayan po ng Burdeos sa Barangay Anubawan, Tikutisa. Nabuo po nila ako na isang samahan na magsasaka nila Kasarsi, nila Kajing, nila Kabari. Noong panahon po noon, ako po ay muwang pa sa mga MPA noon. Kami po ay nagtunggalian. Habang ako po ay nabibigyan nila ng pag-aaral, pampolitika, nahikayat po nila ako na kumilos ng panahin. Ako po ay kumikilos ng hindi alam ng ibang tao. Kung saan loob po na ako'y kumikilos para po sa isang hukbo na palihim habang ako po ay inutusan nila magbigay ng mga sulat. Ibibigay ko po yung sulat sa mga negosyante. Tapos po ay may ibibigay silang sobre, may namang pera. Ibibigay ko po sa mga kasama. Pag binigay ko sa mga kasama, sila may papasalamat, aalis na. Nilipas po mga ilang buwan, dalawa, tatlo, babalik po ulit sila kung kumustay nila ako. Habang tumatagal po, ako po ay umiinit sa sundalo at yung mga pamilya ko po ay nadadamay hanggang palipat-lipat po ako ng tirahan. Habang tumatagal ang panahon, ako po ay naging isang biktima ng isang tanim na drugs. 2017 po, noong makulong, nakalaya po ako ay 2018, ako po yung humingi ng katarungan dahil nakulong po ako na walang kasalanan, hindi ko alam kung drugs o ano man yun, hanggang tinawagan ko mga kasama, tumugon naman sila, sila naman po ay pumunta sa bayan ng Burdeos, ako po ay kusang loob na sumama sa kanila at humingi ako ng katarungan. Maganda ang layunin na pinaglalaban sa pamamagitan ng isang salita ng isang MPA. Habang tumatagal po, ay lumalawak po ang aking kalaman na ibinibigay nila. Ngunit yung pala ay nasa likod po ng walang katotohanan. Hindi maganda habang tumatagal. Kasi po, may mga bata na nare-recruit, katulad si Anyos. Kami po ay nag-graduate noong 2019, August 28 po. Kami ay nag-graduate sa General Nakar sa may Maluag po. Pero sa time ko po sumama, ilang buwan pa lang ako, nakaranas na po ako ng labanan. Kami po ay 21 katao, ang kalaban po namin ay 100 plus na sundalo. Wala naman po nasawi sa amin, pero hirap, gutom, pagod, ang dinanas ko po. Habang patuloy ang pakikibaka namin, kami po ay kinutugis ng sundalo, hanggang ilang labanan po ang dinanas ko. Kami po ay napalaban noong 2001, dito po sa Maykaway. Napalaban po kami ng November 12. ng 11 ng umaga po. Ang paglalakbay po namin sa labanan, yung mga bata, mga babae, mga PTB, mga nakipumuhay po sa amin ay talagang nakita ko ang paghihirap kahit po may mga sakit na, atras lang kami, sabi ko sa mga commander na dapat ipagamot, ipababa. Ang sabi sa akin, bakit daw ipapagamot? May medical naman. Kaya nga tayo may mga gamot, may mga konsumo. wala pa tayo sa sukdulan ng kamatayan. Yun po ang pananig nila. May mga nakasama po ako na mga may mga katungkulan ng mga magulang. Meron sa politika, meron sa PNP, meron sa mga barangay, mga anak. Eh, sabi ko, ang gaganda ng buhay niyo, bakit kayo nakikibaka? Bakit kayo nakikipamuhay dito sa loob ng Kilusan? Dahil ang ganda naman ng buhay niyo. Ang tugon sa akin ng mga kasama ko, sabi nila, pagbulok ang sistema na mayroon nagsasamantala sa gobyerno, hindi titigil ang pakikibaka. Noong una, magandang pakinggan para sa akin, pero nakikita ko may mga mali. Mayroong 14 anyos kami nakakasama di sa East. Eh, wala akong sa ano, paano tuntunin dapat yung bawal yun eh. Sabi lang nila na bawal, pero pag natalo po, hindi po. Dahil hinikayat namin na makipamuhay ang mga kabataan, pagka nakipamuhay na, liligawan namin, sasabihin namin na may full time ka, pa nag full time ka, hindi na makaka-uwi kahit kailan. Yung sinasabi sa loob ng Kilusan, pag naka-isang taon na pwedeng dumalaw, hindi po nasusunod yun. Yun po ang isang kamalian. At may tinatawag din po kami na 38 na pinanghahawakan, hindi rin po nasusunod yun. Dahil pinagsasamantalahan pa rin namin ang masa dahil kami gutom. Ang daming pera na nakukuha ng NPA, bakit kami nagugutom? Nasaan yung pera na sinasabi nila na budget namin, 50 mil isang buwan, ngunit hindi kami bumibili. Kami po ay nangihingi sa mga masa na magsasaka. Isusubo na lang nila, naagaw pa namin. Kasi minsan na karanasan ko, dumating kami sa isang bahay, sabi namin, magandang umaga po, magandang umaga rin, kayo bagay nagkape na, sabi sa amin ng masa, sabi namin na hindi pa po, kami ay binigyan, pinagsahin kami, pero yung po palang bigas na yun, at kape nila, ay pambukas na lang. Kinain po namin, kami po ay 15 katao, lumubos namin, sila po pala hindi pa nakain. Ang sabi ng bata sa akin, na ang bata doon sa magulang, tay, hindi pa ako nakain. Ako'y gutom na. Ako po ay napahiya doon dahil akala ko may pagkain sila. Kami naman na may bigas sa bag. May mga konsumo kami, may mga dilata kami, may mga noodles kami, may mantika, may toyo. Kompleto po kami sa budget namin. Hindi po namin nilalabas yun, ngunit bakit kinakain namin yung pagkain ng masa na para sa kanila. Nung napawa ako sa bata, ang ginawa ko, ibinigay ko yung bigas kong dalawang salok. Sabi ko, magsaing ka, kumain kayo. Nung alis namin sa masa, tinanong sa akin ng aking commander, nasaan yung bigas? Sabi ko, ay wala na. Naisaing na natin. Ako'y nagsinungaling, kahit naman na hindi. Sinabi ko, magsaing na tayo. Di okay lang, dahil bilang isang effort po ako, patuloy ko lang ginagampanan yung trabaho ko sa loob. Naging effort po ako. Nagano ko ng konsumo, nagtitiyak. Tapos naging medical. Nag-check po ako na may mga sakit. Yung BBP, naghihilot. At isa pa naging katungkulang ko po sa loob ay isang pito. Ako po nag-aalaga sa mga hukbo, lalo na sa pagtulog, alas 10. At saka po sa alas 4 ako nang gigising. Habang tumatagal po, tumataas po ang aking katungkulan bilang inan nila ako na magiging vice platoon. Sabi ko, hindi pa ako handa. May nagapag sa akin na babae. Sinabi niya sa akin, kay Star, ikaw ba yung may gusto pa sa akin? Sabi ko, kung ako magkagusto sa iyo, hindi pa ngayon. Dahil may mga bagay pa akong gustong gawin sa buong buhay ko. Nung pinaliwanag ko po ng ganun, nagkonsentra po ang mga kasama, umabot po kami ng mahigit 100 mga NPA. 6 na buwan po kami nagkulong, 6 na buwan din kami puro gulay, tukyong, wala pong karne, walang isda. Ang ano lang po namin ay puro ubod ng kalikasan po. Tukyong naginis sa samaga, adobo sa tanghali, sinigang samaga, asa hapon. Patuloy po ng ganun lang sa 6 na buwan.
0: Grabe. Maraming salamat po sa pagbabahagi, Castor, ng inyong kwento. Makikita natin kung gaano talaga in-exploit ng mga NPA or ng mga makakaliwang grupo yung mga tao dahil sa mga vulnerabilities ng mga na meron tayo. Dito rin Aaral. Dapat po papasok yung papel ng pamahalaan, hindi lamang sa pagpapanatili ng seguridad, kundi sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga komunidad sa pamamagitan ng edukasyon, kabuhayan, impormasyon, infrastruktura at iba pang serbisyong pampubliko na dapat nakukuha nila sa pamahalaan para hindi na po sila ma-exploit. Kaya sa pamamagitan po ng whole of nation approach, ito po yung layunin ng NTFLCAC na pagtulong-tulungan natin kasama yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lokal man o nasyonal, para maisulong natin ang kapayapaan at kaunlaran. Castor, nabanggit niyo po pala kanina na ano kayo, dati kayong vice platoon leader, tapos full-time pa kayong nagsasagawa ng gawaing pampolitikang masa sa loob ng 4 na taon. Kaya tiyak na marami kang pinagdaanan at naranasan. Sa mga nabanggit po ninyo, ano yung pinakamalaking pagsubok ng panahong iyon at paano ito nakaapekto sa mga karanasang o desisyon na meron kayo ngayon kaya umalis po kayo sa loob ng Kilosan?
1: Bali po, ang isa pong karanasan ko na dinanas na masakit sa kalooban ko, yung pong sunod-sunod na labanan, ma'am. Napalaban po kami dito sa NACAR na unang baba po namin ay 2021, July 22. Diyan po mismo, malapit po sa bayan ng NACAR mismo, kami po napalaban. Ay pagod po yung po mga kasama namin babae, talaga po ay umiiyak na dahil kami po ay pinupupugna ng mga kasundaluhan. Kami po ay naglakbay mula NACAR hanggang Laguna po. Dating po ng August, wala pa hong ilang buwan pa lang ang aming karanasan sa labanan. Napalaban na naman po kami ng alas 7 ng maga dito po sa may Magsaysay, Siniluan. Yung trauma po ba na masakit sa kalooban, pagod ka, gutom, tapos may tama yung isang kasama namin, nilalagnat, nilalamig. Sabi ko, bakit hindi iuwi sa magulang o kaya ipagamot sa ospital? Bawal daw. Sabi nila, bawal ilabas ang may sakit, may tama, dahil lagi ingat sa security. Patuloy po kami paglalakbay hanggang makarating kami ng Pakil, Laguna. Doon po kami nag-anib anniversary. Tapos pinatawag ang mga masa, mga legal. Nung pinatawag ang mga legal, pumunta sa amin, kami itinago. Mismo na sa bayan po kami ng Pakil. Halapit lang po, padadaan ng mga mobile, kasundaluhan. Hindi po kami nakikita dahil itinatago kami ng isang organisasyon ng NDF. Sila po nag-aalaga nun para kami ay ingatan. Noong pong natapos yung aming gawain, napalipat po kami dito sa may Real, sa may Lubayat po, 2022. Napalaban na naman kami April 15. Namatayan po ko ng isang tao. Isa po siyang katutubo, ang edad niya ay 19, doon po bumaba ang moral ko. Na nakita ko na bata pa, na dapat ay maganda ang kinabukasan, ang na ano niya ay isang maling landas pumasok ko sa isip ko na ayaw ko matulad sa mga anak ko, sa iba pang kabataan na ganito mangyari. Kaya po ako'y napahiwalay ng 1 linggo. Ang dinanas ko ay pagod, gutom, uhaw. Natutulog ako, maulan. Naglalakad ako ng gabi, hindi po makalakad ng araw dahil maraming sundalo. Ako po ay nag-iisa, hinahabol ako ng sundalo na mahigit na sa 300 na sundalo. 3 platon po ang mahabol sa akin. Ako po ay talagang kahayaan man ay para lang ako makano ng uhaw. Ihi ko po, iniinom ko dahil hindi po ako makalabas, walang tubig, wala akong pagkain. Yun po ang ginawa ko para lang po ako mabuhay. Nung makakita po ako ng masa, ako po ay nagkonsentra. Sinabi ko ako hindi pa nakain, nagugutom na ako. Dala ko po yung baril ko M16 at saka po isang 45. Ang sabi sa akin ay, saan ka na uwi? Sabi ko ay doon po sa Kapalong, ng Real. Hinatid po ako ng masa. Itinago po ako. Nung pagkatago sa akin, nakontak ko yung mga kasama, lumakontak ko, pinasundo ako ng isang legal, itinago po ako sa bayan ng Real. Nung itinago po ako, naisip ko na ako ay dadalaw sa pamilya ko para po mayakap, makasama. Nung nagkonsentra na po kami ng aking platoon, kami po ay naglagom, sumbatan, sakit na mga salita, bakit kami namatayan, bakit gano'n nangyari, hindi na ano security. Pinagtanggol ko ang karapatan ko na sabi ko, ikaw ang may kasalanan, ikaw ang platoon leader, dapat kinik mo yung dadaanan natin at dapat ay walang mamamatay sa atin kung sumunod ka sa akin. Yun po ang sabi ko. Sabi ko, dadalaw muna ako sa akin pamilya dahil mahigit na 3 taon ko hindi nakakasama ang pamilya ko na ako sana ibigyan pansin. Ang tugon sa akin ng kuman ay wag. At papupuntahin na lang natin ang iyong mga anak at maging proud ka na dapat maging hukbo rin ang iyong anak. Aba, ako hindi pumayag dahil sa hirap ng dinanas ko sa buhay, ayoko madanas ng anak ko na ganun. Nung pinabot po sa committee, central, ang kapasyahan ko na ako ay dumalaw. Pinayagan naman po ako. Nung pag-uwi ko po sa bayan ng Bordeyos, niyakap ko ang anak ko, biyanan ko. Ang sabi ng anak kong panganay, pa, gusto ko makatapos. Bumaba ka na. Dahil nakausap ko ang sundalo na hindi daw siya sasaktan. At ako daw ay alagaan po. Ay di ang ginawa ko. Nagpasya po ako na sumuko para sa anak ko. Nung nalaman po ako susuko, tumawag sa akin si Kayayo na, Star, bakit ka susuko? Umasa kami na ikay babalik. Ikaw ay isang vice platoon leader na. Mahal ko ang pamilya ko. Dahil doon ko nakita ang tunay pagmamahal. Opo. Nung
0: ayun, nandito na pala.
1: Umayag po ang aking anak, ako po iniyakap ng anak ko. Tapos ang biyanan ko, umiyak, biyanan ko lalaki. Hanggang nakausap ko mga sundalo, natuwa sila, namakita nila ako. Binigyan nila ako ng damit, pinakain nila ako. Hanggang ngayon, yung surrender ko, tinupad naman po nila yung sinabi nila na tutulong sila na kung anong abot kaya, ibibigay nila hanggang ngayon po, paaral po ng sundalo ang aking anak. At buong puso po ako nagpapasalamat sa mga sundalong gumabay po hanggang ngayon na hindi nagtatawa po na ako'y ginagabayan kahit po ang pamilya ko. Anak ko, patuloy pa rin po sila sumusuporta. Ang isa lang po masasabi ko sa mga kabataan na huwag magpanilang sa mga isang organisasyon na naghihikayat na sila ay maging hukbo dahil ginagamit lang sila sa isang propaganda, pampolitika at pang-ekonomiya. Dahil tayo po napakasarap na mabuhay kasama ang pamilya, lalo na kung naramdaman ko ang pagmamahal at higit sa lahat. Talagang hindi ko maano po yung pinakita nila sa aking kabutihan.
0: Tama ka dyan, Castar. Napakaganda ng iyong kwento pero napakabigat niya at the same time. Nandito na rin po pala si Pastor Robert Dula, isa sa mga hosts ng Ang Binagong Buhay. Alam mo, Pastor, kanina kinikwento po ni Castar na umabot na siya sa punto na pati ihi niya, yun na ang iniinom niya dahil sa hirap ng buhay at wala siyang makain pas. Pero ngayon, nasa bumalik po siya at sumuko na siya sa gobyerno, tinutulungan na po siya ng kanyang tinutulungan na ang pamilya niya para makapagbagong simula. Tinutulungan po sila sa pagpapaaral at pati na rin sa abot ng kanilang
2: buhay. May ganyan ang mga binakita sa kondo.
3: Mapagpalang araw sa ating lahat. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga kababayan. Ano po, at medyo remote lang tayo. We try to connect, ano, Ma'am Cassie.
0: Pastor.
3: So we are here in the border of Myanmar and Thailand.
0: Wow.
3: So actually, may ongoing war din dito, ano, yung sa pagitan ng mga Karen, ano, tribe at saka yung Myanmar, ano po. Pero nandito tayo doing our community project dito sa lugar na ito. So, maraming salamat sa ano natin, sa ating guest ngayon, ano, with Mark, at nakikinig kami, tumututo kami sa iyong mga patotoo, sa iyong mga testimonya. So, nagpapasalamat tayo sapagkat ngayon ay nandito ka sa Binagong Buhay, ano? At na-inspire kami na mapakinggan na yung storya ng buhay mo at encourage yung mga mensahe mo sa ating mga kababayan na maging kabahagi na ng payapang pakikipagbaka. Yes, Ma'am Cassie. So sa mga kababayan natin na nandito, na nakikinig po ano po sa ating pong programang ito, at medyo tayo ay nahuli sapagkat medyo remote yung area natin, humanap tayo ng magandang signal para makasama po ng ating pong Ang Binagong Buhay sa umagang ito. So, thank you so much. So siguro, ipagpapatuloy natin na makapakinig pa tayo ng mga testimonya ni with Mark, ano, Caceres. Mabuhay ka, with Mark. At nagagalak tayo sapagkat ngayon, kasama mo ang pamilya mo, at ikaw ay nabubuhay ng payapa, nabubuhay ng tayo. Wala dapat ikatakot sapagkat tayo ay nasa tama, nasa side ng tama, at gusto natin ng mapayapang buhay kasama ng ating sambahayan, ng ating pamilya. At patuloy siyempre, ipagpapatuloy mo yung pakikipagbaka mo. Ipagpapatuloy mo yung pakikipagbaka mo, kaso lang nga, wala ng armas. At ngayon, isang pakikipagbaka na payapa. Isang pakikipagbaka na ipagpapatuloy yung pagtulong sa bayan, sa mga mamamayan, pero sa isang paraan na hindi na marahas, wala ng dahas, wala ng armas, o hindi na violent. Ano, at hindi na tayo papatay at hindi na tayo makakapatay, kundi tayo ay tutulong sa bayan natin para sa isang mapayapang pamamaraan. Yes.
0: Ayun, maraming salamat po, Pastor at Pastor, sa inyong mga binahaging mensahe ngayong araw. Kaya sa ating mga tagapakinig, huwag po kayong bibitaho dahil sa ating pagbabalik ay aalamin natin ang naging desisyon ni Pastor na sumuko noong 2022 at kung paano niya hinarap ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Manatili lamang po kayong nakatutok sa Ang Binago Buhay. Magbabalik po kami matapos ang isang napakagandang awitin.

0: At muli po tayong nagbabalik sa Ang Binagong Buhay. Patuloy pa rin natin kasama si Castor na nagbahagi ng kanyang paglalakbay mula sa kanyang nakaraan hanggang sa kanyang desisyon na magsimula muli. Bago tayo magpatuloy, nais muna natin kamustahin ang ating mga tagapakinig at mga tagasubaybay. Kaya maraming salamat po sa inyong mga mensahe at komento sa ating social media platforms. Basahin ko lang po ng saglit, Pastor. Sabi po ni Sir R. Christian Roda, have a blessed Tuesday morning everyone on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Novelita, Cavite. Sabi rin po ni Sir Carmor Balyadares, good morning Pastor Robert Dulay, amen. And they are watching from Taipei, Taiwan. Napakalayo naman, magandang magandang umaga po sa inyo and happy watching po. Tingnan din po natin ang iba pang nanonood at mga at sa ating mga taga-subaybay na nanonood po sa NTFL CAC Facebook page. Sabi po ni Miss Fatima Matili si Morgan, shout out mula sa Pagtupad Federation at lalo na sa IGNA. Proud ako sa iyo, Castar. Ayan, may proud up po sa iyo si Miss Fatima Matili si Morgan. Sabi rin po niya, wakasan sana ang mga kaluwang grupo na sumira sa buhay namin from Pagtupad Federation. Ayan, minention din po niya na isang ama na dapat hangaan dahil mas pinili niya ang anak niya. Isa po kayong inspirasyon sa nakararami, Castar. Kaya sana ay marami ang nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Kaya ating balikan na ang ating talakayan. Ayan, Pastor.
1: Yes, so ngayon nagbabalik po tayo mga kababayan. Ano po? Hopefully you can hear me well. Ano po? At medyo nag-adjust tayo ng ating set ngayon at ang ating internet ay medyo nakikisama. Ano po? At kagaya po nung nabanggit natin kanina, nandito tayo sa border ng Myanmar. Ano po mga kababayan? Ano po? Nasa border tayo ng Myanmar at Thailand at doing community projects. Ano po? Para sa pagbabagong buhay din ng mga orphans dito kasi. Ano, dito may mga...
0: Maganda naman po na yung ministry dyan.
1: So yung mga na-displaced ng wars, ano, ng mga civil wars sa Myanmar. So maraming mga na-displaced dito. So ng mga bata. So meron tayong orphanage dito na sinusuportahan. At syempre, maraming salamat. Ano man pangalan ng ating guest ngayon? Kasi iba yun sa screen niya, si Castor?
0: Si Castor.
1: Castor.
0: Si Castor, Castor po. Kasi may tattoo daw po siya sa mukha niya. Kaya pinangalan sa kanya yung Star.
1: Oh, Castar. So, ipagpapatuloy, Ma'am Cassie, ano, yung kanyang pagbabahagi, yung kanyang istorya ng kanyang buhay, kung paano siya nakabalik, ano, sa ating lipunan, nakabalik sa ating pamilya. So, Sir Castar, ano, patuloy mong i-share sa amin yung mga kaganapan na nangyari sa iyong buhay mula sa armadong pakipagbaka na ikaw ay nakabalik, ano, sa ating lipunan, sa pamayanan, sa ating pamahalaan. Higit sa lahat sa iyong pamilya. At syempre, yan po, makikita natin sa picture ngayon. Ito na yung buhay mo ngayon. So, pwede mo bang i-share sa amin? Sino na ba ngayon si Castar? Yan.
2: Ako po ay talagang inalis ko na ho yung Castar. Tinalikuran ko na yung pakikibaka. Dahil may binibigay po sa amin ang gobyerno. Higit siya lahat po yung isinurrender kong baril na hindi na ako hawak ng armas ng pakikibaka. Binigyan po nila ako ng isang kabuhayan. Binigyan po nila ako ng isang magandang buhay. Ito po, kami po ay binigyan nila ng isang grocery, na isang tindahan. Pangalawa po, kami ay binigyan ng isang samahan na isang kooperatiba na kami pong mga dating rebelde ay nagsama-sama na namumuhay po kami, na binigyan po kami ng isang pag-aalaga ng manok na itlog ng pag-asa at isa pong kasaba, pagtatanim ng kamuting kahoy. Yan po ay sa pamamagitan po ng mga sundaluhan. At higit sa lahat din po ng CDA at saka po ni Gov Helen Tan ng Quezon Province na walang sawa po na gumagabay sa amin na bilang mga FR, balik loob, na kami po ay tinutulungan nila, lalo na po binigyan niya kami ng isa pang malaking pag-asa na binigay sa amin yung scholar ni Gov Helen Tan na paaralin yung mga anak namin sa pamamagitan po nila. Kaya po kami, heto, masaya na nakakasama namin ang pamilya namin at nakakapag-aral at nasusubaybayan po namin sila. At higit sa lahat po, wala ding sawa po yung mga kasundaluhan sa amin na gumagabay at tumutulong po sa amin kahit po na kami ay narito, hindi po sila nagsasawa sa amin ho. Kaya papatuloy po namin ang aming kaunlaran at ipapakita po namin na kami po ay tutulong na magbigay ng pag-aaral lalo na sa mga naliligawan landas. Ibinabahagi rin po namin ang aming mga karanasan lalo na sa mga eskwelahan, sa mga kabataan, sa mga barangay, sityo, bayan. Ibinabahagi rin po namin yung karanasan po namin at kami po ay hindi magsasawa na tumulong na huwag maligaw ang landas nila dahil yung dinanas po talaga namin ay napakahirap.
1: Ayan.
2: Hindi ko matanggap po na may minatay na isang pamilya na kasama namin, hindi may uwi sa pamilya, tinatago pa sa hukbo, sila po nagbabaon, ilbis na makasama ng magulang yung anak nila dahil pinaglaban na'y mali at isa pa yung sinasabi sa pamilya. Kaya po, ako'y mali ang aking pinili noon. Pero ngayon, ako po ay buong puso na papasalamat, lalo na po sa inyo na nakaharap po kayo at lalo na din po sa mga nanonood at higit po sa lahat yung mga gumagabay pa rin po sa amin.
1: Yes.
2: Hindi lang ako, pero isang epar na pinagmamalaki ang sarili na kaya ko hindi po. Dahil kung nag-iisa lang po ako, hindi ko po kaya yun. Dahil nandiyan po ang pamilya, ibang mga kasundaluhan at yung po nasa iba pang tampo na mga ano sa gobyerno po na tumutulong sa amin. Kaya po buong puso talaga ako napapasalamat at walang sawa po. At higit sa lahat po sa taas.
1: Amen. Siyempre naman, ano, siyempre Kastar, ano, at saka Kasi, higit sa lahat yung kabutihan ng Panginoon na hanggang ngayon buhay ka, Kastar, at pinreserve ng Panginoon yung iyong buhay. Pinahintulutan kang magkaroon ng panibagong pasimula. Kaya dito sa programang ito ay may pamagatayong ang binagong buhay. So kasama ikaw, kasama ang pamilya mo, kasama ang pamahalaan, kasama ang simbahan. Ay sigit sa lahat ang ating Panginoon na nagbabago ng ating buhay para lalo tayong magtumibay at maging kapakipakinabang sa ating pamayanan. So Kasi, mayroon ka pa bang gustong i-share?
0: Ayun, Pastor. Gusto ko lang makita or malaman ng mga tao na napakalaking bahagi ng mga testimonyo ng ating mga former rebels dahil totoo talaga na nang mangyayari na nagre-recruit sila, nagre-radicalize sila para mapunta sa NPA. Pero napakalaking bahagi din ng gobyerno na may ginagawa tayo sa mga communities natin. Mahalaga na nakakapag-aral, nakakapaghanap buhay at mamuhay ang mga mamamayan ng may kapanatagan. Kaya ayon sa ulat ng NTFL, Kakpastor, umabot na tayo sa 5,638 na dating conflict-affected barangays ang saklaw ng Barangay Development Program na may iniulat na 44.90 billion development investments at tinatayang nasa 16.03 million na beneficiaries hanggang September 29, 2026. Kaya sa likod ng mga numero na mga sinabi ko, mga proyektong mga nabanggit, ito yung mga kailangan ng mga communities natin dahil sa pagbabalik, mas maganda na na-reintegrate din talaga sa society natin at ma-address yung mga concerns ng ating mga mamamayan. Hindi magagawa ng gobyerno ito without the help of our CSOs and mga religious organizations like the AWR, Pastor.
1: Yes, syempre naman sa mga kababayan, narinig po ninyo, ito po ang inyong gobyerno ngayon. Ano po, ito po ang inyong gobyerno sa NTFL-CAC, sa mga kasundaluhan na may mga proyekto para sa mga FR. Ano, Kastar, ano, ito talagang very special kayo ang mga barangay ni ito. Very special sa ating pamahalaan at gusto natin na magkaroon ng talagang kapayapaan tayo. Alam mo, Castar, gusto ko lang i-share sa iyo na hindi huli ang lahat para sa iyo at ganun din sa mga kasama pa natin na nandun pa sa kabundukan ano, at nasa armado pang pakikipagbaka. Hindi pa po huli ang lahat sa atin. Kagaya po ni Castar at lahat ng na-interview natin po dito, may pagkakataon po kayong makapagpasimulang muli. At nandito ang gobyerno, handa kayong yapusin. Nandito ang simbahan, handa kayong alalayan. Ang ating pamahalaan, tutulong po sa inyo sa abot ng ating makakaya. Kaya sa lahat po ng mga nandyan po, nasa armado pang pakipagbaka, nakita po natin ang liwanag na ang armadong pakipagbaka ay hindi solusyon upang matamo ang pagbabago at kasaganaan na gusto po nating makamtan sa ating pamahinan. So kagaya po ni Castar ngayon, namumuhay ng payapa kasama ang pamilya, kasama ang pamahalaan, kasama ang gobyerno, kasama ang Panginoon. At ito rin po yung buhay na gusto po nating ipagkaloob sa lahat ng ating mga kababayan. Sapagkat ito pong segment na ito, ang binagong buhay, sa tulong at biyaya ng ating Panginoon, babaguhin po ang ating buhay. So thank you so much, Castar, sa iyong panahon at sa iyong testimonya at sa iyong patotoo ng iyong pagbabagong buhay. At syempre, we would like to thank all our partners, mga stakeholders natin, government agencies. At syempre, kasi ano, sa iyong na mga numero na binanggit mo kanina, 5,600 plus ano, na mga affected areas, yes, ng beneficiaries, ano po, ng programa ng ating NTF, ALCAC, almost how many billions?
0: 16. Project?
1: 16 billion. Billion, you know, na projects, beneficiaries, ano po, para sa ating pong pamayanan. At syempre, yung mga FRs natin, sila yung primary beneficiaries ng programang ito. Kaya napakaganda talaga ng programang ito at ng collaboration ito. Kaya mabuhay ang bansang Pilipinas sa kabila ng mga unos, mga pagsubok natin, patuloy tayong magkaisa sa diwa ng pagmamahalan, sa diwa ng pag-ibig, at sa diwa ng kapayapaan para magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng magandang kabuhayan at kaligtasan ang ating pamayanan.
0: Kaya ayan mga kababayan, isang bakabuluhang talakayan na naman po ang ating naseksihan ngayong umaga sa kwento ni Castar na pag-usapan natin ang kanyang nakaraan, naging desisyon noong sumuko siya noong 2022 at ang kanyang buhay ngayon sa fold ng government. Naway magsilbi itong paalala na mahalagang matuto mula sa ating mga karansan, harapin ang ating mga responsibilidad at patuloy na magsikap para sa isang mas maayos na kinabukasan.
1: Maraming salamat po mga kababayan. Castar, mabuhay ka, mabuhay ang bansang Pilipinas, mabuhay ang collaboration ng AWR ng NTF-ELCAC. Magandang buhay po, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Maraming salamat.
3: Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay, para sa Diyos,
4: para sa bayan,
5: at para sa bagong simula.
3: Kami po ang inyong mga lingkod para sa
4: Ang Binagong Buhay.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan kung saan dito ay may
1: Real Talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
0: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
3: Women in Good.

Magandang araw po sa ating lahat, mga ginigiliw naming mga viewers ng Women in Good Shape. Kamusta po kayo? Sa mga oras na ito, dalangin namin kayo na aming mga tagapakinig at masugid na taga-subaybay ay nakararanas ng balanse na pamumuhay. Ibig sabihin, fulfilling ang inyong joyful journey at meron kayong whole being, holistic mentally, physically, and most especially spiritually. Okay ang condition natin. Okay po ba yun? Sa oras pong ito, ay malugod namin kayong tinatanggap na muli sa pagtatanghal o pagtatampok ng isa na namang episode sa ating programang Women in Good Shape. Dalangin namin, makinabang tayong lahat at pagpalain tayo ng Diyos sa mga inspiring journey ng ating mga kababaihan. At madagdagan ang ating mga kalaman na siyang huhubog sa ating buhay habang tayo nag-aantay sa kanyang malapit na pagdating at naway maluwalhati ang ating Panginoong Jesus lamang. Sa araw na ito, patuloy po tayong napapanood ng live sa ating nationwide TV broadcast sa GSAT Channel 33 sa ating local transmitter through digital receivers. Ganun din po sa YouTube channel, sa Facebook page, at ang Hope Channel North Philippines ang kakibat nito. Ito rin po ay naka-cross post sa ating mga local missions and conferences dito sa teritoryo ng Luzon. Ako po ang inyong lingkod, Lloyds Morado, ang director ng Women Ministries ng Adventist Church. Makakasama po natin ang isa't isa. Ako ang inyong lingkod sa loob, humigit kumulang isang oras sa araw na ito. Purihin po natin ang Diyos sa patuloy na pagtataguyod ng Women in Good Shape episodes. At alam ko na marami ang sumusubaybay sa atin simula pa nang ito ay ilunsad. At marami na rin po ang pinagpala at pinagpapalang patuloy ng Diyos. Maraming takeaways, maraming enlightenment, maraming learnings sa journey ng ating mga kapwa kababaihan. At patuloy tayo na maglingkod, magdalanginan na ang Panginoon ay gagamitin tayong patuloy na may kakaibang lakas. Ang pangalan ng Diyos nawa ang mataas. Ang Women in Good Shape ay patuloy po na maghahatid ng mga kaalaman at impormasyon kung paano ang isang babae ay magkakaroon ng tunay at good shape. Ano po yung shape?

0: pong ito na ating episode ay nakafocus sa letter H. Ano? At ang ating guest ay isang guro. Matagal na po siyang guro, 2 dekada ng mahigit. At galing siya sa private school at ngayon siya sa kasalukuyan ay isang public servant sapagkat siya ay nagtuturo sa isang malaking public school dito sa aming lugar. At siya po isang ina din sa 2 anak. Isang senior high school na babae at isang grade 6 na anak na lalaki. Ang kabiyak po niya ay isa ring butihing guro sa public school also. Isang malaking public school. At nais na po nating i-welcome sa ating programa ngayon sa Women in Good Shape. Magandang araw, Ma'am Nona. Salamat sa Diyos na kami ay iyong pinaunlakan. At hindi ka nagdalawang salita na kami ay iyong paunlakan. Kaya pumakakasama natin ngayon sa ating buong episode si Ma'am Nona. Magandang umaga, Ma'am Nona. Salamat na kami ay inyong pinaunlakan sa ating programang Women in Good Shape. Kamusta naman po kayo sa araw na ito, Ma'am Nona?
1: Mabuti po ang Diyos ngayong umaga sa buhay ko.
0: Amen.
1: Sapagkat una po ay maayos ang aking pakiramdam physically. And then, napataon din po na wala akong pasok ngayon. Kaya ako po ay nakatugon sa tawag ng Diyos para sa ganitong gawain. At wala po akong isipin na anumang bagay na masasakripisyo ko po ngayong araw na ito.
0: Wow.
1: Na para ako po ay makasama ninyo sa programa ngayong umaga o ngayong araw na ito.
0: Praise the Lord po. Talagang given ng Diyos ang araw na ito pala, ano? So, mga minamahal na tagapakinig at tagasubaybay, ang episode po natin ngayon, uulitin ko ay nakafocus sa letter H, sa salitang shape. Yung H po ay health, ano? At ang health ay napakalapit na usapin sa ating buhay. Minsan, ang akala natin, kaya pa natin lahat. Trabaho, bahay, kung may anak ay mga anak o anak, mga responsibilidad at iba pa sa loob at labas ng ating tahanan. Pero, may mga araw po na minsan, bigla kang magugulat sa balita ng iyong doktor. Kung ikaw ay may naramdaman at nagpatingin ka na siyang parang magpapahinto sa pag-inog ng ating pagiging super busy at abala sa lahat ng tawag ng ating pagtatrabaho. Ma'am Nona, sa puntong ito, nais kong ihayag mo sa ating mga taga-subaybay. Kamusta yung panahon na mga unang araw na ikaw ay parang may kakaibang naramdaman sa iyong katawan?
1: Nagsimula po ang journey ko June 2025 na may kakaiba po akong naramdaman. Dahil po doon ay nag-consult ako sa doctor at through the test na sinagawa ay nalaman po na meron akong breast cancer stage 2. So, mahirap po ng mga sitwasyon na yon, mga pagkakataon na yon na i-absorb or tanggapin yung ganong kalalagayan. Sa totoo po, hindi agad nag-sink in sa akin kung ano yung mga susunod na dapat gawin, ano yung tamang proseso. Ang una ko pong naisip nung malaman ko na meron akong breast cancer ay sooner or later ay ako po ay kukunin, mamamatay at mawawala sa aking pamilya dahil dun sa sakit na cancer.
0: That was last year?
1: Last year po, June 2025.
0: So, parang boomerang, no?
1: Opo.
0: Alam mo yun, yung nagtatrabaho ka, maayos ang pamilya mo, akala mo maayos ang lahat, biglang may ganon.
1: Opo.
0: Oo.
1: Biglang nabago po yung setting ng buhay ko, yung setup ng buhay ko, na dating normal na trabaho, pamilya, at yung mga activities sa church at sa district, biglang nabago ang lahat.
0: Yung routine.
1: Yung routine po.
0: At yung iyong pananaw.
1: Opo,
0: na...
1: Opo, nabago po lahat.
0: Opo.
1: Yun.
0: Opo. Oh. So, upon learning at kinumpirma ng mga espesyalistang manggagamot, ano po yung nakatulong sa iyo na ito ay tanggapin o hindi man isang iglap ay na-process sa iyong puso at damdamin na ikaw pala ay may ganitong dalahin? Meron po bang nag-udyok sa inyo paano ito tanggapin? Any Bible verse o sarili mong kuro-kuro?
1: Nung malaman ko po na breast cancer, ang una ko pong reaction ay lumuha.
0: Mm.
1: After ng pagluha ko po ay lumuhod ako sa Panginoon. At ang sabi ko po sa Kanya ay ipinahintulot mo, binigay mo sa akin ang sakit na ito. Hindi ko po kaya, tulungan mo ako.
0: Mm.
1: Then after po nung panalangin na yon ay patuloy po ang aking pag-iyak kasama ng aking ilang relatives na kasama ko dun sa hospital. Ang sabi po ng doktor ay normal na hindi ganun kadali natanggapin. Pero dapat ay maproseso sa aking sarili na tanggapin para maging malinaw yung isip, para maging handa para sa susunod na mga hakbang, kung patuloy yung gamutan o kung ano ang magiging desisyon para sa kalusugan. So, malaking tulong po una ay yung panalangin at yung alam mo na may mga tao na nandyan sa iyong tabi para sumuporta at ipaalala na hindi ka nag-iisa kung ano man yung magiging susunod na araw at mga darating na panahon. Malaking tulong din po ang mga advice ng mga doctors na mapapaliwanag nila kung ano yung mas maganda. Kasi po, pag iba-iba yung tao na makakaalam, merong sasabihin na huwag ka nang magpagamot, mas madadali ang buhay mo, mas ganito, mas ito yung tama mong gawin, which is lalo pong nagpapagulo ng isip ng isang may karamdaman. Pero sabi nga ay kailangan nating mas paniwalaan yung nakakaalam kung ano yung sitwasyon ng karamdaman. At mas pinili ko po na pakinggan kung anong sinasabi ng mga doctors at ganun din po yung guidance ng Holy Spirit.
0: Ma'am Nona, as I look at yung mga sinabi mo, I appreciate the doctors, ano? Para bang binibigyang liwanag yung iyong isipan na sa halip na mag-isip ka at parang nagunaw bigla ang iyong mundo, ay dahil siguro nga ay marami na silang karanasan paano i-treat, i-handle ang ganyang sitwasyon, no? Ay inakay ka nila na normal lang lumuha.
1: Opo.
0: Pero doon sila sa pro malinaw na pag-iisip.
1: Opo.
0: No? I like that. So, kapananampalataya mo rin ba ang mga doktor na iyon?
1: May ilan po na kapananampalataya. Pero mabuti po ang ating mahal na Panginoon sapagkat yung iba pong doctors na naghandar sa akin ay hindi natin kapananampalataya. Pero
0: may ganun silang
1: opo, yung
0: pananaw.
1: Opo, yung tipong pag kinausap po ako, nakikita nila na ako ay lumuluha. Pero kukuskusin nila ako sa likod at sasabihin, "Ma'am, nandito ako, mag-pray tayo."
0: Grabe ang Diyos.
1: Opo. Tapos magpipray sila na ramdam mo na yung sincere yung prayer na yung guidance talaga ay nandun, tapos magpa-promise sila na hindi ka nag-iisa sa journey mo.
0: Amen.
1: Sasamahan kita bilang doktor, huwag kang matakot. Mm. Kaya natin ito sa tulong ng Panginoon. And then, bawat operations po na pinagdaanan ko, talagang nandun yung prayers kahit hindi sila doctors, nakapananampalataya. Mula po dun sa pagturok sa akin ng anesthesia na mawawalan ako ng malay, ang last ko pong maiiwan sa isip ko ay yung prayers. Hanggang doon sa dulo ng word na amen, yun lang po yung masasabi ko. And the rest, wala na po akong
0: malay.
1: Talagang yung panalangin po yung naghahatid sa akin.
0: And that is sa panahon naman ng session ng?
1: Sa operation po. Yung mastectomy ko at saka yung tabso.
0: Talagang nung inalis na.
1: Opo.
0: So, napakainam na ang Diyos ay gumagamit ng mga taong, alam mo yon, yung bang, kasi po, kapag tayo, mga ginigiliw naming taga-subaybay, ay nahahatiran o nakakatanggap ng mga salita, no? Ma'am Nona, mga salita na para bang nagbibigay protection, para hindi ka masyadong mabigatan sa isipin, sa dalahin, physically, para kang may unan, may kutson,
1: may sandalan,
0: sandigan. Imagine that, na-provided ng ating Panginoong Jesus. Naniniwala ka doon. Amen. So, matindi yung unang pagkakaalam mo, it's a boomerang. Parang big bang.
1: Opo.
0: Anong gagawin ko? May ganito ako. Tapos may mga anak pa ako. Bata pa ako. Di ba bata pa kayo, Ma'am Nona? So, what a journey na malaman mo sa kabila ng matinding hamon sa buhay, nakakapagpatuloy ka dahil mayroong sandigan. Una ang Diyos at ang mga tao na kanyang pinoprovide sa paligid mo. So, nagpapatuloy ka pa, ma'am, ng iyong treatment.
1: Opo.
0: Sa kasalukuyan. So, sa ating pag-uusap, kamusta po kayo, mga kasama naming kababaihan? Meron ba kayong katulad o medyo kahawig ng lakbayin sa buhay? Na parang ganoon din ang kwento ninyo? At humaharap po kayo sa mahirap na hamon. Hindi pa po tapos ang ating buhay. Hanggat may buhay, may pag-asa. Yun ang maganda, no? At kaakibat ng pag-asa ay ang pananampalataya natin sa Diyos. At may masandigan man tayo na tao o wala, ang mahalaga may Diyos.
1: May Diyos.
0: Opo. So, Ma'am Nona, natutuwa ako na ganoon ang inyong pananaw, ano, sa kabila ng mapanghamon na kalagayan sa buhay. Ano po yung inyong mga naging matinding isipin at alalahanin nung malaman ninyo na may, naku, ay gastusin aring malaki. Malaking kagastusan ang haharapin. Ano po yung bumulabog sa inyong isipan ng mga...
1: Nung malaman ko po na breast cancer, ang una ko pong inisip ay ang aking dalawang anak.
0: Anak agad?
1: Opo. Kasi alam ko po na kung ipagpapatuloy ko ang gamutan, ay iiwan ko talaga siya sa probinsya namin. Mahihiwalay ako sa kanila. Na alam ko po na nasanay sila na ako ang nag-iintindi sa kanila sa araw-araw na pagpasok, pangangailangan nila. Nasanay sila na may isang ina na kasama sa tahanan.
0: Bagaman, katuwang mo rin ang iyong asawa, sister.
1: Asawa.
0: Pero malapit sa ina.
1: Opo. Lalo na po yung aking bunso na hindi siya makatulog nang hindi ako katabi. Sobrang bigat po sa aking kalooban na every time natatawag ako na wala sa kanilang tabi ay nakikita ko siya na lumuluha at laging sasabihin niya sa akin na, Mami, kailan ka uuwi? Hindi ako makatulog. parang sobrang bigat po bilang ina na may karamdaman ka na dinadala, pero nakikita mo na yung mga anak mo ay nandoon, naghihintay sa iyo na kailangan ka. Yun po yung una. Pangalawa po ay financial.
0: Financial.
1: Dahil bilang guro po, alam naman po ng marami na kung ilan lang ang sweldo ng isang
0: hindi ganong kalakihan.
1: Although na nasusuportahan po yung daily needs ng pamilya, yes, kaya po yon. Pero yung magkaroon ka ng karamdaman na hindi simpleng karamdaman na kailangan ng mahabang gamutan, pumasok po yung sa aking isipan na paano, saan ako kukuha. Ang una ko pong tinanong sa aking doktor ay, "Doc, kung ako ay magpapatuloy ng treatment, magkano?" Ang sabi niya, "Ma'am, ay medyo malaki, ma'am." At dahil doon ay parang para akong binuhusan ng malamig na tubig, na parang gumuho ang mundo ko, kasi alam ko po na dun sa amount na sinabi niya ay hindi ko kaya. Wala kaming pagkukunan. Wala kaming malawak na ari-arian na pwedeng ibenta, o walang negosyo, o kung ano pa man na pwedeng mag-sustain dun sa gamutan. Ang tanging inaasahan lang po namin ay yung monthly na salary bilang guro.
0: Kailangan kumahi para tumuka.
1: Opo. And at the same time, hindi naman po pwede na i-stop ang buhay ng aking pamilya nang dahil sa akin na lahat ng income ay mapunta sa akin. Siyempre, kailangan din po na ipagpatuloy ang buhay nila. Kaya, ang sabi ko ay, "Lord, nandito ako sa ganong sitwasyon. Wala po akong sapat na pera para magpagamot. Kung hindi mo po ako pagkakalooban, uuwi po ako ng Mindoro, maghahanda at tatanggapin kung ano po yung para sa akin." Yun po yung...
0: Ganun na lang.
1: Oo po, ganun na lang. Ihahanda ko ang aking sarili at tatanggapin. Kasi talaga pong kaakibat ng pagpapagamot ang malaking halaga.
0: Salapi.
1: Oo po. So yun po yung naging malaking dalahin ko sa simula nung aking journey.
0: So, sa ngayon kayo ay nagpapatuloy pa sa inyong pagpapagamot. Sino po ang nag-contribute sa inyong isipan na go? Huwag kang uuwi. Simulan mo ang hakbang ng pagpapagamot.
1: Nung una po talaga, tinanong ako nung aking tita. Sabi niya, "Anong desisyon mo? Dahil nalaman na nga po na mahal ang gamutan." Ang sabi ko po sa kanya ay, "Hindi ko po ito kayang mag-isa. Kung wala pong tutulong sa akin, uuwi ako ng Mindoro." Doon po ay nakita ko yung kanyang pagluha. Ang sabi niya sa akin, "Ganun ka nalang kadaling sumuko. Ang pera, pwede natin niyang pagtulong-tulungan. Hindi ka nag-iisa. Tutulungan ka namin, pero kailangan mong tatagan at tibayan ang sarili mo. Gagawin natin lahat ng makakaya natin."
0: Wow.
1: "Kung ang iniisip natin ay financial, pagtutulungan ka namin kasama ng panalangin, gagawa natin ang paraan hanggat ating makakaya. Pero ang hinihiling namin sa iyo ay titibayan mo at tatatagan mo. Huwag kang susuko. Kasi magiging useless kahit tayo ay maraming pera o may pera tayong pampagamot at ikaw sa sarili mo ay susuko. Magiging walang kwenta ang gamutan."
0: Wow. As I look at that, bukod sa nag-provide ang Diyos sa inyo ng mga taong parang, ang sabi ko nga ay parang unan,
1: opo,
0: putson sa iyo naman ay sandigan, bukod doon ay meron pang mga relatives na positibo ang kanilang pananaw at pinalalakas, pinatatatag ka.
1: Opo,
0: ang galing,
1: ma'am.
0: Ano? So, mayaman ba sila yung sinasabing may perang pagkukunan, o nag-iisip sila ng may mga relationship sila sa iba?
1: Sa background po ng family, hindi po kami mayamang pamilya, mga pangkaraniwang workers lang po ng mga ano, walang mga malawak na ari-arian. Ang nakita ko po doon sa kanila ay yung pananampalataya,
0: pananampalataya
1: na God will provide. At yun po ay napatunayan namin. Hindi lang po sa family namin, ang una po niyang ginawa ng aking mga relatives, ang sabi niya ay, willing ka ba or tanggap mo ba na ipaalam natin na nasa ganyan kang sitwasyon? Kasi yung iba nga po ay in denial, ayaw nila na ipaalam. Sabi ko, bakit ko naman kailangang itago o ikahiya? So, sabi nila, para may kasama tayo sa pananalangin at sa pagluhod, para madami tayo nalalapit sa Panginoon. At simula po nung araw na yon, nang malaman ng lahat ng nakakakilala sa akin, mga kamag-anak, mga pinsan, dun po unti-unting dumaloy ang masaganang pagpapala ng Panginoon na siya pong nag-sustain talaga sa aking gamutan na hindi po sasabihin na magbibigay ng mga malalaking halaga, pero yung koonti po, yung maliit na sinasabi nila nung pinagsama-sama mami yung bawat session ng treatment na may kamahalan, natatapos mami yung isang treatment, yung tinanggap kong pagpapala, ibibigay sa hospital, and then yung sunod na treatment, iluluhod ko uli sa Panginoon, Lord, wala po akong pangsunod na session, ikaw na po ang bahala. And then, yung mga tao po ay dumarating para mag-share ng kanilang blessings, yung mga dati ko pong estudyante, mga dating mga co-teachers, mga kaibigan, at ma'am, ang pinaka the best ko pong naranasan ay yung kahit hindi ako personal nakakilala na nakwento lang dahil siguro po naawa or na-touch ng Holy Spirit, nagbibigay po sila kahit yung simpleng nakasabay po sa barko minsan na nasabi lang po nung kasamahan ko na si ma'am ay bagong chemo, na bagong ganito. Bago po sila humalis ay nag-abot sila ng ma'am, ito po ay makatutulong. In that ways po talagang naramdaman ko na ang Panginoon ay gumagamit ng napakaraming tao.
0: Amen.
1: Para maging blessing. At yun po yung mga tao na yun talaga po yung nagsuporta at patuloy pong sumusuporta hanggang sa ngayon po, hindi pa po tapos yung aking sessions.
0: Ilan pa po ang natitira?
1: Ano pa po? 6 sessions pa rin po. At patuloy po akong lumuluhod sa Panginoon sa bawat, katulad po sa susunod na linggo, may session po ako.
0: Next week.
1: So, ngayon po ay, Lord, alam mo po kung ano lang yung pera na hawa ko, alam mo po kung ilan yung kulang. Kayo na po uli ang bahalang mag-send ng mga individuals na magiging blessing sa buhay ko.
0: Napakainam ng Diyos. So, ang tawag natin doon, ma'am, ay social support.
1: Opo.
0: Ang mga relatives ninyo mismo ay nanindigan, nasusuportahan ka. Ikaw lang ay magkakaroon ng positibong paninindigan.
1: Opo.
0: Nasasalungahin mo ito. Dahil ang goal ninyo pare-pareho ay kagalingan, healing, physical healing. Siyempre, may trauma din yan sa pag-iisip. So, mental healing, pag nakaalis ka na dyan, total healing. Pero, tingnan nyo po, mga minamahal, subaybay, kapag tayo ay may panindigan matatag, hindi natin inaaring sarili, kakibat ay pananampalataya sa Diyos. Ay, mayroong ibibigay naman ang Diyos ng mga sandigan, social support. At ang kasunod nun, parang domino effect, ang financial support. No? Kaya, totoo yung Matthew 6:33. Seek ye first, yung pananampalataya mo sa Diyos muna. And all these things will be added unto you. Tama, ma'am, no? No?
1: Opo.
0: Talagang ini-add niya, pero hindi isang gabundok agad. Parang ina-exercise po baga yung ating pangungunyapit na may pananampalataya, na hinuhubog ang isip natin na sumandig sa Kanya.
1: Apo.
0: Napakaganda ng inyong journey. Bagaman hindi pa tapos ang laban ninyo, physically and mentally na rin, so yung spiritual ninyo ay nahuhone, nahuhubog, napapatatag. At ngayon, sa mga nakikinig sa atin, kayo ay isang malaking blessing. Bakit? Nagiging ang kwento ng buhay ninyo na doon ang Diyos. At sana po'y maging kwento nyo rin, ano? So, Ma'am Nona, paano mo naman po ito na ipahayag sa iyong mga anak na sa kaparaan ng hindi sila hahagulhol, hindi sila parang shattered down na ang kanilang buhay, o matutuldukan sa kanilang pag-iisip. Paano nyo po ito na ipatanggap sa kanila, sa inyong asawa?
1: Nung una pong malaman ko, syempre ako lang po muna yung nakaalam, pinag-isipan ko kung paano ko sasabihin sa aking pamilya, sa aking dalawang anak, sa aking asawa, dahil alam ko po na hindi simpleng karamdaman, hindi ganun kadali para tanggapin nila. At halos 1 week ko po yun na pinag-isipan paano, ano yung tamang sasabihin, na hindi sila matatakot, na hindi sila masasaktan, na hindi sila mangangamba. So after a week po, tinawag ko sa kwarto ang aking dalawang anak. At sabi ko sa kanila, ako'y may mahalagang sasabihin. Pero bago ko po sinabi, ay ipinahipo ko po sa kanila yung part na may mukol.
0: Matigas.
1: Opo. Ang sabi po ng aking panganay, Mami, ano po yan? So sabi ko sa kanya, mukol lang nak yan. Simple lang yan. Ano pong kailangan gawin? Yan ang sabi niya. Kailangan lang ipagamot ni Mami, kailangan ipa-check, kailangan ipa-check up. Saan po, Mami? Kailangan ni Mami pumunta ng Manila para magamot ng maayos. And then, nakikita ko po na yung aking anak na lalaki, yung bunso ay nandun na, nakita ko na yung takot, na nakikita ko na naluha na siya. At ang sabi po niya sa akin ay, Mami, mamamatay ka na po. Kasi siguro po dahil napapanood nila sa TV or nababasa na kapag may ganon ay nagiging cause minsan ng kamatayan. So sabi ko sa kanya, pinayapa ko siya, sabi ko, hindi na, hindi mamamatay si Mami. Magpapagamot lang si Mami. Kaya dito lang muna kayo ni Ate, magbabait kayo habang wala si Mami. Tapos, ang sabi po nung aking panganay, dahil siya ay babae, sabi niya, Mami, namamana po ba yan? Baka po magkameron din ako. Sabi ko, hindi naman anak. Although, pwede talagang mamana, pero para ikampante yung kanyang kaisipan, ang sabi ko na lang sa kanya ay, hindi naman anak at bata ka pa, hindi ka magkakaroon ng ganitong karamdaman. So, yun lang po yung una nilang nalaman. And then, nung nasa Manila na po ako, ang pinaka mahirap ko pong time na ano ay, nung ako po ay mawala na ng buhok. Na kapag tatawag po sila through video call, ay ayaw ko pong humarap sa camera. Kasi ayaw ko po na makita nila na wala na akong buhok.
0: Baka sila
1: matakot.
0: Madiscourage.
1: Opo, na tatanungin nila, bakit Mami, wala ka ng buhok? Anong nangyari?
0: Pero, Ma'am Nona, ako'y believe sa iyo talaga. Teacher ka talaga. Para bang, alam mo yon, yung bago mo sabihin ang tinutumbok mong mensahe, may kaparaanan ka.
1: Opo.
0: Para maihanda yung kung papaano tatanggapin ng mga bata.
1: Opo.
0: Sa kaparaan ng hindi kasindak-sindak, hindi sila magigimbal.
1: Hindi matotroma.
0: O hindi matotroma. Talagang naalala ko yung Genesis 21:22. God is obviously with you in everything that you do.
1: Opo.
0: Yan. Binanggit yan ni King Abimelech kay Abraham. Dahil kapag ikaw ay isang mangunyapit mangungunyapit at mananampalataya sa Diyos at sa kanyang pangako. Ginaguide ka ng kanyang Holy Spirit, no?
1: Opo.
0: Na kahit may mabigat ka ng pasanin, ayaw mo pa rin mabibigatan.
1: Opo.
0: Yung hindi naman mo iniisip, hindi nila karapat dapat pasanin ng mabigat yung iyong pasanin. Parang si Jesus, no? Nakakatuwa. Kaya nakaka-inspire. Kamusta po kayo? Kayo po ba'y may pasanan ding ganon? Paano po natin dinadala? Huwag nawang mangyaring kayo lang mag-isa. Meron tayong buhay na Diyos. Personal na Diyos. Di ba po, Ma'am Nona?
1: Opo.
0: At yan ay inyong napatotohanan sa inyong journey hanggang ngayon.
1: Opo.
0: Nakakausap siya anytime.
1: Yes, Ma'am.
0: Anywhere.
1: Yes, Ma'am.
0: With anyone.
1: Opo.
0: Napakabuti ng Diyos. So, Ma'am Nona, hindi madali. At ang sabi niyo nga ay marami pang sessions.
1: Opo.
0: Bago matapos ng lubos na lubos. At binayopsi, ano?
1: Opo.
0: Kung malignant, kung benign, at para masundan kung anong susunod na mga hakbangin. So, natutuwa ako na ang Diyos ine-enlighten ka kung gaano kalawak ang horizon of understanding mo. At kaakibat noon ay alam mo kung paanong gagapin at panghawakan ang tanging source of your strength.
1: No?
0: Mentally, physically, socially, emotionally, and spiritually. Napaka-pinagpala kayo, bagaman walang may gusto.
1: Okay.
0: Siyempre, na magkaroon ng ganyan para lang ma-exercise yung ating lahat ng aspeto ng buhay na manghawak sa Diyos. So, walang maiinggit sa kalagayan mo.
1: Wala po.
0: Pero yung nakakainggit yung super, alam mo yon, yung para kang may mabigat na nakadiin sa iyong balikat, sa iyong likod na pasanin, pero sumasalunga ka. No? Nagpapaake ka. Hindi madali. No? Iyon po ang ating kainggitan, mga kababaihan. Yung matinding pangungunyapit. Umaasa kahit para bagang walang aasahan. Yung faith na yon na binigay ni Jesus sa atin. So, Ma'am Nona, sa pagtatapos ng ating episode sa araw na ito, meron ka bang nais i-share sa ating mga taga-subaybay na something na pinaghuhugutan mo ng iyong lakas ng pag-iisip, emosyon, damdamin, physically, and yung pananaw na maaabot mo yung goal mo na matapos ang mabigat na pasaning ito?
1: Meron po, Ma'am. Ang sabi po sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your path. Yun lang po yung, yun po yung unang verse sa Bible na pinanghahawakan ko lagi kapag hindi maayos ang aking pakiramdam, kapag may dalahin ako financially, emotionally. Lagi ko pong ipinagkakatiwala sa Panginoon dahil wala na po akong ibang pwedeng sandalan at paghugutan ng lakas ng loob kundi ang ating mahal na Panginoon. Although may mga tao po na laging nandyan sa aking tabi, handang sumuporta, handang umalalay, pero mahalaga po yung pananampalataya sa ating mahal na Panginoon na sa anuman pong ating lakbayin, sa anuman pong ating dalahin, magtiwala lang tayo sa Kaniya, ipagkakaloob Niya kung ano yung pinakamabuti para sa Kaniyang mga anak.
0: Napakaganda ng inyong talata, no? Talagang 100% trust in the Lord at hindi haplang, with all your heart. And hindi ka talaga mag-lean on your own understanding. Teacher ka talaga, anak ng Diyos.
1: Apo.
0: At believer niya. I salute you, Ma'am Nona. Sana maraming mga kababaihan ang ganun din sanang landasin ang kanilang takin. Hindi madali. Pero madaling magtiwala sa Diyos.
1: Apo.
0: Pero hindi madali na isang iglap ay okay ang lahat, di ba? Sa session na naman, may pera, wala, o paano. At biglang may padadala siya. Opo. Sa kaparaan ang hindi natin iniisip. Opo. Marami tama ka pang kwento.
1: Yan. Opo, ma'am. Marami
0: sayang,
1: pa.
0: Pero tayo po ay pumunta na, nagtatapos na, tayo po ay umabot na sa oras ng ating hangganan para sa episode na ito. At ang dalangin ko, patuloy kayong mangunyapit sa kanyang mga pangako. At kayo rin, mga minamahal naming televiewers, mga taga-subaybay, may Diyos. Buhay ang Diyos. Ang health natin, masyashape kaakibat ng ating spiritual na nais ng Diyos mahubog, patuloy na tumatatag sa kanyang pangalan lamang. At umaasa ako na tayong lahat po ay nakinabang sa araw na ito, sa ating episode sa Women in Good Shape.

0: Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat ng marami sa pagkasi ng inyong banal na Espiritu. At kami po ay nakatapos ng episode sa araw na ito. Purihin ang inyong dakilang pangalan at nawa ang aming mga natutunan ay magsilbing gabay upang kami lalo pang mangunyapit sa inyo at sa inyong mga pangako. Pagpalain mo po kaming lahat, ang mga masugid naming taga-subaybay, ang mga may pinagdadaanan sa buhay. O Amang Diyos, yakapin mo po sila at gabayan sila. Maimulat ang kanilang mata ng pananampalataya. And your Holy Spirit will comfort them and teach and guide them kung paano sumalunga sa journey ng buhay na ito. Salamat sa inyong pangako na hindi nyo iiwan ang bawat isa sa amin hanggang sa huling panahon ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus.
1: Amen.
0: Amen. At huwag po nating kaligtaan, patuloy tayong sumubaybay tuwing Martes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa ating Hope Channel North Philippines at sa iba pang mga sangay nito kung saan napapanood sa YouTube channel ng Hope Channel North Philippines at sa Facebook page din sa GSA 33. At subaybayan niyo po ang kasunod na episode sa susunod na Martes. God bless everyone at maging good shape ang mga kababaihan. Thank you, Mama Nona.

0: ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan kung saan dito ay may
1: real talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
0: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
3: Women in Good Shape.

0: Isang masayang-masayang araw po sa lahat ng atin pong mga kapamilya na patuloy pong sumusubaybay sa ating pong programa. And welcome to another inspiring episode of Usapang Pampamilya. Atin pong binabati ang lahat po ng ating mga online viewers sa atin pong mga social media pages, AWR Manila 89.1, sa atin pong mga drivers, mga magulang na nakikinig sa atin pong programa sa radyo. Welcome po sa ating programa sa araw na ito. Atin din pong binabati po ang lahat ng ating pong mga viewers sa Family Hope Radio and Palawan Mission Online Family. Kasama po natin ngayon muli ang inyo pong Kuya Leonard. At gayon ay meron po tayong bisita ngayon na siyang makakasama natin sa isang oras na talakayan at usapang pampamilya. Partner, Kuya Michael.
1: Good morning, Kuya Leonard. Amin din pong in-extend ang amin pong pasasalamat sa atin pong mga city and municipal links sa kanila pong pagsusubaybay sa araw na ito. Ganon din po yung ating pong mga mahal na mga four-piece beneficiaries. As always, mga kaibigan, kapamilya, kayo po ay pwedeng makipag-usap po sa amin through your comments or kami po ay inyong reach out sa pamamagitan po ng mga text or call sa mga contact numbers na inyo pong makita sa ibaba po ng atin pong screen.
0: Yan. So sa araw po na ito, muli po nating ini-invite ang lahat po ng atin pong mga online viewers na inyo pong i-like, inyo pong i-follow ang atin pong Facebook pages. Gayun din po inyong i-share ang atin pong Facebook Live sa araw po na ito. Nang magkagayon, hindi lamang po kayo ang mabless sa atin pong pag-uusapan, kundi pati na rin po ang maaabot ng inyo pong mga Facebook posts. So atin pong sisimulan ang isang napakagandang episode sa araw na ito. Yes, Kuya Michael, no, napakaganda ng ating topic today.
1: Yeah, napapanahon.
0: Yan, we are very excited to share ng ating pong topic for today. And before anything else, at

Bago po tayo magpatuloy sa atin pong gagawing talakayan, ay aking pong inaanyayahan ng lahat na tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagin naming Diyos, lubos po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa buhay at kalakasan na niyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Maraming maraming salamat po Panginoon sa another episode na niyo pong ibinigay, isang muling pagkakataon na upang aming makasama ang amin pong mga kapag-asa, mga kapamilya na patuloy pong sumusubaybay sa amin pong programa. Ngayon po Panginoon, nais po naming italaga sa inyo ang amin pong pag-aaralan, ang amin pong pag-uusapan, na nawa maging blessing po sa lahat ng amin pong mga viewers at lahat po ng aming listeners sa AWR Manila. Maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings na inyo pong patuloy na ipinagkakaloob sa amin, at gayon din po sa lalong higit sa amin pong mga tagapagsubaybay, kung sila man po ngayon ay naghahanda ng tanghalian o sila man po ay nagmamaneho, bumabiyahe, at kung saan man po sila naroroon ngayon, patuloy naming dalangin ang inyo pong mayamang bendisyon at pagpapala sa bawat isa sa kanila. Maraming maraming salamat po sa lahat. Ito pong aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So ngayon po, bago po tayo dadako sa atin pong trivia of the day, ay akin munang ibinibigay ang panahon para sa isang tanging awitin.

0: ating pinasasalamatan ang ating narinig na awitin na nagbibigay ng mensahe na ating ipagkaloob ang ating tiwala sa atin pong mahal na Panginoon. Kaibigan, alam mo ba na sa ayon sa pag-aaral ng faith and mental health, marami mga tao na pagka sila ay mayroong mga krisis na nararanasan, sila ay lumalapit sa Panginoon. Madalas, kaibigan, sila talaga ay nakararanas ng katatagan at kapayapaan sa kanilang buhay. Ang pagtitiwala ay isang magandang gawain, lalo higit ito ay nakatutulong upang ikaw at ako ay makapanagumpay sa mga kawalan, sa kahirapan, sa problema sa buhay at ating masumpungan ang kalakasan at pag-asa na ating hinahanap.
1: Yan. Kaya mga kapag-asa sa lahat ng ating mga kapamilya, kung mahirap man ang ating karanasan sa buhay, ano po ang ating ginagawa? Meron tayong iba't ibang mga struggle sa buhay, di ba? Merong mga nagkakasakit, merong mga lumilisan sa ating mga mahal sa buhay, or marahil ito ay relatable sa ating lahat, marami po ang merong problema sa pinansyal. Mga bayarin sa eskwela, mga bayarin sa tubig, kuryente, o iba't iba pang mga bayarin. Ngunit ano ba ang mga pangako na binabanggit ng Bible na yung pinanghahawakan nating malimit? No? Meron ba kayong mga Bible verse na kapag naaalala ninyo ito ay nagbibigay sa inyo ng kalakasan at nagbibigay ng inspirasyon sa Panginoon?
0: Alam mo, Kuya Leonard, bawat tao, iba pala yung pag-respond dun sa mga problemang nararanasan. Pero isang bagay yung nananatili. Pag tayo pala ay merong pananampalataya, anumang bagyo, Kuya Leonard, na ating mararanasan, talagang mapapanagumpayan.
1: Oo, yun. Minsan kasi sa atin talaga, Kuya Michael, no? Yung bilang isang Christian country, yung nilalapitan talaga natin sa panahon ng mga trial sa buhay natin, walang iba kundi ang Panginoon talaga.
0: Correct.
1: Bilang tayo ay mga manampalataya. Gayon din, kahit ano pa ang relihiyon na Kuya Michael, di ba?
0: Yeah.
1: Kung ano man ang Christian, kung saan mang Christian denomination tayo nabilong, ang takbuhan natin pag tayo ay mayroong mga iba karanasan na kagaya nito, mga paghihirap sa buhay, talagang sa Panginoon.
0: Sa Panginoon pa rin lalapit.
1: Mm-hmm.
0: Pinaka endpoint ng buhay natin, sa Panginoon pa rin tayo lalapit. Mm-hmm. Yun ang pinakamaganda bilang tayo ay mayroong Panginoon na buhay natin.
1: Kaya maaring sa ating mga kapag-asa na nandiyan ay bakit nga ba tayo nakakaranas ng mga pagsubok na kagaya nito, no? So, ang pinakamalaking tanong na maaaring nating tanungin kapag may mga kahirapan tayong nararanasan sa buhay ay yung tanong na bakit.
0: No, bakit?
1: O, isang panahon, Kuya Michael, para din sa ating pong mga viewers and listeners, no, may isang nanay na lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, yung aking anak ay, yun nga, yung namatay yung kanyang anak. Sabi niya, bakit kaya, Pastor, na pinahintulot ng Panginoon na mamatay yung aking anak? Eh, kabait-bait ng aking anak. Walang bisyo at mapagmahal sa amin ng mga magulang tapos sumusuporta pa sa amin.
0: Oo. At saka sasabihin nila, bakit kami? Eh, ba't hindi na lang sa iba?
1: Oh.
0: Eh, kami naman ay mabubuti, mababait.
1: Oh.
0: Eh, yung daming taong masasama, ba't hindi na lang sa kanila? Ba't sa amin?
1: Oh. May mga ganong mga tanong minsan, no? Tayo, nagtatanong tayo, bakit kaya? Bakit kaya ako nagkakasakit? Iniingatan ko naman ng aking kalusugan. Ako naman ay nag-exercise. Bakit kaya ako nagkakasakit? Bakit ako ay nawalan ng trabaho? Kailangan ko ng trabaho. Bakit sa panahon pa ngayon na maraming pangangailangan, ako ay nawalan ng trabaho? Bakit mayroong mga struggle sa aking marriage? Bakit kaya kami palaging nag-aaway ng aking asawa? Marami kaming struggle. At bakit mayroong mga mahal sa buhay ko ang lumilisan sa pamamagitan ng kamatayan? Alam nyo, mga minamahal naming mga kapag-asa, the Bible doesn't hide the reality of suffering. Tayo po talaga ay nakakaranas ng mga paghihirap sa buhay na ito. Sapagkat, Kuya Michael, siyempre tayo ay nabubuhay dito sa mundo na makasalanan. No?
0: Puno ng kahirapan, puno ng mga pagsubok, puno ng pagdurusa, punong-puno.
1: Kahit nga sabihin natin na may ibang tao, Kuya Michael, na sabi nila, Bakit kaya kahit manampalataya ako, bakit kaya kahit ako ay may faith sa Panginoon, bakit nararanasan ko itong mga pagsubok na ito, no? Minsan may mga kaisipan kasi na dapat kapag ikaw ay manampalataya, dapat wala kang mga ganitong karanasan, wala kang mga paghihirap kasi kasama mo ang Panginoon, no? Ano kayo masasabi po doon na Kuya Mike
0: Tocol? Yung tanong na yan na why, Kuya Leonard, talagang maaring marami tayong sagot eh.
1: Mm.
0: Pero ang sagot lang ay matatagpuan lang sa banal na kasulatan. Napakahayag pala at napakalinaw sa Biblia yung sinasabi ng Panginoon.
1: Ang
0: naintindihan lang natin.
1: Yan. Kaya nga binabanggit dito no, sa John chapter 16 verse 33, "In this world you will have trouble." Hindi binabanggit ng Panginoon na in this world, comfort lang palagi yung nasa iyo. In this world, you will have trouble. Pero sabi ng banal na kasulatan, "But take heart, I have overcome the world." Minsan, mga kapag-asa, ang mga paghihirap sa buhay, hindi yan siya always a punishment no, na binibigay sa atin.
0: Correct.
1: Sometimes, yung mga paghihirap kasi sa buhay na nararanasan natin, Kuya Michael, minsan ay ano naman yan eh. Ang tawag dito ay mga consequences yan siya ng mga nagawa nating mga pagkakamali o mga maling decision din sa buhay, no? So minsan may mga pagdurusa o may mga sufferings tayong nararanasan na minsan tayo din naman ang
0: consequences
1: gumawa.
0: Oo. May resulta kasi may ginawa tayo.
1: Pero minsan may mga suffering na nararanasan tayo dahil din sa as naapektuhan lang talaga tayo ba dahil sa maling desisyon ng ibang tao o marahil anticipated na mga events yung wala tayong control doon. Kagaya ng pagkamatay, mga aksidente na yan, hindi natin hawak yung buhay natin, dumarating talaga siya. Kasi sabi dito, we are living in a broken world. Other times, ang mga suffering pala is the test. Ito pala yung mga pag-test sa atin, no? Mga pagsubok to strengthen our faith or a moment God uses to bring us closer to Him. Kaya nga, di ba, Kuya Michael, minsan, may mga, kapag wala tayong nararanasang mga trial sa buhay, minsan nakakalimutan din natin ang
0: Panginoon.
1: Pag puro sarap ng buhay, minsan nakakalimutan natin mag-pray, di ba?
0: Pero the more na nararanasan natin ito, the more na lumalapit ka sa Panginoon, the more na lumalapit din ako sa Panginoon, ganun yung effect ng pagsusulit or itong suffering kasi inilalapit ako sa Panginoon.
1: Yun. So binabanggit sa Romans 8:28, "All things work together for good to those who love God and those who are called according to His purpose." Kapag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, bagaman minsan o kalimitan, walang kasagutan ang Panginoon no sa hindi kapag may mga nangyayari sa buhay natin tinatanong natin ang Panginoon, Kuya Michael, pero minsan parang tahimik ang Panginoon, walang kasagutan. Pero sa mga panahon na yon ay ipinapakita natin ang tunay at mature na pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. So
0: nga ay normal lang na maramdaman natin na overwhelmed tayo o di kaya tayo ay natatakot, or galit ako, or ako ay nadi-discourage, Kuya Leonard, sa mga nararanasan ko. Pero sa Biblia pala, Kuya Leonard, kahit yung mga godly person, talagang sila ay nakaranas din ng ganitong mga paghihirap sa buhay. Sa Biblia, nandyan si David, nandyan si Elijah, maging si Jesus Christ. Lahat na naranasan nila. Sabi nga ni David K. Leonard sa Psalms 10 verse 1, sabi niya, "Why, Lord, do you stand far off?"
1: Pakiramdam niya, malayo yung Panginoon.
0: No? Sabi niya, bakit Panginoon, malayo ka? Kay Elijah, nakaranas siya ng tagumpay, great victory. Pero later on, na-discourage siya. Nananalangin siya na, "Panginoon, pwede ba akong mamatay na lang?"
1: Na-depress siya.
0: Na-depress din sa kabila ng ganun mga karanasan, maging ang ating Panginoon, nung ang kanyang kaibigan si Lazaro ay namahinga sa pamamagitan ng kamatayan, talagang kay Jesus sabi niya, normal lang makaranas talaga ng kalungkutan, ng sobrang mababa ang kalooban. Pero, in the end, pinapakita nito na lahat ng mga kwentong ito nagpapaalala sa akin na kailangan nating pagkatiwalaan ng Panginoon. Hindi tayo dapat mawala sa Kanya. Dapat pala, Kuya Leonard, nandyan ka pa rin sa tabi ng Panginoon. Mm-hmm. Kasi yung Panginoon, may pangako na sa kabila nito, meron akong pangako, intindihin mo yung pangako ko at para maintindihan mo kung bakit mo nararanasan ito.
1: Yeah, napakaganda po mga kapamilya, mga kapag-asa ang atin pong mga pinag-uusapan sa araw po na ito. Kaya nga Kuya Michael, no, ating ini-invite ang atin pong mga viewers sa Facebook na mag comment sa atin pong Facebook Live sa araw po na ito ng ano ba ang mga struggles mo na napanugumpayan sa tulong ng Panginoon. Is it health struggles? It is financial? Ito ba ay sa family? Huwag po kayong mahiya na i-message o mag-comment po kayo sa atin pong Facebook Live today. And pwede din po kayo magpadala ng inyo pong mga prayer requests para mamaya po ay ating mabasa at masama po kayo sa ating mga panalangin. So, binabanggit mo kanina, Kuya Michael, meron mga struggles kahit pala sa mga tao sa Bible, no? Kahit sila at kung sabihin natin, yung pananampalataya nila ay talagang mataas na yung yung pagtitiwala nila sa Panginoon, pero as human, sila ay nakakaranas din ng kalungkutan. Minsan hindi rin nila nauunawaan kung anong mga panukala ng Panginoon sa kanilang buhay. At sila din ay umiiyak, no?
0: Yes.
1: Kahit si Jesus Christ pala, no, umiyak siya, no, in that instance. So, maaring ganun din ang maging ang struggle ng mga families na meron ngayon sa kahit sa atin personal, sa mga pamilyang nirerepresentahan ng bawat isa sa atin. So, maaring tunay, hindi nga maaari, talagang totoo na ang buhay ay mahirap, napakahirap ng buhay. At ang bawat pamilya ay meron pong daladala na mga mabibigat na mga pasanin. Example po, no, sa marami po tayong mga kapag-asa na mga single parent.
0: Yes.
1: No?
0: Maraming problema talaga, single lang, no? Tapos yung pamilya mo, papakainin mo. Baga, daming problema.
1: Tapos ikaw lang ang magtatrabaho kasi wala ka namang katuwang na nakasama sa buhay, di ba? At lalong kapag, siyempre, kung ikaw ay isang single parent, Kuya Mike, ikaw ang tatayo bilang nanay, ikaw din yung tatayo bilang tatay. Eh, napakahirap yung ganon. Kaya we salute, we are praying for our single parents po na nandyan na talagang tunay na ang Panginoon ay kayo ay nangangako ang Panginoon, hindi kayo pababayaan. Gayun din, no, sa family, meron ding mga karamdaman. Minsan ay merong mga ama, merong mga parents, mga anak na nakakaranas ng cancer. At saka, minsan kapag mga ganitong karanasan, lalo na sa mga magulang, hindi nila, example, tataningan ng doktor, meron ka na lang 2 buwan na naiiwan para ikaw ay mabuhay, ay talagang yung anxiety
0: na
1: nadala.
0: Kasi meron kang time limit. So kailangan ganito, makita mo siya, tapos dapat mo magawa ito, ay may clean na lang yung buhay mo. Talagang mahirap para sa isipan yun.
1: At saka sa mga anak, no, na lalong higit, Kuya Michael, yung nakadepende sa magulang nila na mayroong karamdaman, siyempre sabihin ng mga anak, paano na lang kapag mamatay ang aming nanay? Paano na lang kung mamatay ang aming tatay? Sino yung mag-aalaga sa amin? Lalong maliliit pa yung mga anak. Sino na lang ang susuporta sa amin?
0: Sa pag-aaral. So, hindi pa nakapagtapos sa pag-aaral.
1: Yun.
0: Walang susuporta. Talagang yung anxiety, depression, mararanasan talaga.
1: Meron ding example, Kuya Michael, yung mga couples na nagsastruggle with infertility and grief of miscarriage. Ibig sabihin po, may mga couples na na ilang beses na po silang nagkaroon ng nag-try na magkaanak pero na miscarriage, so ito ay nalalaglagan. Meron ding kagaya niyan, wala pang anak. Kuya Michael, alam ko ang inyong prayer
0: prayer. Nananatiling panalangin.
1: Oo.
0: Pero isang bagay, Kuya Leonard, yung naiintindihan ko.
1: Yeah, oo.
0: Pag tayo nananalangin, tapos na, ibigay mo na sa Panginoon yan, then answer will come. Nga lang, di natin alam. Definitely, di natin. Hindi ko alam. Pero yung faith ko, sa kabila nito, yung faith, yung pinalalaki sa puso ko, yung faith ko na yung prayers ko, talagang
1: may inihahanda ang Panginoon.
0: Yes, ganun talaga.
1: So, gayon din, sa marami ding mga bata, no, na lumalaki o lumaki sa mga tahanan na na may conflict o inaabuso o meron ding galing sa mga broken families, no? Pag lumaki sila, meron parang kulang sa puso na sila ay lumaki na walang nanay.
0: Hindi nila kilala yung tatay nila, hindi nila kilala yung nanay nila. Kaya pag lumalaki sila, meron silang psychological effect talaga sa bata. Ganon yung epekto. Pero sa kabila nun, later on, maintindihan ko na may invitation pala yung Panginoon.
1: Sige, titingnan natin mamaya ka, Kuya Mike. No? So kung titingnan natin itong mga na-share natin, Kuya Michael, na mga kwento, ito ay hindi katang-isip na mga... Ito ay nangyayari talaga in real life.
0: Yeah.
1: And... Meron ang invitation, yun na yung binanggit ni Kuya Michael, merong invitation sa atin ang Panginoon. Sa iba't ibang karanasan, hindi natin pwedeng sabihin kasi Kuya Michael na ay ang may mga problema lang, yung mga mahihirap, yung mga mayayaman, masarap siguro ang buhay nila. No,
0: na, yan yung mindset natin. No?
1: Kasi marami silang pera, wala sila sigurong mga problema. Alam nyo, minsan sa ating mga kapag-asa, no, ang tao, anuman ang kanyang posisyon, anuman ang kanyang naabot sa buhay, merong kanya-kanya tayong mga problema. Yes. Hindi lang magkakapareho talaga, no? Yung mga mahihirap na problema ng para sa pagkain. Makapag-survive. Ang mga mayayaman, marami mga problema din sa mga negosyo, may mga bayarin din.
0: Nababankrupt na pala sila.
1: Ganun din.
0: Hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Puro na pala utang. Oo. Yung mga ganun.
1: May mga kwento din na Kuya Michael na dahil sa pag-abot ng kayamanan ay minsan napapabaya ng mga anak.
0: Pamilya. Hindi na nakikita. Oo. Yung mga ganun.
1: So may mga, hindi rin pala pwedeng sabihin na ay ako, mahirap ako. Ako lang siguro, kagaya ko lang ang may mga problema. Yung mga taong mayaman, ang mga taong may magagandang buhay, wala siguro silang problema. Meron din pala.
0: Iba-ibang level lang. Iba-iba talaga ng problema. Iba-iba rin ng karanasan kasi sa buhay. Yung karanasan natin, doon nang gagaling din yung mga problema natin. Ano ba yung invitation kay Eleanor?
1: Oh, yun. Ating babasahin, no? Ang invitation, makikita po sa Matthew 11 verse 28. Yan. Kung may mga Bible po yung ating mga kapag-asa, no, pwede po nilang tingnan sa Matthew 11 verse 28. Sabi dito, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." Ang invitation ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya. Tayong mga nabibigatan, may mga problema, may mga pagsubok sa buhay, may mga alalahanin, kung ano man ang pasanin natin.
0: Kung may sama ka ng loob, kung hindi mo na kayang buhatin ang mundo.
1: Ang sabi ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya at magbibigay siya ng kapahingahan. Hindi lang ito tumutukoy, Kuya Michael, no, sa isang physical na pahinga.
0: Yes.
1: Kung di ito ay complete.
0: Emotional, mental,
1: spiritual. So ito ay pahinga na ibinibigay po o inaalok ng Panginoon sa atin kung tayo lamang ay lumapit sa Kanya. Minsan kasi ang Panginoon naghihintay lang naman sa atin, di ba, Kuya Michael?
0: Correct.
1: No?
0: At yung pahinga na ito kay Leonard, kay Jesus lang ito matatagpuan. Maaring ikaw, kaibigan, ay nakararanas ng binanggit ni kay Leonard kanina. Isa doon, maaaring naranasan mo. Pero yung invitation ng Panginoon sa atin, sa Panginoon mo lang matatagpuan yung tunay na kapahingahan.
1: Yeah.
0: Hindi sa hotel, hindi sa vacation, kundi kay Jesus lang talaga.
1: Lang. Napakaganda po. Kuya Michael?
0: Yeah, maaring may tanong tayo kay Leonard. Paano ba natin ibinibigay yung ating pagtitiwala sa Diyos sa mga katulad nito na yung ating puso ay talagang wasak na wasak, ang ating damdamin ay nabibigitan. Meron palang mga practical at mga spiritual strategies, Kuya Leonard, upang ang lahat ng ito na nararanasan natin, kaibigan, naranasan mo, naranasan ko, ay ating mapapanagumpayan. Unang-una, Kuya Leonard, na practical at spiritual strategy ay sa pamamagitan lang ng banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng Biblia, ay talagang maraming pangako. Katulad ng binabanggit sa Isaiah 41 verse 10. Sabi doon, huwag kang matakot, kasama mo ako, palalakasin kita, tutulungan kita.
1: Minsan kapag nakakabasa tayo nito, Kuya Michael, no, kapag example, down na down tayo sa buhay natin, tapos pag bumukas tayo ng Bible at nabasa natin yung mga talata na ito ng mga pangako ng Panginoon, talagang nai-ignite, no, napapalakas tayo, nabibigyan tayo ng Panginoon ng inspirasyon.
0: Yeah, at ang gusto ng Panginoon talaga, ibigay lang natin lahat ng nararamdaman natin, yung saloobin natin. Hindi naman pala, Kuya Leonard, kailangan ng very formal na pananalangin yung pattern. Ang kailangan lang ng Panginoon sa iyo para sa akin ay yung maging totoo sa nararamdaman natin. Sabi natin, Panginoon, talaga ako'y hirap na, wasak na, wasak na. Hindi mo na ka i-memorize yung prayers mo eh. Kailangan mo lang maging totoo sa nararamdaman mo sa Panginoon, kaibigan. Talk to God honestly. Yun ang pinakamaganda pala, Kuya Leonard. Maging tapat ka sa Diyos. Ibigay mo sa Kanya lahat.
1: Parang kagaya ng pakikipag-usap o pag-open up sa isang matalik na kaibigan, di ba? Yan.
0: Yeah. Patlo, kaibigan, alalahanin natin kung paanong nagbigay ng tulong ang ating Panginoon sa nakalipas ng mga kasaysayan. Marami palang mga testimonies, marami ding mga answered prayers na mga mananampalataya noon. Sila ay mga naging mananampalataya pa rin ngayon. Yung kanilang pananampalataya sa mga nakalipas ay tanda na yung kanilang patutuo na talagang ang Diyos ay kasama nila sa lahat ng mga karanasan nila sa buhay. Meron ding practical strategy, Kuya Leonard, itong group prayer. Minsan, hindi lang pala yung panalangin natin personal na tayo lang mag-isa. Kailangan pala, kaibigan, ng manap ka ng kaibigan, ng kasama mo, or ng pastor mo, or ng close friend mo, ibinabanggit mo. Kumbaga, you are not alone. Hindi ka nag-iisa. Kuya Leonard, you are not alone.
1: Yung mga community. Minsan kasi pag iniisip natin ay walang kumakalinga sa akin, walang nag-aalala, walang tumutulong, walang nagpapalakas sa akin. Minsan kailangan lang din pala na doon tayo lumapit sa mga faith community.
0: Yeah.
1: Alam mo na isang example din niya na Kuya Michael, no? Kasi sa mga faith community kapag mayroong mga prayer group, hindi lang naman kasi nagpe-prayan ng prayer group eh, kung di nagsishare din ng mga testimonies kagaya na binanggit mo kanina. Tapos pag may nag-share ng testimonies, tapos yung experience niya ay kagaya sa'yo na nalampasan niya, naging natinulungan siya ng Panginoon, lalo parang na-inspire ka na, hala,
0: May kapareho ka palang karanasan
1: na talagang kung paano ang Panginoon sinamahan siya, kung paano ang Panginoon ay tumulong sa kanya. Ako, magtitiwala ako sa Panginoon at magbibigay din ng Panginoon ng kasagutan sa aking panalangin.
0: Yun. Kumbaga, gusto kong maranasan yung naranasan ng kaibigan ko.
1: Yan.
0: Problema kayo, Leonard, sa panahon natin ngayon, sa technology natin ngayon, hindi na sa kaibigan lumalapit, hindi na sa pastor o sa Facebook na.
1: O ipopost agad, no?
0: Sasabihin na ganito, ganyan.
1: For example, nag-away ng mag-asawa. Tapos, nung nag-away ang mag-asawa, ipopost doon sa Facebook na ang asawa ko ay ganyan. Oo. Alam mo, sometimes, Kuya Mike, it will not solve the problem. It will just, magdadagdag lang sa problema. Minsan, hindi siya ma-address, no? Minsan, kapag ganun ang gagawin natin, maraming makikisaw-saw. Siyempre, maraming makakakita, uy, ayun lang, ano pa nang nangyari sa kanila. Di ba?
0: Oo, kaya sa kabila nito kay Leonard, ang binabanggit dito po sa atin ay piliin natin na manatili sa Panginoon. Kumbaga, kahit na hindi mo nararamdaman, may mga pagkakataon na parang sa pakiramdam natin, Kuya Leonard, malayo ang Diyos. Pero kaibigan, gustong sabihin ng Panginoon, God is with you, God is with me, God is working, God is enough. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. Kaibigan, kung mayroon kang katabi dyan, sabihin mo sa Kanya, God is enough. God is working and God is with you today.
1: Wow, praise God. Napakaganda, Kuya Michael, no? Ang kailangan talaga sa atin is yung kapag meron tayong mga kaibigan na nakakaranas ng mga ganitong mga karanasan, financial breakdown, mga financial problem, health, i-reassure natin sila na ang Panginoon hindi siya magpapabaya at palaging nandyan. Minsan, ang encouragement din yan pala, no, sa atin pong mga viewers na tayo, maging source of strength din para sa ating mga kapamilya, mga kaibigan na nakakaranas ng mga struggles. Kagaya niyan, kapag mayroon pong may mga sakit, mayroon pong mga financial struggles, mayroon pong mga struggles sa family, pwede pala akong maging blessing doon sa kaibigan ko kapag i-encourage ko siya. Pag malaman ko, makita ko na may mga struggles. Minsan kasi, partner, siguro maaaring may mga may mga tao na ayaw nilang mag-share sa mga kaibigan nila. Kasi
0: sinusolo lang nila. No?
1: Sinusolo nila. Kasi sasabihin ng kaibigan na, ano, kaliit-liit naman ng problema mo, hindi naman kailangan ganito yan. Di ba minsan parang dapat baguhin din natin yung approach natin, no? Na imbis na ma-discourage yung ating kaibigan, maging source of encouragement tayo sa kanya. No? Imbis na sabihin natin, kaliit-liit ng problema mo. Minsan, kinocompare pa sa sarili natin, ako nga.
0: Oo. Mga ganun.
1: May mga ganun.
0: Huwag kang maging source of discouragement. Maging source of strength. Minsan kasi, the way we talk sa mga kaibigan natin, parang mas dumadagdag pa yung problema ng kaibigan natin sa halip na nababawasan yung kanilang mga saloobin, mga karanasan sa buhay. Mga kaibigan, maging source tayo ng blessing, pagpapala, at kalakasan para sa mga taong nangangailangan nito.
1: Yan. Napakaganda po ng ating talakayan sa araw po na ito. Muli po ay atin pong ini-encourage, atin pong ini-invite ang lahat po ng ating mga kapamilya Kapag-asa na mag-comment po sa ating Facebook Live sa araw po na ito or mag-text sa atin pong hotline numbers na makikita po sa ibaba ng yung inyo pong screen. So babasahin po natin sa Globe 0917-174-2777 and sa Smart 0968-853-6607. Pwede din po kayong magpadala ng inyo pong mga prayer requests kung ano man po ang mga struggles ninyo na nais po ninyong isama namin sa panalangin ay pwede po ninyong i-comment dito po sa ating Facebook Live. So ngayon po, Kuya Michael, dadako po tayo sa mga example sa Bible kung saan sila ay nagtiwala sa Panginoon sa panahon ng kanilang krisis.
0: Yes.
1: So, kanina, binanggit na ni Kuya Michael, merong mga, may mga tao sa Bible na nakakaranas ng mga krisis. Pero titignan natin ngayon kung paano ba napanagumpayan ng mga taong ito yung mga hardship.
0: Yes.
1: O kung paanong mas pinili nila ang magtiwala sa Panginoon, mas pinili nila ang manampalataya sa Panginoon sa kabila ng mga paghihirap o mga pagdurusa na kanilang nararanasan. Unang example natin, Kuya Michael, talaga kung babasahin natin ang Bible, walang iba kundi si Job.
0: Job,
1: kung,
0: talaga.
1: Kung babasahin mo yung Bible, Kuya Michael, parang si Job na yung isa sa pinaka matindi ang pinagdaan ng pagsubok sa buhay, no?
0: Kundi, kasi nasa kanya lahat. Kay Leonard, magagandang mga anak na lalaki at babae, kayamanan, katanyagan, karangyaan, tapos na.
1: Sa isang araw ay nawala lahat, no? So kung titingnan natin, nawala lahat, yung binanggit lahat ni Kuya Michael, no? Kayamanan, kalusugan, ito
0: yes.
1: Yun, no? Kalusugan, mga anak, lahat ay nawala. Pero ano ang sabi niya? Kung babasahin natin yung Job, chapter 13, verse 15. Though he slay me, yet I will trust him. Kahit na mamatay man daw siya, magtitiwala pa rin siya sa Panginoon. Talagang napaka-taas ng level ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon. No?
0: Tsaka Kuya Leonard, sa naranasan niyo na ito, yung nawalan siya ng pamilya, nawalan siya ng kayamanan, kalusugan niya, nawala rin. Hindi niya sinumpa ang Diyos. Walang isang talata doon sa Job na sinumpa niya yung Panginoon, sinisi niya yung Panginoon. Kundi sinabi niya, Kuya Leonard, talagang mahal ko ang Diyos. Pagtitiwalaan ko ang Panginoon sa lahat ng naranasan ko. Akin personally, very challenging yung ganong mindset na meron si Job. Pero isang bagay na pinapaalala ni Job sa akin, Kuya Leonard, yung binabagit mo, magtiwala.
1: Magtiwala sa Panginoon. Kasi kung titingnan mo yung binanggit niya nung nawala yung lahat, sabi niya, ang Panginoon ang hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad din akong babalik roon. No? Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. So, ibig sabihin, sa kabila ng mga pagsubok na naranasan niya, maaring pwede din natin siyang i-connect sa mga karanasan natin sa buhay ngayon, no? Sa bawat families na nakakaranas ng financial problem, health problems, o relationship problems, o relational problems, maaring sabihin natin na kahit anuman ang maging karanasan natin sa buhay na ito, pupurihin pa rin natin ang Panginoon. Kasi nagtitiwala tayo sa Kanya.
0: Very challenging sa atin panahon ngayon yun. Pag nagkaroon ka ng ganito, pupurihin mo yung Panginoon. Pag may mga ganito tayo, minsan sabi natin yung tanong mo kanina, why? Yun ang tanong natin eh. Hindi natin binupuri yung Panginoon. Sabi natin, why? Pero magandang pagpapaalala ni Job.
1: Mm-mm. Yung inclination natin, Kuya Michael, ay ano eh, manumbat or yung inclination natin ay manisi pag or magalit doon sa individ. Maghanap tayo ba ng
0: lalabasan?
1: Malalabasan. Mm. Kagaya niyan, kapag may mangyari na hindi kaaya-ayaw sa atin, ang hinahanap kagad natin, sinisisi natin minsan yung Panginoon eh. Oh, tapos kahit wala namang kinalaman ng Panginoon, kasi minsan yung mga consequence na nararanasan natin is the result of our actions. Mga maling decision sa buhay. Pero kung ating titingnan nga sa buhay ni Job, kahit anuman ang kanyang maging karanasan, ay patuloy siya na nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. Isa din sa mga tao sa Bible na kahit na anuman ang kanyang pagsubok ay nagtiwala siya sa Panginoon, ay si Hannah. No? Yung nanay ni Samuel. Na ito pong si Hannah, sa mahabang panahon ay hindi, wala siyang anak, siya ay barren. Ayan. But she brought her pain to God in prayers. Ibig sabihin, sa hindi siya nagsawa Kuya Michael, na lumapit sa Panginoon. Taon nang lumipas, kahit walang kasagutan sa prayer pa niya, ay nagtiwala pa rin siya sa Panginoon. Hindi siya tumigil na manalangin sa Panginoon at ihingi ang kanyang nais. No? Pero nung siya nananalangin, ay nangako din siya sa Panginoon na kung sasagutin mo, Panginoon, ang aking panalangin, ay ibabalik ko sa iyo ang bata na iyong ibibigay sa akin. Ibig sabihin, kapag tayo pala ay umihingi tayo sa Panginoon, no, ng kasagutan sa ating panalangin, kaganyan, may sakit tayo, may mga financial problem tayo, napakaganda pala na mag-recommit din tayo sa Panginoon. Panginoon, magtatapat ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo. No, napakaganda din pala.
0: Naintindihan ni Hannah, Kuya Leonard, na yung prayers niya, naintindihan niya dito yaman. So kung ipagkakalob ng Panginoon sa akin yung yaman ng isang sanggol, and then I would cherish, talagang papasalamatan ko. So, yun ang understanding talaga ni Hannah.
1: Yan. So, napakaganda nito. Meron pa po mga kapag-asa. So, si Apostle Paul naman, nung siya ay nakaranas po ng paglubog ng barko. Gutom, pagbugbog, nakagat ng ahas, tapos siya ay
0: kinulong.
1: So, doon nung siya ay nakakulong, sinulat niya yung makikita sa Philippians chapter 4 verse 11. I have learned to be content whatever the circumstances. Natuto siyang maging kontento kung anuman ang mga karanasan niya sa buhay. Actually, binanggit niya sa buhay, rejoice in the Lord always. So pinipili niya na kahit may mga pagsubok siya sa buhay, anuman ang mga karanasan niya, pinipili niyang maging masaya sa Panginoon. Kasi nagtitiwala siya sa Panginoon. Pwede pala yun.
0: Yeah. Sabi pa doon, and again, I say rejoice. Rejoice. Magpasalamat ka. Ang puso mo ay maging puno ng pasasalamat sa kabila ng ganitong kalagayan. Whatever the circumstances, talagang matuto na maging kontento. Kaya pala,
1: Kuya Michael, na kahit may problema tayo, may rason para tayo ay malungkot, mapili natin na maging masaya kasi merong Panginoon sa buhay natin.
0: Yeah. So, alam mo ka, porpoise, kaibigan, binabanggit para sa iyo, para sa akin ngayon, na pagka kaya ni Pablo, kaya rin natin. Kung kaya niya, kaya ko rin. Yeah. Napakagandang pangako. Napakaganda.
1: At sa last po natin na example ay ang ating pong Panginoong Jesus. Walang iba. Doon sa Garden of Gethsemane, na siya bilang isang tao at siya ay fully divine and fully human, ay nanalangin, prayed in agony. Ang sabi ay sa Luke 22 verse 42, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Doon makikita natin yung pagtatalaga ng Panginoong Jesus sa Ama na sa kanyang mararanasan na matinding pagsubok na yon, sabi niya, hindi ang kalooban ko, kung di ang kalooban mo.
0: Yan yung kataga partner or kay Leonard na binabanggit ko kay wife sa lahat ng nararanasan namin sa buhay. Ang palagi kong pinapaalala sa kanya, not our will, but God's will be done.
1: Yeah.
0: Baga, yun yung binanggit ng Panginoon eh. Di yun sasabihin natin. Hindi sa akin, hindi sa iyo kaibigan, kundi sa kalooban ng Panginoon.
1: Yan. So, napakaganda po ng ating pong talakayan sa araw po na ito. Muli po sa lahat ng ating pong mga kaibigan, sa lahat po ng ating pong mga kapamilya, mga kapag-asa, kung meron po kayong mga comment sa ating pong pag-uusap ngayon, ay pwede po kayong mag-post sa ating pong Facebook Live ngayon. I-comment po ninyo kung ano po ang inyong mga burdens. Pwede po, mag-share po kayo. Kung hindi lang naman
0: nila yung katabi nila. I-share nila dun sa comment
1: i-share nila,
0: section.
1: No? Kung ito ay hindi lang naman confidential, no, pwede po ninyong i-post. Kung meron po kayong mga struggles sa health o ano man ang mga struggles, pwede po namin kayong masama sa panalangin. Ating babatiin ng Kuya Michael, no, yung mga nag-comment sa ating Facebook Live. Sabi po dito ni Ate Nancy Dizon, sabi niya, pasama po sa prayer ang mga Santos family, may kanya-kanya pong karamdaman. Maraming salamat po sa radio na po ako nakikinig. So, kamusta po kayo, Ate Nancy Dizon? Isasama po namin sa panalangin ang family Santos, lalong higit na marami po. Uso talaga ngayon din na Kuya Michael yung sakit, no? Lalo ngayon, maulan-ulan.
0: Oo,
1: no?
0: maulan-init, ganun. Salamat po sa inyong pakikinig sa radyo daw siya.
1: Oh, sa radyo.
0: Kuya Leonard, salamat po.
1: Atin din po nga binabati po si Ate Marivic Peria. God is good. Pray you po na patuloy napagpalain ang aking hanap buhay. So ating isama din sa panalangin si Ate Marivic Peria na patuloy na pagpalain ang kanya pong hanap buhay. Gayun din po ating pong binabati si Ate Joyce Salmingo na sumusubaybay po sa ating programa sa araw po na ito, si Ate Maricar Abrasada. So atin din pong binabati, pwede pong mag-comment ang ating pong mga tagapagsubaybay ng kung saan po sila, no? From Palawan, from Quezon City, from Manila, para atin pong ma-recognize kayo. Atin din pong binabati si Ate Ging Gloria Martiliano. So, kamusta na po kayo? Pagpalain po kayo ng Panginoon sa araw na ito. Gayun din po si Ate Ann Antong. Atin pong binabati po ang family ni Ate Ann. Patuloy po kayong ingatan at pagpalain ng Panginoon sa araw na ito. Gayun din si Ate Crisanta Sena. Amen. Glory to God. And in Jesus' mighty name, amen. Love you, Jesus, my Lord and Savior. Glory to God. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. So ngayon po tayo ay dadako na mga kapag-asa sa ating quotation of the day na ito po ay sulat ng isang sikat na writer na si Ellen G. White. Sabi dito, when we reach the limits of our strength, that's when God's strength begins. Kapag naabot na daw natin, Kuya Michael, ang limit ng ating kalakasan, that's when na ang Panginoon, ang kalakasan ng Panginoon ay magsisimula. Ibig sabihin, kapag isinuko mo na sa Panginoon.
0: Pag walang-wala ka na.
1: Pag walang-wala ka na, isinuko
0: mo na. Doon mo na mararanasan yung kalakasan ng Panginoon.
1: Minsan kasi, Kuya Michael, ma-pride tayo eh. Yung
0: inisip natin, kaya natin.
1: Kaya natin, di ba? Pag may mga problema tayo, may mga pagsubok tayo, na mga struggle sa buhay, talagang as much as possible, kakayanin ko na wala sa tulong ng iba. Pero ang Panginoon, alam nyo, kailangan lang natin isuko sa Kanya ang laban at kaya niyang ipapanalo ang laban para sa atin.
0: At tatandaan natin, kaibigan, na tayo'y nananalo sa mga laban at bawat hamon sa buhay, hindi dahil sa iyong kalakasan, hindi dahil sa aking kalakasan, kundi dahil kay Leonard, sa kalakasan ng ating Panginoon.
1: Yeah.
0: So yun gusto kong i-recognize mo ngayon, at i-recognize ko ngayon, that's because of God's strength, tayo ay naging victorious. Wow.
1: Yeah. Praise God! Napakaganda po ng ating talakayan. Ngayon po,
0: ating interview, Kuya Leonard, yung mga magagandang mga message ng Panginoon para po sa atin. Ang naintindihan ko, at sana iyong naintindihan din, na ang pagka tayo naniwala sa Panginoon, hindi pala ibig sabihin na hindi tayo makaramdam ng pain, hindi tayo iiyak, Ibig sabihin lang nito, pag tayo nagtiwala sa Panginoon, maaaring maramdaman mo pa rin yung pain or yung pag-iyak. Mm-hmm. Pero God is in control. Wow. And God is working all things for our good.
1: Wow, praise
0: God. Palagi pa rin sa kabutihan ng Panginoon. Hindi ninais ng Panginoon na maging masama ang naranasan mo, mm-hmm. kundi ang nais pa rin ng Panginoon pala, Kuya Leonard, para pa rin sa atin, in our behalf, palagi pa rin sa atin. Nang sabi lang ng Panginoon, sa lahat ng ito, kay Leonard, naintindihan ko, God is in control.
1: Wow, praise God. So, kung ano man po sa lahat ng ating mga pag-asa, no, kung ano man po ang inyong mga napagdadaanan sa araw po na ito, marahil meron po kayong mga alalahanin, mga problema sa pinansyal, may mga problema sa mga bayarin, mga na-ospital, mga bayarin sa bahay, sa eskwela, ang daming mga financial problems. O maaring ikaw ay nawalan ng trabaho, o ikaw ay naghahanap ng trabaho sa mga panahon na ito. O maaring meron kang struggle sa iyong trabaho, matumal ang hanap buhay,
0: maliit ang kita,
1: parang malulugi ang negosyo, o kung ano man. Or maaring ikaw ay merong emotional and spiritual struggles ngayon. Meron kang mga kahinaan na nais mong isuko at mapanagumpayan sa Panginoon. Lagi niyong tatandaan, mga kapag-asa, na kayo ay nakikita ng Panginoon. Ang Panginoon ay merong pagkalinga sa inyo. At huwag na huwag nating kakalimutan na ang Panginoon ay kasama niyo. Huwag lang tayong makakalimot talaga, Kuya Michael, no, na magtiwala sa Kanya. O sumandal sa Kanya. Walang ibang sasandalan eh.
0: Kundi si Jesus.
1: Kasi pag minsan kasi pag sumandal tayo sa iba, natutumba. Ito ay nabubuwal. Pero kapag tayo ay sumandal sa Panginoon, kailanman hindi tayo mabubuwal sapagkat tayo ay sumandal sa Diyos na may kaya sa lahat ng mga problema at mga pagsubok na meron tayo.
0: Isang bagay pa kay Leonard, yung aking natutunan sa araw na to, na ang atin palang pananampalataya ay hindi lang lumalago sa panahon ng magandang panahon or mainit ang araw. Pero naniniwala ako na yung aking faith kay Jesus, na ito'y lumago, hindi dahil sa magandang panahon, but in the storm. Doon ko maintindihan na matibay pala yung pagkatanim ko, matibay pala yung understanding ko pagka ako ay nasa Panginoon. Kaya nga sabi, when we choose to trust God, even when we can't trust, trace His hand. Maraming hindi natin nakikita yung nasa unahan natin, nasa unahan mo, pero yung nasa unahan nun, walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi siya nasa huli, palagi siyang nasa unahan. Kasi ang future natin, maganda. Kasi ito ay si Jesus, yung ating future.
1: Yan, praise God. Napaganda po ng atin pong talakayan sa araw po na ito. Ngunit, Kuya Michael, ay wala na po tayong oras.
0: Yes.
1: Talagang napakabilis po ng ating oras. So, bago po tayo dumako sa closing prayer po na pangungunahan po ni Kuya Michael sa araw po na ito, narito po ang mga pangalan na nag-message po sa ating Facebook Live sa araw po na ito. Isasama po namin kayo sa amin pong panalangin. So, Kuya Michael?
0: Tayo po ay mananalangin kasama na ating mga kaibigan. Let's pray. Father in heaven, we would like to recognize you as our Lord of life, the sustainer of all things. Maraming salamat po, Panginoon, na kami po ay inyong pinagpapala. Kasama namin mga kaibigan, mga Forbes beneficiaries ng aming city government, local government. Salamat po, Panginoon. Salamat at nakasama po namin sa amin pong live si Ate Nancy Dizon, Ate Marivic Peria. Salamat po sa inyo. Sa mga nakikinig at nanonood ng live, maraming salamat po. Dahil sila po ay inyong binless, pinagpala niyo po sila. Si Ate Maricar Abrasada, pinagpala niyo po siya. Salamat, Panginoon. At pinagpapala niyo po ang lahat na aming mga kaibigan, si Ate Ging Martiliano, si Ate Ann Antong, at lahat po ng kasama po namin. At sa muli po, Panginoong Diyos, salamat at natuto po kami na lahat ng aming naranasan, ito po ay merong magandang future kung kami ay patuloy lamang na nagtitiwala sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, na inyo pong dinig ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Ayan. So, sa lahat po ng ating mga kapag-asa, mga viewers and listeners sa araw po na ito, maraming salamat po sa isang oras na inyo pong ibinigay upang tayo pong lahat ay pagpalain ng Panginoon sa mga paalala at sa kanyang mga banal na salita. Lagi po nating tatandaan, sa bawat pagsubok ng pamilya, may sakit, pagkakautang, pagkalungkot, o problema sa relasyon, naway masumpungan natin ang pag-asa at kapayapaan sa pagtitiwala sa Diyos. Ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
0: Ako naman po ang inyong Kuya Michael.
1: Hanggang sa muli sa Usapang Pampamilya.
2: You've heard him, but have you heard the story? Discover the faith, hope, and moments that inspire the hymns you love. Hymnspiration, where every hymn has a story, and every story has a blessing.
3: Listen, be inspired, and let the music speak to your heart. Tune in to Adventist World Radio Manila 89.1 FM, Saturdays 8 to 9 a.m.

0: Higit 20 dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyadong relationship sa Panginoon dahil nga nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advokasya talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbagaman bahagi iyon ng program ng AWR, nung kumbagaman yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbagaman ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampanti ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag nating fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung ma-deradicalize natin ang isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no? Yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, hindi siyempre, natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakang pangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya na hanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinaka-message ko lang naman sa mga kapatidin natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777. 1742777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. At tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong topic ay The Sins of the Prodigal's Brother. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anapat sa araw-araw kanyang binaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang kayong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa banal na kasulatan. Sa nakalipas nating pag-aaral ay ating napag-aralan yung sinasabing kasalanan ng prodigal son. Subalit nung siya'y nakaisip ng mabuting pag-iisip ngayon, ay nagbalik siya sa kanyang ama. Nakita natin ngayon yung sinasabing attitude ng ama sa pagbalik ng kanyang anak. Nagkaroon ng malaking kasiyahan, nagkaroon ngayon ng piyesta, at pagkatapos yung kanyang damit na gula-gulanit ay pinalitan ng magandang damit na ito ay simbolo sa kakatwiran ng ating Panginoon, yung damit na katwiran, garment of righteousness. At pagkatapos ngayon, nilagyan siya ng pangyapak sa kanyang mga paa, nilagyan siya ng singsing upang ngayon ito ay isang tanda. Hindi siya alipin sa kanyang pagbabalik, kundi siya ay isang anak. Kaibigan, ganito ang pangyayari na kapag ka ang isang tao ay nagsisisi at pagkatapos nanunumbalik sa Diyos, ang wika ng ating Biblia, ang buong kalangitan ay nagsasaya. Kaibigan, kung ikaw ay mayroong membro ng tahanan na palayo sa Diyos at gayon din sa lipunan, siya'y naging makasalanan, siya'y naging drug addict, siya ngayon ay nalulung sa sugal, at pagkatapos ngayon nagsisisi, ano ang ating maging attitude sa kanya? Kaibigan, ito ngayon ang ating bibigyan ng pansin, yung attitude, yung pakikitungo ng kuya sa kanyang kapatid na nakakabata sa kanya. Bigyan natin ngayon ng pansin ang titulo na The Sins of the Prodigal's Brother. Ito ay matagpuan sa ating pag-aaral sa San Lucas Kapitulo 15, versikulo 25 hanggang 32. Ganito ang sabi ng ating Biblia. Samantala, nasa bukid ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at papalapit sa bahay, nakarinig siya ng tugtog at sayawan. Tinawag niya ang isa sa

At pagkatapos, palaging siya ay merong complain o palagi siyang merong ngayong criticism at nagdadabog o sa ibang salita ay nagmamaktol. Anong sabi sa versikulo 28? Subalit nagalit siya at ayaw pumasok, lumabas ang kanyang ama at siya'y pinakiusapan. Versikulo 29. Subalit sumagot siya sa kanyang ama, "Tingnan mo, maraming taon nang ako'y naglingkod sa iyo at kailanmay hindi ako sumuway sa iyong utos. Gayunmay ay hindi mo ako binigyan kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan." Kaibigan, ang attitude ng panganay na kapatid, sa halip na siya ay kasamang magsaya, matuwa na ang kanyang kapatid ay nagbalik at siya ngayon ay nagsisisi sa kanyang nagawang pagkakasala. Ang kanyang ngayong attitude, kaibigan, ay sa halip na maging masaya, nagmamaktol siya. "Tatay o mahal na ama, ako ay naglingkod sa iyo. Subalit, ano bang ginawa mo sa akin? Ano bang ibinigay mo sa akin?" Kaibigan, ito ngayon ang attitude ng isang hindi marunong tumanggap sa isang taong nagkasala na nagbabalik loob sa ating Diyos. Meron siyang sinasabing negativism o complaining. Ganito ang kanyang naging attitude sa kanyang kapatid na nagbalik at ayaw ngayong makipagsaya. Marahil samantalang ang kanyang kapatid ay wala. He did not care. May mga taong ganon na kapag merong nawawalang kaanib ng tahanan o kaya ngayon kaanib ng isang iglesia, ang tao namang yan ay palaging gumagawa ng hindi tama. Ang taong yan ay walang tulong sa iglesia. Kung siya ay mawawala sa church, okay lang. Ganon ang attitude ng isang taong he doesn't care. Pero ang pangyayari dito, ipinakita ng ama ang kanyang care sa kanyang anak na nawawala. Kaibigan, maaring kung minsan ang mga anak ay they don't care kapag ka ang ama ay nawala. Pero kapag ka ang isang ama, ang isang magulang, nawawala ang kanyang anak, nadadama ngayon yung kalungkutan sapagkat inahanap ang kanyang anak. Kaibigan, ang pangyayaring ito, yung panganay na anak ay palagi siyang merong criticism at siya ay nagdadabog sapagkat yung kanyang inaasahan ay hindi nangyari sa kanya. Hindi katulad ni Apostol Pablo, meron siyang palaging pag-praise o yung pinapasalamatan ng Diyos, pinupuri ang Diyos sa kabila ng kanyang malungkot na karanasan, siya ay pinapalo, siya nilalatigo, at pagkatapos siya ay madalas nagugutom siya sa sarisaring mga karanasan, subalit nung siya sumulat ngayon sa iglesia ng Pilipos, ang sabi niya, "Rejoice, and again I say rejoice." At sa kabila ng siya ay nakabilanggo, nandun pa rin yung pakipagtalastasan sa mga kapatid na sa halip na sila'y malungkot, ang sabi niya, "Rejoice, and I say again, rejoice." Ganun si Apostol Pablo, kaibigan. At meron ding na binabanggit sa atin na yung mga taong walang malasakit sa kapwa, sila ay palaging napupuna na siya'y tama, palaging tama. Na kung minsan sa ang pangyayari sa ating buhay ay ating ngayong binibigyang sisi sa Diyos. Merong isang pangyayari, isang lalaki na kasakay ng barko at ang barkong ito ay lumubog. Kanyang nagawa na siya ay nakakapit sa isang kahoy at pagkatapos natanaw niya sa malayo ang isang pulo, pinagsikapan niya ngayon na siya ay makarating sa pulong yon. At napansin niya, walang ibang mga tao sa pulong yon. Subalit, siya ay nakaligtas, hindi na nalunod. At sa araw-araw, umaasa siya, baka merong barko na makakalapit at pagkatapos siya ililigtas. Siya gumawa ng kanyang pinakakubo at doon siya natutulog sa kanyang kubo. At para siya'y mabuhay, namimingwit na mga isda at merong palaging nakalagay na banderang puti malapit sa kanyang kubo.
Subalit samantalang

0: siya ay nangingisda. Ang nangyari ngayon, natanaw niya ang kanyang kubo ay nasusunog. At siya takbo, subalit na ang kanyang kubo ay lahat walang natira, tinupok ng apoy. At ang sabi niya, Lord, why me? Bakit ako? Ganun lamang ang kanyang complaint, sapagkat sa kabila ng siya isang Kristiyano, siya'y sumasamba sa tunay na Diyos, pero ang Diyos hindi siya iningatan. Subalit, noong isang araw ngayon, samantalang nagmamaktol, sabi niya, Lord, why me? Kaibigan, merong ngayong papalapit na barko. At pagkatapos ngayon, kaibigan, noong siya ay nirescue, itinanong niya sa mga nag-rescue sa kanya, bakit kayo nakapag-rescue sa akin? Ano ba? May nakita ba kayong usok o anuman na samantalang sa pulong ito na aking napuntaan ay walang tao? At ang sabi ngayon ng mga tao na nag-rescue sa kanya, meron kaming nakitang usok. Kaakala namin ngayon, meron taong napadpad dyan, kaya ngayon, na-rescue ka namin. Kaibigan, hindi niya alam na yung pagkasunog ng kanyang kubo at siya ay nagpaparingas ng apoy, kaibigan, yun ang dahilan kung bakit ngayon ay may nakapansin at siya ay na-rescue. Kaibigan, yung ating mga karanasan na kung bakit tayo ay nagkakaroon ng kalungkutan kung minsan akala natin ang Diyos ay walang malasakit sa atin. Pero nakikita natin ang Diyos ay binibigyan tayo ng leksyon sa buhay upang tayo ay lalong maging malapit sa Kanya. Taliwas naman ngayon sa attitude ng panganay na kapatid ng prodigal son. Bakit? Sapagkat noong nagsasaya ngayon ang mga alipin ng kanyang ama at ang mga inimbitang mga kaibigan ngayon, ayaw niya ngayong sumama sa sinasabing pagsasaya. Ano ba yung ating ngayong pinagdadabog sa araw-araw sa ating pamumuhay? Ang una, some grumbling about their family members. Na kapag merong tayong kaanib ng ating tahanan, hindi nating gusto yung kanyang kinikilos ngayon, tayo ngayon ay nagdadabog. Ayaw natin yung ganong klase. Sa halip na tayo ay magkaroon ng panalangin nawa ang Diyos ay baguhin ang taong ito, kaibigan, hindi ganon ang ating sinasabi. Sa amin ngayong pagtira sa probinsya, na tuwing umaga, nakikita ko yung aso ng mga kapitbahay ay doon pinapadumi sa aming paligid. Sabi ko, Panginoon, maaari po ba na maturuan ng mga aso kay may-ari na huwag nang magdumi sa aming paligid? Sa halip na ipakita mo sa kapitbahay na yung kanyang aso ay nagdudumi sa iyong paligid, ay ipanalangin, kaibigan, para wala kang problema rin o hindi masama ang pakikitungo na yung kapitbahay sa iyo. Some grumble about their jobs, the government. Kung minsan may mga yung bang nagkakaroon ng pagdadabog dahilan sa kanyang trabaho. Marahil yung kanyang trabaho ay ayaw niya pero wala siyang magawa, sapagkat wala siyang makitang trabaho. Sa halip na siya'y matuwa na siya ay may trabaho, siya ngayon ay nagdadabog. O kaya naman sa gobyerno, sabihin, ano ba itong gobyernong ito? Bakit napakasama ng mga nanungkulan sa gobyerno? Naisipan na ba natin o yung ating bang nagawa na ating idinalangin ang nasa gobyerno natin? O meron tayo ngayong pagdadabog sa ating ngayong mga magulang. Ano ba yung ating mga magulang? Bakit ngayon ang aking tatay ay hindi nagtatrabaho, tamad ang aking tatay? Sa halip na ating idalangin ang ating tatay, tayo ngayon ay nagkakaroon ng pagdadabog. Some are specialists at finding faults. May mga tao ngayon na kapag nakita ka, ang inahanap yung mali. Maraming taong mga ganon, mali ang inahanap sa kanyang kapwa. Kaibigan, mapansin natin ang mga alagad ng Panginoon, meron silang mga kahinaan sa buhay. Katulad ni John at saka ni Santiago na magkapatid. Sons of Thunder, mainit ang kanilang ulo. Pero ang Panginoon pinili sila upang ngayon na makapaglingkod at nakita ng Panginoon na meron ding mga kabutihan o meron ding mga magandang ugali ang dalawang ito na magkapatid. Ganon din si Peter. Bagamat si Peter ay palaging nagkakaroon ng isipan na kaya tinawag siyang anak ng kulog, ay sapagkat, o yung anak ng light, lightning, ay sapagkat si Peter ay palagi siya ngayong pagka meron siyang ginawa, siya ay nabibigla. Ganon din si Judas. Alam ng Panginoon, Judas siya. Pero binigyan ng Panginoon ng pagkakataon ang lalaking ito. Kaya nga, kaibigan, revive hearts find enough in Jesus to keep them praising. Yung pangyayari sa ating buhay, nawa bigyan tayo ng pagkakataon na palagi tayong pupuri sa ating Panginoon. Ang pangalawang bahagi nito, the sin of an offended spirit. Anong sabi sa versikulo 29 at 30, ganito ang ating mababasa. Subalit sumagot siya sa kanyang ama, tingnan mo maraming taon nang ako'y naglingkod sa iyo at kailanmay hindi ako sumusuway sa iyong utos. Gayunman ay hindi mo ako binigyan kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. 30. Subalit nang dumating ang anak mong ito na lumustay ng iyong kabuhayan sa masamang babae, ay ipinagpatay mo siya ng pinatabang guya. Kaibigan, meron ngayong panunumbat ang panganay nito sa kanyang ama. The problem when this thy son was come, ang problema nung dumating ang anak mo, anong ginawa mo? Oh, nagpapatay ka ng pinakamatabang guya. At pagkatapos ngayon, nagkaroon ng pagkasaya. Kaibigan, meron ngayong offended spirit na meron ito. Sa halip na ngayon ay kanyang sasabihin sa kanyang kapatid, welcome kapatid ko. Ikaw ay nawala pero nagbalik ka. Walang ganon. Kasi wala siyang nadadamang care o hindi niya nadadama yung care para sa kanyang kapatid. Kaibigan, kailangan natin itong bagay na ito. Ang wika, made him grumble when it was time to glory. Sa halip na siya ngayon ay magpasalamat sa Diyos, pumuri sa Diyos, ano nangyari? Siya ngayon ay nagdadabog. Kaibigan, meron ngayong pagkakaiba na itong prodigal son na ito nagbalik sa kanyang ama, nagbalik sa Diyos, pero ito namang panganay ay lumayo ngayon sa kanyang kapatid at marahil ayaw niya yung ginawa ng kanyang ama. Sabi ng kanyang ama, palagi kitang kasama rito anak at anuman ang nais mo ngayon ay aking maaring ipagkaloob sa iyo. Ang kapatid mo ay nawala. Siya ay nagbalik. Ikaw ba ay hindi maaring makipagsaya? Kaya ang sabi sa versikulo 31, gusto kong basahin kaibigan anong sinasabi ng ating Biblia. At sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ay palagi kong kasama. Ang lahat ng sa akin ay iyo. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Sa isang taong nawala, ang sa isang taong napariwara, kapag ka nagbabalik sa Diyos, ang sabi nga ng ating Biblia, ang buong kalangitan ay nagsasaya. Kumusta kaibigan ang ating pakikitungo sa ating kapwa? Sa ating iglesia, ano ba ang ating pakikitungo sa kaanib ng ating iglesia? Sa mga nakaupo, sa mga upuan sa iglesia, sa nakaraan, sa nakalipas na panahon, pero ngayon hindi na natin sila nakikita, inahanap ba natin sila? Nalulungkot ba tayo kapag ka sila ay wala sa iglesia? O kaya naman sa ating paligid, sa ating tahanan, na kapag ka ngayon tayo ay mawawala sa kanilang community, kaibigan, ahanapin kaya nila tayo? Ano ba yung ating pakikitungo sa kanila? Kung meron tayong kapitbahay na nangangailangan ng ating tulong, tayo ba ay tumutulong sa kanila? Kaibigan, ang pangatlong bahagi nito, the sin of a compassionless. Yung kasalanan na walang sinasabing compassion o yung habag. Merong ganun eh, kaibigan. Merong habag ang gusto ng Diyos. Kaya yung walang habag, ang sabi nga sa versikulo 30, subalit nang dumating ang anak mong ito na lumustay ng iyong kabuhayan sa masamang babae, ay ipinagpatay mo pa siya ng pinakamatabang guya. Kaibigan, yung sinasabi sa ating Biblia, sa ating nakalipas na pag-aaral, na yung The Good Samaritan, naalala mo ba kaibigan, na yung istorya sa Good Samaritan, merong isang lalaki na nagdaan patungo sa Jericho, galing siya sa Jerusalem. At yung mga tulisan, nung nakita ang lalaking ito, ang nakita sa kanya ay yung papaano siya maging yung kanya ay mapasa akin. Ganun yung mga taong gustong gamitin, exploitation yung kanyang kapwa. Yung sayo ay akin, yung akin ay akin. May mga taong ganun eh. Kaya ngayon, nung nakita itong taong ito, ninakawan siya at pagkatapos ngayon, sinaktan siya half dead nung iniwan. Kaibigan, noong ang isang pari o saserdote, nang galing siya sa templo sa kanyang paglilingkod, nakita ngayon itong lalaking ito na half dead. Anong ginawa? Dumaan siya sa kabila. Hindi siya ngayon nagdaan malapit sa taong ginawa ng masama, na kung minsan sabihin, kawawa naman ang taong ito. Pero anong ginawa natin? Maraming sabihin niyang, nagmamadali ako, nagawa ko ng aking trabaho sa templo, ngayon ang aking mga anak, inaantay ako. At pagkatapos ngayon, dumaan din ang Levita. Ano nangyari? Marahil sinabi niya sa kanyang isip, kung yung pare ay walang ginawa, ako pa. Kaya nga, hindi pinansin. Subalit yung isang Samaritano, alam niyo kaibigan, merong hindi magandang relasyon ang mga Hudyo sa mga Samaritano, sapagkat yung mga Samaritano ay ang iba sa kanila ginawang biyag, dinala sa ibang bansa at pagkatapos pinalitan ng mga foreigner. Kaya nga ang mga dugo ng mga Israelita sa Samaria ay naghalo na ng hindi purong dugo ng mga Israelita. Kaya noong 722 BC, ganito ang pangyayari. Kaya ngayon, iba ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano. Subalit, ang Samaritanong ito, nung nakita yung half-dead na tao, hindi na tinanong anumang klaseng tao ka, kundi ang kanyang ginawa, siya'y bumaba sa kanyang hayop, at pagkatapos ngayon, siya ay bago yun, nagkaroon ng compassion, at pagkatapos bumaba sa kanyang hayop, at pagkatapos ngayon, kumuha ng alak at saka ng langis, binuusan ng kanyang mga sugat, at pagkatapos nag-apply ng first aid, at pagkatapos dinala sa kanyang bahay, sa isang bahay tuluyan, at pagkatapos ngayon, ang sabi sa bahay tuluyan, yung manager, ito yung pera, pagkakulang pa, babayaran kita sa nagastos mo. Kaibigan, ito yung kailangan makita ngayon, yung merong compassion. Subalit ang nakakatandang kapatid ay wala siyang compassion sa kanyang kapatid. Kaya nga, kung siya hindi babalik, okay lang, lahat ng ari-arian ng aking ama ay mapasa akin. Subalit kaibigan, ang kailangan natin na katulad ng father, ng prodigal son, meron siyang compassion, meron siyang love sa kanyang mga anak, at ito ay sumisimbolo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaibigan, kumusta ang ating pananaw? Sa mga taong napariwara pero nagbabalik sa Diyos, handa ba tayong tanggapin ang mga taong ito? Kaibigan, ang sabi ng ating Biblia sa versikulo 31 hanggang 32 ng Kapitulo 15, at sinabi niya sa kanya, "Anak, ikaw ay palagi kong kasama, ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Ngunit nararapat lamang na magsaya at magalak sapagkat ang kapatid mong ito ay patay at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan." Kaibigan, ang buong kalangitan ay nagsasaya sa isang tao na napalayo sa Diyos, nagkasala, subalit nagbabalik sa Diyos. Gayon na lamang ang kasiyahan ng langit sa isang taong nagbabalik loob sa ating Panginoon. Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa Marcos 11:22 hanggang 24. "At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapong ka sa dagat at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo ay lumapit sa isang panalangin sa Diyos. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Bagamat kami po ay napalayo sa aming Diyos, kung kami ay nagbabalik loob, inyo po kaming tinatanggap. Nagsasaya ang buong kalangitan sa isang taong nagkasala na nanunumbalik sa aming Panginoon. Magkaroon nawa kami ng damdamin na compassionate, nanupat meron kaming habag sa mga taong napariwara. Aming silang idadalangin na sila'y magbalik loob sa aming Panginoon. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong patnubay sa amin. Aking pong nilalapit ang aking kaibigan at lahat ng nakinig. O dakilang Diyos, mahabag po kayo. Kung sila'y nawala ng trabaho, nawa, bigyan po ng mabuting hanap buhay. Pagpalain po ang kanilang mga pananim. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng mahal na Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan. Ang talinhaga po ng alibughang anak ay hindi lamang kwento ng isang rebeldeng anak, kundi pati ng isang relihiyosong anak na may pusong malayo rin sa kanyang ama. Ang bunsong anak ay nawala sa rebelyon, samantalang ang nakatatandang anak ay nawala sa pagmamataas at pagiging matuwid sa sarili. Tinatawag po tayo ng Diyos na iwasan ang parehong uri ng pagkaligaw at magkaroon ng pusong tulad ng ama. Pusong puno ng biyaya, habag at kagalakan kapag ang isang makasalanan ay nagsisisi. Ang sabi po sa Lucas 15 verse 32, nararapat lamang tayong magdiwang at magsaya sapagkat ang kapatid mong ito ay patay na ngunit muling nabuhay. Siya'y nawala ngunit natagpuan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Naging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay nakaano sa duyan ko, no, nag-iniisip po ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag chinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan ko ng ganyan, huminto yung radio ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun ang nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalo-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na explanation dun sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong kwan na ito, napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero dun sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon na araw na yon. Eh bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay at ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa
1: Tinig ng Pag-asa. Kasama sina Paolo Fofue at Pastor Cyrus Venida.
2: Hello, hello po mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paola Fofue po, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, lalong-lalo na ang pag-asang hatid na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Mga kaibigan, tunay nga po na kami ay masaya na ibahagi sa inyo ang mga pag-asang matatagpuan sa mga salita ng ating Panginoon. Nawa po kung saan man po nakakarating, nakakarinig sa lahat po na nakarinig sa aming mga tinig, nawa po kayo ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon sa kabila po ng mga problema, ng mga pagsubok sa ating buhay. Ang ating pag-uusapan ngayon at pagtutuunan ng pansin ay tungkol po sa Lord's Supper. Ito po ay isa sa mga ceremonies na ipinagkaloob po o ginawa po ng ating Panginoon na hanggang sa ating panahon ngayon ay may mga gumagawa pa rin po. Ano nga ba ang tunay na layunin nitong seremonya ng huling hapunan na ginawa po ng ating Panginoong Jesus kasama ang kanyang mga disciples noong unang panahon? Bakit po ito ginawa at ano po ang implikasyon nito sa ating panahon ngayon? Upang talakayin po ang tungkol sa Lord's Supper, the ceremony of the Lord's Supper, ay muli po natin makakasama ang ating tagapagsalita dito po sa Tinig ng Pag-asa. Siya po ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church na masaya po naglilingkod sa ating Panginoon. Ang akin po binabanggit ay si Pastor Cyrus Venida.
3: Yan, magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At ngayon po sa ating pong pag-aaral ay matutunghayan natin kung paano sa kasalukuyan tayo bilang mga mananampalataya, ano ba ang kahulugan at paano tayo muling lilinisin ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan at ano ang kahulugan nitong sa Tagalog ay huling hapunan, ano, seremonya ng paglilinis sa ating mga kasalanan.
2: Amen. Ngayon po, bago tayo magsimula, ay pangungunahan po tayo ni Pastor Cyrus sa isang panalangin.
3: Tayo po ay manalangin. O Diyos na banal, mahabagin at kayo ang aming pong Diyos na nagpapatawad, naglilinis sa aming mga kasalanan. Kami po ay mag-aaral muli ng inyong mga salita. Gabayan kami sa ikatututo at maging buhay namin ang mga salita ninyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Ngayon po ating pag-usapan ang tungkol sa huling hapunan o itong Last Supper kasama si Pastor Cyrus.
3: Ang atin hong pag-aaral ngayon ay kabilang ho sa tinatawag na gampanin o gawain ng iglesia, isang seremonya na isinasagawa na ito ho ay tinatawag na Lord's Supper o sa Tagalog ito ho ay tinatawag na huling hapunan. Ito yung mga panahon na si Kristo, bago ho niya iiwanan ang mga alagad, ay tinipon niya sa huling pagkakataon upang magkaroon sila ng pagsasalo-salo. Ngayon tunghayan natin ano ang mga naging karanasan at ano ang mensahin dito sa tinatawag na huling hapunan o yung Lord's Supper. Ngayon ho, mayroon hong tatlong mahalagang bagay dito sa atin pong pag-aaral na ito. Una ay yung kabilang kasi sa mga karanasan ng huling hapunan ay yun hong paghuhugas ng paa, yung kahalagahan nung pag-inom ng alak o yung alak na wine, ano ho? O drinking of the wine na sumisimbolo sa, ano ba ang mga simbolo nito? Sumisimbolo sa ating Panginoon at pati ho yung tinapay naman. Kaya itong tatlong ito, ito ang dito iikot ang ating pag-aaral sa kahalagahan ng mga bagay na ito. Ngayon, tunghayan ho natin bilang pasimula, mula ho dito sa tinatawag na foot washing. Ang paghuhugas ho ng paa sa kanilang kapanahunan noon, isa itong paraan na kapag mayroong bisita sa kanilang kultura sa mga sa Israel, kapag mayroong bisita, yung may-ari ng bahay ay kanya huhugasan ang paa ng kanyang mga bisita. Ito'y pagpapakita, nagbibigay unawa ho ito na tinatawag na pagtanggap, ano? Tinatanggap ng may-ari ng bahay

tinatawag na paghugasan ng paa, ito ho ay maliit na bautismo. Tinatawag itong maliit na bautismo. Katulad ng ating Panginoon, minsan ho na lumapit ang ating Panginoon at kinuha niya yung tuwalya at kanyang hinugasan ang paa ni Pedro. Sabi ni Pedro, tumanggi pa si Pedro, Panginoon, huwag mong gagawin yan. Sabi ng Panginoon, kapag hindi ko hugasan ang iyong mga paa, wala kang bahagi sa kaharian ng Panginoon, sa kaharian ng Diyos. Sabi ni Pedro, ay pati yung bukong katawan, Panginoon, hugasan mo, paliguan mo ako. Sabi ng Panginoon, ang nahugasan na, ang nalinis na, ay hindi na kailangang paliguan pa. Kaya ang salita hong, ito hong tinatawag na foot washing ay nagpapahiwatig ng paglilinis sa kasalanan. Every time na isinasagawa sa isang church, minsan po sa loob ng isang taon, yung iba ay tatlo, yung iba ay apat. So isang quarter sa loob ng isang taon. Depende sa pag-uusapan ng isang iglesia, na isang church. Na sa kasalukuyan, marami ho sa Kristiyanong mga iglesia, mga mananampalataya, ang nagpapatuloy pa rin itong tinatawag na Lord's Supper o foot washing. Ano? Ito ho ay napapabilang dito yung tinatawag na, yun nga nabanggit ko kanina, yung pong hospitality, pati ho yung humility, pagpapakababa. Biruin mo yung may-ari ng bahay. Siya ho yung maghuhugas ng paa ng bisita. Ganun yung kanilang kultura. Kaya ipinakita ni Kristo ang isang institusyon. Kaya bago niya isinuko ang kanyang buhay doon sa cross, ipinakita niya na gagawin ninyo ang bagay na ito. Yun ho ay isang, this is a miniature of what Christ will do on the cross. Yung paghahanda ni Kristo doon sa cross ay yun hong tinatawag na paghuhugasan ng paa. At yun hong pagkain nung tinapay, pati ho yung pag-inom nung wine. Ito ho ay isang miniature o maliit na sinisimbolohan nung gagawin niyang pinakamalaking larawan ng pagpapatawad ng kasalanan. Kaya yun ho ay nagtuturo ng humility, no? Kababaang loob, nagpapakita ito ng hospitality, pagtanggap sa kanino mang nagkasala. Ganun din tayo. Ipinakikita dito na ang Diyos hindi ho nagtatangi. Wala siyang tinatanggihan na lumalapit sa kanya. Bagkus ang ating Panginoon, tinatanggap pa tayo. At hindi lamang ganun, ang paghuhugasan din ho ng paa ay nagtuturo ito ng sa pinakamalalim, mayroon hong malalim na kahulugan ito, yun hong kamatayan ng ating Panginoon. Ito ho ay yun, hindi lamang yung kamatayan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, paglilinis sa ating mga kasalanan, yun hong paghugasan ng paa. Nililinis tayo sa ating mga kasalanan. Higit sa lahat, pati ho yung pagpapakumbaba dito ay ipinakita ng ating Panginoon nang siya ay ipinanganak sa pamamagitan ng anyong tao. Sa aklat ng Juan 1:1 at saka 14, ay mayroon hong binabanggit dito patungkol ho sa kung papaano ipinakita ni Kristo ang kababaan niya bilang Diyos. Nang sabi diyan, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa 14 naman, ito naman ang sinasabi dito. At naging tao ang salita, at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kalwalhatian, kalwalhatiang gaya ng tanging anak ng ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya dito ipinakikita na hindi lamang ang ating tagapagligtas ay hindi lamang siya Diyos, kundi ipinakita ng ipinanganak siya sa anyong tao yung kanyang kababaan. Ang sabi doon sa aklat ng Desire of Ages, siya ay nagpakababa hanggang sa kamatayan. Kaya yung larawan ng kamatayan ni Kristo ay pagpapakababa niya. Kung gaano siya kadakila, ay ganun niya ipinakita ang larawan ng kababaan, kababaang loob. Kaya modelo at larawan ng isang Diyos na mapagpakumbaba.
punong-puno

0: ng awa para lamang abutin tayo bilang mga estranghero. Yung kasalanan, yun ho ang nagdala sa atin na tayo'y nahiwalay. Kaya tayo ho ay muling bumabalik. Kaya yung nakikisama, nakikilakip sa tinatawag ng hugasan ng paa. Kaya sa church ho ay wag ho kayong mag-atubili. Kapag sa inyong iglesia ay mayroong paghugasan ng paa, yung Lord's Supper, makibahagi kayo. At kung kayo'y pakiramdam ninyo, mayroong kayong nagawang pagkakasala, humingi kayo ng tawad. Pag magsisi sa kasalanan at sa pamamagitan nito, makilakip kayo sa paghuhugasan ng paa. Ito ay nagtuturo ng paglilingkod din naman sa kanilang kapwa, no? At ang tinuturo ho, ang mga mensahe mula sa tinatawag na foot washing, ay ang layunin nito ay pagalingin o nangangailangan ng kagalingan ang puso. Nangangailangan ng paglilinis ang ating pong pagkatao. So, kumbaga, tayo'y nagkasakit ng matinding karamdaman ng kasalanan. At kailangan ho natin ang pagdadalisay. Tanging sa pamamagitan, tingnan nyo, tubig na naman ang ginamit dito. Ang tubig ang makapaglilinis, simbolo ng pagdadalisay ng ating buhay. Ganun ho ang kakayanang gawin ng banal na espiritu. Kaya dito, alin ang nalilinis? Yung pride, yung pagmamataas. Bibigyan tayo, mapapalitan ito ng kababaan. Yun yung tinatawag na jealousy, yung pagkainggit. Bibigyan tayo, imbes na mainggit, magkaroon tayo ng pagkakontento. Napapalitan yung pagiging mainggitin. Napapalitan yung pagiging mapagmataas ng kababaan. Yung pagiging mainggitin, napapalitan ng pagiging kontento sa sarili. Yun yung ating galit, napapalitan ng pag-ibig. Oh? Kaya ang isang Kristiyanong tumanggap kay Kristo ay dito nagpapasimula yung pag-ibig sa kanyang kapwa. Yun hong pagiging resistant natin, yung ayaw pasakop, natututo tayong magpasakop, no? At ang buhay natin na waring walang halaga, nagkakaroon ho ng halaga sa harap ng ating Panginoon. Ginagawa tayong inosente sa ating Panginoon sa mabubuting mga gawa. Yun hong ating pagkakahiwalay. Pansinin ninyo, kapag ang tao tumanggap kay Kristo at muling nagbabalik kay Kristo, alam nyo, nagkakaroon ng fellowship. From separation, from separated from the church. Kaya kung gusto nyo makapanumbalik sa Panginoon, ito ho ay isang hakbangin din na mapabilang kayo sa tinatawag na seremonya ng paglilinis ng paa. Ano? Isang palanggana, mayroong towel, ano, may maliit na towel at hugasan yung paa tapos pupunasan. Yun ay napakasimple, payak na magtuturo sa atin ng isang paglilinis ng kasalanan. Tunghayan naman natin yung pangalawa. Ang pangalawang bagay ay yun hong tinatawag na covenant meal. Pagkatapos nila maghugasan ng paa, tinawag ng Panginoon ang kanyang mga alaga doon sa isang hapag. At pinagkalooban sila, ito ho ang sinasabi dito sa tala ng Mateo, basahin ho natin dito sa Mateo 26. Mateo 26 verse 26 hanggang ho dito sa 28. Ito ho ang sinasabi. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad. At sinabi, kumuha kayo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Sa verse 27, ito naman ang sinasabi. At kumuha siya ng isang saro o yung sisidlan na mayroon hong ano. Sabi niya, kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila at nagsabi, uminom kayong lahat nito. Sa huling talata, ang sabi dyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan. Anong tawag ho doon? Dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya yun hong tinapay, tingnan natin ang kahulugan nito. Ang tinapay ho, pansinin nyo ho, paano ba nabubuo ang isang tinapay? Ako'y lumaki sa isang tahanan na ang aking pong father ay baker, no? Pero Yung paraan ng paggagawa ng para maging isang tinapa yun, ay wala pa ho noon, wala naman kaming makina. Pinupok-pok yun na, namin. Haluin, isasama-sama, pagsasama-samahin. Pero yung pagkatapos ipupok-pok at huhulmahin upang maging tinapay, tapos lulutuin. Pero nung unang panahon, ang kanilang pamamaraan upang mabuong isang tinapay, yun hong inani na binhi o yung inani na wheat, ito pong inaani nila na mga barley na yan ay kanila yung gigilingin at yan ay madudurog sa durugan na, na bato. At kapag nadurog yan, magigiyang powder at yun ho ay nabubuong isang arena. At para maging isang masarap na tinapay, saka ho, dadaan ho yan sa mga proseso na talagang matindi ang dadaan ng kumbaga kahirapan, kumbaga sa katawan. Ganun ho ang, ito ay nagsisimbolo sa naging karanasan ng ating Panginoon. Yung dudurugin yung para maging isang para maging isang arena, yun hong mga binhi na yun o yung mga pananim na yun ay kailangang dumaan sa isang bato, ano, gigilingin yun nila hanggang sa mabuong arena. At pagkatapos noon, lalagyan ng tubig at yun ay hulmahin, mamasahin, imamasa, tapos yun ay lulutuin. Saka lamang siya magiging isang tinapay, magiging pakinabang. Ang buhay natin ganun din, mga kapatid, mga minamahal. Upang magkaroon ng halaga ang ating buhay, hanggat ang ating buhay ay nagpasakop sa Panginoon, hanggat ang ating buhay ay tayo'y lumapit sa Panginoon, makikita mo ang halaga at layunin ng iyong buhay at ikaw ay magiging pakinabang para sa Diyos. Ang buhay ng taong lumalapit sa Diyos ay nagiging kasangkapan ng Diyos. Tayo ay mga kasangkapang gagamitin ng Diyos sa kanyang gawain. Yun ho ang itinuturo nitong kahalagahan ng tinapay. At sa totoo lang, dito sa banal na kasulatan, mayroon hong itinuturo patungkol ho sa naging buhay ng ating Panginoon. Alam nyo, ang tinapay na yon na nagiging masarap na tuwing tayo kumakain doon sa panahon ng tinatawag na huling hapunan, yung tinapay doon, wala ho yung inilalagay na halo, kundi yun ho ay arena, yun ay masa na arena na walang libadura, walang pampalaki, ano, walang yeast o anumang inilalagay. Tanging ang nilalagay doon, tubig, yung nilalagyan din yun ng olive oil, mga sumisimbolo din yun sa Panginoon. Ano? At yun ho ay sumisimbolo na yung katawang nadurog o yung tinapay na dinurog hanggang mabuong tinapay, yung mga binhi na yun, yung mga pananim na yun na dinurog, sumisimbolo yun sa katawan ng ating Panginoon. Pansinin nyo ho ito, isa sa may pinaka paglalarawan ng katawan ni Kristong paghihirap ay matatagpuan sa aklat ng Isaiah 52 verse 14. Ito po ang sinasabi dito sa aklat ng Isaiah 52 verse 14. Ito po yung katawan, inilalarawan nito ang isang uri ng katawan ni Kristo na naghirap at nagdusa alang-alang para sa atin. Ang sabi diyan, kung papaanong marami ang namangha sa kanya, ang kanyang anyo, pansinin niyo ito, yung katawan ni Kristo, ang kanyang anyo ay napinsalang lubha, halos hindi na anyo ng tao, na hindi makilalang tao, at ang kanyang hugis ay higit kaysa mga anak ng mga tao. Alam niyo ho, kung iisipin ho natin, alam niyo yun, kung napanood niyo yung The Passion of Christ, yan ay hinango ni Mel Gibson bilang direktor nung movie na yun. Hango ho yan sa isang aklat na akmang-akma sa sinasabi ng banal na kasulatan, yung pong Desire of Ages. Diyan inilalarawan ang isang katawang halos nagkaluray-luray. At inilalarawan ho ito ni Isaiah sa aklat ng Isaiah 53 verse, simulan ho natin sa verse 2. Ano? Dito sa aklat na ito, dito ipinahiwatig ang sabi dyan, sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim. Ito'y kalagayan ng ating Panginoon. At gaya ng ugat ng sa tuyong lupa, siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya. At walang kagandahan na maibigan natin sa kanya. Ito yung kanyang karanasan. Sa pagpapatuloy, sabi sa verse 3, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. Nagaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao. Siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Kung babasahin natin ang buong chapter na yan hanggang sa verse 20, inilalarawan yan kung gaano katindi ang pinagdaanan ng ating Panginoon. Tulad siya sa isang halaman na gagawing arena, no, bago maging isang masarap na tinapay, ay katulad ng ating, ito'y nakasentro sa kung papaano iniligtas tayo ng ating Panginoong Jesus. Yung halaga ng kanyang pagtubos ay uri ng kanyang pagdurusa na inilalarawan. At sa huling bahagi ay dito naman yun namang katas ng ubas, ano, na ating iniinom. Ang sabi ho dyan sa verse 28 ng Matthew, o mula dito sa Matthew 26 verse 27 at 28. Ano? Matthew chapter 26 verse 27 at 28 sa huling bahagi. Na ang sabi dyan, at kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, uminom kayong lahat nito. Sa verse 28, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan. Ayan, yung wine ay sumisimbolo sa tipanan, ano? Yung dugo na yon ay nagsisilyo ng tipan mo ng tao sa Diyos na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Dito ho sinisilyuhan ng Diyos na ang sinumang tatanggap, ang sinumang iinom, no? Kung paano sa panahon ng seremonya ng tinatawag na huling hapunan ay tayo'y umiinom ng katas ng ubas, yung welch, ano? Pinakamaganda, karamihan ho ang ginagamit ay welch. Pero yun ay sumisimbolo ho yun sa dugong na buhos doon sa cross ng Kalbaryo. Ang sabi sa, ito ang sinasabi sa Hebreo chapter 9 verse 22 na nagpapahiwatig ng pagbuhos o karanasan ni Kristo doon sa cross. Ang sabi diyan, sa katunayan sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay ano daw nililinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ito ang halaga nung katas ng ubas. At lahat ng ito, ang tubig, ang tinapay, at ang katas ng ubas, ito'y nakaturo sa karanasan ni Kristo. Ang layunin ho nito ay yung ating mga kasalanan ay mapatawad. Kaya ito'y nagtuturo ng pagdadalisay ng ating mga buhay. Nais ng Panginoon, araw-araw kung pwede lang. Pero nagsiset ho ang church, nagsiset lagi sila na once in 3 months, ano, once a quarter, nagsasagawa ng Lord's Supper. Mas maganda yun na laging nauulit-ulit ang ganitong karanasan. Sapagkat sa bawat araw, araw-araw ho, nakakagawa tayo ng mga kamalian, kakulangan sa buhay. So kailangan natin ang pagpapatawad at paglilinis ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Kailangan nun natin yun sa buhay natin. Ito ang halaga ng tinatawag ho na seremonya ng huling hapunan. Nawa mga kapatid, mga kaibigan, matanggap natin ang mensaheng ito na ang Diyos ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan.
1: Amen. Thank you so much, Pastor Cyrus. Sa pagkatapos po, tayo pangungunahan ni Pastor sa isang panalangin.
0: Tayo po ay manalangin. Muli Panginoon, nagpapasalamat kami, naglalaga kami ng aming pong buhay na kayo ang may karapatan. Kayo lamang ang makagagawa ng pagdadalisay, pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat sa katiyakan ng mensahe na kayo Diyos na laging sumusubaybay at gumagabay sa aming pong buhay. Salamat din sa pagdadala ng kaligtasan sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakasubaybay din sa oras na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Bukas po muli, samahan kami ni Pastor Cyrus Vinida para po sa panibagong pagtuklas tungkol po sa iba't ibang katotohanan matatagpuan sa banal na kasulatan. Ako po si Sister Paola, ang sister at nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain mo.
2: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
4: Lagi na lang tayong ganito.
5: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
6: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
2: Isang mapagpalang oras sa inyong lahat, mga ginigiliw na tagapakinig at taga-subaybay. Sa oras na ito, saan man po kayo naroon, nawa ang patuloy na kabutihan ng Diyos ang inyong patuloy na matanggap at maranasan. Tayo naman po ay sama-sama sa loob po na kalating oras na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Pastor Jojo Solabo, ang inyong pong makasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita sa lahat ng mga tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tema sa seryeng ito ay mayroong kinalaman sa ang pag-asa o ang kasaysayan ng misyon na kung saan makasama po natin muli si Pastor Nick Francisco. Siya po ay mahusay, mabait at higit sa lahat. Mahal niya ang family ministry.
3: Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa Tinig ng Pag-asa. At tayo po ngayon ay nasa pagtatapos ng kasaysayan ng misyon sa Aklat ng Gawa. Ang akin pong kasama ay si Pastor Jojo Solabo. Siya po ay isang mahusay at mabuting pastor dito sa Central Luzon Conference. Pastor Jojo.
2: Bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, atin pong hilingan si Pastor Nick sa isang pong panalangin.
3: Mapagpala at dakila po naming Diyos sa langit, tunay na ang iyong kagandahang loob ay sagana sa aming buhay. Salamat po ng marami sa iyong pagpatnubay sa amin, sa mga nakaraan at sa kasalukuyan at sa hinaharap. At patuloy kaming nakapaghahayag ng iyong banal na salita. Gayon din ang aming mga taga-subaybay, pagpalain mo po sila kagaya ngayon na kami ay magkakasama. Alang-alang po sa dakilang pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus.
2: Amen. Amen. Mga kaibigan, akin po kayong inayahan na manatili sa pakinig at panood ng atin pong programa. Huwag din po natin kalimutan ang mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio, Adventist World Radio, Manila. Atin pong ipagkaloob ang panahon kay Pastor Nick.
3: Tayo po ay nasa pagtatapos ng Aklat ng Gawa sa kasaysayan ng misyon. Gayon din, ito ay isang pag-asa para sa atin na patuloy na sumusubaybay at nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang chapter 28 ay may kinalaman sa karanasan ni San Pablo nang sila ay mapunta sa pulo ng Malta pagkatapos na sila ay makaligtas sa dagat na masira ang kanilang barko sa pulo ng Malta at gayon din sa Roma. Gawa 28:1-2. Nang kami makaligtas na, noon namin nalaman na ang pulo ay tinatawag na Malta. Pinagpakitaan kami ng hindi karaniwang kabutihan ng mga katutubo sapagkat sila'y nagsiga at tinanggap kaming lahat dahil sa nagsimula ng umulan at maginaw. Makita natin na ang panahon ay hindi angkop para sa ganitong pangyayari. Nakaligtas sila sa pagkalunod sa dagat, sa napakahirap na paglangoy, at ngayon naman ay umuulan na. At marahil ang mga bahay ng mga katutubo, hindi ganun kalalaki. Siya sila ay 276 na katao. Pero ang mga tao ay nagsipagsiga at gumawa sila ng mga bonfire para ang mga taong ito na nakaligtas ay mainitan. 28:3-4. Ngunit pagkatapos, matipon ni Pablo ang isang bigkis na kahoy at mailagay sa apoy, lumabas ang isang ulupong dahil sa init at kumapit sa kanyang kamay. Nang makita ng mga katutubo ang hayop na nakabitin sa kanyang kamay, ay sinabi sa isa't isa, tiyak na mamamatay tao ang taong ito. Kahit siya'y nakaligtas sa dagat, gayon may hindi hinayaan ng katarungan na siya'y mabuhay. Yan ang evaluation ng mga tao dahil sa si Pablo ay nakagat ng ahas, makamandag na ahas, talagang maaaring mamatay. Sa pagpapatuloy sa talatang 5, ngunit ipinagpag niya ang hayop sa apoy at siya'y hindi nasaktan. Naghintay sila na inaasahang mamamaga siya o biglang mabuwal na patay. Subalit nang matagal na silang naghihintay at nakitang walang masamang nangyari sa kanya, ay nagbago ang kanilang isip at nagsabing siya'y isang Diyos. Ganyan ang isang tao pag iniligtas ng Panginoon, iniingatan ng Panginoon. Akala ng mga tao ay Diyos. 28:7-8 Malapit sa lugar na iyon ay may mga lupaing pag-aari ng pinuno ang pulong iyon na ang pangalan ay Publio, na tumanggap sa amin at kinupkop kami na may kagandahang loob sa loob ng 3 araw. Nagkataon na nakaratay ang ama ni Publio na may sakit na lagnat at disenterya. Pinuntahan siya ni Pablo at nanalangin, at nang maipatong sa kanya ang kanyang mga kamay ay pinagaling siya. Nagkataon, sabi niya, nagkataon na ang biyanan ni Publio ay may sakit, lagnat at giningiki o giniginaw, at pinagaling ito ni San Pablo. Muli ay pangalawang milagro na ginawa ni Pablo. Ang una, ang isa, nakaligtas sila sa dagat, 276. Ang pangalawa, kinagat si Pablo ng ahas. Ngayon naman ay nakapagpagaling ng may sakit. Matagal nang may sakit. Pagkatapos nangyari ito, nagtungo rin doon ang ibang may sakit sa pulo at sila'y pinagaling. Marami pa palang milagrong ginawa si San Pablo. Kami na may kanilang binigyan ng maraming parangal, at nang maglalayag na kami ay kanilang isinakay sa barko ang mga bagay na kailangan namin. Ito ang himala at kabutihan ng Diyos na ginawa kay Pablo doon sa pulo ng Malta. Aking iniisip na sa sandaling pamanatili ni Pablo doon ay patuloy siyang nagsasalita ng tungkol sa kaligtasan sa ating Panginoong Jesus. Makaraan ng 3 buwan ay naglayag kami sa isang barkong Alejandria na nagpalipas ng Taguinaw sa pulo na ang sagisag ay ang magkapatid na kambal. Nang dumaong kami sa Siracusa ay tumigil kami roon ng 3 araw. Sa bawat lugar na hinihintuan ni San Pablo ay alam ko na si Pablo ay patuloy na nagsasalita ng katotohanan at ng kaligtasan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya binanggit yan ay 3 buwan silang nagpapalipat-lipat ng mga isla upang sila'y makarating ng Roma. Napakahabang paglalakbay itong kay Pablong ito mula sa lugar na kaniyang pinanggalingan hanggang sa Roma. 28:13 Mula roo'y tumigil kami at nakarating sa Rehio, at pagkaraan ng 1 araw ay humihip ang hanging habagat, at ng 2 araw ay nakarating kami sa Puteoli. Doon ay nakatagpo kami ng mga kapatid at kami pinakiusapan nilang tumigil sa kanila sa loob ng 7 araw, sa gayoy nakarating kami sa Roma. Ito ang paglalakbay ni San Pablo na natala sa banal na kasulatan. Minsan ay 3 buwan, 7 araw, 1 linggo o anuman ang mga tala. Ito ay ebidensya na ang pag-iingat ng Panginoon ay na kay Pablo. Kasama niya ang Panginoon sa kaniyang paglalakbay upang ang pabalita ay dalhin sa Hintil at upang iwanan ang mga Hudyo. Gawa 28:16 sa Roma. Tayo ay nasa huling bahagi ng aklat ng kasaysayan ng Gawa. Kaya ang oras na ito, ang pagpapaliwanag na ito, ang kasaysayang ito ay huling kasaysayan ng aklat ng Gawa nang si Pablo ay makarating na sa Roma. 28:16 Nang makarating kami sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang manirahang mag-isa kasama ang kawal na sa kanya'y nagbabantay. Kaya napakasimple lang ng pagbabantay kay San Pablo, hindi napakahigpit dahil hindi pa siya nahahatulan. Pagkaraan ng 3 araw, tinipon niya ang mga pinuno ng mga Hudyo. At nang sila'y matipon na, ay sinabi niya sa kanila, "Mga kapatid, bagaman wala akong ginawang anuman laban sa bayan o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, ay ibinigay akong bilanggo buhat sa Jerusalem sa mga kamay ng mga taga-Roma." Ang pagpapaliwanag ni San Pablo ay bumalik na naman. Ipinatawag niya ang mga matatanda at ang mga leader ng mga Hudyo doon sa lugar na yon ng Roma na kanyang dinatnan. At siya'y nag-report ano ang mga kwento na nangyari sa kanyang buhay. Sa kanyang pagpapatuloy, "Nang ako'y kanilang nasiyasat na, ibig sana akong palayain ng mga taga-Roma sapagkat walang anumang kadahilan ng marapat sa kamatayan na natagpuan sa akin. Subalit nang tumutol ang mga Hudyo, napilitan akong

tanika lang ito. At sinabi nila sa kanya, kami ay walang natanggap na mga sulat na galing sa Judea tungkol sa iyo. Ni walang pumaritong kapatid na nagbalita o nagsalita ng anumang masama tungkol sa iyo. Ibig sabihin, hindi pa nakararating ang balita sa Roma tungkol kay San Pablo galing sa mga Hudyo. Subalit ibig naming marinig sa iyo kung ano ang iyong mga iniisip, sapagkat alam naming na maraming nagsasalita ng laban sa sektang ito sa lahat ng mga lugar. Alam pala nila ng mga taga-Roma, ng mga Hudyo, na mayroon ng Kristiyano na lumilitaw sa kapaligiran. At marami rin ang mga taong tumututol tungkol dito sa mga Kristiyanong ito. Kaya ang tawag dyan ay laban sa sektang ito. Ang pinag-uusapan ay sekta ng mga Kristiyano. Ito ay isang bagong sekta na hindi pa legal doon sa Roma. Nang sila'y makapagtalaga ng isang araw para sa kanya, nagtungo sila sa kanyang tinutuluyan at napakarami nila. Ipinaliwanag niya sa kanila ang pangyayari buhat umaga hanggang gabi na nagpapatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos at sinikap na sila'y mahikayat tungkol kay Jesus mula sa kautusan ni Moises at mula sa mga propeta. 28, 24, and 25. Ang iba'y nahikayat sa mga bagay na sinasabi niya at ang iba'y hindi naniwala. Nang sila'y hindi magkaisa, umalis sila. Pagkasabi ni Pablo ng isang pahayag, tama ang Espiritu Santo sa pagsasalita sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isaias na sinasabi. Patuloy ang pagpapaliwanag at patuloy ang pagsesermon ni San Pablo tungkol sa kaligtasan. Kaya lang, napakarami rin sa kanila ang hindi naniniwala. Ganon ang mga kwento ng mga Hudyo sa panahon nila San Pablo at ng mga alagad. Hindi sila basta-basta mapaniniwala. Hindi basta-basta itutwist o ililipat ang kanilang pananampalataya. Kahit na sila ay palaging nagbabasa ng kasulatan ni Moises, hindi pa rin nila makuha, hindi pa rin nila maintindihan. Ito ngayon ang hula sa kanila ni Isaias na binasa. Pumaroon ka sa bayang ito at sabihin mo, tunay na inyong mapapakinggan, ngunit hindi kailanman mauunawaan. Tunay na inyong titingnan, ngunit hindi ninyo mamamasdan. Ito ang hula sa mga taong naging matitigas ang kanilang loob o kaya naman ay walang inclination sa mga espiritual na bagay kundi ang kanilang hilig at gawi ng kanilang mga pagkatao ay puro lamang sa sanglibutang ito. Nagiging bulag, nagiging bingi, at nagiging mapurol ang pag-iisip. Yan ang nangyari sa mga Hudyo. 28-27 Sapagkat pumurol na ang puso ng bayang ito at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga at pumikit na ang kanilang mga mata, baka sila'y makakita sa kanilang mga mata at makarinig sa kanilang mga tainga at makaunawa sa kanilang puso at magbalik loob at sila'y aking pagalingin. Ang kwentong ito ng pagpapaalam ng pabalita ng kaligtasan sa mga Hudyo ay naging napakasakit at napakabigat. Ang mga salitang ito na kailangan na ang pabalita ay alisin na sa mga Hudyo dahil ganito na ang kanilang naging kalagayan. Bakit hindi na makaunawa ng mga espiritual na bagay ang mga Hudyo? Ito pala ang kanilang kalagayan. Yan ay nasulat sa Aklat ng Gawa 28-27 na sinipi ni San Pablo sa Aklat ng Isayas. Ang kasulatang ito na ating pinag-aaralan ay pagtatapos ng kasaysayan ng Aklat ng Gawa sa chapter 28. Ito ay kasaysayan na nagsasabing paano naghiwalay ang Hudyo at ang Kristiyano. Ang Hudyo ay nagmula sa Hebrew people. Ang Kristiyano naman ay nagsimula sa mga Hudyo. Kaya lang hindi tinanggap ng mga Hudyo
sa Jerusalem.

0: Kaya kung pag-uusapan natin, ang pabalita ay nagsimula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria. Yan ang nasulat sa pasimula ng Aklat ng Gawa. Subalit ngayon, ito ay dinala na sa mga Hintil, kaya ang talang ito ay narito na tayo sa Aklat ng Roma ay nasa mga Hintil na ang pabalita. Ang mga katotohanan ito na ang mga leader ng mga Israel, ng mga Hudyo, ay nagkaroon ng mapurol na puso, nagkaroon ng mahinang paningin, mahina ang kanilang mga pandinig, at naging matigas ang kanilang mga puso. At ayaw na nilang magbalik loob. Kaya, ang panawagan ng Diyos ay patuloy na dinadala sa bayang ito. Gayon din sa sanglibutang ito, patuloy ang paghahayag ng pabalita ng kaligtasan. Subalit kagaya rin ng kasaysayang ito, hindi tayo maaaring lumayo. Habang papalapit ng papalapit ang pagdating ng Panginoon, ang pabalita ng kaligtasan ay palakas ng palakas, pasigla ng pasigla, at padami ng padami ang mensahero ng Panginoon, at ang mga pabalita ay nilalakipan ng mga kapangyarihan. Gayunpaman, ang mga tao ay lalong nagiging bingi, lalong nagiging matigas ang kanilang mga puso, lalo ang mga tao ay hindi makakita. Iyan ay sa kadahilanan na ang ating pagkatao ay pinamanhid at pinatigas ng kasalanan. Anong sumunod na nangyari? Maging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasang ito ng Diyos ay ipinadala sa mga Hintil at sila'y makikinig. At nang masabi na niya ang mga salitang ito'y nagsialis ang mga Hudyo at sila'y nagtalong mabuti. Sa ganitong kwento ng kasaysayan, maliit lang ang pagkasulat. Pero kung ito'y uunawain natin, ay napakahirap na pangyayari sa karanasan ng mga Hudyo. Alam ng mga Hudyo na sa kanila ang pangako. Alam nila na mayroong Misayas na darating. Kaya lang hindi nila nakilala ang Misayas mismo. Hindi. At ito ay kanilang tinanggihan. Sa kanilang kalagitnaan ng pagtatalo-talo, nanghihinayang sila. Bakit ang Misayas, bakit ang Kristo, bakit ang kaligtasan ay aalisin sa atin? Hindi ito tama. Kaya lang, ayaw nilang tanggapin. Ano ang mangyayari? Kaya sila ay nagkaroon ng matinding pagtatalo-talo. Marahil nagkagagalit na sila o kung ano ang nangyari sa kanila. Subalit sangayon sa kwentong ito, marami pa rin ang mga Hudyo na naniniwala kay San Pablo at bumalik sa mga sumusunod na mga araw at sa pamamagitan ng mahinahong pakikinig, inunawa nilang mabuti ang kasulatan. Ito ay pangyayari, kasaysayan, na talagang ang katotohanan ay inalis sa mga Hudyo. Si San Pablo ay nagkaroon ng maayos na pagpapaalam sa mga Hudyo na kailangan ang pabalita ng kaligtasan ay alisin na sa mga Hudyo at ito ay dalin sa mga Hintil. 28:30, nanirahan si Heroon ng buong 2 taon sa kanyang sariling inuupahang bahay at tinanggap ang lahat ng sa kaniya'y nagsasadya. Isipin natin ang kwentong ito, na si San Pablo, bagaman siya'y bilanggo, ay umuupa siya ng sariling bahay at mayroon pa siyang bantay. Napakaraming mga tao ang nagpupunta sa kanya. Sa loob ng 2 taon, napakaraming tao ang nagsasadya sa kanya. At ito ay walang iba kundi ang mga Hintil na tuwang-tuwa dahil sa pag-asa na ibinigay sa kanila na sila rin ay mayroong karapatan at pagkakataon na sumamba sa Diyos. Bakit? Sa karanasan ng mga Hudyo, hindi po pwede na ang isang Hintil ay pumasok sa kanilang templo. Kaya nga ito ang isa sa haksakdal nila. Nagdala si Pablo ng Hintil sa loob ng templo. Dinumihan ang templo. Hindi iyon ginawa ni San Pablo. Kundi siya ay nagsama ng ibang mga Kristiyano sa labas ng templo, hindi sa loob. Kaya nga, napakahirap ang kwento ng mga Hudyo. Walang ibang pwedeng sumambang kasama nila, kundi sila lang. Kaya walang pagkakataon na maligtas ang mga Hintil. Pero sa pamamagitan ni San Pablo, inilabas ang pabalita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Wala na sila ngayon sa templo ng mga Hudyo. Sila ngayon ay nasa labas na ng templo, sila na ang nagsasadya sa bahay ni San Pablo. At sila ngayon ay mayroong pagkakataon na sumamba at pumuri sa ating Panginoong Diyos. Kahuli-huli ang talata na ating babasahin, na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na tungkol sa Panginoong Hesukristo na may buong katapangan at walang sagabal. Ano ang ebidensya nito? Ang pabalita ngayon ay nasa imperyo na ng Roma. Hindi na pwedeng usigin ng mga Hudyo si San Pablo. Hindi na nila pwedeng galawin. Kaya ang pabalita, itong signal na ito ng Aklat ng Gawa 28, pagtuntong ng paa ni San Pablo sa Roma, ito ang signal na ang pabalita ng kaligtasan ay dinala na sa mga Hintil. At ito rin ay isang patotoo at kasaysayan ng misyon na nakita natin sa ating kasaysayan na ang Roman Empire ay siyang tumugon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon at sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang Roma din ang naging tanggulan ng mga unang Kristiyano. Bagaman sa panahon ng mga apostol ay pinagpapatay nila at inusig ang mga unang Kristiyano, subalit sa paglipas ng kasaysayan, pagkaraan ng daang mga taon, tinanggap ng imperyo ng Roma ang relihiyong Kristiyano at kaniyang niyakap ang pananampalatayang ito na nakakakilala sa Panginoong Diyos. Naanupat ang Kristiyanismong ito na nagmula sa Roma ng kasamahanan ng Europa kasama na ang Espanya at ang Spain ay nakarating dito sa Pilipinas. Kaya salamat sa kanila na sa pamamagitan ng kanilang pagtanggap sa pabalita ng kaligtasan, ang Kristiyanismo ay nakarating sa atin sa Pilipinas na ating tinataglay at pinanghahawakan ngayon. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Salamat po, Pastor Nick, sa napagandang pag-aaral na iyong ibinahagi sa loob ng series na ito, Kasaysayan ng Misyon. Tunay na nakita natin kung paano gumawa ang Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo na nakarating ang Ebanghelyo sa mga Hintil, sa iba't ibang mga hindrances, iba't ibang mga pagsubok na kanyang naranasan. Ipinakita ni Apostol Pablo na talagang ang Diyos ay nag-iingat. Ipinakita ni Apostol Pablo na ang kalooban ng Diyos ang namayani at nagtagumpay. Nakita din natin ang pagiging humble ni Apostol Pablo na sa kanyang paglilingkod at kababaang loob ay naging daan upang ang ministry ay lumago at lumawak. At higit sa lahat, ang Ebanghelyo de Kristo ay hindi maaring pigilan. Sa katunayan nito, naging daan ito upang makarating sa iba't ibang panig ng sanlibutan ang Ebanghelyo na walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus. Tunay na pinagpala tayo, mga kaibigan, sa seryeng ito na naging maliwanag sa atin ang sakripisyo ng ating mahal na Panginoon Jesus, sakripisyo ni Apostol Pablo, sakripisyo niya alang-alang sa mga banal na kahit na anuman ang kanyang maranasan ng mga persecution, mga paglilitis, ay hindi siya tumigil na ibahagi ang katotohanan na kanyang natanggap. At ito po ay isang pagpapasalamat din natin, Pastor Nick.
0: Yes, oo.
1: Sa nasabi Panginoon,
0: magpasalamat tayo.
1: Na kung saan sa mensahe na ating pahinggan, nakita natin na mahal tayo ng Diyos. Ang Banal na Espiritu ay gumawa, in-empower niya ang mga apostol upang ang gospel ay makarating sa atin. Nakita rin natin ang matinding pagtitiis ng mga apostol na pinagpatuloy nila. Paano lang, Pastor Nick, kung na-discourage si Apostol Pablo at hindi niya itinuloy ang
0: misyon? Kaya nga, kasaysayan nga ito ng misyon.
1: Kaya makita natin yung kanyang pagtitiis. Kaya mga kaibigan, sa kabila ng mga pagsubok na naranasan natin sa ating buhay, tingnan lagi natin ang pasimula na kasaysayan ng Ebanghelyo na may mga apostol na mapagmahal, mga manampalataya na talagang ibinuhis ang kanilang buhay para sa ating lahat. Pastor Nick, ano ang take-in mo sa buong seryeng ito na ating tinalakay?
0: Ang ibig kong sabihin sa buong seryeng ito ay talagang kasaysayan ng misyon. Nagsimula itong kasaysayan ng misyon sa chapter 1 kung paanong ang ating Panginoon ay umalis at umakyat sa langit na upo sa kanan ng Ama sa kalangitan. Ang misyong ito ay matatapos sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya itong kasaysayan ng misyon ay magpapatuloy sa ating kapanahunan. Kaya lakasan natin ang ating loob, tayo ay magpapatuloy sa gawain ng pagmimisyon at lagi nating kasama ang ating Panginoon. Akin ding pinatututuhanan na ang kasaysayang ito ay nagbabadya na talagang ang Kristyanismo ay umunlad ng umunlad sa buong sanglibutan. Noon sa panahon ng Roma, ang Roma ang pinakamakapangyarihang kaharian, kaya sila ang naging tanggulan ng mga Kristiyano. Bagaman nagkaroon ng Dark Ages, sila pa rin. At ngayong panahong ito, patuloy ang gawain ng pagmimisyon sa ibabaw ng sanglibutan ay isang makapangyarihang pagkilos at paghakbang na ang initiator nito, ang nangangasiwa nito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Tayo po na lahat na narito ay participants o bahagi ng misyon. Kaya gagawin natin ito na may katapangan, may katapatan at may pananampalataya. Yan po ang seryeng ito ng kasaysayan ng misyon.
1: Kaya po mga kaibigan, patuloy lang tayo na sumubaybay at suportahan din ang Adventist World Radio Manila 89.1 FM na kung saan ang aming layunin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag sa salita ng Diyos sa inyo araw-araw. Bago tayo magtapos, Pastor Nick, sa isang panalangin.
0: Makapangyarihang Diyos, napakabuti mo po sa amin. Pagpalain mo po kami. Salamat po sa seryeng ito ng kasaysayan ng misyon. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.
1: Amen. Amen. Amen. Kaya po mga kaibigan, patuloy tayo na makinig at sumampalataya sa ating mahal na Panginoon Diyos. At higit sa lahat, samahan niyo po patuloy ang programang ito. At kami ay nagsabi ni Pastor Nick, yes. Maraming salamat po Apa. Sa inyo pong pakikisa na isinagawa sa buong seryeng ito. At nawa po, maging dan ito para kayo ay lalong sumampalataya. Huwag ninyong pagdudahan ang salita ng Diyos at ipamuhay natin ito araw-araw. Kaya nga, si Pastor Nick at ako po ay nag-iiwan sa inyo ng katagang sa Diyos. Sa Diyos, laging may pag-asa.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered cod pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Kayo po ay patuloy na nakikinig sa Adventist World Radio 89.1 FM. Welcome sa isa na namang pong episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay, ang inyong programa kung saan tinatalakay po natin ang mga mahalagang issue sa ating pong kalusugan upang tayo po ay mapanatiling ligtas at malusog. Ako po ulit si DJ Iris na laging nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe o di po kaya nasa trabaho, naway patuloy po natin maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Isa, ngayong tag-ulan mga kaibigan, muling nagiging karaniwan ang mga kaso ng lagnat, di ba po? Ngunit ang tanong, ano nga po ba ang dahilan ng lagnat? Ito po ba ay simpleng trangkaso lang? O baka dengue o di po kaya leptospirosis? Ang mga ito ay pawang mga seryosong kondisyon na maaaring magdulot ng komplikasyon mga kaibigan kung hindi po agad maagapan. Kaya ngayong gabi tutulungan po tayo ni Dr. Paul Rothwell de Jesus, isang lifestyle medicine trainee na kilalanin, iwasan at pangalagaan po ang ating mga sarili laban sa mga karaniwang sakit sa panahon ng tag-ulan. Kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi, maaari po kayong mag-text or tumawag sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede din po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. Dito lamang po yan sa Radio Clinic. Good evening po, Doc Rothwell!
1: Hello, good evening, Iris. Good evening po.
0: Yan. Pwede po ba kayo magpakilala para po sa ating mga listeners and mga viewers and saan po kayo naglilingkod as of today?
1: Okay, so magandang araw po sa ating mga tagapakinig at salamat po sa muli invitasyon sa ABWR at isang napapanahong paksa pong ating tatalakayin ngayong gabi. Ako po ay si Dr. Paul Rothwell de Jesus. Ako ay currently practicing as a general practitioner affiliated sa Adventist University of the Philippines Health Service as a hospitalist and sometimes nagiging part-time faculty rin po ng AUP College of Medicine and I have a shared private clinic in Putincahoy, Silang Cavite near AUP po. At yun po ang aking practice ngayon and currently training as a lifestyle medicine trainee under the Philippine College of Lifestyle Medicine. Ayan po.
0: Good evening, Doc Rothwell, and thank you so much for sparing your time to be with us this evening. Ayan, at bago po tayo magpatuloy sa ating napapanahon na discussion na no, Doc Rothwell. Nais ko lamang pong batiin ang ating mga live viewers dito po sa ating Facebook page na Adventist World Radio Manila. Ngayong gabi, Doc Rothwell, kasama po natin si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Magandang gabi po sa inyo, Brother R. Christian, at maraming salamat po sa pagsubaybay. Nandito rin po si Carmore Baliadares. Magandang gabi din po sa inyo. At gusto ko din pong batian si Sister Rosalinda Marasigan. Siya daw po ay nakikinig from Barangay Maria Paz, Tanawan City, Batangas. Nandito rin po si Sister Jean B. Juanites. Magandang gabi po sa inyo, Sister Jean B. And we are very, very happy to see you here this evening. Nandito rin po si Sister Rebecca Robles Deliar. Magandang gabi din po sa inyo, Sister Rebecca. At si Venny Johnny De Torres. Kasama din po natin si Lorian Angeles from Florida. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay dito po sa amin sa Adventist World Radio Manila. Nandito rin po si Sister Kioni Pedraza. Kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi, maaari po kayong mag-text or tumawag sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede din po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. Ayan, Doc Rothwell, dahil sobrang maulan po ang ating panahon sa Pilipinas, di ba po? Bakit po ba uso ang lagnat kapag tag-ulan?
1: Ayan, napaka-importanting tanong po yan, no? Bakit nga ba uso yung lagnat? Ano po? Unang-una, alamin muna natin kasi ano ba yung lagnat? Kasi minsan, mainit lang tayo, hindi naman pala tunay na lagnat. Ano po? Ang

0: pwede na nating masabing fever po ito. Ngayon, maaari yung tumaas, depende po sa level ng taas yung posible mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng lagnat. Ngayon, sa tanong po na bakit nga ba uso yung lagnat kapag tag-ulan? Maaaring tanong nyo rin po ito, no? So, magandang tanong po yan kasi tuwing tag-ulan, mas tumataas yung bilang ng mga kaso ng lagnat dahil sa iba't ibang mga factors. Ano-ano po ba yon? Number one, yung pagbabago ng temperatura. Alam naman natin kapag tag-ulan, syempre malamig. Ano po? So, yung malamig na temperature, nakakaapekto po yan sa immune system natin. Number two, yung paglaganap po ng mga virus at bakterya. Kapag kasi malamig yung temperature, mas mabilis silang kumalat at kapag yung kumbaga mamasa-masa yung kapaligiran or ma-moist, ano. So, ano rin yan? Isang factor din yan na nagiging sanay kung bakit madaling lumaganap yung mga viruses at bakterya. Isa pa, naka-i-consider natin tuwing tag-ulan, is yung pagdami ng lamok. At alam po natin na yung lamok ay mga vectors yan or tagadala ng iba-ibang sakit, kagaya ng dengue, kagaya ng iba pang mga sakit na kumbaga ay ang nagdadala ay mga lamok. Especially kapag may mga stagnant water tayo sa paligid, naipon ng tubig dahil sa ulan at hindi natin natatapon kaagad, pwedeng panirahan po ito ng mga lamok at eventually ay dumami sila at magkalat po ng mga sakit. So sila ay nangingitlo at nagdadala po ng iba-ibang mga klase ng sakit. Ano pa? Tuwing tag-ulan, syempre, at bumabagyo, malakas ang ulan, madaming daloy ng tubig, at nakakaroon din ng mga pagbaha. Yung pagbabaha, ano pong nangyayari? Pwedeng nalulubog yung mga tao sa tubig na pangakontaminado ng possible ihi ng daga, or kumbaga tinatawag natin na kapag na-infect tayo ng mga ganun, ay yung tinatawag natin na kondisyon na leptospirosis. So, again, kaya po, iisipin natin na dahil nga po malaking may kinalaman yung panahon, yung temperatura, ay kapag po tayo ay may lagnat, hindi po ito iisipin natin na simpleng sipon or trangkaso lang. Ano po, pwede po kasing maging dengue or leptospirosis or other possible condition na pwedeng dala ng pagbabago po ng ating panahon. At bago po tayo, bago ko bigyan ng diin yung iba pa, importante po kasi alam natin na kapag malamig, di ba, ang ating katawan, ang normal average na temperature niyan is about 37. Pero nagre-range yan from 36.1 to 37.2, I think like that. Pero kapag lumamig ang ating katawan dahil malamig din ang panahon, halimbawa tayo ay naulanan, although sinasabi ng iba, ako po ay may sipon kasi ako ay naulanan. Hindi po dahil yun sa ulan. Yun ay dahil sa temperature po ng ating katawan na medyo bumababa. At para maipataas lang yung ating temperature, gumagamit ng enerhiya yung ating katawan na minsan yung energy yung kailangan doon na para sana sa immune system natin ay nagagamit para lang tumaas yung ating temperatura dun sa normal natin. Kaya po, bumababa rin yung ating immune system. Okay, so yun po yung mga reason kung bakit uso po yung lagnat ngayong tag-ulan. Ayan, umuulan na po dito sa Puting Kahoy.
1: Thank you so much. Napakalino po, Doc Rothwell. Mga kaibigan, nauuso po ang lagnat tuwing tag-ulan dahil po sa pabago-bago ng panahon, pabago-bago po ng temperature, di ba po, mas mataas po ang tsansa ng viral infections. Tulad na lang po dyan ang trangkaso. Moreover, yung mga stagnant po na tubig ay pinamumugaran din po ng lamok, and we all know na nagkukos po ng dengue ang lamok. At ang mga kontaminadong baha, sobrang baha po ngayon dito sa may Manila, ayan po ay maaaring magdala ng leptospirosis. Kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na lagnat sa tuwing tag-ulan, maaari po ninyo itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Pwede din po ninyo ipadala ang inyong mga katanungan sa ating Facebook at YouTube page na Adventist World Radio Manila. At si Doc Rothwell po mismo ang sasagot ng inyong mga katanungan ngayong gabi. Doc Rothwell, ano po ba yung mga possible na cause po, ano, mga posibleng sanhi ng lagnat kapag tagulan, at paano po ba natin ito madi-differentiate? So, you mentioned earlier po, isa na po dyan ang trangkaso, di ba po? Nandyan din po ang dengue dahil po sa stagnant na tubig na naiipon tuwing tag-ulan. And nandyan din po yung leptospirosis, ano po, na nakukuha po natin sa contaminated flood waters.

0: Paano po ba natin yan ma-differentiate and ano po yung mga similarities?
1: Okay, ayan. So, mapapansin niyo po, lagnat lang ano, pero napakaraming pwede. Very important po na alam din natin na hindi lang po kasi infeksyon ang nagko-cause ng lagnat. Pero sa for the sake of our discussion for today, yung may mga karaniwan lang po na nakikita natin during panahon ng tag-ulan. Nabanggit pa po kanina, unang-una, yung trangkaso. Alamin po natin kasi talaga dapat kung ito ba ay talagang simpleng trangkaso lang o baka pala ito ay yun ang iba mga kalagayan. Unang-una, alamin po natin ano ba kapag sinabing trangkaso lang. Pag trangkaso, ito yung paring influenza or flu-like illness. Ano po? Ito usually ang sintomas niyan aside from lagnat. At mapapansin nyo, yung lagnat dyan, mga biglaang mataas na lagnat, mga atlin, mga mild to moderate yung fever niyan. At usually, aside from lagnat, may kasama yung ubo at saka sipon. Ano po? So aside from that, mapapansin nyo, kapag may trangkaso, may kasama yung sakit ng ulo, pananakit ng katawan, yung mga muscles ninyo, even joints sometimes. Ano po? At may feeling na pagkapagod. Mapapansin nyo po, kung trangkaso ito, minsan, 1 to 4 days mula sa exposure, halimbawa na-expose ako kahapon, may possibility na ngayong araw mag-start na rin ako magkaroon ng sintomas ng ubo at saka sipon. Pero usually, in the average, usually mga 3 araw po yan bago lumabas ang sintomas. So, importanteng alam din po natin yung incubation period. So, basta kung ating pong nalaman na tayo ay mayroong lagnat, anong lagnat natin? 38 pataas, ano po? Pero kung gumagamit tayo ng thermometer sa kilikili, maaring ito ay 37.5, ika-count na natin as fever. So, fever, ubo, may kasamang sipon, sakit ng ulo, pananakit ng katawan, at saka pagkapagod. Ito po usually ay trangkaso. Ngayon, paano naman kapag, yes, meron kang lagnat, okay, umaabot naman ito ng 39 to 40 degrees Celsius, pero wala kang ubo, wala kang sipon. Kasi minsan ganun po, akala natin pag may lagnat, ubo sipon, yung trangkaso na eh, no? Pero minsan may mga lagnat na walang ubo at walang sipon. Pero may kasama siyang sakit sa likod ng mata or yung tinatawag natin na retroorbital pain. May kasama siyang rashes or pamamula ng balat. May posibleng may pananakit ng tiyan, posibleng may pagduduwal or pagsusuka or mga panghihina. Sa ganyan pong pagkakataon, lalo na kung more than 2 days yung lagnat, halimbawa, nasa 3 days fever tayo or 2 or 3 days na fever, walang ubo, walang sipon, pero may kasama ng mga nabanggit nating sintomas, pwede po nating i-consider yung mga non-specific systemic viral infection and i-rule out natin number 1, yung dengue. Alright? So, nakita natin, lagnat din yun, di ba? Pero walang sipon, walang ubo, pero may pwedeng may rash, sakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, panghihina, at mga sakit sa ulo, sakit ng likod ng ating mata, pwede nating i-consider yung dengue niyan. And usually, kumpara sa trangkaso na ang cause nun ay virus, itong dengue, ang cause din po nito ay viruses. Okay? Pero itong virus na to ay daladala ng lamok. At kaya nga po kung marami tayong lamok na alaga sa bahay, sino ba nag-aalaga ng lamok? Anyway, kapag hindi natin na itatapon ng mabuti yung mga stagnant water sa bahay, pwede po kayong makapagdala nito. Kailan nga ba, halimbawa, kinagat ako ng lamok ngayon? Kailan ako pwedeng magkaroon ng sintomas? Usually, ang ano niyan, lagnat po. Ano po? At yung mga nabanggit natin kanina. Usually, 4 to 10 days after kang makagat ng lamok, pwede ka nang mag-present ng symptoms. So, usually po yan, 2 or 3 days ng fever, mawawala yung fever, pero akala natin, okay na. Yun pala, pumapasok tayo dun sa critical phase kung saan pwedeng bumaba yung platelet natin, pwedeng tumaas yung hematocrit or lumapot yung ating dugo, pwedeng sumakit ang tiyan at magkaroon pa po ng ibang mga sintomas. And yung rashes po niyan, pwedeng lumabas usually after mga 3 days ng fever or after a few more days after that, pwedeng lumabas po yung mga rashes. So again, kumpara natin yung trangkaso tsaka dengue, parehas may lagnat, pero syempre ang dengue, walang ubo, walang sipon. Kung may ubo, sipon, usually trangkaso yan. Pareha silang may sakit ng katawan, pwedeng sakit ng mga kalamnan, kasukasuan. Pero pag may rashes, usually, kinukonsider din natin yung mga non-specific systemic viral infection and including na rin itong posibilidad ng dengue. Ngayon, ito naman pong leptospirosis. Sinadya ko pong tatlo yung topic ngayon eh, para at least alam natin, mapag-aaralan natin na kasi pag lagnat, again, sabi ko nga, hindi yan sakit ha. Yan ay
0: Opo.
1: sintomas na mga underlying conditions na meron. So, tuntahan naman natin ngayon yung leptospirosis. Naririnig nyo na po ito, lalo tuwing tag-ulan at bumabaha. Ito po ay cost, kung yung dalawa, trangkaso at dengue ay cost ng virus at wala po tayong antibiotic doon ha. So usually kapag trangkaso at dengue, wala pong antibiotic. Pero itong leptospirosis, ito naman ay sanhi ng isang klase ng bakterya. Okay? So ito pong leptospirosis, ang usual symptoms niyan, of course, syempre pinag-uusapan natin yung lagnat. May lagnat din yan, of course. Pwedeng magkaroon ng pananakit ng kalamnan, lalo na sa hita at sa binti. Okay. Pwedeng magkaroon ng pananakit ng ulo, paninilaw ng mata, o yung tinatawag or yung balat, or tinatawag natin na jaundice. Okay, kasi nai-involve din dito yung liver. Okay? And maitim na ihi. O bakit umiitim yung ihi? Pag napansin ninyo, may lagnat tapos umiitim ang ihi, parang kulay tsaa or kaya kulay coke, ay may posibilidad po, lalo na kung kasama ito ng fever na po, at mayroon din kasamang pamumula ng mata. Alright? So, yan po yung mga common. Hindi po necessary na lahat ng sintomas na ito ay makita sa isang pasyente para ma-diagnose natin ng leptospirosis. Usually, paano nga po ba nagkakaroon yan? Again, kapag baha, hindi naman po yan dahil sa baha na po, kundi dahil sa bakteriyang na-contaminate niya yung tubig na nasa palibot natin. Usually, ang pinaka-important vector natin dyan or carrier natin, reservoir, is yung daga. Ano po? Mapapansin nyo, kapag umihi yung daga, may halo niya yung kanyang ihi sa tubig baha at yung bacteria na tinatawag natin na leptospira, na enterogans, kumbaga, ito po ay dumadaloy dun sa tubig. At lalong-lalo na kung kayo po ay lulusong sa tubig at kayo ay may sugat, binibigyan nyo ng entry point yung bakterya. Ano po? So, yung bakterya na yon, yun ang magkukos na pagpasok niya dun sa inyong balat na kumbaga may sugat, pwede po itong humalo sa inyong dugo. At syempre, ang pag-filter ng ating dugo ay ang ating kidneys, di po ba? So, pwede niyang, kasi ang, di ba, galing sa ihi ng daga. So, pagpunta niyan sa ating katawan, dadaloy ng dugo, pupunta rin niya ng ating kidney, pwede rin ma-damage ang ating kidney. Kaya mapapansin nyo, pwedeng magkaroon ng maitim na ihi. Pwedeng tea colored or kulay tsaa or kulay coke, kumbaga. Ibig sabihin, na-involve na rin po ang ating bato. So, ganyan. So, makasama na rin eventually yung paninilaw ng balat or ng mata. Minsan, pamumula din ng mata. Ano po? So, usually, kapag ikaw ay na-expose dito, mga 2 to 30 days yung incubation period niyan. So halimbawa, ngayon ako naglusong sa baha, nag-swimming pa, no? Tayo mga Pinoy kapag ano eh, happy happy people talaga, no? Kapag maulan, baha na, bagyo na, nagsiswimming pa, di ba? Sa baha. So nag-wade tayo diyan at most importantly, kapag meron tayong sugat at na-expose itong sugat doon sa tubig bahang yon na contaminated nitong bakteriyang leptospira na ito, 2 days after mong mag-wade sa water, hanggang 30 days, pwede ka nang mag-present ng symptoms. Pero ang common yan, mga 1 week to 2 weeks bago po lumabas ang symptoms. Pero pwedeng mas maaga, pwedeng mas matagal. Kaya sa diagnosis po ng leptospirosis, very important yung history ng wading sa flood waters or kapag ikaw ay lumusong sa baha. Yan. So, yun po yung ating tatlong iba-ibang klase ng mga sakit na pwede nating makuha ngayong tag-ulan. Ano po? So, again, yung ating trangkaso, yung ating dengue, parehas viral infection, wala pong antibiotic tayo dyan, pero nagpe-present sila parehas ng lagnat. Ang dengue, walang ubot, walang sipon. Meron yan sa trangkaso, pero meron tayong critical na ibinabantayan, especially sa dengue. Okay, so ito namang leptospira, again, may lagnat din, pwedeng mataas, pero usually, dahil yan sa pag-wade mo sa water, sa mga baha. Actually, tandaan po natin, hindi lang po pala daga, hindi lang ihi ng daga ang nagiging source ng Leptospira. Pwede rin kahit yung mga wild and other wild animals, kahit yung alagang aso, kahit mga ano rin, pwede rin sila makapagbadala. Pero ang pinaka-important na nagdadala niyan ay yung talagang daga. Kaya mas maganda pong malinis ang ating kapaligiran. So, yan po yung tatlong common or karaniwan na pwedeng maging sanhi ng lagnat. Pero mapapansin po natin, minsan, kasabay niyan ay mayroon pang ibang kasabay din na ibang sakit. Kagaya po ng itong week lang, meron akong pasyente, outpatient, na nagpunta siya because of 3 days fever. After 3 days na fever, nawala yung lagnat niya, yung ika-5th day ng fever, naglagnat ulit siya. So usually, kung ito po ay wala siyang ubo, walang sipon, so na-consider ako ng baka dengue. Pero masakit din ang kanyang katawan, yung kanyang mga kasukasuan, masakit din ang likod. So kung titingnan natin dun sa dengue, di ba, 2 to 3 days fever, mawawala yung fever, pero itong case niya, nagkaroon siya ng lagnat after 5 days. So, chinek ko ang kanyang complete blood count, chinek ko ang kanyang ihi din. Pagkita ko sa kanyang complete blood count, suggestive na siya ng dengue. Pero aside from that, nakita ko, positive din pala siya sa UTI. May mga chances po na kaya pala ang lagnat ay tumatagal dun sa usual na ano niya, yung pala meron din siyang kasamang ibang sinto, meron din isang ibang kasamang mga karamdaman, kagaya niyan. So, nag-double infection siya. Meron na siyang dengue, ang taas pa ng nana sa ihi niya, masakit din yung kanyang likod, lower back. At eventually, nalaman ko sa history, sumala ng araw na yun pala, ay nahihirapan din siyang umihi at mahapde. So, ganun po. Kaya po, very important na kapag tayo ay may lagnat, ito po ay talagang ating pinapa-check up. Lalo na kapag 2 days pataas ang lagnat natin, ito po ay hindi natin binabaliwala. Okay? So, yun po yung tatlo na ating mga kailangang bantayan at i-consider natin na mga sanhi ng lagnat, especially kapag tag-ulan. Kung meron po kayong mga katanungan po dun sa mga specific na kondisyon na yon, pwede po kayong magtanong ngayon. Ano po? Habang tayo po ay nagpapatuloy.
0: Ayan. Thank you so much, Doc Rothwell. Ayan, mga kaibigan, yan po yung tatlong sanhi ng lagnat. Ano? Nabanggit po ni Doc Rothwell, unang-una yung trangkaso, followed by dengue and leptospirosis. Iisa-isahin po natin yan ngayong gabi, mga kaibigan, para mas lalo pong malinaw para sa atin. Pero bago po tayo magpatuloy, kami po ay nakatanggap ng katanungan, Dr. Rothwell, sa ating pong numero. Ano? Ang question po na ito ay from Beth Marcia po ng Project 4. Sabi po niya, Doc, ask ko lang po, mag-antibiotic po ba kapag may lagnat na po at kapag nabaha na po, pwede na po bang uminom ng doxycycline? Doxycycline po ba ito?
1: Doxycycline po.
0: Ayan. Di po ba? From Beth Marcia po ng Project 4.
1: Okay. Very good question po kasi eventually, i-advise ko rin po. No? Pero hindi po kasi tayo umiinom ng gamot agad-agad. Kaya kailangan pa rin magpakonsulta po kahit sa nearest health center or sa mga private doctors niyo po. Now, kailan ba tayo nagtitake ng doxycycline? Doxycycline ay isang antibiotic. Pinag-uusapan lang po natin dito ay leptospirosis po ha. So yung doxycycline, narinig nyo na po yan kasi nababalita na rin naman yan. At yan po ay ginagamit nating panggamot sa leptospirosis at ginagamit din nating prophylaxis. So pag sinabing prophylaxis, ito po ay kumbaga pang-prevent. Kung kayo ay na-expose, halimbawa, na-expose ka ng isang beses sa lumusong ka sa baha, pero wala ka namang sugat. Kumbaga, napaka ano lang ng exposure mo, pero napaka low risk lang. Pero dahil ikaw ay lumusong sa baha, pwede ka na actually uminom ng doxycycline. Na usually 2 tableta po yan. Pero again, bago po kayo magkaroon yan, siguraduhin po muna nakapagpakontrol sa inyong doktor, sa inyo, kahit sa health center. Bakit po? Kasi kahit na yun po yung gamot at ginagamit nating prophylaxis, for low risk, ano po, low risk lang po yung pinag-usapan natin kanina ha, meron po kasi mga instances na hindi siya pwede sa iyo, yung doxycycline. Number one, halimbawa, consider natin buntis. Doxycycline is a kind of tetracycline po na drug. Kung ikaw ay buntis at uminom ka ng doxycycline, meron po kasi itong, particularly sa first trimester ng pagbubuntis, meron kasi ito pong epekto sa pagpo-form ng bata, ano po, ng baby. And usually kapag tetracycline, ngipin ang naapektuhan yan. Pero marami pa pong possible. Kaya yun po. So usually, pwede naman po, pero as long as kayo po ay nakapagpakonsulta muna sa doktor. Kasi pwede pong bawal sa inyo yung gamot kasi meron pong other alternatives na binibigay. At halimbawa, kayo po ay allergic sa mga tetracyclines na klase ng gamot, kagaya ng doxycycline, hindi rin po natin basta-basta iinumin. Ngayon, yung po ay for prophylaxis. Ano po? Ngayon, kapag naman halimbawa, yung risk mo ay nasa moderate risk na tinatawag. Yan yung ikaw naman ay na-expose at alam mong meron kang sugat at nababad ito at alam mong pwedeng pumasok yung bacteria na yon, yung Leptospira. Nagbibigay din po ng doxycycline. Pero usually yan, mga 3 to 5 days po yan. At binibigay po sang-ayon po sa risk at saka sa kung anong klase ng risk yung meron po yung pasyente. Pero again, importante pa rin yung pagkukonsulta. Kapag naman high risk, iba-ibang risk po ha, low risk, moderate risk, at high risk. Kapag high risk, yan naman yung mga tao na continuously exposed doon sa flooded na water. Halimbawa, yung barangay ninyo or bayan ninyo nalubog sa baha, ilang araw, ilang linggo. Usually, every week nagbibigay po yan ng prophylaxis hanggang sa hindi na siya mawala na siya ng exposure doon sa baha. Kasi hangga't nandiyan yung baha, syempre hindi naman maiwasan, bababa talaga. Pero kailangan po ay talagang nakabota o kaya ay talagang hindi mo naman sasadyain na magkaroon. So sa tanong niyo po na pwede na pong uminom ng doxycycline, pwede po as long as ito po ay prescribed na ng inyong doktor. Mag-visit lang po kayo sa inyong health center or sa mga private doctors. Pwede po kayong bigyan lalo na po kung kayo po ay at risk at kung kayo ay nakalusong sa baha. Tandaan niyo po, hindi lang po yung paglusong at may tubig, may sugat ha. Minsan kahit yung pag-inom niyo ng contaminated na water, contaminated na tubig ng baha, pwede rin po yan. Pwede rin mag-cause ng infection ng leptospirosis. Kaya basta tag-ulan, nag-wait ka sa baha, usually risk na po yan to develop leptospirosis. And again, bantayan lang din po yung ating mga sintomas.
0: Thank you so much, Doc Rothwell. And thank you so much din po kila Beth Marcha, Deo Marcha, and Mary Partida ng Project 4 sa inyo pong pagpapadala ng inyong katanungan ngayong gabi. Sana po ay malinaw na nasagot ni Doc Rothwell ang inyong inquiry this evening. At para naman po sa ating mga listeners and viewers po ng Adventist World Radio 89.1 FM, kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi ng mga lagnat sa tuwing tag-ulan po, pwedeng-pwede po kayong mag-text or tumawag sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede din po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. At si Doc Rothwell po mismo ang sasagot ng inyong mga katanungan. Ngayon, Doc Rothwell, isa-isahin po natin. So, yung una po, mabalik lang po tayo. Yung una po is trangkaso. Yes. Followed by dengue and leptospirosis. Nabanggit na po natin kanina yung mga symptoms po ng bawat klase po ng lagnat na iyan. So, unahin po natin yung trangkaso, Doc Rothwell. Paano po ba naaagapan ang trangkaso? Kusa po ba itong nawawala? And kailan po ba sila dapat magkonsulta sa doktor?
1: Ayan, okay. Trangkaso is very common naman po, no? Siguro sa buong lifetime natin, nakakailan din tayo, no? So, paano nga ba natin iniiwasan? Nagiging at risk kasi tayo sa trangkaso kung number one, kung mababa yung ating immunity. Bakit bumababa ang immunity? Nabanggit na rin po natin kanina. Bago-bagong temperatura at ilang pang mga factors. So, ngayon, ang kalaban natin, since ito ay viral infection, considered self-limiting naman siya. So, kailangan lang nating mapalakas ang ating resistensya para atin po itong maiwasan. Kasi maaari kang ma-expose. Halim, para pong COVID, di ba? Alam natin maraming na nung COVID. Marami tayong natutunan. Alam natin na nakukuha ito sa pamamagitan ng transmission from aerosols or mga respiratory droplets. So, paano natin maiwasan? Number one, siguraduhin malusog ang ating katawan kumain ng tama, uminom ng tama, ng tubig, okay? At least 8 to 10 glasses of water or more, mas maganda po. Kasi kapag mas mababa, kulang ang ating tubig, ay mas humihina rin po ang ating resistensya. Ano pa? Kung ikaw ay ano, kasi ang trangkaso, kaya na nauuso yan, lalo na kapag ganitong malamig at tag-ulan, kasi kulang tayo ng labas. Hindi tayo lumalabas masyado. Hindi tayo masyadong naarawan. Tandaan po natin, pampalakas ng immunity, hindi lang po yan vitamin C, hindi lang yung zinc. Yung vitamin D po ay may kinalaman din para sa optimal level ng ating immunity. So kapag tayo ay naarawan, mas maganda po ang mas tumataas ang ating resistensya. Ngayon, kapag tayo ay lagi nasa loob ng bahay, nagkakaroon tayo ng tinatawag na indoor crowding. Tapos, usually, syempre, pag malakas ang ulan, malamig, sinasarado natin yung pinto, hindi maganda yung ventilation. So, yung viruses paikot-ikot lang. At kung merong isa sa atin, pamilya, member ng family or ka-workplace, na merong sipon or ubo, madali po itong kumalat. Kaya very important yung water, yung pagkain ng prutas at gulay, tapos yung magandang ventilation, tapos yung magandang exposure natin sa sunlight, makakatulong po ito para ito po ay hindi tayo madaling kapitan ng trangkaso. And of course, importante na kapag tayo ay pagod, kailangan magpahinga. Kasi kapag tayo ay pagod na lang ng lagi na lang pagod, hindi nagpapahinga, hindi marunong na magpahinga, eh pwede tayong maging lalong at risk. Ano pa, yung pag-inom na maraming tubig, pwede po tayong kung himbawa na nilagnat na ano po, at may trangkaso, pwedeng magparacetamol, vitamin C, tamang nutrition of course, at iwasan muna natin yung trabaho or eskwela kapag po meron tayong mga sintomas. Kasi minsan, of course, carrier na po tayo. May ikalat pa natin. Kaya para po ma-prevent ito, unang-una, palakasin po ang resistensya.
0: Yan. Thank you so much, Doc Rothwell, para po sa ating mga listeners. Ano, paano po ba naaagapan ang trangkaso? Unang-una, magpahinga po kayo, mga kaibigan. Uminom po ng maraming tubig. At make sure to eat nutritious food. Nabanggit po yan ni Doc Rothwell. At iwasan po nating lumabas-labas, ano po, kung tayo po ay nakakaramdam ng sintomas ng trangkaso. Doon naman po tayo dumako sa dengue, Doc Rothwell, ano. Nabanggit po ninyo na yung sintomas po ng dengue, aside from mga symptoms po ng trangkaso, dagdag po dyan yung pananakit po sa likod ng mata, di ba po? Pananakit po ng mga kasukasuan, rashes, pagsusuka, pati na rin po ang diarrhea. So, paano naman po naaagapan ang dengue, Doc Rothwell, and kailan po ba ito nagiging critical?
1: Okay. So, para natin maaagapan yung dengue, alamin natin kung saan siya nanggagaling. So, saan siya nanggagaling? Again, ito ay virus na daladala ng lamok. So, ang hindi naman kasi pupunta sa atin yung dengue virus by itself. Kailangan may tagadala siya at siya ay nadadala sa pamamagitan nga po ng lamok. So, ang itatry nating eradicate para maiwasan yan is of course yung lamok. So, iiwasan natin na maraming lamok sa ating kapaligiran. So, kailangan kapag mayroon tayong mga, lalo na kapag tag-ulan, i-check nyo po yung surroundings ninyo. Kasi baka may mga naiipong tubig, may mga stagnant water sa mga lata, sa mga gulong, sa mga mas mabababang lugar sa inyong bahay, sa mga kung anumang nalagyan. Minsan kahit po sa inyong mga vase eh, minsan hindi nyo napapalitan ng tubig, di ba? Dati uso yung vase na may tunay na ano talaga eh, tunay na halaman. So, ayan po, ang pinaka-way natin para maiwasan ang pagkalat or pagkakaroon ng dengue is i-eradicate natin yung vector niya, which is yung lamok. So, kailangan malinis ang kapaligiran at isiguraduhin natin na kumbaga, iniiwasan natin na mag-grow yung mga lamok sa ating paligid. Aside from that, kasi syempre, kung nasa bahay ka lang naman, malinis naman, pero nag-travel ka. Halimbawa, nagpunta ka sa isang lugar na hindi ka naman taga doon, medyo madumi yung paligid, medyo mabasa-basa din, maraming stagnant waters. Importante, lalo kung nagtatravel ka at alam mo magiging malamok, ay dala ka rin ng insect repellent. Meron tayong mga pwedeng ipahid. Hindi na po ako mag-endorse kung anong brand. Pero may mga insect repellents na available po tayo over the counter, even in the supermarket or department store. And of course, kung ikaw ay nasa lugar na alam mong marami ding lamok, ano, so pwede kang magdala ng kulambo. Basta ang goal mo para hindi ka magkaroon ng dengue ay iwasan mong makagat. kailan ba nagiging ano yung ate ang yung lamok, kailan ba yung nangangagat? Tandaan niyo po, ang lamok lalaki yan at babae. So, ako po ay nag-research tungkol sa yan sa insect repellent na ni-research ko yung ano eh, yung mga ano yan, citronella, basil, at yung combination nila. So nag-grow ako ng lamok at nalaman ko na yung difference pala ng babae at lalaking lamok. Yung lalaking lamok, yung antena niya, masyadong maraming buhok. Iisipin nyo, para siyang maraming mustache. Anong tawag sa mustache? Para maraming bigote. Yung babae, yun naman yung kokonti yung buhok niya sa antena niya. So hindi niya naman kailangang hanapin pa yung lamok. O, babae ka, lalaki ka. Bakit ba alam mo kung babae o lalaki? Kasi ang kumakagat lang po sa tao ay mga babaeng lamok. Kasi kailangan lang naman nila yan para makapag-reproduce sila during their reproduction. Yung lalaking lamok, ano man, babae o lalaking lamok, kumakain kasi yan ng nectar. So sa mga halaman din niya, sa mga flowers. Pero pagkailangan ng mag-reproduce ng lamok na babae, kumakagat po yan. Kumukuha yan ng sustansya galing sa ating dugo. Ngayon, kapag yung lamok na yon nakakagat sa isang taong may virus na umiikot sa kanyang dugo, makukuha na yon, magmamature sa kanyang tiyan at ipapasa naman niya sa ibang tao at doon naman ito dadami at magkukos po ng ito, lagnat, usually 2 to 3 days ng lagnat, split ng katawan, at yung ano natin, inaabangan natin dyan, yung pagbaba ng platelet, paglapot ng dugo. Ano po? So, yan. So, kung atin pong tatanungin ulit, ano yung mga ways para maiwasan? Again, eradicate natin, huwag nating bigyan ng pagkakataon yung lamok na mangitlog at dumami. Pwede tayong magpahid ng insect repellent, at pwede tayong magkulambo. At number one, yun pa rin, palakasin po ang resistensya. Again, viral infection po yan. Kasi kahit po ikaw ay nakagat naman ha, kung malakas ang resistensya mo, eh, hindi naman po usually ito nagiging critical. Natanong na rin po ni Ma'am Iris kanina, kailan nga ba nagiging critical or delikado yung dengue? Now, mayroon tayong tinatawag na dengue without warning signs at saka dengue with warning signs. So, of course, pareha siyang may fever, masakit ang katawan, pero kapag may warning signs na, kasama na dyan yung pwedeng magkakaroon ng bleeding sa ilong or sa gums. O kaya yung pagdumi mo, makikita mo medyo may itim-itim. Kaya usually pinagbabawal natin munang kumain ng dark-colored foods yung mga suspecha natin may dengue or may dengue. Kasi ino-observe natin, baka yung dumi niya ay itim. Akala natin dugo na, yun pala yung kinain niya lang na itim. Ano po? So yun. So mga ano po yan, mga critical presentations na ina natin. At saka yung pagsakit po ng tiyan. Sobrang pagsakit ng tiyan, dahil sa stress na dahil dun sa infection na yun, pwede rin sumakit yung tiyan. And since kung mababa na yung platelet po natin, pwede po itong mag-bleed sa tiyan, hindi natin kita. Pwede rin mag-bleed sa brain. Ano po? Anywhere in part of the body. Kung bumaba po ang platelet count, yun po, critical po yun. Pero usually, hindi naman, mapagbasin nyo, hindi naman po lahat ng may dengue ay ina-admit. Pero kapag may mga warning signs po, kagaya ng pagsusuka, sakit ng tiyan, sobrang sakit ng tiyan, tapos tumataas na rin yung mga liver enzymes niya, tapos yung platelet niya sobrang baba. Ano po, usually kapag ang normal kasi natin ng platelet, 140 or 150 to 440 to 450, depende po sa laboratory minsan. Minsan kahit mababa naman yan, wala naman yung bleeding. Pero pag bumaba yan ng less than 50, laro na kung less than 30 or less than 20, very at risk na po kayo to bleed. Kaya po basta may mga ganong levels, usually, pinapa-admit na rin po natin. Ano po, para kasi mga create, ano na po yung mga warning signs po yan. So again, yung pagbaba, sobrang pagbaba ng platelets, usually pag mga, ang iba po, less than 100, pinapa-admit na nila. Pero depende pa rin kasi yan. Kaya kailangan may guide po ng doktor yan. Huwag kayong basta lang kasi anak, kayo lang po ang mag-manage sa sarili. May monitoring din po yan. Minsan, nasa less than 100 pero nagbi-bleed na, right? So iba-iba po. Kaya kailangan ay monitored po kayo ng doktor. So again, pag bumaba masyado yung platelet, pag lumapot yung dugo, tumataas yung hematocrit. Ibig sabihin, nagli-leak na yung fluid sa dugo nyo, pwede pong magkaroon ng shock or bumaba yung BP nyo. Ano pa, yung pagdurugo sa ilong or sa gilagid, sobrang pananakit ng tiyan. At minsan po, napapansin din natin na minsan wala ng ihi. kasi nagkaroon na rin ng shock eh. So hindi na naglalabas ng ihi at saka may pagbabago po sa mental status. Nagiging parang antukin, parang sobrang drowsy kasi nadidehydrate na po. Yun po yung mga critical na tinitingnan natin sa dengue at pag po ganyan, dapat ay talagang properly monitored po kayo or kung maaari, ino-observe or naka-admit po sa ospital. Pero again, sabi ko nga po, hindi naman lahat ng klase ng dengue ay kailangang i-admit. Depende po yan. Case-to-case basis po yan. Kaya dapat malakas ang resistensya para mas mataas yung chance na hindi po maging critical ang ating dengue. Okay?
0: Thank you so much, Doc Rothwell. Napakalino po ng inyong explanation. Ano po? At kami po ay nakatanggap ng isa pa pong question sa aming number. Sabi po ng ating listener, Doc Rothwell, Doc, high risk po ba sa dengue ang mga type O? Siguro blood type po ito yung tinutukoy po nila Doc Rothwell, ano? High risk po ba sa dengue ang mga type O? Kasi daw masarap daw po ang dugo nila sa lamok. True or false po ba ito, Doc?
1: Okay. So, I cannot answer po yung question kung hindi ko talaga siya nabasa or wala akong any evidence. Ano po? So, sa ngayon wala po akong pinangahawakan na data about dyan. Pero in terms of blood type, meron kasing mga ano yan, in terms of malaria, meron silang resistant, may mga blood type na resistant sa malaria. Pero hindi ko po alam sa dengue. Sorry po, hindi ko masagot. Maaaring pag-aralan po natin yan or hahanapin natin. Ano po? Pero, paano ka ba nagiging favorite ng lamok na kagatin? Number one, kapag ikaw ay masyadong mainit. Okay? Mainit. Minsan, pag fertile o kaya ay nasa... Kasi attracted sila sa heat eh. So, sa heat na yon, pag na-detect nila, mas lumalapit siya sa'yo. So, pwede kanyang kagatin. Number two, kapag nasa dark area ka. Sa dark area, dyan kasi halos sila tumitira, dyan sila mahilig. Kaya mapapansin nyo, yung mga lamok, saan nyo nakatnaw. May minsan, pag galaw nyo ng damit ninyo sa locker, may mga lamok dyan minsan. Dun sila most of the time tumitira sa mga madidilim na lugar. And in terms of color ng skin, mas ano rin sila, mas attracted din sila sa medyo dark yung color ng skin. So, yun po yung mga pwedeng maging reason para ma-attract sa inyo ang lamok. Pero in terms of blood type, especially kung blood type O, hindi ko po masagot, ma'am. Okay. Aralin po natin. Tingnan natin
0: maybe
1: kung meron pong
0: study
1: about yan.
0: Episode po natin, Doc Rothwell, para po mas accurate. Ayaw naman po natin mag-share ng something na hindi po scientifically accurate. Ano po?
1: Yes, hanapin natin yan.
0: Ayan, Doc. Patuloy naman po tayo, dito naman po tayo dumako sa leptospirosis. Ayan, para po sa ating mga listeners and viewers, Doc, ano po ba ang dapat nilang gawin kapag sila po ay nalusong sa baha? Dahil of course, Doc Russell, ano, may mga situations po talaga na hindi maiwasan na kailangan po talaga nilang lumabas. Halimbawa, papasok po sa office, sa school, kailangan pong bumili ng food sa labas, ano po. So, in that case, ano po ba ang dapat gawin ng ating mga listeners and viewers kapag sila po ay lumulusong sa baha?
1: Okay, sige. Good question po, no? So, importante, again, kagaya nung sa, ano, alam mo kasi dapat kung ano, saan ba siya nakukuha. So, alam natin na siya ay nasa, usually, sa contaminated ng mga tubig, sa tubig baha. Paano natin may iwasan yun? So, syempre, hindi mo may iwasang papasok ka. So, dapat yung suot mo, kung kaya mo nang nakabota, mas magandang nakabota. So, ibaon mo na lang. Hindi naman kailangan nasa bota ka na sa office. Pero pag alam mong lulusong ka, magbota ka. Pero kung sobrang lalim, alam mo na may sugat ka pa, pwede mong balutan talaga yung, halimbawa, meron kang ano ba, ingrown. So, may sugat. O kaya, nasugatan ka ng kaunti, nagasgasan. Alam mong at risk ka. So, suot ka ng protection sa paa mo. O kaya sa buong katawan mo, kasi kahit na hindi sa paa lang, di ba? Kasi pag nag-splash yung water, ang sugat mo na sa kamay, tapos ginanon mo yung kamay mo sa tubig baha, eh at risk ka pa rin dyan. So, iwasan natin at least as much as possible na magkaroon ng contact doon sa water. Paano? Number one, pwedeng mag-boots. Tapos cover mo yung body mo, particularly, lalo na kung may mga sugat. Tapos huwag kang iinom ng tubig baha. Of course, very importante yun.
0: At huwag mag-swimming
1: if,
0: sa baha.
1: For example, ikaw
0: Doc?
1: Ay napalusong or lumusong, diba, doon sa tubig baha, maghugas ka agad ng balat mo or ng katawan mo or ng sugat mo, particularly if ever man na may sugat. Hugasan agad, maghugas agad ng sabon at malinis na tubig. Huwag mo ipanguhugas yung tubig baha rin ha, kasi ano mo yan, i-reintroduce mo lang ulit. So maghugas ka ng gamit ang malinis na tubig. Kung nagpunta ka doon, pumunta ka na ng health center para sa prophylaxis. So maaring magbigay ng doxycycline as earlier mentioned kanina bilang preventive antibiotic yan. At of course, pag ikaw ay napalusong at alam mo yung risk mo for leptospirosis, bantayan mo yung sarili mo for the next 7 to 14 days. Remember, ito yung incubation period ng leptospirosis. So, kailangan, bantayan mo kung nagkalagnat ka, napasin mo, sumakit yung binti mo, or basta lagnat ng 2 to 3 days, punta ka na agad sa doktor. Okay? Kung trangkaso lang, ubo sipon lagnat, okay lang yan. Pero pag 2 to 3 days na lagnat, kailangan natin mag-imbestiga. Kaya kailangan po malaman natin kung anong... Kaya po ini-establish ko itong topic natin tatlo kaagad ngayong gabi. Pero very superficial lang. Para alam nyo na hindi po laging ubot-sipon lang. Hindi lang laging trangkaso. So again, for this case, sa leptospirosis, bantayan nyo po yung sarili for any symptoms na lalabas in the next 7 to 14 days after exposure. At kung meron po kayong sintomas, again, agad po na kumonsulta sa doktor. So again, hindi po lahat ng sintomas ng leptospirosis ay dapat nandoon para ma-diagnose kayo. Usually kahit lagnat lang at saka pananakit ng kalamnan, pananakit ng ulo, pwede na rin pong ma-diagnose yan with leptospirosis, lalo na kung makikita by history na ikaw ay may history ng paglusong sa baha at na-check ang iyong dugo na hindi naman dengue ito at hindi naman yung trangkaso, wala ka namang ubot sipon. Pero kapag lumabas yung ibang mga sintomas, kagaya na mag-git natin kanina, yung mga signs na severe, yung leptospirosis mo, kagaya ng itim na ihi, yung paninilaw ng mata, o balat, nagkaroon ka ng jaundice, or minsan hindi ka na nga makaihi. Ano? So talaga ibig sabihin, affected talaga yung kidneys natin. Of course, talagang dapat po ito ay, dapat nating ikabahala, kasi mga severe signs na po ito ng leptospirosis.
0: Thank you so much, Doc Rothwell. And to close our episode for tonight's Radio Clinic, Doc Rothwell, ano po ang inyong huling payo para sa ating mga listeners, ano, na discuss po natin yung tatlong sanhi ng lagnat, lalo na po sa ngayong tag-ulan. So we tackled trangkaso, dengue, and leptospirosis. So ano po ba ang inyong huling mapapayo para sa ating mga tagapakinig? At may mga home remedies. Mga home remedies po ba silang maibabaon or preventive measures para po sa mga conditions na ito?
1: Okay. So a take home po para sa ating lahat. So again, lagnat po yan ha. Huwag niyong babaliwalain. At ano po ang ating mga home remedies na pwedeng gawin? Meron na sa mga mild, kumuhari, sa mga mild at trangkaso, no? So, pwede kayong magkaroon ng, mag-drink ng kahit mga luya or salabat. Pwede pong, mga home remedies po ito, ha? May anti-inflammatory effects yan. Somehow, nagiging maganda rin pong ating pakiramdam. At nakakatulong din sa ating hydration. Kung halimbawa, makati na lalamunan mo, medyo masakit, part ng home remedy, pwede kang mag-gargle ng tubig na may asin. Kung meron kang Bactidol or mga mouth gargle na available, pwede po. Kasi pag ma-start mo na, na mapansin na mayroong kumakate dito sa lalamunan mo, at alam mo na na-expose ka sa may trangkaso, pwede kang mag-develop nito. So, pwede kang mag-gargle. Sometimes, sa home remedies din natin, pwede yung steam inhalation. Kasi pag dry na dry yung ating nasal passages, naaapektuhan yung defense, immune defense ng ating katawan. So, mas madaling tumatagal dyan yung ano. I mean, mas tumatagal yung viruses. Mas madali kang pwedeng mag-present ng symptoms. So, tamang pahinga at saka hydration. At prutas at gaya ng dalandan, saging yung mga matataas sa vitamin C. At hindi lang po yun. Marami naman tayong mga options din ng ating prutas at gulay. At sa mga prevention naman natin, of course, gumamit tayo ng mosquito repellent. Linisin ang paligid, tanggalin yung mga stagnant water, iwasan yung mga paglusong sa baha hanggat maaari. Gumamit tayo ng protective gear like bota kung kinakailangan lumusong, panatilihing malinis po yung katawan at saka kapaligiran, at yung tamang nutrisyon at tulog para malakas po ang resistensya. At kung maaari, kung available po sa inyo, pwede po kayo magbabakuna every year sa flu vaccine natin para medyo baba po yung chance natin na magkaroon po tayo ng sintomas ng mga trangkaso. So lahat po ng akin nabanggit ay mga home remedies po natin o mga preventive measures para maiwasan po natin ang mga karamdaman na nagkukos ng lagnat at other conditions na related po sa mga panahon gaya nito na nag-ulan. So at tandaan din po natin, ang lagnat ay hindi po yan sakit. Ang lagnat ay isang sintomas na nagsasabing mayroon kang karamdaman, usually viral infection, bacterial infection, yun yung common, pero mayroon pa rin pong ibang causes yan, hindi lang infection. Kaya pinakamabuti pong magpakonsulta sa inyong doktor na pinakamalapit at para po kayo ay magbabayan sa inyong mga gagawin. Huwag pong umasa lang din sa home remedies. Home remedies is very helpful. Pero again, kasi ang pinag-uusapan natin ng lagnat, basta 2 to 3 days na ang lagnat natin, magpakonsulta po sa ating doktor para tayo po ay properly guided at alam nating hindi po tayo mapapahamak. Salamat po sa inyong pakikinig.
0: Thank you so much, Doc Rothwell, for sharing your insights with us. And maraming salamat din po sa aming mga listeners and viewers. Thank you so much for tuning in. Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Sa panahon po ng sakit, ano, mga kaibigan, at hindi siguradong kalagayan, sobrang halaga po na tayo po ay magtiwala sa Diyos at sa kaalaman po na ibinigay niya sa ating mga doktor. Diba po? Sabi nga po sa Biblia, sa Jeremiah 33 verse 6, sabi po dito, ako'y magdadala ng kagalingan at paghilom sa kanila. Aking ipakikilala sa kanila ang kasaganaan ng kapayapaan at katotohanan. Ang kalusugan po natin, ano, mga kaibigan, isa po itong biyaya. Pero ito rin po ay isang malaking responsibilidad. Alagaan po natin ang ating katawan, mga kaibigan, lalo na po sa panahon ng tag-ulan. Maraming salamat po sa pagsubaybay ngayong gabi dito po sa AWR 89.1 FM. Ako po ulit si DJ Iris na laging nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic. Gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Mag-ingat po kayo kung nasan man po kayo ngayon, mga kaibigan. Stay safe and stay dry, and may God bless you all po.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mo makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Kumusta kaibigan? Welcome ulit sa ating panibagong talakayan, lalo-lalo na sa ating series. Ang ating series ay may pamagat na God, I Have Questions. Alam natin na sa mga previous na mga topics, ating binibuild up itong tanong na ito. Yung mga life questions, heart questions, at higit sa lahat, questions regarding sa ating walk with Jesus. Ngayon, isa ito sa mga pinaka tinatanong din ang ating pag-uusapan ng mga lalo na ng mga kabataan. Hindi lang mga kabataan, alam ko, karamihan sa atin natanong na itong tanong na ito. At itong tanong na ito is, will I ever be enough? Kailangan ko bang, gano'n ba kailangan ako maging mabuti, mabait, kagaling, para tanggapin at mahalin ako ng mga tao? Kailan ba ako magiging enough para sa isang tao? Kailan ba ako magiging, kumbaga, hindi ko na kailangang ipaglaban ang sarili ko para mahalin ako ng tao? Madalas ito yung ating hinahanap. Ito yung madalas nating tinatanong, am I enough? Siguro natanong na natin to once in our life. Hindi lang once, pero maraming beses na. Pero ngayon, we will talk about ano ba talaga yung itong klaseng tanong na ito. Ano ba yung assumptions niya? At higit sa lahat, paano ba sagutin ng Bible itong tanong na ito? And at the same time, ating laging sinasabi na ang ating Biblia, syempre maraming sagot yan sa mga tanong natin. At ito ang salita ng Diyos. Pero more than offering an intellectual answers to our question, lalong-lalo na sa question natin ngayon, ang gagawin po natin ngayong time na to ay hindi po natin sasabihin na sasagutin lahat ng Bible ang intellectually ang sagot natin. Ang mga tanong natin. Pero titignan natin kung paano mapapakilala, kung paano natin makikilala, may in love, magkakaroon ng relationship tayo sa sagot ng Biblia at hinahanap-hanap ng ating puso na si Kristo Jesus. So ngayon, ito yung may establish nating idea. Since we are asking, am I enough? Meron talagang need o merong pangangailangan for validation and acceptance. Hindi po natin mawawala sa bawat isa sa atin yan. Totoo na tayong lahat nangangailangan ng meron mag-validate sa atin. Kapag sinabing mag-validate, ano ibig sabihin nun? May magsabi ng good job, I'm proud of you. Merong acceptance tayong hinahanap-hanap na nasaan man tayo, anumang ginagawa natin, merong individual na makakakilala sa atin, kailalang kilala tayo at sasabihin mahal na mahal kita at tanggap kita kung sino ka man. Lahat po tayo naghahanap ng ganong individual sa ating buhay. Madalas nahanap natin to sa ating family, minsan sa ating career, madalas sa ating mga kaibigan. Ito yung ating mga pinaghahanapan ng validation and acceptance. Pero, ito rin ay nagtuturo sa atin ng something more sa puso ng tao. Because we are longing for justification, validation and acceptance, we are also looking for justification. We are trying to find a way to be justified. Ano ibig sabihin natin to be justified? Ibig sabihin, naghahanap tayo ng rason kung bakit tayo narito. Since ako ay minamahal dito sa field na ito, sa family, sa relationship, kung saan man yon, nakita ko na ang rason ng pamumuhay ko. Nakita ko na kung bakit ako ipinanganak sa mundong ito. Naghahanap tayo ng meaning, naghahanap tayo ng purpose, naghahanap tayo ng reasonable, justifiable way kung bakit tayo narito. Bakit po kaya? Bakit tayo naghahanap nito? Kasi alam natin na tayo pong lahat may pagkukulang. Alam natin na sa ating puso may something na mali. May something wrong sa atin. Kaya naghahanap tayo dahil aware tayo that for everyone had sinned, we all fall short of the glory of God's glorious standard. Since alam natin na tayo ay nagkakamali, maraming pagkukulang, naghahanap tayo ng someone na mag-assure sa atin na tayo'y mahal pa rin nila. Na magsasabi sa atin na kahit marami akong mali, kahit marami akong pagkukulang, ako ay tanggap kung sino man ako ay enough para sa kanila. And siguro alam natin yan. Alam niyo po, marami nagsasabi, hindi naman talaga niniwala na may kasalanan. Hindi ako niniwala na kumbaga mayroon thing na tinatawag na guilt. Alam niyo po, kahit di po tayo niniwala sa kasalanan, alam ko po na alam ninyo na may something na mali. Alam niyo, try niyo na po ba gumawa ng, gusto niyong gumawa ng mabuti? Pero in the end, yung alam niyong
hindi dapat gawin, nagagawa nyo pa rin. Kahit aware na aware ka na, na mali yun. Bakit? Kasi there's always something wrong with us. And the Bible calls it sin. Kasi yung, alam po yung, ano po yung sin na nakaraan nating study? It's a distorted love. So ngayon, paano mapupunan ng Panginoon yung paghahanap natin ng validation and acceptance? Paano sasagutin ng Panginoon yung tanong natin, Lord, enough na ba talaga ako? O kailan ba ako magiging enough? Kailan ba ako magpapahinga sa pag-ibig ng isang individual na tatanggap sa akin at kilalang kilala ako kung sino talaga ako para matapos na ang paghihirap ko sa paghanap, paghabol ng mga taong tunay na tatanggap sa akin. Pero bago yun, ating tingnan, what is justification? Ba't ito, big word to sa theology, pag nag-aaral ka ng Bible, sobrang lalim, lalong-lalo na, meron tayong mga loaded terms tulad ng justification. Pero to make it more practical, alam ko meron mga mas magandang way to explain this, pwede po natin pag-aralan niya, alam ko karamihan sa atin familiar na what is justification, pero let's make it more practical dito sa ating pag-uusapan, am I enough? Kasi ang justification sa Bible, pwede natin siyang mahalin tulad sa isang validating performance record. Ang justification din, pwede rin siyang synonym niya o halintulad niya is righteousness. Ang righteousness or justification, a validating performance record po yan. Ano po ibig sabihin yan? Parang resume. Kunwari, ako po yung maghahanap ng trabaho. At para matanggap ako na isang company, ma-accept ako na isang company, kailangang i-present ako ang aking validating performance record. Ano yun? Ang gagawin ng performance record ko, yung aking resume, papakita kong bakit ko deserve yung position na yun na aking pinag-a-applyan. For example, mag-a-apply ako ng trabaho sa bilang manager. So, meron ba akong sapat na achievements? Meron ba akong sapat na skills para maging manager? I-evaluate yun nung mga, yung mga nasa taas dun sa kumpanya. At pag nag-approve ako, sige, go. Meron ka, mag-open siya ng door para sa'yo. Ganun po ang ginagawa rin ng righteousness. Ang righteousness sa Bible ay tayong lahat naghahanap ng rason na mabuhay. Naghahanap tayo ng reason for living or yung justification bakit tayo nabubuhay. Ibig sabihin, in other words, naghahanap tayo ng salvation natin. Naghahanap tayo ng safe place kung saan mapapanatag yung puso natin. Pero ang tanong, sa paghahanap natin ng safe place kung saan papanatag, magpapahinga, magsesettle yung puso natin, ano yung ginagawa nating paraan para makuha yun? Ang ilan, ganito po ang isang example nito. Lahat po kasi tayo, kahit Christian ka man o hindi, naniniwala ka man sa Bible o hindi, ang ating puso, ganyan po talaga nakadisenyo. Ang ating puso, ganito na talaga ang kanilang tendency na maghanap ng validating performance record, na magharap at magbida kung ano ang kanilang ginawa para sila ay ma-accept, para sila ay matanggap, para sila ay mahalin. For example, if I study and work hard, pag siguro nag-aral ako, nagtrabaho ako ng mas matindi, if I study and work hard enough, maybe I will finally feel like I matter. Ano pa ang kanyang hinahanap? Gusto niya na siya ay pinahahalagahan, na siya ay merong kwenta sa mundong ito. So para ma-achieve yung idea, yung feeling na meron siyang significance, may importansya sa mundong ito, ang gagawin niya, ang kanyang validating performance record, ang kanyang righteousness ngayon, ay gagamitin niya ang trabaho, ang pag-aaral. Pag sabi niya, pag naging maigi ako sa pag-aaral, pag na-perfect itong mga score ko na ito, pag naging mabuti ako sa trabaho ito, meron akong impact sa mundo. Ano yung kaligtasan na hinahanap niya? Kung saan mapapanatag yung loob niya? Kapag meron na siyang significance sa mundong ito. Paano niya kinukuha yung salvation niya? Paano niya kinukuha yung righteousness niya? Yung justification niya? Sa pag-aaral ng mabuti? Sa pagtatrabaho ng matindi? Sunod naman, if I am loved, kung ako naman ay minamahal, hinahangaan, or kinakailangan ng mga tao, then, dun ko lang marirealize na ako'y kumpleto na. Saan nakabase ang kanyang kaligtasan? Saan nakabase ang kapanatagan ng kanyang puso? Kung feel niya kompleto na siya. Ano yung ginagamit niyang paraan para maabot yun? Kung siya ay minamahal, kung siya ay hinahangaan, kung siya ay kinakailangan. Lahat po tayo, kita po natin, hindi lahat na, kumbaga, hindi

Ganito ang aking buhay, panatag na ako kasi marireach ko na yung aking salvation, ang aking standard para sa isang stable and safe life. Ganun po tayo. Di ko po sinasabing masasama itong bagay na ito. Pero we turn these things bilang ating mga tagapagligtas. Sunod naman po, if I am good, holy, or knowledgeable enough, God will accept me. So ang kanilang salvation is ang pagtanggap sa kanila ng Panginoon, which is tama naman, sabi sa Bible. Pero para maabot yung idea na ang Panginoon ay tinatanggap sila, ang ginagawa natin, ang gagawin nating paraan, gagamitin nating way para mapalapit at tanggapin at mahalin ng Panginoon is dapat maging mabait ako para hindi minus point sa langit. Dapat ako ay banal para hindi malayo sa Kanya. At higit sa lahat, dapat marami akong alam sa Bible. Pag marami akong alam sa Bible, pwede na akong tanggapin ni Lord. Pwede niya na akong kunin anytime. Ganun, bakit? Kasi ang kanyang kapanatagan, ang kanyang sense of salvation, sense of righteousness, nakikita kung siya ay tanggapin ng Panginoon kapag na-earn niya na yung pag-ibig, yung acceptance ni Lord sa kanya. Alam niyo po, bakit po ganito ang ating buhay? At bakit ko na lang ganito po ako ka-passionate? Kasi yan po yung kwento ko. May kita niyo po yung mukha ko dito. Sobrang layo na po sa mukha ko ngayon. Siguro dahil may makeup ako. Pero kita niyo po na ang layo po dun sa picture ko dun sa dati. Bakit? Ito po yung picture ko 2018. So 2018, marami po akong situation sa buhay ko that time. Pero ang main reason kung bakit napaka-miserable ko ng buhay ko at that time, kasi dumaan po ako sa isang training kung saan maraming mga na-feed sa aking utak about the lies before God. Yung mga kasinungaling nga na hindi ka gagamitin ng Panginoon hanggat di ka vegetarian. Na hindi ikaw mamahalin ng Panginoon hanggat hindi ka perfect. Yun po yung na-instill sa akin isipan, sa aking puso. And all I want is to please God. All I want is to be close with Him. All I want is for God to love me, to accept me. Bakit? Kasi na ganun na-acquire yung puso natin na merong magmamahal sa atin. At alam ko, Diyos lang makakaibig sa akin ng ganun-ganun na lang. Pero ang understanding ko that time, para mahalin ako ng Panginoon, kailangan ko mag-perform. Kailangan kong i-earn yung pag-ibig niya. Kaya po at that time, tingin mo, halos din na po ako kumakain. Kasi kung may ihain sa akin na hindi vegetarian na pagkain, ay tatanggihan ko po yan. Hindi po gulay na pagkain, tatanggihan ko yan. Kasi at that time, akala ko, gulay yung solusyon. Gulay yung magpapalapit sa akin ng Panginoon. Sinasabi ko ba na masama mag-vegetarian? No. Sinasabi ko ba na huwag kang kumain ng gulay? Hindi po. Ang point ko is, ginamit ko lang yung gulay, isang mabuting bagay, para aking maging tool para ma-manipulate ang Panginoon para mahalin ako. Which is ang in the end, naging vegetarian nga ako, naging, kumbaga sa mata ko, perfect na perfect ako. Pero alam ko sa sarili ko, may something wrong pa rin. Hindi pa rin ito namimit yung aking hinahanap-hanap na pagmamahal. Hindi pa rin ito namimit sa akin yung peace that passeth understanding. Actually, mas troubled pa po yung isip ko that time. Mas troubled pa po ang puso ko kumpara sa ngayon. Kaya po, ang tanong sa atin, saan ba nakatatag ang ating righteousness? Saan nakatatag ang ating salvation? So para makita natin to, pwede lang natin tanongin natin sarili ng dalawang bagay. Unang-una, ano yung mga pinagmamayabang natin? Ano yung mga pinagmamayabang natin sa buhay natin? Siguro dahil sa skills natin, magaling ka sa ganitong bagay. O siguro, meron kang ganitong bagay sa buhay mo, meron kang magandang asawa, o siguro, magandang pamilya, meron kang ganitong ari-arian na wala yung iba. Ano yung mga pinagmamayabang mo sa buhay? Pangalawang tanong, ano yung mangyayari sa'yo pag nawala yung mga pinagmamayabang mo na yan? Sa tingin mo, worth it pa rin ba mamuhay? Pag wala na yung asawa mo, pag namatay bigla yung iyong mga anak, huwag naman sana, pero what if pag nawala yun, ano ang mangyayari sa buhay mo? Saan ka pupulutin? Pag ma-realize mo, wala nang kwenta ang buhay ko pag wala yung bagay na pinagmamayabang ko, hindi kaya, doon nakatatag ang iyong salvation. Doon nakatatag ang iyong righteousness. Doon nakatatag ang reason mo for living. Doon naka-justify ang iyong pamumuhay. Kaya po, it's a good question to reflect. Ano? Sa ating buhay, saan ba nakatatag ang aking buhay? Sa mga bagay na nandyan lang, tapos maya-maya bukas, wala na. O sa something lasting, something eternal. Kasi marami sa atin, siguro,

nakatatagan, magandang ating asawa, mabuti ang ating asawa, o ang ating girlfriend, boyfriend. Pero later on, syempre, mawawala at mawawala pa rin ho tayo ng buhay. It's either tayo unang mamatay o sila yung unang mamatay. And kapag ginawa nating righteousness ang isa't isa, ginawa nating salvation ang presensya ng isa't isa, paano na lang pagwala siya? Well, pag nawala na siya, saan nakatatag ang ating righteousness? Kaya po, pinakilala po sa Romans, ito pong idea ng justification. At kung paano po ito na-introduce. Sa lahat po ng righteousness ng buong or justification or kumbaga validating performance record ng buong religion, ng lahat ng religion, kahit ng lahat ng thinking, kahit di religion, kahit wala yung religion, lahat po ay lahat ng righteousness mo pinaghihirapan mo. Lahat ng righteousness mo in-earn mo para makatanggap ka nun. Pero Bible lang ang nag-o-offer ng something na hindi natin pinaghihirapan. Sabi sa Romans 3:21-24, "But now God has shown us a way to be made right with Him without keeping the requirements of the law." In other words, sa language natin ngayon, meron ngayon, hindi tulad sa mga nakaraan at sa present na pagkamit ng righteousness at ng salvation, merong unique na ginawa ang Diyos kung paano tayo magiging ligtas, kung paano tayo magkakaroon ng right standing, kung paano tayo masasave nang hindi natin in-earn ng kanyang pag-ibig. Ano yun? We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. Mga kapatid, ano yung ni-reveal ng Bible sa righteousness, sa salvation na hindi natin pinaghihirapan? It is by placing our faith in Jesus Christ. Alam niyo po, Christianity lang, ang Christianismo lang, ang Bible lang ang nagtuturo ng isang righteousness na hindi mo pinaghihirapan, hindi mo ina-achieve, pero ito lamang ang iyong nire-receive o tinatanggap ng buong kalooban. At ito po ay offered sa lahat, masama ka man o mabuti, nagbubuti-butihan, ito po ay offered sa lahat. Hindi po ito, no matter who we are, ito po ay offered sa lahat. Ang tanging magbublock lang sa atin para atin po itong hindi tanggapin ay kapag tayo ay prideful enough na to admit na kailangan natin yun. Yun lang yung magbublock sa atin. Pero if you are humble enough, nasabihin, Lord, kailangan kita. Kailangan ko ang salvation na ino-offer mo sa akin. Halika po. Akin po yung tatanggapin. So ngayon, sabi dito sa verse 24, God in His grace freely makes us right. Sa libreng, ano sabi dito? Freely. Malayang ginagawa tayong, ano po, maayos ang relasyon natin sa Kanya. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty for our sins. Ito po yung ginawa niya talaga kay Kristo. Kaya po, justification is more than being forgiven. Ang ginagawa ho sa atin, kapag tayo po ay na-justify ng Panginoon, na tayo po ay nabihisa ng Kanyang pag-ibig, ng Kanyang kabutihan, hindi niya lang po tayo pinapatawad sa kasalanan, pero wine-welcome niya po tayo sa family. Gaya po ng ating last topic, nung tinanggap natin si Kristo, automatic tinatanggap tayo bilang mga anak ng Diyos. Yan po yung napag-usapan natin last time. Kaya po, kapag na-justify po tayo, ano po bang ibig sabihin na siya ang ating righteousness? Siya ang ating kaligtasan. Hindi na yung ating career, hindi na yung ating jobs, hindi na yung ating mga pinagmamayabang sa buhay, pero si Kristo na. Paano nito binabago ang ating buhay in a practical sense? So unang-una, kung si Kristo ang iyong kaligtasan, kung siya ang iyong righteousness, sabi dito, we will see and treat things as they are. Kung siya ang ating tagapagligtas, itatrato natin yung mga bagay na sa buhay natin katulad kung sino, kung ano ba talaga sila. For example, itong mga bagay na ito, tatanungin ko po kayo, mga nakikita nyo sa screen, job, GPA, grades, family, money, career, ito pong mga bagay na ito, mga, sa tanungin ko po, masama o mabubuting bagay po yung mga nandito? Karamihan sa kanila, mabubuting bagay. Maganda kung meron kang pera, di ba? Ayaw mo naman na wala kang pera. Hindi naman pwede na hindi maayos yung karir mo. Ito pa mga bagay na ito, mabubuting bagay sila. Pero nagiging masama lang sila kapag ginawa mo silang ultimate na bagay sa buhay mo. Kapag ginawa mo silang reason kung bakit ka nabubuhay. Ginawa mo silang Diyos. So dito po nangyayari yun.
Pero kapag si Kristo ang ating righteousness, yung pera, hindi na natin, pag nawala yung pera natin, hindi na masisira yung buhay natin. Yeah, siguro, mahirapan tayo sa bagastos. Oo, mahirap walang pera eh. Pero at the same time, pag nawalan tayo ng pera, ang isipin natin, hindi ako nawalan ng rason para mabuhay. Nawalan lang ako ng pera. Bakit? Kasi si Kristo ang rason ng aking buhay. Si Kristo ang rason kung bakit ako narito. Si Kristo ang rason kung bakit ako magsistay. Kung bakit ako mag-hold on. Kasi sa Kanya ako nakakapit, hindi sa mga bagay na ito. Mabubuti ang mga bagay na ito, magandang may pamilya. Pero hindi nakapundar sa kanila ang aking buhay. Pangalawa, kapag si Kristo ang ating righteousness, you will have the courage to handle failure. Kapag si Kristo ang ating righteousness, kaya nating harapin ang mga pagsubok ng buhay. Bakit po? Kasi alam natin na sa pagsubok ng buhay, kapag nawala yung mga nabanggit ko kanina mga bagay, alam ko po, may mga panahon na mawawalan po tayo palagi ng mga bagay-bagay. Minsan kailangan natin magbawas ng mga bagay-bagay sa atin. Pero hindi tayo madadala. Ang ating puso'y hindi susuko. Manghihina, malulungkot, oo, yes, we are allowed to feel, mga kapatid. Pero hindi tayo matutunaw. Hindi tayo susuko. Bakit? Kasi si Kristo ang lakas ko. Si Kristo ang buhay ko. At higit sa lahat, kapag merong failure, it's just a failure. Kaya since your standing with God isn't based on your performance, failure becomes a teacher instead of a judge. Hindi ka masisira kapag ikay nag-fail sa buhay. Nag-fail yung negosyo mo, walang problema. Hindi naman doon nagagaling ang aking righteousness. Hindi naman doon nagagaling ang aking kaligtasan. Kay Kristo naman. So kapag nag-fail ang business mo, natuto lang tayo. Nagiging teacher lang siya sa atin. Pero hindi siya nagiging judge na papatay sa atin. Okay po? Kaya po, lastly, if Jesus is your righteousness, your heart will be at rest. Kapag si Kristo ang ating righteousness, hindi na tayo maghahanap ng validation, ng acceptance sa ibang tao. Bakit po? Ang puso kasi natin, kapag naghanap ng validation and acceptance sa ibang tao, mapapagod at mapapagod lang tayong maghabol. Mapapagod at mapapagod lang ho tayo na maghanap ng rason para tayo ay mahalin. Pero ngayon, kung dahil si Kristo ang ating righteousness, ang puso natin panatag, nakahanap na ang puso natin ng tahanan. Kaya po, ang puso kasi natin, restless. Pero dahil si Kristo ang ating tahanan, sabi ni Augustine of Hippo, "You have made us for yourself, and our hearts are restless until they find their rest in you." Walang kapanatagan ang puso namin kasi naghahanap yan ng masisilungan, naghahanap yan ng tatanggap sa puso natin. Pero alam natin ang kayang magbuhat ng bigat ng puso natin ay siyang gumawa nito. At kung ipatong natin, i-rest at ipahinga natin sa kanyang mga kamay ang puso natin, alam natin ng puso natin na hindi na kailanman maghahanap ng bago. Bakit? Siya ang kaligtasan ko eh. Siya ang tahanan ko. Siya ang rason sa pagkabuhay ko. Siya ang rason kung bakit ako humihinga. Siya ang rason kung bakit ako magpapatuloy. Kaya po, sa atin pong pagtatapos, of course, lagi nating tinatanong, am I enough? Of course, you are enough sa Panginoon. Ikaw lang naman ang habol na Panginoon. Hindi yung achievements mo, hindi yung galing mo, hindi yung performance po. Yes. So, kumbaga, pag nasagot na natin to, am I enough? Yes. Sa Panginoon, oo. You're more than enough. Pero ang mas magandang tanong sa atin is Jesus enough? Tunay ba na kapag humarap ako sa problema, si Kristo lang ang kasama ko, si Kristo lang ang kakapitan ko, enough na sa aking mabuhay sa isang araw lang. Magtiis sa isang araw. Kinabukasan, may bagong problema ulit. Pero si Kristo ang aking kaligtasan. Siya ang kasangga ko sa buhay. At alam ko, enough siya para sa akin. Kung ito po ang atin pong panalangin, ito po ang ating hiling, at ito po ang ating kagustuhan, sana po tayo mabless sa mensahe ng awit na ito.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob nga po ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Rock. At excited na nga po kami na muli naman po tayong makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang. Nako mga ka-TikTok, pagpasensya niyo na po at hindi ko po kasama ang aking pong co-host na si DJ Mi. Tayo po ay solo flight ngayon, pero alam ko po na kasama ko po kayo ngayong gabi. Kaya po, bago po tayo magsimula sa ating pong kwentuhan, sa ating pong guest, ay binabati po muna namin ng lahat ng mga nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course po mga ka-TikTok, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, naka-like, naka-follow sa ating pong page, diba? Mag-subscribe at mag-follow na din po kayo para po ma-update po kayo sa mga live na nangyayari po every Tuesday po sa ating pong programa. And of course, hindi po papahuli ang mga team bahay po natin, sila nanay, tatay, ate, kuya, kahit nga po si Manong Chuper na nagmamaneho ngayon, aba, wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na inyong pinapakinggan dahil talagang for sure ay makaka-relate na naman po kayo sa kwento na inyo pong mapapakinggan maya-maya lamang. Kaya po, kung ano man po ang ginagawa ninyo, nagluluto, naglalaba, kumakain bilang pamilya, nagmamaneho, naglinis ng bahay, wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na inyo pong pinapakinggan. So, bago po ang lahat, ayan, batiin ko po muna ang ating po mga kasamang ka-TikTok ngayon. Unahin ko na po dito ang aking mama. Ayan, si Mama Christina Lokban watching from Ormoc City. Hello po sa mga taga-Ormoc. At kay Ma'am Emily Gascon is also watching with us. Thank you po Ma'am Emily. Share niyo na po ang ating pong live ngayon. And also, si Sir R. Christian Roda from Noveleta, Cavite. Hello po Sir R. Christian. Sa mga nice pong magpa-shout out, may mga greetings, birthday, anniversaries. Ayan, mag-comment lamang po kayo sa ating comment section kung taga saan kayo para malaman ko din po kung saan po umaabot ang ating pong programa ngayong gabi. So sa mga nais din pong magbahagi ng kanilang kwentong pagbabagong buhay kay Kristo, maaari po kayong mag-contact, mag-text o tumawag sa numerong ayan, ipa-flash po natin ang ating pong numero na 0918-944-7891. Muli, 0918-944-7891. Ayan. Sa mga nakikinig po sa atin, kung mga taga saan po kayo, i-comment nyo na po sa ating comment section para mabati din po namin kayo maya-maya lamang. So ngayon po, simulan na po natin ang ating kwentuhan. So ipapakilala ko po sa iyong aking po makakasamang guest ngayong gabi na walang iba kundi si Kuya Danny Andilahaw Jr. Ayan, hello po Kuya Danny.
4: Hello po. Good evening.
3: So, Kuya Danny, good evening po. Bati po muna kayo.
4: Binabati kayong South Taguig District at ang Creekland Church. Shout out po sa inyo.
3: Ayan. Baka may mga kaibigan, family na nais nyo din pong batiin, maka nagpapa-shout out. Sige po, free na free po ang inyong bag-bati ngayon.
4: Okay, mga Creekland Youth, shout out sa inyo at saka sa mga kapatid ko. Yan lang.
3: Ayan. So, Kuya Danny, para mas makilala ka ng ating mga ka-TikTok, ng ating mga listeners, pwede bang magbigay ka ng konting background about yourself, kung single, married, anong pinagkakaabalahan mo, kung taga saan ka, about your family. Sige po, para mas makilala ka ng ating mga nakikinig ngayon.
4: Ngayon, pinagkakaabalahan ko ngayon is akong movie trader. At sa church ay ako ay isang deacons, SYL, master guide, tsaka marshal. So, yun po yung mga pinagkabisihan ko sa simbahan. And then, yung mga kabataan, full support ako sa kabataan namin.
3: Ano po yung mga SYL Master Guide? Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, lalo na po yung mga ibang listeners po natin para mas maintindihan po nila.
4: Yung Master Guide, para siyang ano, parang Boy Scout. Mm-hmm. Pero sa church namin ito na
3: kumbaga in spiritual side.
4: Okay. Marami siyang mga skills, hindi lang skills, matututo rin yung mga kabataan dito para maglingkod sa Panginoon, lalo na sa spiritual.
3: Mm-hmm. Kaya Danny, pwede mo namin may tanong, taga saan po kayo?
4: Ako ay isang taga-Tagig.
3: Mm-hmm.
4: Ang pobrinsya ko...
3: Wala po kayong province? Ayan, sige.
4: Pobrinsya ko ay Negros Oriental.
3: So, Bisaya or Ilonggo?
4: Bisaya.
3: Ah, Bisaya. Baka naisip pong batiin yung mga taga-Negros sa inyo pong lengguahe na baka nakikinig po sila ngayon.
4: Mayong gabi sa inyo, Tanan. Wala pa ko kakapaulid nina. 25 years na.
3: Oh, 25 years. Bakit po 25 years na, kuya?
4: Busy lang ako dito eh. Dito sa Manila eh. Dito na ako lumaki kasi.
3: Medyo ka na talaga. Kayo po ba ay single or married?
4: Single.
3: Oh, single. Ayan, may mga nakikinig ngayon na single. Biro lang. So, Kuya Danny, simulan natin yung kwento, no? Gusto namin makilala, sino po si Kuya Danny nung wala pa pong Kristo sa buhay niya?
4: Actually, isa akong born Adventist. Kaso lang, na-backslide sila mama. So, lumaki akong may pagka na-influensyahan din po ng makamundong bagay. Andyan yung mga barkada, and then yung bisyo. So, yung bisyo ko lang naman noon dati ay ang alak at sigarilyo. Wala pong basketball yan. Tapos yung sugal, ang sugal ko lang ay nagbibillard ako dati. Mm-hmm. Tapos, grab food din po ako dati noon, nung time na yun.
3: Mm-hmm. So, ano pong natapos niyo, Kuya Danny?
4: Wala akong talagang natapos kasi natapos ako elementary lang. Mm-hmm. Gawa ng na-addict sa barkada, hindi ko na napagpatuloy yung pag-aaral ko. Inaano ko kasi na meron namang ALS. So, yung pagdating naman ng ALS, ang problema na yung nabinyagan na ako ng Adventist, hindi na ako nakapag-take ng ALS kasi nga puro Sabado lahat ng
3: klase.
4: So, naging commitment ako na hindi ko aanoin yung Sabado.
3: Kaya, pero bago yan, Kuya Danny, no, yung time na sabi niyo po na backslide yung family niyo, yung parents niyo, na-influensyan po kayo ng mga barkada niyo, ng mga tropa niyo, ano pa po yung buhay niyo during that time na talagang from Christian family tapos nawala kasi na-backslide po yung family, so pati kayo nawala din. So, ano po yung buhay niyo noon?
4: Wala, nag-take na lang ako ng mga trabaho habang na-influensyan po ng mga barkada. Tapos yung kinikita ko, yung konti noon, binibigay ko sa magulang ko kasi na-konsensya ako nung time na yon na gumagastos yung mga magulang ko tapos pinang babarkada ko lang. So, bumawi ako sa pagtatrabaho hanggang sa lumipas ng mga ilang taon, hindi ko na namalayan na patanda na tayo na patanda ay hindi ko na napagpatuloy yung pag-aaral.
3: Oh, so talagang elementary lang po yung inabot po ninyo, no? Mm-hmm. Kaya kumbaga parang yung mga nagiging work niyo po is puro sideline lang kumbaga.
4: Mm-hmm.
3: Tapos kuya, like during that time po, ano po yung mga so far na experiences po ninyo na hindi makakalimutan since kumbaga from Christian family tapos nawala yun dahil na backslide yung family, tapos kayo na influensyahan kayo, hindi kayo nakapagtapos na din ng pag-aaral. So ano po so far yung hindi niyo po makakalimutang karanasan during that time?
4: Ang di ko lang makalimutan nun ay yung hindi talaga ako mapagtabas kasi gusto kong maging successful sana para makita ng mga magulang. Ang problema, hindi ako nakapagtapos. Gawa ng loko-loko talaga ako dati nung time na yun.
3: So, yung mga magulang niyo po, Kuya Danny, ano po yung ginagawa nila na, nung time na na-backsliding po sila?
4: Ang papa ko, nag-extra ng carpenter, minsan mason. Ang mama ko, nagtitinda ng mga ulam, nagluluto tuwing umaga, tapos nagtitinda ng mga ulam sa mga nagtatrabaho.
3: Mm-hmm.
4: Yun lang yung trabaho nila. Tapos, yung papa ko, pasaway po, may bishoot po talaga yung papa ko. Nagwawala siya. Dati, nagwawala, tapos lagi may kaaway, naginahimbol po sa gulo.
3: Mm-hmm. I see. So talagang during that time, naapektuhan din po ba yung dahilan o yung, kumbaga yung naging decision nyo na ayoko na din mag-aral? Kumbaga parang mas gusto ko na lang magbarkada, magliwaliw, kumbaga hindi kayo nagpursige na talagang ipurso pa din yung pag-aaral nyo kahit na gano'n yung sitwasyon ng family?
4: Wala, hindi. Kasi kumpante naman ako na merong IELTS. Yun lang ang problema, yung magte-take na ako ng IELTS, doon naman naging na-convert ako as Adventist. Mm-hmm. So, naging committed ako sa Sabat. So, lahat ng inahanap kong mga IELTS, puro may mga Sabado. Mm-hmm. So, iniisip ko na lang, siguro may ibang way ang Panginoon sa akin, kaya baka hindi niya talaga ako pwedeng magtapos. Kasi yung bala ko po sana ay magsundalo.
3: Oh, bakit po gusto niyo magsundalo?
4: Yun talaga yung ano ko, kasi doon parang doon ko nakikita na mas fit ako doon sa sundalo. Kaso lang parang hindi po yata talaga kalooban ni Lord na doon ako maano.
3: Mm-hmm. Kayo po ba ay ilan sa magkakapatid?
4: Ako ay bunso, pangatlo. Puro kami lalaki.
3: Mm. So yung iba po ba ay nakapagtapos ng pag-aaral?
4: Yung panganay, high school. Yung pangalawa ay 2 years na business administration yata yun.
3: Mm-hmm.
4: Yun, nakapagtapos po yung pangalawa namin.
3: Mm. So, nung nag-decision po kayo, Kuya Dani, na ayaw nyo na po mag-aral, ayaw nyo na ipagpatuloy, ano po ang reaction po ng family nyo, especially po ng parents ninyo?
4: Wala naman, kasi hindi po kami ganong nag-usap. Hindi na rin po nila akong tinatanong ng mga magulang ko. Mm-hmm. Ano lang, nakasupport lang sila kung ano yung gusto kong gawin.
3: Mm. But Kuya Daniel, like, so far, kumusta po yung dynamic sa bahay niyo? Like, kumusta po yung relationship mo with your parents, sa mga kapatid po ninyo, noong mga panahon po na yun?
4: Well, okay lang naman. May mga konting ano lang, hindi pagkakaunawaan, tapos meron din, normal naman sa pamilya yun, yung may nag-aaway-aaway. Mm-hmm. Pero, and then, magkapamilya pa rin naman kami.
3: Mm-hmm.
4: Yun lang po yung nangyayari noon, nung time na buhay pa sila mama, papa.
3: Pero so far, Kuya Dani, like nung time na hindi mo na din matake yung IELTS kasi nga naging committed ka na din that time to keep the Sabbath. So far ba may dumating ba sa punto ng buhay mo na sana pala nag-aral na lang talaga ako noon? May pagsisisi po ba, may regret po ba na sana pinagpatuloy nyo na lang po yung pag-aaral noon?
4: Yes, merong regret sa akin.
3: Mm-hmm.
4: Pero hindi, naging blessings pa rin sa akin kasi kung magiging sundalo ko, baka hindi ko makilala ang Panginoon. Kasi baka ang sundalo nadidestino sa mga malalayo eh.
3: Mm-hmm.
4: Eh ang napag-decide lang naman sa akin para ma-convert ay yung mga magulang ko. Kasi yung mga nag-crusade sa amin noon, naging kaibigan ng mga magulang ko.

0: nagugulo.
1: So ang nabutan niyo na po talaga is yung hindi na nagsisimba, hindi na active sa church.
0: Oh, hindi na.
1: Hindi po ba kayo nagtanong during that time?
0: Wala, kasi ang utak ko ay ano eh, nasa makamundong bagay, wala pa sa utak ko yung mga simbahan. So, hindi pumasok talaga sa utak ko yung ano, church.
1: Nice. So, kumbaga, no, nakikita natin dito mga ka-TikTok na malaking bagay din talaga na kapag sa loob ng family, kapag yung mismo mga magulang yung nawala sa faith, talagang nadadamay o kumbaga naapektuhan din yung mga anak. Hindi naman lahat, pero mostly talaga na kapag mismo yung mga magulang yung nawala sa faith, talagang andun din yung mga anak na nasasama na din sila na mawala, din na din maging active sa church, makapagsimba. Kaya sa mga nakikinig po sa atin ng mga magulang na o mga anak na ang kanilang mga magulang ay nawala sa pananampalataya, nawa ang kwento po ni Kuya Danny ay makapagbigay po sa atin ng inspirasyon, ng liwanag, ng pag-asa. Kaya wag na wag po ninyo inilipat ang stasyon na inyo pong pinapakinggan. Maya-maya lamang po ay mapapakinggan po natin ang buong kwento kung paano po ang encounter ni Kuya Danny sa Panginoon at ng kanyang pamilya. So bago po ang lahat, atin muna pong mapapakinggan ng isang awiting may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans.

0: In Standard Time. Andito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po niyong kakwentuhan, VJ Rock. And patuloy pa rin po kaming samahan sa ating pong programa gabi-gabi. And of course, sa mga nakikinig at nanonood po sa atin sa 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung meron nga po kayong mga shout-out, comments, question, mga reflection, ayan, i-comment nyo na po sa ating comment section para mabalik sa din po namin. At sa mga nais din po magpa-shoutout, may mga greetings, birthdays, anniversaries, i-comment nyo din po dyan o kung taga saan po kayo para po mabati ko po kayo maya-maya lamang. So kung kayo po ay may mga kwentong pagbabagong buhay din naman po kay Kristo na nais niyo pong ibahagi sa amin, mag-text o tumawag po kayo sa numerong 0918-944-7891. Muli, 0918-944-7891. O kung maaari po kayo mag-message sa ating pong Facebook page para ang kwento niyo naman po ang amin pong mapakinggan. O kung friends po tayo sa Facebook, ayan, pwede niyo rin po ako i-message para kayo naman po ang mapakinggan at makasama ng live na live sa ating pong studio. So ngayon po, bago po natin ipagpatuloy ang kwento with Kuya Danny, babatiin ko po muna ang ating pong mga kasama ngayon. Unahin ko na po dito si Ma'am Shirley Leganada. Sabi niya po, good evening sa lahat ng mga kapatid ko watching from Barangay Mabuhay, Jensen City, Mindanao. God bless us all. Amen. Magandang gabi po sa inyo dyan, Ma'am Shirley. Nako, magkita-kita po tayo sa November. Nandyan po kami sa Jensen, sa Mindanao. Ayan. Magkakaroon po tayo dyan ng evangelism, ang AWR po. At sunod po si Ma'am Joy Ann Montilla. Sabi niya, good PM, another Tuesday for TikTok. Coming from AFM Revival sa Adventist Southern Tagalog. Ayan, magandang gabi po kay Sir Benson. Ayan, nawala. Si Sir Benson J. Justin. Ayan, tama ba sabi ko? Sabi niya, shout out po sa Justin. Tama po ba ang aking pronunciation sa inyo, family? Sorry po, Justin. Family watching and listening from Sun Valley, Paranaque. Ayan, hello po sa mga taga Paranaque. Sabi ni Ma'am Joy Ann, ayan, nag-send daw po siya ng story sa AWR. Sige po, i-check po natin yan. Ayan, at sa, ayan, pakitaas po. Ayan, kay, ayan, may mga pinapa-shoutout din po pala dito. Ayan, sige po. Si Sir Sunny Sena. Hello po, Brother Sunny. Sabi niya, hello, good evening from Quezon City. First time watching. Congrats. Good program. Amen po. Nako, every Tuesday po ito, Kuya Sunny. And 8 p.m. pa mga conversion story po ang ating po napapakinggan. Dahil ngayon nga pong One Voice 27, yung mga all things new na mga testimony. At kay Ma'am Estela Tipon, watching, hashtag all things new, amen. At kay Elijah Refones, taga Makati City, hello Elijah. At sabi po ni Ma'am Estela Tipon, watching from Villa Fermin, Isabella, good evening din po. Ayan, maraming salamat po. So ngayon, sige po, mag-comment lamang po kayo dyan at mamaya pababatiin ko po kayo. So ngayon, balik na po tayo with Kuya Danny. Kuya Danny, nandiyan ka pa po ba?
1: Yes po.
0: Ayan. So, ngayon kay Danny, dahon na tayo sa ating exciting part, no? So, gusto ko ding malaman, paano niyo po na-encounter si Kristo? Paano po na-backslide kayo for how many years ay nakabalik po kayo sa Panginoon at ngayon pong pamilya? Sige po.
1: Na-encounter ko si Kristo sa buhay ko, yung na-rebaptize sila mama, papa. And then may mga grupo na dumadalo sa bahay namin. Sumasama po ako sa kanila, nagbabahay-bahay. So, habang nagbabahay-bahay po kami, nagbabible study po kami. So, doon, habang sumasama po sa kanila, doon ko rin po nalalaman yung mga salita ng Panginoon. Hanggang parang naging Bible study rin po sa akin habang sumasama ako sa kanila, nagbabahay-bahay. Hanggang sa nagkaroon po ng crusade ulit, ang Creekland Church, at doon na po ako nakapag-baptize. And nung nabaptize po ako lang po yung mag-isang tumayo. Wala po akong naging kasabay nung panahon na yun.
0: So ano po yan, like, paano po nangyari na nakilala po ng family po ninyo yung mga nag-visit po sa inyo sa bahay na nagba-Bible study?
1: Nung una kasi merong nag-crusade ulit. Nag-crusade sa amin. Tapos, nagtaka sila mama, papa, bakit parang familiar yung mga kanta ng mga Adventist song. Tapos, yun. Nagulat na lang ako na nabinyagan na pala sila, tapos Adventist pala. Tapos nagulat na ako na Adventist pala kami, dati pa na backslide lang, yun lang yung nalaman ko nung time na yun. Tapos yun, hanggang sa nakilala ko yung mga dumadalo sa amin sa bahay, tapos sumasama ako sa kanila, yun na yun, nag-start na yun doon na unti-unti ko nakikilala yung salita ng Panginoon sa pagbabahay-bahay, tapos pagbabible study.
0: So, during the Bible study, Kuya Danny, ano po yung topic talaga na tumago sa puso niyo, na nagpa-decision po sa inyo na tanggapin yung Panginoon through baptism?
1: Ano, yung unang-una, ano, yung pagkain, tapos yung sabat, tapos yung na Diyos pala, yung Panginoon nating Jesus, na talagang mas nakilala ko siya kasi biruin mo, nagsakripisyo siya, di ba? Sa atin, kahit na dapat na yung mga basura na tayo, wala na tayong halaga sa Panginoon, pero ano, doon, mas lalo kung nagkaroon ng interest na mas makilala lalo yung Panginoon. Doon, so doon
0: so, po. So, nung time na yun, Kuya, dahil na nakabalik na yung family mo, yung magulang mo, pati ikaw na-baptize, nung journey mo na pag na kumbaga bagong buhay kay Kristo, may mga nangyari ba, may mga pinagdaanan ka ba na talagang sumubok sa pananampalataya mo?
1: Naku, marami.
0: Sige, alam nga, Kuya, pwede mo bang share yan?
1: Pero limited lang yung oras natin eh. Pero sige, tatry ko lang. Yung naging sa sobrang committed ko sa Panginoon, naging EY leader po ako ng 6 na taon. Tapos lahat po ng programa ng lalo na sa mga kabataan, very hands-on po ako, very supportive po ako. So kilala po ako ng ano, ng mga ibang mga kapatiran natin sa Area 5.
0: Ano po yung mga nangyari doon, Kuya? Kuya Danny, na mga pagsubok na pinagdaanan niyo po na talagang sumubok sa faith po ninyo mula nung tinanggap niyo po yung Panginoon?
1: Yung update, fast forward, yung after nung 6 years na yun, dahil sa sobrang sipag ko, parang galit sa akin yung si Satanas, kasi talagang ginawa niyang dilubyo yung buhay ko. Nung mahilig, ang hobby ko po kasi ay mag-rides, tapos mahilig akong gumala. Eh, nangarap po ako na magkaroon ng sariling sasakyan. Dahil nga, ang purpose nun ay may gala ko yung aking mga magulang. Si mama po ay half comatose. Si papa po ay dekada na pong mayroong epilepsy. And then ako lang po yung kasama nila lagi sa isang kwarto. Bali, ang bahay po namin, may mga kwarto-kwarto po. Yung ibang kapatid ko ay may mga kalibin partner na po. Pero isang bahay lang po kami.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, nung nangarap ako, nagkaroon po ako ng sariling sasakyan. Pero yung sasakyan na yun, kasi grab food po ako, hindi po ako makakuha ng sariling sasakyan pag siniyayan ko ng bangko, kasi maliit lang yung kinikita sa grab food eh. Kaya ang ginawa ko, sumugal po ako doon sa hindi ko nababanggitin yung pangalan ng ano na yun. Meron isang parang company, parang third party na magdadown ka lang ng malaking pera, grab and joyride ready na yung sasakyan. So, sumugal po ako doon sa ganung ano, nag-loan ako ng pera na malaki sa bangko. Okay lang sabihin yung presyo? Okay lang, no?
0: Sige lang po.
1: Nag-loan po ako ng 120K. Tapos, pumunta po ako doon sa company na yun na magdadown ng malaki. So, dinown ko po doon is 100. Binili nila yung motor ko ng 60K. So, 160K po lahat ng ano, na na-down ko po doon sa kanila. Doon sa part na yun. So, to make the story short, nawala po yung sasakyan ko. Tapos, yung pera na dinang ko doon, bumalik lang po sa akin 80K. Tapos yung pera po na inutang sa bangko, 3 years ko na pong binabayaran na hindi ko po napakinabangan. So parang naiskam po ako. Kasi yung sasakyan po, ay hindi po ako nakikita sa portal ng LTFRB. So, lumalabas na kulorum po ako. Mabiyahe ako ng kulorum. So, natakot ako kasi baka makulong ako. Kaya sinauli ko po yung sasakyan. So, parang na-scam po ako dun sa part na yun. And then, yung bago po may sauli yung sasakyan, yung pangarap ko po sa mga magulang ko na may pasyal sila sa mga gandang lugar, hindi ko po nagawa kasi yung naisakay ko lang po yung magulang ko papuntang hospital. Tapos pagdating ng hospital, doon po nalagutan ng hininga yung aking mama. Buhat-buhat ko po siya. Nilabas ko siya sa sasakyan, buhat-buhat ko po siya. Nakita ko po kung paano siya malagutan ng hininga habang buhat-buhat ko siya. Nakita ko paano mag-collapse yung mata niya. Yung parang, di ba yung mata natin kulay itim? Parang naging puti. Nag-shutdown. Doon ko po nakita yun. Tapos, after nun, yung nasa huli ko na yung sasakyan, kasi, yun nga, kolorum nga ako. Yung tingin pala sa akin ng panganay namin, niluloko ko yung magulang ko. Iniscam ko na yung magulang ko. Tapos, yung pera kasi na nabenta sa isang bahay, yun yung ginamit, yun yung sinisisi niya sa akin na yun daw yung ginamit ko para pang down doon sa sasakyan. Hindi niya alam na inutang ko yung pera para pang down. Tapos sinabi niya na niloloko ko daw. Hindi ko may lubos na maisip na meron siyang ganong kaisipan sa akin, na ang purpose lang naman nun ay nangarap lang naman ako na maipasyal yung mga magulang ko. Kasi ilang dekada na po silang nasa bahay lang, hindi po sila na lumalabas. Ako lang yung lagi nakakalabas. Siyempre, hindi rin po tayo nakapagtapos. So, yun lang isa sa mga simpleng bagay na pinangarap ko noon pero hindi po natupad. Naisakay ko yung magulang ko pero hindi naman naipasyal kundi mapuntang hospital. Tapos, yung namatay na po si mama, tapos sumunod noon, after 1 year lang po, pagkatapos ng isang taon, si papa naman po yung nagkasakit. And then si papa po, doon po ako mas lalong sinubok po ng Panginoon kasi, si papa po, may ugali po kasi siya, and then may samaan po sila ng loob ng mga kapatid ko. Kaya, ang problema po kasi, may mahilig siya sa bisyo niya, sa pag-iinom ng alak, sa kilawin, mga ganon. Yung kidney niya po ay nasira. Kaya ngayon, yung time na yun, ako po yung nag-alaga kay Papa. Tapos, wala po akong naging katuwang. Sa pagpapalit nga po sa ospital, ako lang po, isang beses lang po ang dumalaw yung pangalawa namin, dalawang beses naman yung panganay, pero saglitan lang. Nagkaroon po ako ng hinanay ng usama ng loob po sa kanila kasi parang ayaw nilang alagaan yung aking ama. Aminado naman po ako na may masamang pagkaugali ang aking ama sapagkat ang aking ama hindi po talaga nakapagtapos ng elementary. So, hindi po siya naturuan ng tamang, yung tamang pag-ugali, asal, ganyan.
0: Bali, kuya, no? Kuya, ano nakita natin na talagang parang it's somehow yung family talaga ninyo yung ginamit ng kaaway para matest talaga yung faith po ninyo, yung relasyon niyo po sa Panginoon. Pero after po ng mga misunderstanding, ng mga conflicts within the family issues po ninyo, like, ano po yung ginawa ng Panginoon during those times? Paano po kayo nagpatuloy at nagpapatuloy hanggang ngayon?
1: Ang ginawa ng Panginoon sa akin nung time na yun, yung inalagaan ko na si Papa sa ospital, yung isang beses po na kailangan na pong mapalitan ni Papa ng dugo, ay masalinan ng dugo, tawag dito, yung dialysis na siya. Ang problema, wala daw dugo yung ospital kasi naubusan ng supply. Kailangan na kasi parang critical na yung condition niya. So, Hindi ko po kinontak yung mga kapatid ko kasi nga parang ayaw naman nilang tulungan ako sa pag-aalaga. Ang nangyari po noon, iniwan ko po yung pasyente. May epilepsy po yun ha, si Papa. Iniwan ko po sa ospital. Pumunta pa ako ng QC. Yung ospital po ay sa RMC sa Pasig.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pumunta ako ng hindi pala sa QC, sa mga Red Cross. Naghahanap po ako sa Waze. Naghahanap ako ng mga mabibiling dugo. Tapos alam niyo po yung tipong ano, wala kang kasiguraduhan kung magkano yung isang bag ng dugo. Ang dala ko lang na pera ay 2,000. Tapos alalang-alala pa ako sa papa ko kasi may epilepsy yun. Tapos wala pa siyang bantay. Tapos hindi, kabisado ko kasi yung papa ko nung time na yun. Kasi hindi siya komportable. Paratang irritable siya sa pagkahiga niya. Minsan marami siyang request. Ako ay naisip na habang nagmamaneho ako, ako ay humahagulgol sa pag-iyak. Kasi hindi ko alam, baka mamaya inatake na pala ng epilepsy yun. Sinong mag-aana doon? Walang bantay yun.
0: Tama. So ano po yung ginawa ng Panginoon doon, Kuya Danny, na talagang nakita nyo na hindi kayo pinabayaan ng Panginoon during those times?
1: Ang ginawa ng Panginoon po, mga batid, ma'am, bago yung nagdadrip po ako noon, naghanap ng dugo, nagwo-worship po ako, ma'am. Kumakanta po ako ng mga worship song. Tapos yung sumuko ako na wala akong makitang dugo, bumalik na lang po ako kasi sobrang alala na ako sa papa ko. Yung ginawa po ng Panginoon pagbalik ko sa ospital, may naririnig po talaga akong boses na hindi ko manggaling kung saan. Sabi niya, parang bumalik ako doon sa blood bank. Yung room ng papa ko nasa fifth floor. Yung blood bank nasa baba lang. Sabi niya, parang sinasabi ng boses na narinig ko na i-check ko ulit yung blood bank. Tapos yung time na pagpunta ko po sa blood bank, nakita ko po yung nurse, nagtanong po ako. Sabi niya, "Sir, ay, kay Sir Danny po ba? Kay Andalaho po." Sabi niya, "Sir, meron na po tayong dugo para po sa kanya. Sobra, meron pa pong sobra. Kung gusto niyo pa pong umingi, sabihin niyo lang po sa akin." Doon po nakita ko na ano ko po yung Panginoon kasi sabi ko, may natutunan po ako doon na imbis na magreklamo, bakit parang nangyayari sa akin to? Yung time na magreklamo ko, ang ginawa ko kasi sa kanya, nag-worship ako sa kanya habang nagdadrive ako ng motor. Tapos na-bless po talaga ako nung time na yun kasi talagang nakita ko na binigay niya yung ano, yung pangangailangan ko. Sabi ko, parang gusto niya ipakita sa akin na hindi ko kailangan mag-alala kasi nandyan siya, alam niya yung mga kailangan ko para sa aking ama. Mm-hmm.
0: Yeah. Napakaganda nun, Kuya Danny, no, na sa mga panahon na parang suko ka na kasi parang ginawa mo na yung kaya mong gawin para makahanap ng dugo for your father, pero wala na talaga. Pero alam mo yon na ang nagawa mo na lang is mag-worship, kumanta, and then lo and behold, nung pagbalik mo ng hospital, the Lord made a miracle na hindi natin expected kasi parang wala, hopeless ka na sa situation na yun, pero doon natin makikita na talagang sa mga panahon na hindi natin alam kung ano yung gagawin, sa mga panahon na hindi natin alam kung ano yung dapat gawin, yung isang kailangan lang talaga na dapat gawin is talagang ano eh, kausapin mo yung Panginoon, it's either through prayer or through singing of worship songs, no, yung kumbaga, for sure, sa mga nakikinig sa atin, may mga nakaka-relate po sa atin na mga panahon na hindi nila alam kung anong gagawin, anong magiging sagot sa mga katanungan nila, paano nila mapuprovide yung mga kailangan sa pamilya nila, 'di ba, sa mga mahal nila sa buhay. Pero yung kwento nga po ninyo, no, na kahit na ganun man po yung mga pinagdaanan nyo sa family po ninyo, pero yung naalala nyo po yung Panginoon, na wala kayong iba nalapitan kundi yung Panginoon, and then yung Panginoon na yung gumawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kaya Kuya Danny, no, after that encounter sa Panginoon, ano po yung naging commitment nyo sa Panginoon ngayon?
1: Mas yun po, natutunan ko po talaga doon yung na magtiwala po talaga sa Panginoon. Tsaka isa pa, iniisip ko po noon yung time na parang gusto ko na mag-complain sa kanya. Yung parang yun yung nararamdaman ko. Pero hindi ko ginawa. Kasi iniisip ko yung mas mahirap pa nga yung sakripisyo niya kaysa sa atin eh. Diba? Yung sakripisyo niya, bumaba pa siya rito, tapos nilait siya, ang daming ginawa sa kanya. Pero yung sa akin, mas iniisip ko pa yung mga mabubuting gawa ng Panginoon sa akin kasi mas marami kumpara sa naranasan ko ngayon. Kaya yung pagkatapos nun, yung umabot din po sa point na namamalimos na po ako sa Facebook kasi nga may utang ako sa bangko, hindi ko mabayaran kasi nag-aala ako sa papa ko. Tapos yung mga gastusin sa ospital, yung mga pagkain, yung mga pampers, yung iba pa. Hindi ko alam kung saan ako makukuha. Meron naman pong mga binibigay sa amin kasi may paupahan po kami. Kaso lang, hindi ko alam kung sasapat yun. Ang gusto ko mangyari, makabiyahe ako sa pagmumubit. Yung time na parang feeling ko magkukulapse na ako sa pagbabantay. Kasi po, yung papa ko, hindi po siya katulad ng ibang pasyente na kalmado lang.
0: Mm-hmm.
1: Yung siya po talaga yung parang irritable siya, hindi siya makaano, hindi siya komportable, lagi siyang may request, pakamot, papaypay, tapos palitan pampers, bubuhatin siya kasi dumadosdos yung pagkahiga niya. Ano, every minute po yun. Ganon, tapos ang tulog ko lang po dun, 1 hour. Tingi-tingi lang po. So parang magkukulaps ako. Dun ko rin po nakita na kung wala, isa rin po yun yung nagbigay sa akin ng ano, yung Panginoon na kahit wala ka ng yung inisip mo na parang wala ka ng kaampe, bilang magpapadala yung Panginoon ng ibang tao, kung wala sa family mo na tutulong sa'yo, biglang may kusang tao na ipapadala sa'yo na hindi mo ganong kaklose, hindi mo ganong kakilala, kalugar mo lang. Tapos, naging kaaway pa ni Papa nyo nung time na
0: malakas pa siya,
1: naging kaaway pa ni Papa yun. Pero, nakakagulat lang na bakit isang tao na naging kaaway ni Papa na hindi mo naman ganong kaklose ay nag-volunteer na
0: amen,
1: na alagaan siya. Sabi ko, grabe talaga ang Panginoon kasi gumagamit talaga siya ng ibang tao para lang ano, masuportahan ako kasi ako ay feeling ko ay parang magiging pasyente na rin ako noong time na yun kasi hindi po biro talaga mag-alaga sa ospital. Kaya yung time na yun, pero inyo nga po, kahit okay lang sa kanya, kahit pagkain lang daw po, tsaka pa masahe.
0: Brain. So, talaga nakita natin, Kuya Danny, no, how the Lord works po during those difficult times, painful situation po, nung walang-wala kayo. At talagang napakabuti po ng Panginoon. Kaya maraming salamat, no, Kuya Danny, for sharing that. Sabi ko nga po na talagang naiyak kayo sa kwento kapag naaalala nyo talagang. Hindi lang dahil sa mga nangyari, but nakakaiyak yung kabutihan ng Panginoon na ginawa po sa iyo at sa pamilya mo. So bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, mga ka-TikTok, at dami na po nagko-comment sa atin, pero mabalikan ko po kayo. Ngayon po muna ay ating pong papapakinggan ng isang awiting may pinamagatang sa wakas by the Bereans.

0: Andito pa rin po kayo at nakikinig sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po yung kakwentuhan, DJ Rock. At sa mga nais po muli magbahagi ng kanila pong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo, maaari po kayong mag-text, tumawag sa numerong 0918-944-7891. Muli 0918-944-7891. Para kayo naman po ang next na mapapakinggan na kwento ng pagbabagong buhay kay Kristo. Lalo na po may mga all things nyo na mga testimony po dyan. So bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan with Kuya Danny, gusto ko pong batiin dito si Ma'am Arlinda Basilisco. Sabi niya po, magandang gabi sa lahat ng nanonood watching from Mackinley Hill, Taguig. Hello po sa inyo, Ma'am Arlinda. Kay Ma'am Teresita Galapon. At sabi nga po ni Ma'am, ni Sir, hindi ko alam kung babae o lalaki to, Javier Jazz. Sabi niya, good evening po, Sis Rock. I am one of the avid fan here at Pinugay Baras Rizal. Hello po, maraming salamat po sa inyo. Sabi po ni Sir Christian Roda, amen, God is good all the time. At napapa-amen din po dito sila Sir Herman Marasigan, sila Ma'am Mary Ann Panganiban, at si Ma'am Estela Tipon, hello po sa inyo. At si Ma'am Eden Sige, ayan, amen din po. Sabi nga po ni Ma'am Teresita, amen po, napakabuti po ng ating Panginoon, di po kayo pinabayaan. Amen po. At may comment din po sa ating YouTube channel si At Jesus Nato F4J. Ayan, sabi niya, hello, good evening po, watching from Pangasinan. Hello po sa mga taga Pangasinan dyan. So ngayon po, ipagpatuloy na po natin ang ating kwento with Kuya Danny. Kuya Danny, nandyan ka pa ba?
1: Okay pa, nandito pa.
0: Ayan, o nako, talagang marami kayong napapayak sa ating mga ka-TikTok ngayon. So, maraming salamat kay Danny sa pagbabahagi ng iyong kwento, no? Especially yung mga pinagdaanan mo after mo na ma-encounter o tanggapin talaga yung Panginoon sa iyong buhay. Talagang susubukin talaga yan, no? Yung iyong pananampalataya at the same time ang iyong ding relasyon sa Kanya. Pero ngayon, Kuya Alejan, Kuya Danny, gusto din naming malaman na after ng mga pangyayari sa buhay mo, yung simula na hindi ka nakapagtapos, may mga naranasan kang bisyo, yung hindi din maganda somehow yung relationship mo with your other family, siblings, at yung karanasan mo sa iyong mga magulang nung dumaan niya sila sa sakit at yung pumanaw nga yung iyong nanay. So gusto ko lang din malaman at ng mga ka-TikTok na sino na po si Kuya Danny after that encounter niya kay Kristo.
1: Mas lalong tumibay sa Panginoon kasi parang hindi ko na inisip yung mga kailangan ko para bukas. Parang alam ko na nasubok ko na yung Panginoon eh. Nasubok ko na kung paano niya ako samahan nung time na inaatake talaga ako ng dilubyo ng gaaway.
0: Mm-hmm.
1: Na kumbaga parang ano na lang sa akin ngayon nung time, itong time na to na nagpalakas sa akin yung pag-ibig ng Panginoon. Well, on process pa rin naman po kasi nung after nung namatay si Papa, ang malala nga po noon nung namatay po si Papa, namatay po siya na walang katabing anak niya. Nung namatay siya. Nung pag-alis ko po noon kasi kailangan ko pong bumiyahe para kumita ng pera kasi parang paubos na po yung pera ko. Wala pong iniisip ko po kung paano magkaka-pang-budget dito sa ospital. Bumiyahe po ako noon, tapos yung nag-volunteer po yung pinadala ng Panginoon, yung isang taong kalugar lang namin. Na yung paalis pa lang po ako, napaalam na ako kay Papa, nagwawala po siya na ayaw niya po akong payagan na umalis. Sabi ko, hindi pwede pa kasi kailangan kong bumiyahe para may panggastos tayo sa ospital.
0: Mm-hmm.
1: Kahit dalawang araw lang. Pinilit ko po yun na bumiyahe. Kahit na nagwawala na siya doon, ayaw niya akong payagan. Yun na pala yung time na mawawala na siya. Ang masakit lang po sa akin noon yung namatay siya na walang nag-comfort sa kanya. Walang anak. Ibang tao pa yung nasa tabi niya.
0: Mm-hmm.
1: Yun po yung araw-araw na inisip ko parang regret sa akin yun kasi sa mga huling sandali, ng kanyang buhay, wala siyang makita na anak niya. So, parang regret po sa akin yun. Tapos yung Namatay na sila papa, lahat po, pati yung pag-process ng mga papel, ako po rin po lahat, pati sa pagpapalibing, lahat, wala po akong binayaran, puro xerox, xerox lang, tsaka lakad. And then, yung time na, sorry po.
0: Okay lang po.
1: Yung time na okay na lahat, nalimig na sila papa, si papa, nandun ako sa bahay, alam niyo po, imbis na magpahinga ko, kailangan ko pa rin bumiyahe kasi nga may inoon akong binabayaran sa bangko na inutang ko na, na-scam lang din. Ay, naging dagdag po sa akin sa stress yun. Tapos yung bahay, maingay, may nagiinuman, may, minsan may nag-aaway pa yung mga boarders, may tumatahol na aso. So, hindi po nakakatulong sa akin. Umabot na po sa time na parang, habang nagdadrive ako sa movie, abang pag may lahat ng galit ko, pag once na may nangano sa akin ito, parang doon ko ibubuhos eh, bahala na, wala akong pakialam kung may barilyan o may ano, parang wala akong pakialam kung mamatay ako, mas mamatay, maganda kasi yung mamatay, edi para wala na, tapos na, hindi na akong maghihirap. Yun na yung time na umabot po ako sa ganung punto. And then yung time na, grabe talaga ang Panginoon kasi ginamit niya na naman yung, ginamit niya po yung church po, sinalo po ako ng church. Kumbaga, doon po ako pinapatuloy ngayon sa church. Kasi yung church po, doon po, yun po yung nakatulong sa akin. Kung saan, doon po ako nakapag-worship. Doon po ako nakapag-pray. Nang maayos, nang walang maingay. Hanggang sa nag-on process po na di-deliver ko yung sarili ko na bakit ko sasayangin yung buhay ko na bakit abot ako sa punto na may pagpatayin ako kay kanino, may maano ako dyan sa kalsada, eh kung pwede ko naman pang gamitin ang buhay ko para sa Panginoon. Yun yung nagparealize sa akin na, o nga no, bakit ko ba sasayangin na pwede naman, pwede pa namang i-process lang yung lahat ng pinagdaanan kasi ang Panginoon nga eh, yung buhay niya, di ba? Hindi niya naman sinayang. Ginamit niya yung para sa atin lahat. Di ba? So, bakit ako sasayangin ko sa isang walang kwentang bagay tapos mandadamay pa ako ng ibang tao? So, yun parang ano, tinuturo sa akin ng Panginoon na ang buhay, kahit na parang gusto na nating mawala sa mundo dahil sa mga pagpinagdaanan natin, parang gusto sa atin ituro ng Panginoon na hindi tayo dapat kailangan umabot dyan. Dapat kailangan natin ay gamitin natin yung buhay kasi regalo yan ng Panginoon. Kumbaga, gamitin natin to para sa Kanya, sa ikaluwalhati niya. Kaya, yung simbahan po, ginamit po talaga ng Panginoon. Tinulungan din po ng mga kapatiran na pinayagan po ako doon na doon muna tumuloy kasi po yun sa amin sobrang ingay po. Hindi po nakatulong talaga sa akin. So, sa lahat po ng ano, talagang napakabuti po talaga ng Panginoon sa buhay ko kasi mula umpisa hanggang ano, hindi ko po alam kung bakit nangyayari sa akin to noong time na yun. Sabi ko may purpose po siguro at ito po yung purpose na makita po ng lahat ng mga nanonood po ngayon na ang Panginoong Diyos po ay hindi po nawawala. Hindi po talaga tayo papabayaan basta magtiwala po tayo sa Kanya. At maniwala po tayo sa Kanya at higit sa lahat, hindi po natin siya pwedeng questionin kasi yung mga bagay na nangyayari sa atin na hindi natin maintindihan kung ano ba talaga ang plano ng Panginoon ay may purpose pala lahat yon. So naging blessings din po sa akin lahat ng mga pangyayari na yon at higit sa lahat ay nakapagpatibay po sa akin pananampalataya. Kaya ngayon po, wala na rin po akong balak na ano na mag-aral pa ulit. Pero kung lulubin po ng Panginoon, dito na lang talaga ako sa simbahan. Bahala na kahit ano. May nag-ano na nga po sa akin, nag-offer na sumampad ako sa barko kasi mayroon pong may kaibigan po ako na na 4 months, 5 months.
0: Tumulong.
1: 4 months, 5 months lang nag-uwi ng 400K. Sabi ko, hindi na kasi may sabat din yan eh. Sabi ko, dito na lang, okay na ako sa pagmumumit kasi malaki rin naman ang kinikita, basta masipag ka lang. Tsaka isa pa, hawak ko yung oras ko, lahat po ng activities sa church na susuportahan ko. Lalong-lalo na yung mga youth banding sa aming church, lahat ng mga camping ay nabibigyan ko po ng time. Kaya hindi ko na po hinahangad ng magandang buhay kasi alam ko naman na yung Panginoon magbibigay ng provide sa lahat ng aking mga pangangailangan. Napatunayan ko naman po yan sa testimony ko na mula umpisa yung hanggang sa ano, hindi talaga tayo pinapabayaan ng Panginoon basta magtiwala lang tayo sa Kanya.
0: Amen. Ako naman, naibigay na ni Kuya Danny yung kanyang pabaon, no, sa mga ka-TikTok. Pero Kuya Danny, baka gusto mong pasalamatan, ano ba yung church na kumukupkop sa inyo po ngayon?
1: Ang Creekland Church po sa Area 5 ng South Taguig District, si ang Creekland SDA Church po. So doon din po naman po ako naka-member sa Creekland. So salamat po sa lahat ng mga members, kapwa ko officers diyan sa board. Maraming salamat po.
0: Amen. Napakabuti, no, na sabi nga kung yung mga mismong pamilya natin na mahal sa buhay yung wala sa ating tabi sa mga oras ng pangangailangan, pero ang Panginoon hindi magpapabayaan na ginagamit niya yung ating mga pamilya, ng pamilya ng Panginoon, no? Yung mga kapatiran, kaibigan, ka-churchmate, sa mga ministry, talagang yun yung ginagamit niya to extend yung grace talaga ng Panginoon. At maramdaman natin yung presensya ng Panginoon sa mga tao na atin pong nakakasama. Kaya may mga napapa-amen dito, si Ma'am Aiden Sige. Ayan, sabi niya, napakabuti talaga ng Panginoon. At sila Ma'am Teresita Galapon. Kaya maraming salamat, no, Kuya Danny, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Ako yung naging baon ko sa kwento mo na tumatak talaga sa akin. Yung sinabi mo na, bakit ko ba sasayangin yung buhay ko? Bakit ko hahayaan na parang, di ba, usually, ganun tayo eh. Kapag dumaran tayo sa matinding pagsubok na parang gusto ko nang mamatay, gusto ko nang matapos yung buhay ko, kasi parang yun na lang yung quick, kumbaga, quick solution to end all the pain that we are going through. Tama po ba sa mga nakikinig sa atin ngayon? Na for sure, ay nakaka-relate po kayo. Baka mga napapaisip na po kayo na gusto nyo nang tapusin ang buhay ninyo dahil sa mga problema. Nako po, kagaya nga po ng sabi ni Kuya Danny na, bakit ko ba sasayangin yung buhay ko? Eh kung binibigyan pa ako ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay. Kasi yun nga po, diba, bawat gising is a blessing po, mga kapatid, na may pagkakataon pa tayo na maitama yung ating pong mga sarili at maramdaman at maranasan yung talagang totoong plano at purpose ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kaya sabi po dito ni Ma'am Estela Tipon, amen po ulit kapatid, pagkatapos mong dumaan sa mga nakakaiyak na mga karanasan, ito na, pinapatunayan mo na kung gaano kabuti ng ating Panginoon na ating pinaglilingkuran, purihin ang Panginoon. Sabi po ni Ma'am Milet Lirio, to God be the glory, from Hebrews 13 verse 5. At sabi nga po dito na talagang napapa-amen po ang mga nakikinig ngayon. Kaya po, Kuya Danny, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento sa ating mga ka-TikTok. Maraming salamat po sa pakikilahok sa amin ngayong gabi, sa pagpa-participate, sa pag-share din po ng inyo pong mga reflection kung gaano po kayo na-bless sa kwento po ni Kuya Danny. Maraming salamat po sa pagsama sa akin tonight. At patuloy niyo pa rin po kami samahan every Tuesday, 8 PM, dito lamang sa 89.1 FM. At ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, ako po ang iyong kakwentuhan, DJ Rock, na nagpapaalalang rararaki road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk.
2: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
3: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
4: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
3: This is Jaisel Diaz.
4: And this is Rocky Lokban.
3: Tara, samahan niyo kami every Tuesday, 8 PM. Dito lang sa AWR 89.1 FM.
5: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Welcome po mga kapatid sa ating pag-aaral na may temang propesiyang kaloob ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay Mysteries of Bible Prophecy. Misteryo. Kinaaaliwan natin ito, di ba? Gusto natin ang mga misteryosong kwento, misteryosong libro, misteryosong palabas sa sine, at mga misteryosong lugar. Isa sa misteryosong lugar ay ang syudad sa tuktok ng Mount Andes sa Peru na gawa ng mga Incas. Bakit at kung paano ito ginawa ay isang kababalaghan? Nariyan din ang Stonehenge sa England para saan at paano nilagay ang mga naglalakihang mga batong ito sa ibabaw ay isa ring misteryo. Mga batong inukita ng mukha sa Easter Island. At kahit dito sa Pilipinas ay meron ding misteryo. Isa na dito ang misteryo ng Yamashita's Gold na sinasabing nakatago sa kuweba sa isang lugar sa Luzon. Kamakailan lang ay mayroon daw na nakahanap nito, pero kahit ang mga detalye ay nababalot pa rin ng misteryo. Ang Biblia ay marami ring misteryo. Walang aklat ang sobrang minahal, ngunit sobra ding kinatakutan gaya ng Biblia. Ito ang pinakamabentang libro, subalit ito rin ang pinakanakalilitong intindihin ayon sa iba. Maraming tao ang may Biblia. Mayroong ilang nagbabasa nito, ngunit kakaunti lamang ang lubusang nakakaintindi. Nasubukan mo na bang magbasa ng parte ng Biblia, ngunit hindi mo maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito? Ang pinakauling aklat ng Biblia, ang Apokalipsis, ay punong-puno ng misteryo. Nandyan din ang misteryosong babae na nakasakay sa kakaibang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay sa Apokalipsis, Kabanata 17. Sa Apokalipsis, Kabanata 12 naman, ay matatagpuan ang misteryosong babaeng buntis na nakatayo sa ibabaw ng buwan habang may dragon na nag-aabang na handang-handang kainin ang kanyang sanggol sa oras na mailuwal ito. Nariyan din ang mga misteryosong anghel na lumilipad sa himpapawid at ang 4 na misteryosong mga ngabayo. At mayroong misteryosong hayop na may kalakip na tatak, ang 666, ayon sa Apokalipsis Kapitulo 13, 1 at 18. At nakita ko ang isang halimaw na umahon sa dagat. May 10 sungay at 7 ulo. At sa kanyang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kanyang mga ulo ay may mga pangalan ng kalapastanganan. Kailangan dito ang karunungan. Ang mga may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng tao. Ang bilang nito ay 666. Narinig nyo na ba ang 666? Ito ay tatalakayin natin sa mga susunod nating pag-aaral. Dahil nga po sa mga misteryong ito, marami ang natakot at patuloy na naguguluhan. Akala ng iba, ang aklat na ito ay sarado at imposibleng maintindihan. Matanong ko lang po kayo, sa inyo pong palagay, ang Apokalipsis ba ay sarado o bukas na aklat? Hayaang ipaliwanag ng Biblia ang kasagutan at basahin po natin ang sagot sa Apokalipsis Kapitulo 1, Talatang 1. Ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Anya upang ipahayag sa Anyang mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan. Ang katagang Apokalipsis ay nangangahulugang maglantad o magbukas. Ito ay kabaliktaran ng magtago o magkubli o magsarado. At ano po ang sinasabi ng talatang ito? Ang sagot ay Apokalipsis nino ng Panginoong Hesukristo. Sa aklat na ito, mas ipinapakilala sa atin si Hesukristo. At sa gayon ay inilalantad kung sino at kung ano ang tunay na anyo ng Antikristo. Ngayon, ang aking unang tanong, sa tingin niyo po ba gusto ng Diablo na may makilala natin ang ating Panginoong Hesukristo at mailantad ang Antichrist? Sagot, di po ba hindi?
Kaya nga po ginagawa ng Antikristo ang lahat ng paraan para hindi mapag-aralan ng masinsinan ang Apokalipsis. Alam niyo po ba na mayroong biyaya sa mga nagbabasa, nakikinig at tumutupad sa aklat na ito? Mababasa natin ito sa Apokalipsis Kapitulo 1, Talatang 3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Ano ang dahilan kung bakit tayo nagbabasa at nakikinig? Para tuparin ang mga nakasulat dito. Kung hindi natin susundin ang mga nakasaad sa aklat na ito, wala itong magiging bisa sa buhay natin. Kailangan nating sundin ang salita ng Diyos upang mabago ang ating buhay. Ang Apokalipsis ay naglalaman ng 404 na verses at 276 nito ay makikita sa ibang bahagi ng Biblia. Kaya upang lubusan mong maintindihan ang aklat ng Apokalipsis, ay kailangan mong pag-aralan din ang iba't ibang bahagi ng Biblia. Samantala, mayroong isang aklat ng Biblia na lubusang naghahayag na makaulugan ng mga simbolo sa Apokalipsis. Maaari po bang hulaan ninyo kung anong aklat ito sa Biblia? Ang sagot ay ang aklat ng Daniel. Ang Daniel at Apokalipsis ay dalawang dakilang kambal na aklat ng propesiya sa Biblia. Ang bawat isa ay nagtutulungan upang may paliwanag ang propesiyang nakasaad sa bawat aklat. Bago tayo magsimula sa ating pag-aaral ng propesiya, kailangan po muna nating masagot ang katanungang paano natin mabibigyang kahulugan o paano natin maiintindihan ang propesiya. Kung kayo po ay kumukuha ng mga detalye, pakisulat po nito. Merong dalawang prinsipyo upang maintindihan natin ang propesiya. Unang prinsipyo, ang Biblia ang magpapaliwanag sa anyang sarili. Mababasa po natin ito sa 2 Pedro Kapitulo 1, Talatang 20, na maalaman muna ito. Alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Kaya, mga kaibigan, hindi po ito interpretasyon na galing sa akin o sa isang simbahan o sa kanino man, kundi sa Biblia lamang. Hahayaan nating ipaliwanag ng Biblia ang kanyang sariling simbolo. Ang pangalawang prinsipyo, iambing ang kasulatan sa ibang kasulatan. At ito ay mababasa natin sa Isaiah Kapitulo 28, Talatang 9 at 10, kung saan sinasabi sa Biblia, sa pagkatuntunin sa tuntunin, letra sa letra, bilin at bilin, dito'y kaunti, do'y kaunti. Kaya ihahambing natin ang talata sa isa pang talata at pagsasamahin natin ito upang mas maliwanag nating maintindihan ang itinuturo ng Biblia. Ito ay gaya ng pagbubuo ng isang puzzle. Kailangang pagtagpi-tagpiin muna natin ang bawat piraso nito bago natin makita ang buong larawan. Ito ang pamamaraan ng pag-aaral ng Biblia. Hayaan nating ipaliwanag ng Biblia ang kanyang sariling nilalaman at ihahambing natin ang mga kasulatan sa kasulatan upang maunawaan natin ang Biblia. Masusumpungan natin ang Panginoong Hesus sa kaparaanang ito na siyang makapagbabago ng ating buhay. Sa gayong pamamaraan, dumako na tayo sa ating pag-aaral ng propesiya. Simulan natin ito sa Daniel chapter 2. Bibigyan natin ng diin ang propesiya na naglatag ng pundasyon sa halos lahat ng propesiya sa Biblia. Milyong mga taon sa buong mundo ang nakalipas. Ngayon, may nagtatanong, saan ba tayo patutungo? Ang hinaharap ay parabang walang kasiguruhan. Sila ay naguguluhan. Sila ay nagtataka kung saan patungo ang ating mundo. Hindi na natin kailangang magtaka. 2,600 taon na ang nakalipas
nang ang isang sinaunang hari ay nagkaroon ng panaginip na nagbalangkas ng kasaysayan ng ating sanlibutan. Ito ay naisulat sa aklat ng Daniel sa Biblia, ikalawang kapitulo na nagsasabi sa atin ng isang kwento ng isang kapansing-pansing panaginip. Halika kayo at ating gamitin ang ating imahinasyon tungkol sa 2,500 taon ng matandang lunsod ng Babylonia. Noong panahong iyon, ang Babylonia ang nagahari sa buong mundo. Ito ang pinakamakapangyarihan. Ang Babylonia ito ay maraming beses na binabanggit sa propesiya. Sa katunayan, ang Babylonia ay 6 na beses na binanggit sa libro ng Apokalipsis. 6! May naalala ba kayo tungkol dito? Nakarinig na ba kayo ng numerong 6 sa Biblia? Di ba ito ay nakakabighani? Sa Babylonia ito nagmula. At ito ay makikita natin sa mga susunod nating pag-aaral. Ang lalaki na nagkaroon ng panaginip ng panahong iyon ay ang hari na namumuno sa Babylonia, na noon ang pinakamakapangyarihang kaharian sa mundo. Sa kanya lamang 2 taon bilang hari, si Nabucodonosor ay nagtungo sa kanyang higaan isang gabi na may kabalisahan sa kanyang isip. Siya, tulad ng lahat sa atin, pagkaminsan ay nag-aalala tungkol sa hinaharap. Siya ay nag-iisip gaano kahabang taon pa ang itatagal ng kanyang kaharian. Sa bandang huli ay inantok at nakatulog siya. Nang ang hari ay magising sa kanyang paudlot-udlot na pagtulog, siya ay nabagabag. Alam niya na siya ay nagkaroon ng panaginip at nalalaman

inip na aking nakita at ang kahulugan niyon? Sa orinal, ang hari ay nagtanong ng, maaari mo bang sabihin kung ano ang napanaginipan ko kagabi? Mapapansin si Daniel ay sumagot sa talatang 27. Si Daniel ay sumagot sa harap ng hari at nagsabi, ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi maipapaaninaw sa hari kahit na mga pantas na tao, ng mga engkantador, ng mga mahikuman o ng mga manghuhulaman. Ngunit sa talatang 28, sinabi ang ganito, ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim at siyang magpapaaninaw sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. Ito ang sabi ni Daniel. Mayroong Diyos sa langit. Hindi natin may pagkakaila ang katotohanan. Minsan, hindi natin akalain, ngunit ngayon ay malalaman natin ang makatibayan na ang Panginoong Diyos sa langit ang maghahayag ng panaginip sa Daniel Kapitulo 2. Ang Panginoon sa langit ang maghahayag ng lihim. Ang dakilang sikreto ng ating hinaharap. Walang sino man ang nakakaalam ng mangyayari sa kinabukasan. Ang Panginoong Diyos lamang ang nakakaalam ng ating hinaharap. At ngayon, ating makikita kung paano ipinabatid ng Diyos ang mangyayari sa mundo sa mga huling araw. Ayon sa Daniel Kapitulo 2, talatang 31 hanggang 35. Ikaw, O Hari, naakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo at ang anyo niya'y kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang bisig ay pilak, ang kanyang tiyan at ang kanyang hita ay tanso, at ang kanyang binti ay bakal, at ang kanyang mga paa ay isang bahagi ng bakal at isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitignan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng kamay na tumama sa larawan at kanyang paang bakal at putik na luto at mga yaoy binasag. Na magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso at ang pilak at ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa magiikan sa tagaraw at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon. At ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Mula sa pasimula hanggang sa katapusan ng buong panaginip ay pawang tumpak sang-ayon sa pagkakaalaala ng hari. Isipin na lamang kung papaanong namangha si Nabucodonosor habang sa kanya ay sinasalaysay ng kabataang lalaking ito ang bawat detalye ng panaginip gaya ng mismong nakita niya. Ngunit ano ang kahulugan ng panaginip? Iyon ang ikalawang bahagi ng kwento, ang kahulugan. Sa ilang mga salita ay iginuhit ng Diyos ang pangunahing direksyon ng kasaysayan mula sa panahon ng Babylonia, 600 taon bago ipinanganak si Jesucristo hanggang sa kasukdulan ng kasaysayan ng mundo sa katapusan ng panahon. Ito ang pakahulugan na kinasabikang mapakinggan ni Nabucodonosor. Diretsahang nakatingin sa hari, sinabi ni Daniel, ikaw ang ulo na ginto. Ayon sa Daniel Kapitulo 2, 38. Ang Babylonia ang ulo, ang bansa na sinasagisagan ng ginto. Isang ngiti ng kasiyahan ang maaaring makita sa mukha ng hari habang naririnig niya ang mga salitang iyon. Ang matandang Babylonia ay ang gintong imperyo ng gintong kapanahunan. Masagana sila sa gusaling may dekorasyong ginto. Meron silang higit 200 na templo na may gintong dekorasyon.

naroon sa loob ng Babylonia ang templo ni Marduk. Ito ay 91 metro ang taas, binabalutan ng azul na glaze, tisa sa labas, nababalutan ng ginto sa loob, doon sa isang templo lamang. May 18 toneladang ginto ang ginamit. Si Bel-Marduk, ang chief god ng Babylonia, ay may gintong imahin na may gintong trono bago ang gintong altar katabi ang gintong kandelero. 7.5 metrong tonelada ng purong ginto ang ginagamit sa altar at trono lamang. Ang ginagamit noon ng mga Babylonians para maging konkreto ang kanilang gusali ay ginto. Hindi ito may pagkakaila kaya sinabi ng Diyos kay Haring Nabucodonosor, ikaw ang ulong ginto. Sa loob ng lungsod ng Babylonia ay may hanging gardens, isa sa 7 kahanga-hangang sa matandang daigdig. Ang mga arkeologo ay nagtantiya na ang dingding ng Babylonia ay mayroong 30 metro ang lapad at 30 hanggang 100 metro ang taas. Sa tuktok ng mga pader, sa Babylonia ay may lugar para sa karera ng mga chariot. Ipinapakita nito na merong malawak na daan sa tuktok ng lungsod. Sa panahong iyon, walang anumang sandata ang makakatalo sa Babylonia. Kaya sa kuro-kuro ni Haring Nabucodonosor, ito ay magtatagal habang panahon. At natuklasan ng mga arkeologo sa mga labi ng Babylonia ang isang tablet na naglalarawan ng hangaring ito. Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng Isagila at ng Babylonia, ay pinatitibay ko at tinatag ang pangalan ng aking paghahari magpakailanman. Ngunit ang Babylonia ay nagtagal lamang ng 66 na taon mula 605 to 539 BC. Kung si Daniel ay isa lamang tusong politiko na nagnanais na magkapangalan para sa kanyang sarili sa Babylonia, ay maaari na niyang itigil ang pagpapaliwanag ng panaginip sa puntong iyon habang ang hari ay masaya. Ngunit si Daniel ay mayroong mensahe na nais ng Diyos na ihayag sa sanlibutan. Isang mensahe, hindi lamang para sa anyang panahon, ngunit isang mensahe na may kaugnayan hanggang sa katapusan ng kasaysayan ng mundo. Kaya nga si Daniel ay may pagpapakumbaba, ngunit buong tapang na nagsaysay sa hari. At pagkatapos mo, ay babangon ang ibang karian na mababa sa iyo. Ayon sa Daniel, Kapitulo 2:38, ang ngiti ng kasiyahan ng hari ay maaaring mawala agad nang kanyang marinig ang mga salitang iyon mula kay Daniel. Ang palalong hari ng Babylonia ay hindi nagnanais na may iba pang bansa na mamumuno sa sanlibutan. Dinais ni Nabucodonosor ang kanyang kaharian ay tumagal magpakailanman. Ngunit sinabi ng Diyos na ito ay hindi magtatagal. Isang panibagong kaharian ang kukuha ng kanyang lugar. Sa katunayan, inihula na ng Diyos ng eksakto kung paanong ang lungsod ay sasakupin. Halos 200 taon bago pa ito masakop. Sinabi pa nga ng Diyos, kung sa pamamagitan nino ito mangyayari, si Ciro ang Mede, ang kanyang pangalan ay ibinigay mula sa hula 150 mga taon bago pa siya ipanganak. Tanong, paano natalo ng Medo-Persia ang Babylonia? Paano nangyaring nakadaan sila sa napakalapad na pader? Ipinahayag ng propesiya ng Biblia kung papaano masasakop ng Medo-Persia ang Babylonia. 150 taon bago ito mangyari, si Haring Ciro ang nakatalo sa Babylonia. Ito ang hula sa Isaias Kapitulo 45:1. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis. Kay Ciro ng kanyang kanang kamay ay aking hinawakan
upang magpasakop ng mga bansa sa harap niya. At aking kakalagan ang mabalakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya. At ang mapintuang bayan ay hindi masasarhan. Sa panahon ng paghahari ni Belsasar, ang mayabang at palalong apo ni Nabucodonosor ay sinakop ni Ciro ng Mede ang Babylonia. Sa loob, si Belsasar at ang kanyang mga maharlikang tao ay hindi nangangamba. Sa katunayan, sila ay nagkaroon ng pagsasalo-salo habang sila ay umiinom ng alak sa mga ginintuang lalagyan na kinuha ni Nabucodonosor mula sa templo sa Jerusalem, ay pinupuri nila ang mga diyos ng Babylonia. Hindi nila nalalaman na mga hula ni Isaias at Daniel ay unti-unti nang nagaganap. Hindi mawasak ni Ciro ang mga pader sapagkat sila ay napakataas at lubhang makapal. Kaya siya ay gumawa ng ibang paraan. Inilis niya ang mga agos ng ilog na dumadaloy patungo sa sentro ng lungsod at ang kanyang mga sundalo ay gumapang sa ilog hanggang sa makasumpong sila ng daan papasok sa lungsod. Isang tao sa kapabayaan o pagtataksil ay iniwang bukas at walang bantay ang malaking pintuang daan na gawa sa tanso ng hari ay napatay at ang kanyang pamahalaan ay naigupo. Noong Oktobre 13, 539 BC, ang Babylonia ay sumapit sa kahiyahiyang katapusan tulad na lamang ng sinabi ng hula. Ang dibdib at bisig ng imahin ng ribulto ay sumisimbolo sa kaharian ng Medo at Persia. Ang Medo-Persia ay naghari mula 539 hanggang 331 BC. Dito'y mapapansin natin na ang halaga ng metal ay pababa mula sa ginto patungo sa pilak. Ang pagsasanib ng pamahalaan ng mga Medes at mga Persyano ay tunay na mas mababa sa maringal na imperyo ng Babylonia. Ngunit pinamunuan nito ang gitnang silangan ng dalawang siglo. Inihula ni Daniel na ang kaharian ng pilak ay madadaig din ng isa pang kaharian. Ang talaan ng pagtatagumpay ay nakatala sa bato, ang Cyrus Silindro. Ngayon, ang talata ay nasa museo ng London, England. Katunayan ng hula sa Biblia ay totoo. Sa pamamagitan ng Biblia, ang Panginoong Diyos ay nagsabi na matatalo ang Medo-Persia. Matatalo nila ang Babylonia. At bago pa mangyari ito, ito ay itinala at inihula na ng ating Panginoon. Ang Panginoong Diyos ang may alam ng ating hinaharap, kaya magtiwala lang tayo sa Kanya. Ang dibdib at bisig ng imahe ng ribulto ay sumisimbolo sa kaharian ng Medo-Persia na naghari mula 539 hanggang 331 BC. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisagan ng tanso at sasakupin nito ang mga naunang kaharian. Ito ay naitala sa Daniel Kapitulo 2, talatang 39. Ito ba ay nangyari? Ang hulang ito ay naganap ng matalino at batang heneral na si Alexander the Great ay tinalo si Darius III ng Persia sa labanan sa Arabella noong 331 BC at ang ikatlong imperyo ay ang Gresya. Tugmang-tugma sa pagsasalarawan, halos lahat ng mga baluti na suot ng hukbong Grego ay gawa sa tanso, ang ikatlong metal sa panaginip ni Nabucodonosor. Sa murang gulang na 25, ang batang si Alexander ay naging pinuno sa isa sa pinakamalawak na imperyo na nakilala sa buong mundo. Ang mananalaysay na Grego na si Arian na sumulat ng aklat tungkol kay Alexander ay nagsabi, "Ako ay naniniwala na walang bansa, lunsod o tao man na ang kanyang pangalan ay hindi nakilala." Sinabi ni Alexander, "Parang sa akin ay may makapangyarihang kamay na gumagabay mula sa pagkapanganak at mga ginagawa." Ito'y nakatala sa Historical Library
Book 16, chapter 12. Ang makapangyarihang kamay ba ng Diyos ang gumagabay sa aking buhay? Kung ang Diyos ang gumagabay sa kasaysayan, kung siya ang gumagabay sa kaharian ng daigdig, gagabayan din niya ang ating buhay. Sa Isaiah 58:11 ay sinabi, "At akong si Yahweh, ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Kaya ngayon, kung ang buhay ninyo ay may kalituhan, may kaguluhan at walang saysay, hayaan ninyong ang Panginoong Diyos ang siyang magkontrol ng inyong buhay para siyang gumabay sa inyo. Walang dakilang kapayapaan kung hindi ka lalapit at magsusuko ng iyong buhay sa ating Panginoong Diyos. Kung ang Diyos ay ginagabayan ang makaharian ng daigdig, siya din ang gagabay sa atin. At kung pabayaan natin siyang pumatnubay sa atin, makikita natin ang kapayapaan sa ating buhay at pag-asa sa hinaharap." Ngunit bumalik tayo sa Gresya. Si Alexander ay namatay bago ang kanyang 33 kaarawan ng dahil sa lagnat. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang imperyo ay humina at nahati sa ilang bahagi hanggang sa nagwakas. Noong Hunyo 22, 168 BC, sa labanan sa Pedna, napahamak ang imperyo ni Alexander na dakila. 144 na taon pagkatapos na siya ay namatay, ayon sa History of Rome, Book 3, Chapter 10. Sa ngayon, ang hula ay malinaw na natutupad sa mga pagkakasunod-sunod ng imperyo. Kung naalala ninyo ang panaginip, ay humula ng apat na mga imperyo sa mundo. Ang isa pagkatapos ng isa. Ang Gresya ang sumisimbolo sa tanso, sa metal na imahin. Ito ay naghari mula 331 up to 168 BC. Ang kagulat-gulat na bagay noong 200 taon bago mamahala ang Greece. Sinabi na ng Panginoong Diyos na ito ang 3rd imperyo ayon sa Daniel Kapitulo 8:21. Makikita ninyo, mga kaibigan, alam ng Diyos ang ating hinaharap. At ito ang makikita natin ngayon. Ating balikan ang kasaysayan ng gabing iyon nang ito'y sinulat ni Daniel. Sinasabi niya na ang Diyos ang nakababatid kahit hindi pa ito nangyayari. Nakakagulat kung paano ito akma sa hula. Atin ngayong basahin ang Daniel Kapitulo 2:40 at ang 4th na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibhasay, ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng mga bagay. Kung paanong dinikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya'y magkakaputol-putol at madidikdik. Kaya ito ay may bakal na binti, ang 4th na imperyo. Sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang 4th na kaharian? Ang sagot po ay ang Roma. Tunay nga, ang bakal ay ang angkop na metal para sa Roma o Imperyong Romano. Sa panahong ito ng pamumuno ng Roma, may dalawang mahalagang pangyayari ang nangyari. Una, si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem. Isang kautosang pambuwis na Maromano ang nag-adya sa kanyang mga magulang na magtungo sa lungsod ni David, ngunit ang kanyang kapanganakan doon ay kaganapan ng mga hula tungkol sa Mesayas. Ikalawa, si Jesus ay ipinako sa Judea sa ilalim ng pamamahala ng mga Romano. Isang gobernador ng Romano ang nagpahintulot para si Jesus ay parusahan at si Jesus ay ipako sa krus ng mga Romanong sundalo. Ngunit ngayon, ang mga pangyayari sa propesiya ay nagbago. Wala ni isamang imperyo sa mundo ang susunod sa Roma. Totoo na ang binting bahagi ay ang pinakamahabang parte ng ating katawan. Kaya ang Roma ay namahala ng mahabang panahon. Sa loob ng 500 taon, ang Roma ay namayagpag. Ang kanyang pamantayan ay naipalaganap
mula sa British Isles hanggang sa Northern Africa, mula sa Iberian Peninsula hanggang Asia Minor, mula sa Atlantic Ocean hanggang sa Black Sea. Ang Roma ang pang-apat na imperyo, ang bakal na monarkiya. Ang Roma ay namahala mula 168 BC hanggang AD 476. Romano siyempre ang namahala nang dumating si Jesus Cristo sa mundo. Si Jesus ay pinarusahan ng Romanong gobernador. Pinako sa pamagitan ng Romanong sundalo. Romanong sundalo ang naghati-hati ng kanyang damit ang nagbantay sa kanyang libingan. Ito ay dahil sa pangunguna ng mga Pariseo. Ngunit nang si Jesus ay mamatay sa krus, sinong may gawa o dahilan ng kanyang kamatayan? Namatay siya para sa ating lahat. Ang Biblia ang nagsabi sa Juan Kapitulo 3, talatang 16. Ating pong basahin ito. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay namatay para sa iyo at para sa akin, para tayo ay maligtas. Ganyan niya tayo kamahal, at ako'y lakas loob na nagsasabing ang Apokalipsis ay kwento ni Jesus Cristo. Ito ay kung bakit ang libro ay nangungusap sa kanyang sarili at nagsasabing ito ang Apokalipsis ni Jesus Cristo. Ang buong libro ay nagsasabi ng tungkol sa kanya. Ngunit noong si Jesus ay namatay sa krus, ay hinati niya ang kasaysayan. Si Jesus ang sentro ng kasaysayan at ang paksa ng propesiya. Alam ba ninyo, kung mag-aral tayo ng Biblia, marami tayong madidiskubre. Makikilala natin ng gusto ang Panginoong Jesus Kristo. Itong libro ng Apokalipsis ang magtuturo sa atin na si Jesus Kristo ang ating tagapagligtas sa pag-aaral natin ng Biblia. Lagi nating makikita ang Panginoong Jesus Kristo. Kaya sa pag-aaral natin ng Biblia, masusumpungan natin ang Panginoong Jesus Kristo. Magpatuloy tayo. Ang sunod na katanungan, sino ang tumalo sa kaharian ng Roma? Ang ikalimang imperyo. Meron bang mayroong Babylonia, mayroong Medo-Persia, mayroong Greece, mayroong Roma? Ngunit ngayon ano? Alam natin mula sa kasaysayan na ang Roma ay nahati. Kaya sa pagkakasunod-sunod ng hula, ating masusumpungan ang sunod na kaganapan. Ito ang larawan ng paghahati-hati ng matandang imperyo ng Roma. Makinig po kayo kung paano ito nahulaan. Ito ay makikita natin sa Daniel Kapitulo 2:41. At yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri ay isang bahagi ay putik na luto ng magpapalyok, at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging kahariang hati. Ngunit magkakaroon niyaon ng kalakasan ng bakal. Yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahalo sa putik na luto, sa pamagitan ng karangyaan, katiwalian sa politika, at kabulukang moral, ay nawala ang katatagan at lakas ng Roma na naging madaling silain ng barbarikong tribo na nagsimulang humamon sa imperyo sa pagitan ng AD 351 at AD 476. Ang mga pananakop na ito ang humati sa imperyo at bumuo sa pundasyon ng mga bansang masusumpungan sa Europa ngayon. Ang ganitong paghahati ay simbolo ng pinaghalong luwad at bakal sa mga paa. Ang hating kaharian ay mula sa AD 476 hanggang sa ngayon. Ito ang mapa ng orihinal na 10 kaharian ng paghahati-hati ng Imperyo ng Roma. 10 sa bahaging ito ay itinala ng mga mananalaysay sangayon sa mga sumusunod. Alamani, ang mga Aliman, Burgundians ang mga Sueso, Franks ang mga Pranses, Lombards ang mga Italiano, Saxon ang mga English,
Suevi ang mga Portuguese, Visigoths ang mga Kastila, ang Herulay, Ostrogoths at Vandals ay itinuturing ng mga mananalaysay na nalipol o nakianib sa ibang grupo, kaya wala na ang mga bansang ito ngayon. Sa susunod na mga pag-aaral natin, malalaman natin bakit nawala ang tatlong bansang ito. Iba't ibang grupo ang dumating mula sa labas ng hilaga at nahati ang matandang Romang Imperyo. Walang duda kung bakit ang paa ay inilarawan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng luwad at bakal na ipinakita ang paghahati ng matandang Romanong Imperyo. 2,500 taon ang nakaraan, iginuhit ng Panginoong Diyos ang kasaysayan ng Europa at nakita natin ngayon ang pagkakasunod-sunod sa propesiya ng Biblia. Iba't ibang kamanghamanghang katotohanan, ang propesiya ay nakita natin ngayon at nahawakan natin ang susi para mahayag kung saan nagmula ang Antikristo. Makikita natin ang detalye sa ating pag-aaral sa mga susunod na mga pag-aaral. Bigyang pansin pa natin, ang paa ay kumakatawan sa hiwa-hiwalay na Europa. Sa Daniel, Kapitulo 2:43, sa pagpapatuloy, at yamang iyong nakita ng bakal ay nahaluan ng putik na luto. Sila'y magkakahalo ng lahi ng mga tao. Sila'y magkakahalo ng lahi na kumakatawan sa intermarriage. Kung ating babalikan ang 100 to 200 taong nakalipas, marami sa mga prinsipe at mga prinsesa sa Europa ay pumasok sa pag-aasawa upang mabuo ulit ang imperyo ng Roma. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Sa isang palasyo sa Denmark, ang talangkanan o family tree ng mga pamilya ng angka ng hari sa Europa ay nakalarawan. Tulad na lamang ng sinabi ng Diyos, sila ay nagkaroon ng intermarriage. Sila ay umasa na mapigilan nito ang digmaan at makapagdadala ng pagkakaisa. Ngunit wala itong nagawa. Maraming digmaan na naganap sa Europa ay tunay na away sa pamilya. Inihula ng Diyos na sila ay hindi magkakalakip na magkakasama. Walang pagtatangkang pagsamahing muli ang Imperyong Romano ang tatagal, tulad na lamang ng bakal at putik na hindi maaaring maghalo. Isipin ang maraming pagtatangka na ginawa para mapag-isang muli ang Europa sa ilalim ng isang pamahalan. Ano ang nangyari sa mga makapangyarihang pinuno na sumusubok na pagkaisahin ang hati-hating Europa? Ipinatapon sa isla ng Elba si Napoleon, ang makapangyarihang mandirigma ng Pransya noong bahagi ng 1800, ay napilitang tanggapin na marahil ay hindi niya kaya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, ang Diyos ay napakamakapangyarihan para sa kanilang lahat. Sinabi ng Diyos, sila ay hindi magkakalakip sa isa't isa. Kung ang matandang imperyo ay napag-isa lamang, mapapatunayan nito na ang sinasabi ng Biblia ay mali. Ngunit, ang pitong salitang ito sa pagpapaliwanag ni Daniel ay nakalampas sa katalinuhan at determinasyon ng ilang dakilang pinuno sa kasaysayan. Ang panaginip ni Nabucodonosor ay nanatiling nakatayo o nangyari pa rin sa ngayon. Si Napoleon na sumubok sa rurok ng kanyang tagumpay noon, nakita niyang kaya niyang masakop ang buong Europa, ngunit isang Kristiyanong ministro ang pumunta sa kanya at binasa ang hula ng Daniel 2 at sinabing, Napoleon, ayon sa propesiya dito sa Daniel 2, sinasabi ko sa iyo, hindi mo masasakop ang buong Europa. Alam mo ang sabi ni Napoleon? Kahit ang Diyos mismo, hindi niya ako kayang pigilan. Ngunit ang Panginoong Diyos ang nagpatigil kay Napoleon. Sa Battle of Waterloo, umulan ng malakas at ang kanilang kanyon ay bumaon sa putik. Ngayon, sinong nagpadala ng ulan?
ito'y maliwanag na ang Panginoong Diyos ang nagpadala ng ulan. Ang kasaysayan ang nagsabing pagkatapos matalo ni Napoleon sa Waterloo, siya ay nagpatira pang lumuhod sa lupa at nagsabing, hindi ko kakayaning kontrolin ang Panginoon. Ang Panginoon ang may kontrol ng kasaysayan ng mundo, hindi ang tao. Kahit ang kasaysayan ay parang hindi makontrol, ang Panginoon ang may kontrol ng kasaysayan. Ang sabi ng Panginoong Diyos, ito'y hindi magtatagal. Na matigil si Napoleon, meron pang sumubok uli na pagkaisahin ang buong Europa. Si Hitler ay sumubok, ngunit siya'y bigo dahil ang Diyos ang nagsabing hindi na sila magiging isa. At dumating ang komunismo upang subukan din na sakupin ang buong mundo. Ngunit ng December 25, 1991, naglaho ang USSR. Pagkat sinabi ng Biblia, hindi na ito mabubuo uli. Yung nagpahinto kay Napoleon, Hitler at komunismo ang magpapahinto din sa sinumang magtangkang buuin muli ang Europa. Ano ang kinabukasan ng European Union? Maaring magkasundo sila ngayon, ngunit hindi magtatagal ang pagkakaisang iyon. Ayon sa banal na kasulatan sa Daniel 2:43, ngunit hindi sila magkakalakipan, gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Balikan natin ang ating kwento. Si Haring Nabucodonosor ay maaring namangha sa mga kahanga-hangang hulang ito. Sa pamamagitan ng kanyang panaginip, ay ipinagpaunang sinabi ng Diyos ang pagbangon at pagbagsak ng mga dakilang imperyo. Ang huling imperyo ay papalitan ng ilang bilang ng mga bansa. Ang ilan ay malakas at ang ilan ay mahina. Ngunit ang lahat ay walang pag-asang magkakasama-sama. Napatunayan natin na ang Biblia ay mapagkakatiwalaan ang kanyang hula. Ngunit ang tanong ngayon, malalaman ba natin ang mangyayari sa kinabukasan? Anong sinasabi ng Biblia sa kinabukasan natin? Ang pagdating ng batong iyan ay matatagpuan sa Daniel, Kapitulo 2, talatang 44 hanggang 45. At sa mga kaarawan ng haring iyon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man niyo'y iiwanan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at nilipulin niya ang lahat ng kariyang ito at siya o'y lalagi magpakailanman. Yamang iyong nakita ng isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay, at pumutol ng mga bakal ng tanso, ng putik, ng pilak at ng ginto, ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin at ang panaginip ay tunay at ang pagkakaaninaw niya o'y tapat. Ang susunod na dakilang pangyayari sa tanghalan ng kasaysayan ng tao ay ang ikalawang pagparito ni Kristo at ang pagtatatag ng kanyang kaharian na kinatawanan ng bato na natibag ng hindi sa mga kamay. Ang kanyang kaharian ay matatatag, hindi sa pamamagitan ng tao, ngunit sa makapangyarihang kamay ng Diyos, ang kaharian na pupuno sa buong lupa. Ang batong ito ay walang iba, kundi ang walang hanggang kaharian ni Jesucristo. Si Kristo ay tinatawag na bato sa Biblia, at ito ay mababasa natin sa 1 Korinto Kapitulo 10, talatang 4. At ang batong iyon ay si Kristo. At sa Isaiah 28:16, ang batong ito sa propesiya ay ang pagbabalik ni Kristo at ang pagtataguyod ng kanyang kaharian. Ang batong ito ay parating na. Tayo'y nabubuhay na sa huling mga araw kung magkagayoy matutupad ang hula, ang kaharian ng sanlibutan ng ating Panginoon. At siya'y maghahari magpakailanman. Ayon sa Apokalipsis, Kapitulo 11, talatang 15. Pagkatapos na ipaliwanag ni Daniel sa hari ang kanyang naaagulat na pangitain at ang kanyang katakatakang kapaliwanagan tungkol sa Diyos,
si Haring Nabucodonosor ay tumayo mula sa kanyang luklukan at may pagpapakumbabang nagpatira pa sa harapan ni Daniel bilang pagpaparangal sa Diyos ni Daniel na ang katalinuhan at ang kapangyarihan ay malinaw na naipakita. Sinabi ng hari kay Daniel, sa katotohanan, ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapagpahayag ng mga lihim. Ayon sa Daniel 2:47. Tunay, ang Diyos si Daniel, ang Diyos na gusto kong Diyos, ang Diyos na may hawak ng hinaharap sa kanyang mga kamay. Oo, kaibigan, ang panaginip ay tunay. Ang kalugan niya on ay tiyak. Ang paglalakbay ay malapit nang matapos. Maaaring ikaw, tulad ni Nabucodonosor, ay nag-aalala sa mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip na ito ay para sa iyo. Ito ay nagsasabi sa atin ng mga nabubuhay ngayon na hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa hinaharap. Ang mga paghihirap at kapaguran na dinala ng kasalanan sa libutang ito, lahat ay mapapawi. Ang Diyos ng langit ay hindi iiwan ang salibutang ito sa kamay ng mga taong namumuno. Siya ay muling babalik upang ituwid ang lahat. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa inaharap, kaibigan ko. Ang panaginip ni Nabucodonosor ay magsasabi sa atin na tayo ay nabubuhay sa panahong bago si Jesus ay dumating. Siya yaong magtatayo ng walang hanggang kaharian sa sanlibutang ito at nais niya na ikaw ay maging bahagi ng kanyang magandang bukas na yaon. Nais niyang sabihin sa iyo ang mga salitang ito. Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakanda sa inyo. Sa Matthew 25:34. Ngunit paano mo malalaman na ikaw ay makakaparoon? Paano mo malalaman na ikaw ay may lugar sa kanyang walang hanggang kaharian? Ikaw ay makatitiyak. Ikaw ay makaparoroon sa pamamagitan ng pananampalataya ay gagawin mo ang ginawa ng magnanakaw doon sa krus habang siya ay nakabayubay katabi ng ating Panginoong Yesus. Hindi siya makalapit pa ng mas malapit kay Yesus, ngunit nalalaman niya na siya ay makasalanan at siya ay nangangailangang maligtas mula sa kasalanang yaon na nagawa niya. Siya ay tumingin sa tagapagligtas ng salibutan at nakita niya ang dugo na dumadaloy sa kanyang mukha mula sa kanyang noong natusok ng tinik. Ang kanyang puso ay nahipo, ikinumpisal niya ang kanyang mga kasalanan at tumangis sa malakas na tinig, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ayon sa Lucas 23:44. At siya ay binigyan ng katiyakan ni Jesus na siya ay makakasama niya sa kahariang yaon. Ikaw din ay maaaring makatanggap katulad ng katiyakan na ikaw ay makakasama ni Kristo sa kanyang kaharian na malapit nang dumating. Nais mo ba ng katiyakang iyon? Nais mo ba ng pusong puno ng pag-asa sa halip na pag-aalala at kapagalan ng salibutang ito? Nais mo ba ng iyong buhay ay mapasakamay ng Diyos na nakakaalam at may kapangyarihan sa hinaharap? Ikaw ay maaaring makapagpahingang may katiyakan sa kanyang mga kamay. Iyan ay kung nais mo ngayon na tanggapin siya bilang Diyos ng iyong buhay. Siya ay tumatawag sa iyo ngayon. Siya ay nag-aanyaya sa iyo ngayon. Siya ay nananawagan sa iyong puso ngayon. Gusto mo bang samahan ako ngayon sa pagsasabi sa kanya, Opo, Panginoon, ako ay magtitiwala sa iyo ng buong buo. Ipapahintulot ko na ikaw ang maging tagapagligtas ng aking puso at ng salibutang ito ng makasalanan. Hinihingi ko po na sa pamamagitan ng iyong biyaya ay gawin mo akong mamamayan ng iyong walang hanggang kaharian. Iyon ba ang iyong hangarin? Magagawa mo ito ngayon na kasama ko habang tayo ay nananalangin. Ama po naming nasa langit, maraming salamat po na ipinahayag niyo po sa amin ngayon na kayo po ang Diyos na may hawak ng kinabukasan, na kayo po ang Diyos na aming mapagkakatiwalaan, na kayo din po ang Diyos na hahawak ng aming mga buhay
upang bigyan kami ng katiwasayan, ng kapanatagan, at ng pag-asa. Maraming salamat po dakilang Diyos na sa gabi pong ito, inyo rin pong tinanggap ang pagsuko ng aming pong mga sarili upang kami po ay magkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan mula po sa inyo. Maraming salamat po na kayo po ang umahawak ng aming buhay at kayo po ay lagi nariyan upang magbigay sa amin ng isang tanging pag-asa. Salamat sa pagtugon sa aming panalangin sa pangalan ng Panginoon po naming Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan, noon talaga walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman nyo, hindi nga kamanan ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan, noon talaga walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo sa pagkumbayan. Parang nagtatanong ako, di ang sabi ko ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon niyang mga UCCP. Parang ako ho, nainganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, ma-ano ko yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ikaw nga eh. Sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang daman-dama ko yung ano ng mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pantoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya. Talaga, pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa, binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607,

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ang isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa, ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, saan ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabok, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit salita ko nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi na ito. Hanggang sa nakinig ako yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ron Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, bakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyang po yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad love ko. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat inuunawa ako. Dito lahat hindi nilusugan ang pagkatao ko. Mas winelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati mga certificate ko, i-friend ng pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulang galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumawag. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulo-ulo. Saya. Grabe. Simula nang bilhin niya ganito ko, simula nang hanggang ngayon. Yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig na ang tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ko. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung muna ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nagdesisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung tutot, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar sa sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At tutupuri, ito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon. Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandang huli, asawa ko, umiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. May ibig sabihin ka ako ito. Maganda itong araw na ito. Sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Nung magsaliksik ako, nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakakaw ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Kaya dyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at saka yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-decision na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung tutot, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nag-umpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, blessed na blessed ako sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong napakaagang pag-tune in. Ako po ay natutuwa at nagagalak na makita kayo na nariyan, nakikinig, sumusubaybay dito po sa ating programang Rise and Reflect. At ang aking dalangin, saan man po kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ay patuloy niyo pong maranasan. Isang araw na naman ng pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoon sa buhay na kanyang patuloy na in-extend sa atin, at sa kalusugan tayo po ay nagising ngayong umaga. Happy God First Morning po sa inyong lahat. At ating ipinagpapatuloy ang ating pagbabasa sa Aklat ng Filipos. Ngayon ay nasa Kabanatang 4 po tayo, Talatang 1. Kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magpakatibay kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Sa talatang ito, makikita natin kung gaano kamahal ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Filipos. Tinawag niya silang aking kagalakan at putong dahil ang kanilang pananampalataya at katapatan kay Kristo ay naging bunga ng kanyang paglilingkod. Putong, ang ibig sabihin ay kanyang prize. Ngunit pagkatapos na ipahayag ang kanyang pagmamahal, sinabi niya, magsitibay kayo sa Panginoon. Ipinapaalaala nito na ang buhay Kristiyano ay hindi laging madali. May mga pagkakataon na tayo ay tinutokso, at pagkakataong gusto nating sumuko, kaya kailangan nating manatiling matatag. At ang mabuting balita ay ang sinabi ni Apostol Pablo na maging matatag kayo sa Panginoon. Ang tunay na katatagan, kaibigan, ay hindi dahil sa ating lakas, kundi sa kung kanino tayo nakakapit sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi tayo tinatawag ng Diyos na maging matatag dahil kaya natin mag-isa. Tinatawag niya tayong maging matatag dahil maaari tayong kumapit sa Kanya, sa ating Panginoong Yesus. Ang taong nananatili kay Kristo ay maaaring manghina, ngunit hindi tuluyang susuko. Ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o ano man ang nais mong iparating sa amin, o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan, tumawag o mag-text sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, at mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang talatang 1-3 ng Filipos Kabanatang 4. Mga kapatid kong minamahal, miss na miss ko na kayo. Sobrang pinapasaya niyo ako at proud na proud ako sa inyo. Kaya nga mga minamahal, ganito ang gawin niyo para tumatag ang buhay niyo kasama ang Panginoon. Nakikiusap ako sa inyo, Iodia at Sintichi. Please magkasundo na kayo bilang magkapatid sa Panginoon. Nakikiusap din ako sa iyo, tapat kong co-worker. Tulungan mo ang mga babaeng ito. Kasama ko silang naghirap para i-share ang magandang balita. Kasama si Clement at yung iba pang co-workers ko. Nakasulat ang mga pangalan nila sa libro ng buhay. Getting along. Peace starts with us. Noong mga bata pa kami, madalas kaming nag-aaway ng aking kapatid. Kapag nakikita kami ng aming nanay, siya ay napapailing at sinasabing, kaya walang magiging world peace. Wala daw, hindi raw magkakaroon ng kapayapaan ng mundo. Kasi yung magkakapatid nga, nag-aaway. Nakakatawa man ang sinabi niya, may katotohanan ito. Kahit sa loob ng pamilya, hindi laging nagkakasundo ang lahat.
Ganon din sa pamilya ng Diyos. Kahit ang mga taong naniniwala sa ating Panginoon ay maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan na kung minsan ay nagiging seryoso. Sa talatang 2, nakiusap si Apostol Pablo kina Yudia at Sintichi na sila ay magkaroon ng iisang pag-iisip sa Panginoon. Mahalagang tandaan ang dalawang ito ay dati nang tumulong kay Apostol Pablo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang sabi niya ay kanyang mga co-workers. Sa talatang 3, ang salitang ginamit para sa kanilang paglilingkod ay may kahulugang magkasamang nagsikap o magkasamang nakipagbuno, no, nakipagpunyagi. Ganon din ang sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos, kabanatang 1:27, na dapat silang magkaisa at sama-samang magsikap para sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ngunit paano nagkakaroon ng pagkakabahagi? Nagsisimula ang division o pagkakahati-hati kapag nawawala sa atin ang focus sa mga bagay na pinagkakaisahan natin. Sa halip na magsikap ng sama-sama para kay Kristo, nagsisimula tayong makipagpaligsahan sa isa't isa. Nauna ang sariling opinion, pride, interest at kagustuhan. At kapag sarili na ang nasa sentro, nasisira hindi lamang ang relasyon kundi pati ang ating misyon. Mahalaga ring pansinin na hindi sinasabi ni Apostol Pablo na kailangan magkasundo tayo sa lahat ng bagay. Maari tayong magkaroon ng magkakaibang pananaw at kahit seryosong pagkakaiba. Ang mahalaga ay manatili tayong iisang pag-iisip sa Panginoon. Minsan, ang hindi pagkakaunawaan ay lumalaki ng husto. Kaya kailangan ng isang taong makatutulong o mamagitan upang magkaroon ng pagkakasundo. Kaya hinilingan ni Apostol Pablo sa isa pang mananampalataya na tinawag lamang niyang tunay kong kasama na tulungan ang dalawang babae na magkasundo. At ito ang mahalagang mensahe para sa ating lahat, sa mga mananampalataya, upang magkaroon ng magandang pagsasamahan. Una, focus on Christ. Ito on ang mata kay Kristo. Kapag ang focus natin ay sa ating sarili, sa ating opinion, madaling lumaki ang disagreement. Pero kapag si Kristo ang sentro, mas nakikita natin ang mas mahalagang bagay. Hindi tayo magkakalaban. Maaring magkakaiba ang ating opinion, pero maaari pa rin tayong rumispeto at makipagkaisa. Pangalawa, forgive with grace. Magpatawad ng may biyaya. Hindi lahat ng pagkakaiba ay kailangang maging away. May mga bagay na maaari nating pag-usapan. May mga bagay na kailangan nating matutuhang tanggapin. At may mga pagkakataong kailangan nating matutong magpatawad. Ang pagpapatawad ay hindi pagsasabing walang nangyaring mali. Ito ay pagpiling huwag hayaang ang galit at sakit ang kumontrol sa ating puso. Pangatlo, fight for peace. Ipaglaban ang kapayapaan. May mga taong madaling makipagtalo, pero kailangan din na mga taong handang mamagitan para sa kapayapaan. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, mapalad ang mga gumagawa ng daan tungo sa kapayapaan. Sang-ayon yan sa Mateo 5:9. Hindi natin kayang pilitin ang dalawang taong magkasundo, pero maaari tayong maging tulay. Maaari tayong makinig, maaari tayong umunawa, maaari tayong manalangin para sa kanila, maaari tayong magsalita ng mga pananalitang nagbubuklod sa halip na naghahati o naghihiwalay. Ang pagkakaisa ay hindi nang

Ang taong handang magsabi, ayusin natin ito, o kaya ang kapayapaan ay magsisimula sa iyo mismo. Kaibigan, mayroon bang isang tao sa buhay mo na nangangailangan ng kapayapaan, pagpapatawad o pakikipagkasundo? At ano ang maaari mong gawin upang maging bahagi ng solusyon? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Mapagpala naming Diyos, mahabaging Ama, tulungan mo po kami na maging tagapamayapa. Alisin mo po sa aming puso ang pride, galit at sariling interes. Bigyan mo po kami ng karunungan upang malaman kung kailan magsasalita, kailan makikinig at kailan magpapatawad. Gawin mo po kaming mga taong nagbubuklod at hindi nagdedified. Alalahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig sa kanila pong mga pangangailangan. Kayo po nawa ang maging katugunan at ipagkaloob din po sa kanila ang kanila pong mga kagalingan, sa kanila po na may karamdaman at sa kanila po na mayroong labis na pag-aalala. Kayo po, Panginoon, ang maging kapayapaan. Maraming maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, muli kitang inaanyayahan na sundan ang mga natatanging pag-aaral dito sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM. At akin pong ipinagpapasalamat na muli ang inyong maagang pag-tune in dito po sa ating programang Rise and Reflect. At sa inyo po na hindi pa nakatatanggap ng mga aklat na aming ipinamimigay, katulad po ng ating napakagandang Ang Dakilang Tunggalian, ang aklat na ito ay naglalaman ng mga kasaysayan na babago sa iyong kinabukasan. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza. Pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli. God bless.

Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga ginigilo kong mga kapatid at mga kaibigan. At binabati ko po kayo ng isang mainit na pagbati. Tayo po ngayon ay narito muli sa programang May Nagmamahal sa Iyo. Sana sa bawat araw ng ating pagsasama-sama, lalo nating nararamdaman na nagiging malapit tayo sa nagmamahal sa atin. So sa pagkakataong ito ay atin namang pag-uusapan. Talatang 12 ng kapitulo Daniel, kapitulo 1 ng aklat ng Daniel. Ang sabi po dito, subukin mo ang iyong mga lingkod sa loob ng 10 araw. Bigyan mo kami ng anuman kundi gulay na makakain at tubig na maiinom. Anong kahilingan ang ginawa ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan sa mga opisyal ng Babylonia nang magpasya sila tungkol sa inihahain sa kanilang pagkain? Ano sabi? Subukin mo kami, bigyan mo kami ng 10 araw. Yan. At ang hiling nila, bigyan na lamang sila ng gulay na makakain at tubig na maiinom. Ating tingnan itong napakagandang kahilingan ito. Yung pagsabi po ni Daniel na subukin mo kami, aba, sana wag itong ma-misinterpret na parang isang kayabangan. Ito po yung pagpapakita na alam nila ang tinatayuan nilang prinsipyo. Yung kasing sabihin mo sa iyong kaibigan, sige, subukan mo ko at makita mo kung paano ko gagawin yung aking sinasabi. So yun yung pagpapahayag na alam mo kung ano talaga yung tinatayuan mo. At dito po si Daniel at ang kanyang mga kasamahan, sina Ananias, Misael at Azarias, ay kinuha mula sa Huda at dinala sa Babylonia para sanayin sa paglilingkod sa hari. Ngayon ang kahilingan, palibasa ay kinikilala ni Daniel ang posibilidad ng karumihan mula sa pagkain at alak ng hari. O dito pa lang makikita na natin na talagang piling-pili yung pagkain na gustong tanggapin nila Daniel. Alam nila kung ano yung mga pagkain na magpapalusog ng kanilang katawan. Ako, hindi tulad ngayon, talagang pag hindi mo babantayan, kahit ang mga kabataan, may nagsabing, ay masarap yun. Kahit anong pagkain yan, basta't sinabing masarap, ay titikman na hindi na iniisip kung ito may makakasira ng kalusugan o ng kanilang mga pag-iisip. Kaya ngayon dito, tingnan natin, ang sabing ganoon, hiniling niya sa punong opisyal na subukin ang kanyang mga lingkod sa loob ng 10 araw ng pagkain ng mga gulay at tubig. Dito, binungkahi talaga ni Daniel na ang kanilang itsura ay ihambing sa mga kabataang lalaki na kumain ng mga masasarap na pagkain ng hari at sila ay tratuhin ng naayon sa batay sa mga resulta ng pagsubok. Yan, napakagandang challenge ito na ibinigay ni Daniel doon sa tagapaghanda ng hari. Na 10 araw ay magkaroon ng pagsusulit tungkol sa pagkain ng gulay at ng pag-inom ng tubig at doon sa pagkain mula sa hari. Ngayon, ano ang naging resulta? Naging matagumpay ang pagsubok at si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay mas malusog at mas maliwanag ang kanilang mga pag-iisip kaysa sa mga kumakain ng pagkain ng hari. So dito mga kaibigan at mga kapatid, makikita ninyo yung kahalagahan. Itinatampok po ng talatang ito ang pananampalataya ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan na pumayag ang tauhan ng hari na unahin ang kanilang espiritual na kapakanan kaysa sa makamundong kasiyahan at ipakita nila ang kapangyarihan ng isang simple nakasentro sa Diyos na pagkain.
Dito'y magalang na nagtanong si Daniel at ang kanyang mga kaibigan at iminungkahi sa mga opisyal ng Babylonia. Kaya nga inilalarawan ni Ellen White yung paraan na kanilang ginawa. Na nagsasabing ganoon, alam niyo, itong kinikilala ng Seventh-day Adventist na isang mahusay na author, na isang propeta na gumagabay ang kanyang mga sulat sa iglesia at ganoon din sa mga miyembro nito, ay kanyang pinahayag yung kanyang komento na nagsasabi, ipinakita ni Daniel ang pinaka-perpektong kagandahang loob kapwa sa kanyang mga nakatatanda at sa mga kabataan. Siya'y tumayo bilang saksi para sa Diyos at naghangad na tahakin ang gayong langdas upang hindi niya ikahiya ang langit na marinig ang kanyang mga salita o makita ang kanyang mga gawa. Nang si Daniel ay kailanganin na makisalo sa mga luho sa hapag ng hari, alam niyo, hindi siya nagpakita na parang sabik na sabik siya sa pagkain ng hari. Kundi nagpahayag siya na determinado siya na ang kanyang pagkain ay yung nakapagpapalusog sa kanyang katawan. At ito'y ayon sa gusto niya. Nang walang pagbigkas ng salita ng pagsuway, dinala niya ang mga bagay sa Diyos. Kaya makita natin dito mga kaibigan, yung tunay na katapangan at kagandahang loob ng isang Kristiyano. Hindi nilabanan nila Daniel, yung opisyal ng Babylonia, bagkos hinarap nila yung kaso sa opisyal na namamahala sa kanila na humihiling na bigyan lamang sila ng simpleng pagkain. Kaya nga naman yung kagandahang loob na ito, pagkatapos ng lahat, isang maingat na pagsaalang-alang ang nagpapakita po ito para sa mga pangangailangan ng iba. Kaya kahit na sa pagpapahayag ng iyong mga paniniwala, dapat mong igalang ang personalidad at otoridad ng ibang tao. Dahil sa mataas na antas ng kagandahang loob ni Daniel, yung mga hinahamak na bihag na ito ay naging kasangkapan upang maiparating ang pag-aalaga ng Diyos sa sanlibutan. Hindi natin maunawaan na, no, kung minsan yung ating sariling katayuan sa harap ng Diyos. Pero hindi lamang minsan yan eh. Dahil kapag hindi mo talaga maunawaan yung iyong sariling katayuan sa harap ng Diyos, kung malayo ka sa Kanya, ay wala, lalong hindi mo ito maiintindihan. Alam ba ninyo na nais ng Diyos yung kagandahang loob na mayroon siya ay magreplika din ito sa ating buhay? At ito yung magtuturo sa atin kung paano tayo magpapasya, lalo na kapag humaharap tayo sa mga ino-offer ng sanlibutan. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, ang aking dalangin, katulad ng sinabi ni Apostol Juan, ng aking dalangin, nang sabi niya, tayong lahat ay lumago, umunlad ang ating mga katawan. So, kasi kapag maganda yung iyong disposisyon sa iyong sarili, yung malinaw ang iyong pag-iisip, makapagpapakita ka ng kagandahang loob sa iyong kapwa. Kaya tayong lahat nawa ay umunlad sa ating antas ng kagandahang loob para tayo'y lumago sa pag-unawa ng Diyos ay nasa ating panig at nasa atin ang katotohanan. Kapag ganito ang ating prinsipyo, mga kapatid, hindi tayo kayang dayain ng sanlibutan. Ang sanlibutan, napakarami niyang ino-offer. Pero ito ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya nga, katulad ni Daniel,
at ng kanyang tatlong kaibigan na natili silang matatag at alam nila kung ano ang katotohanan ng kanilang tinatayuan. Ito nawa sana yung makita sa atin. Lalo't lumaharap tayo sa isang sanlibutang walang katiyakan na sa ating paglalakbay, napakarami ang mga pagsubok at ang mga tukso. Pero tayo ay natutuwa, tayo ay nagagalak sapagkat mayroong Diyos na ayaw niya tayo mapahamak. Mahal niya tayo. Kaya nga naman, ang mga revelasyong ito ay kanyang pinapahayag sa bawat isa sa atin. Muli, tayo ay magpasalamat sa Panginoon na tayo ay nakatapos na naman para sa isang umagang ito ng pag-aaral natin ng aklat ni Daniel. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa modelo na pinakita mo sa amin kung paano kami tatayong matibay, matatag sa mga prinsipyo ng katotohanan na itinuturo niyo sa amin. Nawa sana, Panginoon, ingatan niyo kaming palagi mula sa offer ng sanlibutan at mabigyan namin ng pagluwalhati, ng kapurihan, ang Diyos ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan upang sa ganun, Panginoon, sa araw-araw, lagi naming nararanasan ang kasiyahan, ang kapayapaan at ang inyong pag-ibig. Pagpalain niyong lahat ng mga tumututok sa programang ito, maging inspirasyon nawa nila ang mga pag-aaral na aming ginagawa sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Gabayan niyo silang palagi at ang kanilang pamilya at magkaroon ng matatag na pananampalataya. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat. Sana'y tumutok kayong palagi sa ating programang May Nagmamahal Sa'yo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Good morning, sa mapagpalang umaga, ang aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw namin mga taga-subaybay, mami na mahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatnaan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Meron malusog na pangang tawaan, natigit sa lahat, meron magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Binabati natin lahat po ng ating mga taga-subaybay sa radio at sa social media. Binabati natin lahat ng mga listeners natin sa AWR 89.1 FM Radio Manila. Lahat po ng ating mga tagapakinig na sumusubaybay sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay, subalit kinakikinig ng programang Salita ng Buhay, ang pagpapala at pag-iingat ng Panginoon, ang inyong maranasan, mga gilid ko, mga taga-subaybay. Ano po, at sa lahat po ng mga viewers natin, sa Adventist World Radio Facebook page, ganoon din po sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube, binabati natin lahat ng ating mga viewers, unang una dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning mga minamahal. At nawa ay patuloy ninyong maranasan ang biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Ano po mga minamahal? At binabati rin natin lahat ng mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Ano mang oras kayo mga minamahal, adat na ng ating programa. Welcome kayo sa ating paglilingkod at patuloy na maranasan din po ang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jumel Arsenal, na sa inyo'y bumabati. And of course, patuloy na nakikiusap na inyo pong i-share ang ating live ngayong umaga, mga minamahal. Share nyo po sa inyong mga timeline, share sa inyong mga friends sa Facebook, at maging sa mga viewers natin sa YouTube, share nyo po, mga minamahal, ang ating paglilingkod ngayong umaga. Share nyo po sa mga Facebook groups na kayo'y kasama at sa inyong mga kaibigan, kapuso, kapatid, kapamilya, katrabaho, kamaritis, at kapitbahay o kahit kanino. Maroon nyo po silang i-mention dito sa ating live, mga minamahal, at pwede kayong mag-add followers, mag-add highlights dito sa ating comment section o sa iba't ibang paraan na pwede ninyong maibahagi ang ating programa ngayong umaga ay malaking tulong sa ating paglilingkod at mas madali mapalawak ang ating pag-share, mga minamahal, dahil lagi nating tatandaan na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Ano po? At ang pagbabahagi ninyo sa mga salita ng Diyos ay isang paraan ng pag-share ng gospel ng Panginoon, mga binamahal. At ito'y isa sa pinakamadaling para na mag-share dahil pipindot ka lang, ikiklik mo lang at tawag natin, ma-share ng mga minamahal sa kanila. Ano po? Kaya huwag niyo pong kalimutang mag-share, mga gili ko, mga taga-subaybay. And of course, sa lahat po ng mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry. Ito po inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga. Ano po? At para lagi ninyong masubaybayan ng ating paglilingkod, inyo lamang mga minamahal na i-follow ang ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel para laging updated at manotify sa bawat live natin, mga gili ko, mga taga-subaybay. And of course, sa lahat po ng mga may pagbati at mga katanungan tungkol sa banal na kasulatan, mayroong kayong mga prayer request, ipadala lamang po ninyo sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po,
0965-445-1327. At ipadala niyo po mga minamahal at ating ipaglilingkod mamaya. Mga minamahal, samantalang kayo nagsishare ng ating live ngayong umaga, tayo po'y dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pagitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapagyarihan sa lahat, may lalang ng lahat ng bagay, may akda ng aming mga hiram na buhay. Panginoon, sa umagang ito, ang aming mga puso ay puno ng kagalakan na ikaw ay aming pasalamatan, purihin at sambahin sa inyong kadakilaan at kabutihan sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong umaga na puno ng pag-asa, panibagong buhay at kalakasan na taglay namin. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito na hindi matutumbasan ng anumang salapi sapagkat ito inyong biyaya sa bawat isa sa amin. Dear Lord, thank you for all the blessings. At sa pagkakataon, Panginoon, na muling makapaglingkod sa inyo, ganun din po sa aming kapwa. Salamat, Panginoon, sa programang ito, Salita ng Buhay. Patuloy na maging daan upang magbahagi ng inyong mga salita, Panginoon. Makilala kayo ng mga taong makapakinig ng programang ito at makapanood. Maitaas ang inyong dakilang pangalan. Masumpungan ang inyong katotohanan. Tanggapin ang aming Panginoong Jesus na tagapagligtas ng kanilang mga buhay. At ang programang ito ay maging makabuluhan, Panginoon, sa inyong banal na harapan. Patnubayan kami at pangunahan ng banal na Espiritu na siya magbubukas ng mga puso't isipan ng bawat isa at ng karunungan na magbukas din po sa inyong mga katotohanan sa bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat patuloy naming maranasan ang inyong banal na presensya. Hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga giliw naming mga taga-subaybay, good morning uli sa mga kaka-tune in pa lamang. Ano po, magandang umaga sa mga kakabukas ng kanilang mga Facebook at YouTube at sa lahat po ng mga ating mga taga-subaybay na kakapasok pa lamang. Good morning sa inyo mga minamahal. Ano po, ang ating paglilingkod ay napakaganda sapagkat it's all about love, mga minamahal. Pag-ibig ang pinag-uusapan ay merong kanta lagi tayong maalala, yung kantang sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Alam niyo, napakaganda ng ating mga pag-aaralan ngayong week na ito, mga giliw ko mga taga-subaybay, dahil itinuturo sa atin kung paano ba talaga ang magmahal, lalo na sa ating mahal na Panginoon, mga giliw ko mga taga-subaybay. Alam niyo, pagka tinatanong yung mga tao, no, iniibig niyo ba ang Panginoong Diyos? Mahal niyo ba ang Panginoon? Of course, ang sagot ay opo. Yes, oo naman, syempre naman, no, 'di ba? Mga ganun mga minamahal. Pero ating pag-aralan ang kanyang mga salita. Paano ba natin ibigin ang ating Panginoong Diyos? Ano ba ang mga hakbang para mapatunayan na mahal mo nga, 'di ba, ang Panginoong Diyos, mga minamahal? At pagka tulad ng isang binata doon sa isang dalaga, doon sa amin, naalala ko nga, naikwento ko na ito noon sa inyo, na merong nanliligaw na isang binata. Siya po ay hindi pa nagkaroon ng girlfriend, no, mula nung siya ipinanganak. At ganun din yung babae, hindi nagkaroon ng boyfriend sapagkat parang kumbaga hindi seryoso yung mga lalaking nanligaw sa kanya. Alam nyo, noong may nanligaw sa kanya at talagang sinabing mahal na mahal siya, sabi nung babae, ay kung talagang mahal mo ako, patunayan mo. Patunayan mo. At paanong patunay? Pakasalan mo ako. Kung talagang mahal mo ako, aba yung lalaking iyon ay talagang pinakasalan, no? 1 week silang magkakilala, namanhi ka na. Sinamahan namin. At ikinasal sila mga minamahal after 1 month. Talagang napakabilis. At hanggang ngayon sila ay magkasamang mag-asawa at may mga anak na po sila mga minamahal.
ano ho, tunay na pinatunayan niya ng lalaki ang kanyang pag-ibig doon sa babae. Mga giling ko mga taga-subaybay, tayo ng mga tao, we were created in God's image. At yun ang unang patunay na tayo ay pagmamayari ng Diyos. Pangalawa, nung tayo magkasala, tayo tinubos ng ating Panginoon. Kaya ang tao, mga minamahal, ang tao ay dalawang beses na pagmamayari ng Diyos. Tayo ay dalawang beses na pagmamayari ng Diyos. Una, sa panahon na tayo nilikha ng Panginoon. Pangalawa, sa panahon na tayo tinubos ng ating Panginoon, mga minamahal. Kaya walang atin, wala tayong may pagmamalaki, wala talaga tayong pagmamayari sapagkat tayo mismo ay pagmamayari ng ating Panginoong Diyos at anuman ang ating tinatangkilig, mga minamahal. Ano po? At dahil doon, ipinakikita, mga minamahal, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Ay tayo ba, kapag ibinalik natin yung ibang tanong, tayo ba gaano natin kamahal ng Panginoon? Kasi kung magtanong tayo, o gaano ba tayo kamahal ng Panginoon? Aba, talagang ang ebidensya, grabe mga minamahal. Ano po ang patunay, mga gilig ko mga taga-subaybay? Sa lahat ng nilikha, tayo ang pinaka-special. Tapos tinubos pa tayo. Talagang yun ang ebidensya, talagang napaka-dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero pagka tayo tinatanong, gaano ba natin kamahal ng Panginoon? Mga minamahal, di ba? Gaano ba natin kamahal ang Panginoon? Pag ikaw tinatanong, gaano mo kamahal ang Diyos? Ano po? Mga gilig ko mga taga-subaybay, hindi lang basta ang pag-ibig ay sa salita. Ano ho? Dahil ang pag-ibig na nasa salita, wala yang saysay, walang effect, walang kabuluhan kung hindi mo mapatunayan. Ano ho? At yung pag-ibig sa Diyos, mga minamahal, ang siyang pinakadakilang utos sa lahat. Sapagkat kung ating titingnan mga minamahal, sa Luma at sa Bagong Tipan ay merong pag-uutos na ganito. Ang Panginoong Jesus, una ay tinanong siya nung si Mangaral. Tinanong siya ng isa sa kanyang mga audience. At ang tanong ay nasa Mateo 22, ang versikulo po ay 36 hanggang 37. Ito po ang ating mababasa. Sabi diyan, Guru, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Talatang 37. At sinabi niya sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Excuse me. Ano po ang sinabi? When there was somebody, mga binamahal na nagtanong sa ating Panginoong Jesus, Guru, alin po ba ang dakila, no, yung dakilang utos sa kautusan? Ang sagot ng ating Panginoong Jesus, maliwanag mga minamahal. Ano ho? Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo. Hindi sinabing, ibigin mo kalahati lang. Di ba? Nakalagay dito, with all your heart, with all your soul, with all your mind, mga kapatid at mga kaibigan. Napakaganda ng pagkasaad ng ating Panginoong Jesus dito. Ang pag-ibig na ito ay tinatawag ito ng mga minamahal na pag-ibig na ipinag-uutos din po doon sa tinatawag natin mga minamahal sa Lumang Tipan. Kung paano ba natin ibigin ang ating Panginoong Diyos. So yung pag-ibig sa Diyos mga minamahal, hindi lang ito lumitaw ng basta-basta. Ano? Hindi lang lumitaw ng basta-basta sapagkat ipinaalala dito sa atin din sa aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 6, ang versikulo ay 5 hanggang 8. May binabanggit po rito mga minamahal. Tingnan ninyo kung paano ibigin ang Panginoon. Sabi rito, at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Diba? Ito pala'y kinote ng ating Panginoong Jesus. Yung sagot niya doon sa taong nagtanong kung alin ba ang dakila sa kautusan, ang dakilang utos sa kautusan. Ito ang kinote ng ating Panginoong Jesus, mga minamahal. Na utos na sa tinatawag itong Shema ng Israel na the Lord our God is one. No? Pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At itong pag-ibig na ito na itinuro sa mga tao ay ipinatuturo ng Panginoon sa mga magulang

sikap. Hindi rin po sinabi sa talata na ituturo ninyo kapag naalala ninyo. Hindi po sinabi ituturo ninyo paminsan-minsan. Ituturo ninyo kapag may panahon kayo, may time. Hindi ho ganyan ang sinasabi ng Biblia. Kundi ituturo ng buong sikap. No, talagang pagsikapan mong ituro sa iyong mga anak. Paanong paraan? Nasabi rito. At iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. Dito po, mga gilig kong mga taga-subaybay, ipinaalala sa atin kung gaano kahalaga na unang-una matutunan natin ang ibigin ng Panginoon. Ano po? Matutunan. Dahil wala ka namang maituturo sa iyong mga anak, sa iyong pamilya, sa iyong sambahayan, kung hindi mo ito natutunan at unang naipraktis sa iyong buhay. Mga gilig kong mga taga-subaybay. Ano po? At hindi ito basta-basta kapag naalala lang, kapag may panahon lang, kundi ang sabi rito eh, kapag ikaw ay mga minamahal na kaupo sa iyong bahay, kapag ikay lumalakad sa daan, naglalakbay, kapag ikaw ay nahihiga bago matulog, maganda rin yun, kapag ikay bumabangon pagkagising, ituturo sa iyong sambahayan ang pag-ibig mo o paano mo ibigin ang Panginoong Diyos, mga minamahal. May napakasarap, no? At sa verse 8, ang sabi rito ay ganito, at iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. Ibig sabihin, huwag mong kalimutan. Lagi mong alalahanin ito. Ano? At isa sa gawa, tatali sa iyong kamay, isa sa gawa mo ito. At lagi mo itong isipin, mga minamahal. Kaya napakasarap ng turo na ito, mga minamahal. Dahil marami mga taong nagsabi, yes, love ko ang Panginoon, iniibig ko ang Panginoon. Pero paano natin mapapatunayan, mga minamahal? Ang Panginoong Diyos, mga gili ko, mga taga-subaybay, ay itinuturo na sapagkat ang ating Panginoong Diyos ang source, ang author of love, di ba? Bakit tayo umiibig? Sapagkat siyang unang umibig sa atin, mga minamahal. Ano po? Ngayon, paano natin mapatunayan na mahal nga natin ang Panginoon? Pagkat tinanong kayo, paano mapatunayan na iniibig mo nga ang Diyos? Di ba? Yung magandang tanong eh. Mga minamahal, ang pag-ibig sa Diyos, mga minamahal, ay hindi ito ginagawa lang paminsan-minsan, kundi isinasabuhay. Ano ho? Sa lahat ng panahon. Gaya ng binanggit ko sa inyo, yung binasa ng talata, ng buong puso mo, ng buong pagkatao mo, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, talagang Diyos ang iibigin. Ngayon, paano natin ibigin ang Panginoon? Ilang mga punto, mga minamahal, o ilang mga bagay na napakahalaga na pwede nating matutunan at makarealize tayo, bagaman kukunti lang ito, pero sa bagay na ito, sana ay mapagtanto natin. Pag hindi natin ginawa ito, ibig sabihin, hindi talaga natin tunay na mahal ang Panginoon. At hindi natin napatunayan sa Kanya na mahal natin ang ating Panginoon tulad ng ginawa niya sa atin, mga minamahal. Ang una, mga minamahal, loving God is to serve Him. Ano ho? Love God through willing service, mga kaibigan at mga taga-subaybay. Pag sinabing mahal mo ang Diyos, ay naglilingkod ko sa Kanya. Ano ho? Talagang nagnanais kang paglingkuran ang ating Panginoon nang may galak sa ating mga puso. Hindi yung naglilingkod ka, napipilitan. Alam nyo, yung mga naglilingkod sa Diyos na napipilitan, walang saya, mga minamahal. Hindi ka masaya. Wala yung tinatawag nating pakiramdam na pagnanais, di ba? Na may kagalakan, wala yung excitement na maglingkod sa Panginoon. Dahil hindi ka nga tunay na nagmamahal sa Panginoon sapagkat napipilitan ka lang. Ano ho? Kahit na itinuturo na sa'yo yung tama, ayaw mo pa rin, babalik ka doon sa mali sapagkat hindi mo nga tunay na mahal ang Diyos, mga minamahal. Ano ho? Kaya pagka babalikan natin, nasa banal na kasulatan ang standard ng paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Ano po? Kaya kung gusto nating maglingkod sa Panginoon, maglingkod tayo, mga minamahal, na patunay na mahal natin ng Diyos, dapat merong kagalakan sa ating mga puso. Ano ho? Hindi yung napipilitan, hindi yung mga minamahal na pagka may panahon lang, hindi ho yun. Ano po? Sa isang talata ng Biblia, sa Aklat ng Mga Awit, 100 verse 2, meron pong ganito tayong mababasa, mga minamahal. Sabi rito,

Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan, mga minamahal. Yes, purihin ang Panginoon. Paano natin paglingkuran ng Panginoon? Naglilingkod ba tayo malungkot, napipilitan, masama ang loob, nakasimangot? Hindi ho, mga giling ko, mga taga-subaybay. Kundi ang sabi po ng talatang ito, serve the Lord with gladness, mga minamahal. Ano ang ganda? Maglingkod kayo sa Panginoon ng may kagalakan, mga giling ko, mga taga-subaybay. Sa ating mga puso na po, pagka ikaw ay sa panahon ng mga gawain ng paglilingkod, masaya ka. Ano po? May excitement sa iyong puso. May talagang, di ba? May kagalakan ikaw. Meron kang pakiramdam na talagang inaasam-asam mo talaga yung paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero, mga minamahal, delikado din pagka yung paglilingkod natin may kahati ang Panginoon. Ano ho? May mga ganun eh. May kahati, mga giling ko, mga taga-subaybay. Kaya pagka may merong kahati ang Panginoon, napakahirap mamili. At kalimitan, yung pamimili ng tao ay napunta doon sa karibal ng Panginoon. Ano, mga minamahal? Sabi sa isang talata ng Biblia, ang Mateo Kapitulo 6, versikulo 24, ay meron pong sinasabing ganito. Mateo 6, 24, ang sabi po ay ganito. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ng ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan, mga minamahal. So napansin ninyo, mga minamahal, meron din palang karibal ang Panginoon sa puso ng tao. Ano po? Yung kayamanan. Kasi kung nasaan yung puso ng tao, nandoon yung kayamanan. Kaya dapat yung kayamanan natin, mga minamahal, o kung saan ang kayamanan, nandoon ang puso ng tao. Alright? Kaya dapat ang kayamanan natin, ang Panginoong Diyos, para nandoon sa Kanya yung puso natin. Ano po? Sapagkat ang pagmamahal sa Diyos, it must be supreme. Ito yung pinakamataas, ito yung pinakadakila, mga minamahal, na hindi dapat magkaroon ng karibal yung pag-ibig natin sa Diyos at doon sa kayamanan. Kaya kung ating titingnan, mga minamahal, yung mga taong sasalapi umiibig, napapalayo sa Diyos. Kaya tama ang sinasabi ng talata na walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Dahil yung kayamanan nagiging Panginoon ng tao. Tingnan ninyo yung mga taong mga mayayaman. Yung mga taong talagang saganang-sagana, nakalimutan yung Panginoon na pinagmulan ng lahat ng bagay, na pinagmulan ng kayamanan, sapagkat naging Panginoon sa Kanya at yung pag-ibig Niya nandun sa kayamanan, wala sa Panginoon, mga minamahal. Kaya, ipinaalala dito sa atin, mga giling ko, mga taga-subaybay, ano po, na ang isa sa patunay na mahal natin ang Panginoon ay pinaglilingkuran natin Siya ng buong puso at may kagalakan, mga minamahal. At tandaan natin, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi pabigat, hindi pahirap, kundi ang paglilingkod sa Diyos ay isang pribilehiyo at isang pagpapala para sa bawat isa sa atin, mga giling ko, mga taga-subaybay. Tandaan po natin yan. Ano ho? Yan ang una. Ikalawa, mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos. Loving God is to praise Him. Ano ho, mga minamahal? Is to praise Him. Is to worship Him. Yun ang maganda. Ano ho? Ang paglilingkod sa Diyos, isa sa pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos, ay sinasamba natin Siya, mga minamahal. Diba? Hindi lamang pinaglilingkuran, sinasamba natin Siya, mga minamahal na mga kaibigan. Ano po? Ang ating Panginoong Diyos ay dapat nating sambahin araw-araw. Ano ho? Kaya nga, sa banal na kasulatan, may mga pagsambang araw-araw. Pero, mga minamahal, may itinakda rin po Siya na araw ng pagsamba. Sabagat yung araw-araw, hindi naman talaga maghapon ang pagsamba na yun eh. Isang oras, ilang minuto, di ba? Ang turo po, mga minamahal, sa amin, ay merong pagsamba sa gabi at sa umaga, sa araw-araw. At tawag doon ay mga family worship o family devotion.
yung sa gabi bago matulog at sa pagagising mga minamahal sa umaga. At meron din pong itinalaga ang Diyos na tinatawag niya itong day of worship, mga minamahal. Yung tinatawag nating araw ng Sabbath na itinalaga ng Diyos, kanyang binasbasan at ginawang banal, mga minamahal, na kung saan dapat lahat ng tao pagkaaraw ng Sabbath o pagkaaraw ng Sabado, araw ng pamamahinga sa pagtatrabaho, ang lahat ng tao ay pupunta sa bahay-sambahan upang sumamba at magpuri sa ating Panginoon sa araw ng Sabbath, mga minamahal. At yan ay isa sa pagpapakita na ating minamahal ang ating Panginoong Diyos, mga giliw ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Sinasamba natin ang ating Panginoon, mga minamahal, in spirit and in truth, sapagkat sabi po sa Juan 4:24, no, na ating sambahin, ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. At sa ating pagsamba sa Diyos, mga minamahal, hindi po natin kailangan ang ribolto. Hindi natin kailangan yung mga graven images, mga minamahal. Kahit kaninong kamukha yung mga ribolto na yan, hindi yan natin kailangan pagkasumamba tayo sa Diyos. Sapagkat sabi nila, ito ay larawan ng ating Panginoong Jesus. Hindi ho totoo yun, mga minamahal. Wala ho nakapicture sa ating Panginoon. Ano ho? Wala nakapicture sa Kanya, sa Kanyang exact na image, mga minamahal. At isa pa, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, kahit kaninong kamukha sa langit man o sa dito sa lupa, ay talagang huwag ito, mga minamahal. So let us worship God, mga minamahal, because isa sa ebidensya ng ating pagmamahal sa Diyos, number one, is to serve Him, paglilingkod sa Kanya ng may kagalakan. Pangalawa, is to worship Him, mga minamahal, to praise Him, mga minamahal na mga kaibigan. Kaya talagang napakahalaga. Sabi rito ay, ang pagsamba sa Diyos ay nagpapaalala sa atin, mga minamahal, na atin pong kinikilala siya na sovereign, na siya ang ating creator, because ang kanyang mga nilikha ay talagang dapat nasasamba doon sa manlilikha. Malungkot ngayon, mga minamahal, dahil ang mga tao, maraming sinasamba ng mga nilikha lang din ng tao. Inukit na larawan ng mga tao, mga minamahal, nalulungkot at nagagalit ang Diyos sa ganong gawain. Dapat ang sinasamba ng tao, yung may likha sa Kanya, yung may akda ng Kanyang buhay, ang Diyos na buhay na mga makapangyarihan sa lahat na nasa langit, mga minamahal. Hindi ho yung gawa ng tao, mga minamahal. Yan ang number two. Ang number three, mga minamahal, ang ganda rin po ng sinasabi dito. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa Kanya. Ayun, pagsunod sa Kanya, mga minamahal. Kaya, isa sa patunay na mahal natin ang Panginoong Diyos, sinusunod natin siya. At ang pagsunod natin sa Kanya, hindi din yun yung napipilitan tayo. No? O di dahil sa may takot tayo, kundi mahal natin ang ating Panginoon. At isa sa pag-tinatawag nating paghanay ng ating pag-ibig sa Diyos ay yung pagsunod natin sa Kanyang mga utos. Di ba? Nung may nagtanong, alin po ba ang dakilang utos sa kautusan? Ibigin mo ang Panginoong Diyos. Papaano? Di ba? Ay hindi susundin natin ang isa doon ang Kanyang mga utos, mga minamahal. Ayan ay pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Ano po ba ang unang utos na patungkol sa Diyos? At tingnan nga natin at tidan ang nasa aklat ng tinatawag nating Exodo chapter 3. Simulan natin dito sa chapter 20 verses 3, mga minamahal. Tuloy natin pababa. Tinanong nyo ha, isa sa pag-ibig sa Diyos ay hindi tayo magkakaroon ng ibang Diyos-Diyosan, mga minamahal. Pagsunod sa utos yun, na ang Panginoong Diyos ayaw niya na mayroon siyang karibal. At hindi po pwedeng atin siyang ikumpara doon sa mga ribulto, sa mga inukit na larawan. Ayaw ng Panginoon. Ang sabi niya, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. So ang ating Panginoong Diyos, ayaw niya na may sinasamba tayong iba. No, gusto ng Panginoon, siya lang ang ating sambahin. Siya na lumalang ng langit at ng lupa, ng lahat ng bagay, kasama ng ating mga buhay. Ikalawang utos na may papakita natin yung ating pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Sabi rito, verse 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng sa iyong sarili ng inukit na larawan. Ito po napakaliwanag, mga minamahal. O ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas, o nasa lupa sa ibaba, o na nasa tubig sa ilalim ng
lupa. Bakit po? Verse 5. Sapagkat, sabi rito, huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila. Bakit? Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. So dito mga minamahal, ipinatutunayan sa atin, ang Diyos pala natin, siloso. Di ba? Siloso ang Diyos natin mga minamahal. Siya na creator natin, ayaw niya na ang sinasamba ng kanyang nilikha, yung nilikha lang din. Dapat yung sinasamba, yung sinusunod, yung pinaglilingkuran, ay yung Diyos na may lalang. Sabi rito, huwag yukuran, huwag paglingkuran yung mga larawang inanyuan, yung mga revolto mga minamahal. Ano po? Sapagkat ang Diyos natin ay siloso, mapanibughuin. Ang sabi niya, pinarurusahan niya yung mga anak dahil sa kasamaan ng magulang. May consequences pala mga minamahal. Hanggang sa ikatlo't ikaapat na salin ng lahi na mga napupuot sa akin. Yung palang mga sumasamba sa mga rebulto mga minamahal, hindi pala yung umiibig sa Diyos, kundi napupuot sa Diyos. Yan o, sinasabi rin mga minamahal at pinarurusahan ng Panginoon. Pero sa talatang 6, ang ganda po ng sinabi rito mga minamahal. Sabi rito, ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig. Sino po? Ang libu-libong umiibig sa akin. At paano? Tumutupad ng aking mga utos. Ayon, isa pala sa pag-ibig natin sa Diyos ay pagsunod at pagtupad sa kanyang mga utos. Napakaliwanag po nito mga gilig kong mga taga-subaybay. Tayo'y laging tinuturuan ng ating Panginoon mga minamahal kung paano natin siya ibigin. Dahil ipinakita na niya kung paano siya nagmahal sa atin. E tayo, pag nagmahal tayo sa Panginoon, ito din palang ilan at isa sa mga patunay mga gilig ko mga taga-subaybay. Napakasarap pala mga minamahal na maglingkod sa Diyos at ibigin ng Panginoon. Diba? Sinusunod mo siya mga minamahal ng mga kaibigan. At ang sabi dito, pinakikitaan ng Diyos ng wagas na pag-ibig yung mga taong umiibig sa Kanya at tumutupad sa Kanyang mga utos, mga gilig ko mga taga-subaybay. Napakasarap. Kaya ang sabi sa Unang Juan, Kapitulo 5, Versikulo 3, ay ganito ang ating mababasa. Sabi rito, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat, mga gilig ko mga taga-subaybay. Hindi ho pabigat ang utos ng ating mahal na Panginoon. Ano po? At yung bang utos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, mabigat ba yon? Hindi mga minamahal. Magaan nga eh. Mabigat yung maghanap ka pa ng maraming Diyos-Diyosan. Pangalawa, yung gagawa ka ng rebulto, alin ho bang mabigat o mas mahirap? Yung sasamba ka sa Diyos directly na in spirit and in truth, o magpagawa ka pa ng rebulto at bubuhatin mo, mabigat ngayon eh. Di ba? So, mas mahirap at mabigat yung gagawa ka pa ng rebulto na ayaw nga ng Panginoong Diyos, mga minamahal. Ano po? At yung pang ikatlong utos sa verse 7 ng Exodo chapter 20 ay napakaganda rin po sapagkat tinuturuan tayo na igalang natin yung pangalan ng Panginoon. Sabi riyan, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Sapagkat hindi pa pawalang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So napakahalaga mga minamahal yung tinatawag nating pagalang no, sa pangalan ng ating Panginoon, mga minamahal. So hindi yan ginagamit pag nakaapak ng ipot, pag may mga ganitong, di ba, nagiging expression ng mga tao, hindi ho mga minamahal. At nandun sa mga panlalait, pagtatawanan, kundi ginagamit yan sa pagpuri, paglilingkod sa Kanya, sa pananalangin, sa pag-awit, sa pag-aaral ng Kanyang mga salita. At isa sa nasa 10 utos mga minamahal, at sa first half noon, no, o sa first part ng 10 utos, yun yung pag-ibig sa Diyos mga minamahal. At yung ika-4, yun yung tinatawag sa pag-aaral na puso, mga minamahal, ng kautusan, ang Sabbath, mga minamahal. Bakit po? Sapagkat sa verse 8, sabi roon, alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ingatan itong banal. Bakit ingat ang banal? Banal na ba yan? Banal, sapagkat ang Diyos po ang nagbasbas noon, ang Diyos ang gumawa nitong banal after ng paglalang niya. Kaya ang Sabbath ay special, iniutos ng Panginoon na sa araw na yan, huwag kang gagawa. Pag atin binasa yan mula 9 hanggang 11.
At huwag kang gagawa sa araw na yan, kundi magkaroon kayo ng pagtitipon, mang banal na pagtitipon, banal na pagsamba sa Diyos sa buong araw na yan, mga minamahal. Binigyan tayo ng Diyos ng 6 na araw magtrabaho. Ang isang araw, hinihingi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ano po? At yun yung 7 araw. Araw po yan ng Sabado, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? So ang pagsunod sa Diyos, ang pag-ibig sa Diyos, ay pagsunod din po pala sa Kanya. At sa Kanyang kautusan, mga minamahal. Ang pagsunod po, hindi po siya legalism. Ano ho? Sabi, mga legalism ito, hindi po, mga minamahal. Ano ho? Legalistic yung mga taong ito kasi sumusunod sa utos ng... Hindi po, mga minamahal. Ito po ay pagpapakita ng pag-ibig natin sa Diyos. Kaya ang tawag niyan ay love in action, mga minamahal na mga kaibigan. Ang pang-apat, mga minamahal, ito'y napakaganda rin. Ano po? Ang pang-apat ay ang pag-ibig sa Diyos ay pagnanais sa Kanya, mga minamahal. Ano? Pagnanais sa Kanya. May napakagandang talata akong nakita, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano? Yung bang, you are always longing for His presence. Ano? You are always longing for His presence, mga minamahal. Alright? Ito po ay napakaganda. Kung, di ba, yung minamahal mo, gusto mo laging makita. Gusto mo laging makasama. No? Parang si Ate Dan, no? Aking may bahay. Pagka nawala ako ng isang araw, nagkakasakit, gusto niya ako laging makita. Mga minamahal, ay talaga kaya lagi ko siyang isinasama. Ano ho? Lalo na sa ating Panginoon. Ano ho? Loving God is to desire Him, is to seek Him face. No? To seek Him always, His presence, mga minamahal. Ganda, no? Longing for His presence. Ang sabi nga sa isang napakagandang talata ng Biblia, mga minamahal. Pagka hinahanap natin ang ating Panginoon ng ating buong puso, masarap, mga minamahal. Sabi rito sa aklat ng Jeremias 29:13, ito po ang ating mababasa. Jeremias 29:13. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Ayun. No? Ang ganda pala, mga minamahal. No? At pag hinanap natin ang ating Panginoon na buong puso, matatagpuan natin siya. Sapagkat ang Panginoon ay nariyan lamang palagi, mga minamahal. He is omnipresent. Ano po? Sa awit, 73:25, mayroon po napakagandang pagkasulat dito. Psalm chapter 73:25, ang sabi po ay ganito. Anong mayroon ako sa langit, kundi ikaw? At liban sa iyo'y wala akong anumang ninanasa sa lupa. O, ang ganda, no? Ang ganda po ng sumulat ng talatang ito dito sa awit 73, mga minamahal. Sabi dito, anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo, wala na akong anumang ninanasa sa lupa. O, ang ganda, mga minamahal. Napakabibihira yung ganitong kapahayagan ng isang tao, mga minamahal. Ibig sabihin talagang, wala siyang ibang ninanais, wala siyang ibang dinidesire, kundi ang ating Panginoon, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Ibig sabihin, ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagnanais sa Kanyang presensya palagi. Dahil siya, pag nandyan yung presensya ng Panginoon, ligtas ka. Pag nandyan ang presensya ng Panginoon, mga minamahal, meron kang assurance. Pag nandyan ang presensya ng Panginoon, meron kang comfort sa panahon ng kalungkutan. Pag nandiyan ang presensya ng Panginoon, meron kang success sapagkat siya ay tumutulong. At higit sa lahat, mga minamahal, meron kang tinatawag na kasiguruhan. Ano po? Ang mga tao sa ating panahon, iba ang ninanais nila. Nagnanais sila magkaroon ng napakaraming pera, magkaroon ng maraming sasakyan, magkaroon ng magagarat, magagandang bahay, mga minamahal, magkaroon ng mga ganito, mga ganyan. Diba? Ganere, ganito. Aba, mga minamahal, yung tao, naghahanap ng pera, sapagkat attractive ang pera, mga minamahal, pero hindi yan makapagbibigay ng tunay na kaligayahan. Diba? Yung isang pinakamayaman sa US, si Elon Musk, ba yun? Musk, no? Ay napakayaman niya. No? $650 billion ang kanyang net worth yata yon. Pero alam niyo, mga minamahal, ang sabi niya, hindi siya masaya sa pagiging napakayaman. Ba? Maganda yun. Naramdaman niya. Ibahagi niya sa mga dukha yung kanyang kayamanan.
tunay, sapagkat ang kayamanan, mga minamahal na tunay ay sa Panginoon. Ang Panginoon mismo at ang tunay na kaligayahan na masusupungan natin sa ating Panginoon, mga minamahal. Diba? Ang ilan, ang nananais, gustong gumanda. Diba? Gustong gumanda, mga minamahal. Kaya talagang gumawa sila ng mga operation, no? Nagpapa-opera. Pero ang maganda ay adorable naman, pero lumilipas, mga minamahal. Tindahan natin yan. Diba? Ang mga straight ang buhok, nagpapakulot. Diba? Yun ninanais nila, straight ang buhok, nagpakulot. Yun naman mga kulot, nagpatuwid. Yun ang iba't iba yung ninanais ng tao, mga minamahal. Yung ilan gusto magkaroon ng magandang mga cellphone. Diba? Kasi pag mas maganda ang cellphone, mas maliwanag. Diba? Yung camera, mga minamahal. Maganda rin naman gamitin sa documentation para hindi naman malabo. Kahit pag i-scan mo, hindi naman makita ang itsura ng tao. Okay din yun. Pero pagka for display lang, dahil ako lang nakapag-provide nito, may mga ganyan tao, ay delikado yun, mga minamahal. Pero delikado yun. Harmful. Maging daan yun, pwede mapalayo sa Panginoon. Di ba? So, dapat ang pinakamagandang naisin natin sa ating buhay ang ating Panginoon. Yan ay isa sa nagpapatunay. Pagpapatunay na mahal natin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal. At ang panghuli, mga minamahal, loving God, mga minamahal, is to set Him first sa ating buhay. Siya ang pinakauna lagi, mga minamahal. Siya ang pinaka-priority natin. Top priority, mga minamahal. Ano po? Ibig sabihin, loving God by giving Him first place in our hearts, mga minamahal. No? Ang isa sa panglima na pagpapatunay na mahal natin ng Diyos ng buong puso natin ay dapat siya ang number one sa ating buhay, sa ating puso, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Pinaalala dito sa atin na dapat ay ang Panginoon ay number one sa ating buhay, mga minamahal. No? Sa ating puso, sa ating panahon, sa ating mga pagpilit, mga pagpapasya, dapat una ang Panginoon sapagkat siya nga, mga gilig ko, mga taga-subaybay, ang ating iniibig ng una at tunay, mga minamahal na mga kaibigan. Sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Ano ho? Unahin mo ang Diyos, no, at ang kanyang kaharian. At lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. So may blessing na, mga minamahal. Nga lamang, idaragdag ng Panginoon yung mga bagay na ating mga pangangailangan kapag inuna natin siya, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Kaya kung mahal natin ang ating Panginoon, mga gilig ko, mga taga-subaybay, ay paglingkuran natin siya ng may buong puso. Kung talagang mahal natin ang Panginoon, sambahin natin siya sa tamang paraan ng pagsamba. At pag talagang mahal natin ang Panginoon, mga minamahal ng buong puso, sundin natin siya at ang kanyang kautusan. At naisin natin siya araw-araw sa ating buhay, mga minamahal. At ang panglima, dapat una siya palagi sa ating mga puso, sa ating buhay, sa ating panahon, sa ating mga pagpili. Dapat laging priority ang ating mahal na Panginoon. Kaya kaibigan ko, kung dati ang sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon sa labi o sa bibig pa lamang, ngayon ay meron ng napakagandang paalala sa atin, sa buhay natin yung mga bagay na ito. Malugod ang Panginoon, pagpapalain ka niya, may assurance, mga minamahal. At ang mga taong nagmamahal sa Panginoon, hindi lamang sa labi, kundi sa buhay niya, ay kinalulugdan ng ating Panginoon, mga minamahal. Siya ang unang umibig sa atin, isinugo ang ating Panginoong Hesus para tayo matubos. Panahon naman para ibigin natin ang buong buo ng ating Panginoon, mga minamahal. Wala na tayong oras, mga gilig kong mga taga-subaybay. Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At ang inihanda niya tayo ng isa ang magandang awitin sa lahat ng ating mga listeners sa radio. Kung kayo may mga Bible questions, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang napakagandang awitin, mga minamahal.

Tayo na ako sa ating panalangin, mga minamahal. Samahan ninyo ako. Let us pray. Dakila at pagpala naming Diyos sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan sa inyong kadakilan at kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga aral na amin pong natutunan ngayong umaga kung paano ka namin ibigin at paano mapakita namin na ikaw, Panginoon, ang una sa aming buhay. Tulungan kami, Panginoon, na ang pag-ibig namin sa inyo ay buong puso, buong pagkatao at ang buong lakas, Panginoon. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang unang umibig sa amin at inyong pinatutunayan kung gaano kadakila ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Suklian din naman namin ng tapat na pag-ibig sa inyo, Panginoon. O Diyos, amin pong inilalapit ang mga kaibigan namin na may mga karamdaman, Panginoon, na patuloy po na naghahangad ng kagalingan. Hindi man namin mabanggit ang kanilang mga pangalan. Subalit kayo, O Diyos, ang nakababatid. Panginoon, aming inilalapit sila sa inyong trono ng biyaya. Sapagkat kayo, Panginoon, ang aming dakilang manggagamot, kayo ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sa inyo'y walang imposible. Panginoon, kahabagan po ninyo ang mga kaibigan namin may mga karamdaman sa mga oras na ito. Ano man ang kanilang mga pagkukulang at pagkakasala, Panginoon, inyo nawa silang patawarin at pakalinisin upang ang aming mga kahilingan, Panginoon, ay maging mabangong samyo sa inyong banal na harapan. At ang dampi ng inyong makapangyarihang kamay ay patuloy na maranasan ng bawat isang may karamdaman upang patuloy, Panginoon, na kagalingan ang kanila pong maranasan sa kanilang mga katawan, Panginoon. Alalahanin po ninyo, O Diyos, ang kanilang mga pagsusumamo at ang kanilang mga daing sa araw-araw, O Diyos. Ganoon din po ang kanilang mga pangailangan sa financial. Ganoon din po sa mga may birthday sa araw na ito. Inyo silang patuloy din po, Panginoon, na pagpalain at marami pang taon ng, sa buhay nila ang darating, Panginoon. Patuloy din po maranasan ng kalusugan at kanilang alalahanin ang inyong kabutihan sa kanilang buhay upang suklian nila, Panginoon, ng tapat na paglilingkod sa inyo. Pagpalain din po ang lahat po ng aming mga taga-subaybay, mga taga-pakinig at manonood sa po ng kanilang pamilya. May mga kahilingan, Panginoon, na hindi namin nabanggit at nakuha. Subalit, O Diyos, ikaw nakababatid. Alalahanin po ninyo, Panginoon, ang kanilang mga daing at mga kahilingan. Basbasan po ninyo ang bawat taga-pakinig at manonood namin sa mga oras na ito. Ikaw na Diyos na aming pinaglilingkuran ay patuloy naming pinagtitiwalaan. Ang banal na Espiritu nawa sa mga oras na ito ang lumukob sa bawat pamilya at sa bumaghapon, patuloy naming maranasan ang pakikisama ninyo, Panginoon, at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa ipatuloy na pagtugon at pagdinig sa aming mga kahilingan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay na may mga prayer request, patuloy nating idalangin at ipaglingkod at kukunin ng ating mga prayer warriors at ng ating technician, mga minamahal. Mga gilig ko, mga taga-subaybay, ang aking puso ay nagagalak na kayo pasalamatan sa inyong pagsubaybay sa ating programa, and I hope and pray na kinabang kayo naging pagpapala sa inyong ating paglilingkod. Sa pangalan po ng ating programa, ang Salita ng Buhay segment ng ating Gospel and Music Ministry, of course, kasama ko po ang aking may bahay, si Ate Dan. Siya nagpapatakbo ng ating live. Ito naman po yung abang lingkod kay Kristo, Pastor Joel Arsenal, ang nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-ingat ng Panginoon ang silagi nating maranasan. At kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ludolos Reyes Imperial, at magsama po tayo sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan, at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, napakabilis po ng araw, no? Wednesday na naman, kaya happy midweek po sa ating lahat. Ang Bible verse for the day po natin ay mula sa Psalm 23 verse 4. Ang sabi po dito, "Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me." Ito po ay isang magandang paalala na kahit dumaan tayo sa madilim at mahirap na panahon, hindi tayo nag-iisa. Ang presensya po ng Diyos ang nagbibigay ng tapang at kapanatagan sa bawat isa sa atin. Sa atin pong pagpapatuloy para sa ating mga kaibigan na nagnanais sa mga libreng aklat aralin sa Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya ay patuloy po nating tinatalakay ang God's Gift of Positive Emotions. Kasama pa rin po si Ma'am Irene Gabin na Family and Women's Director ng Southern Asia Pacific Division. Kaya wag na po nating patagalin pa, ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Ay para sa bahaging buhay pamilya.
2: Isang kagalakan muli po para sa akin na kayo po ay makasama sa atin pong segment ng Buhay Pamilya. Ako na naman po ang inyong kaibigan, Irene Gabin, na patuloy niyong nakakasama sa atin pong segment ng Buhay Pamilya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikisama at pagtutok. Sa atin pong pag-aaral ngayon, nais ko pong kayo po ay anyayahan na tumutok sa ilang minuto sa atin pong pagpapatuloy ng subject na God's Gift of Positive Emotions. Nung nakaraan, meron akong dalawang puntos na akin pong in-establish, bilang pundasyon po natin sa atin pong pag-aaral, no? Una ay binanggit ko po sa inyo na upang maging malusog ang atin pong emosyon, ay atin pong kilalanin na ang Panginoon ang siyang nagbibigay po sa atin ng positibong emosyon. Atin pong kinikilala na ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Diyos, na siyang lumalang sa atin, ay nagkaloob sa atin ng positibong damdamin o positibong emosyon. At binanggit ko rin po sa inyo na we need to pray to the Lord at tayo po ay makipag-usap sa Kanya. Nang sa ganon, lahat po ng atin pong, yung ating reason, yung ating conscience, yung ating emotion, ang atin pong will, ay maipasako po natin sa Kaniya upang sa ganon siya po ang mag-control ng buhay natin at hindi ang kaaway ang mag-control ng buhay natin. Isa na naman pong magandang prinsipyo at tip na atin pong pag-aaralan kung papaano po magiging malusog ang atin pong emosyon at magamit po natin ito sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So, ang tinutukoy ko po ay yung salitang, alam nyo, kapag gusto nating maging masaya ang atin pong kalooban, kung gusto natin tayo ay maging maganda ang ating relasyon, gusto natin tayo lagi nakangiti sa kabila ng ating nararanasan ng mga hamon, ang isa pong magandang, hindi lang basta suggestion . Talagang ito po yung pundasyon, ito yung galing sa katotohanan ng Panginoon. We are to praise the Lord. Okay? Let us praise the Lord and let us be thankful to Him para po tayo magkaroon ng masaya at malusog na damdamin. Gusto ko pong basahin sa inyo ang isang talata mula sa Isaiah 25 verse 1. Ang sabi po ay, Lord, You are my God. I will exalt You and praise Your name. For in perfect faithfulness, You have done wonderful things, things planned long ago. Ang ganda po, no? Ulitin ko yung Isaiah 25 verse 1. Ano po ang sinasabi dito? Panginoon, Ikaw po ang aking, ano po ang aking Diyos, at nais ko po kayong papurihan, at nais ko pong itaas ka dahilan sa iyong sakdal na katapatan sa akin, at sa iyong pagbibigay sa akin ng mga kahangahangang bagay na iyong pinanukala nung una pang panahon. Ano po, hanggang sa ngayon. Atin pong pasalamatan ang Panginoon kung gusto nating magkaroon tayo ng malusog na emosyon. Ano po, ayaw natin na kapag, binanggit ko sa inyo kahapon, ano po, kapag tayo ay nakafocus doon sa hindi magagandang mga bagay na nangyayari sa atin, ang tendency po talaga is malungkot tayo, matakot tayo, o kaya ay mag-alala tayo hanggang sa magkaroon tayo ng depression sapagkat hindi natin maalis yung ating isipan doon sa mga hindi magagandang pangyayari. Ngunit si Propeta Isaias ay nagsasabi sa atin na atin pong tanggapin ang ating Panginoon sa buhay natin at ating papurihan siya. Isa pang ano po, isa pang verse sa Psalm 150 verse 6, let everything that hath breath praise the Lord. Praise the Lord. Ito ang panahon para lalo nating purihin ang Panginoon. We suggest and we recommend, ang ideal po talaga is every day, every moment of our lives, we give praise to the Lord. Okay? We pray to the Lord and we acknowledge His goodness to us. On ang sabi po ni Haring David, Psalm 150 verse 6, let everything that hath breath praise the Lord. Praise the Lord. Kapag ang namumutawi sa ating bibig at ang sa labi natin at ang nasa isip natin ay pupurihin ko ang Panginoon sa buong buhay ko. Ano po? Ano man ang pangyayari sa akin, pupurihin ko talaga ang Panginoon. Ay magiging maayos po ang atin pong damdamin. Sa banal na kasulatan, meron pong isang tao, ano, ang pangalan niya po ay si Job, na siya po ay nakaranas ng mga hindi magagandang karanasan na hindi pa nararanasan ng ibang mga tao. Bakit po? Sapagkat namatay ang kanyang mga anak. Lahat ng kanyang mga anak namatay. Namatay ang kanya o nanakaw. Namatay ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Lahat ng mga kayamanan niya ay nawala sa kanya. At ang napakatindi pa po, si Job ay nagkasakit ng malubhang karamdaman. Nagkaroon siya ng bukol simula sa ulo hanggang paa na hindi ito magamot. Ano po? Siya po ay pinuntahan ng kanyang asawa. Ang sinasabi sa kanya ng asawa, anong nangyari? Ano bang kasalanan mo? Bakit ka nagkaganyan? Sa halip na i-encourage si Job, yung kanyang asawa ay sinisisi pa siya. Yung kanyang mga kaibigan, sinisisi siya. Yung mga tao sa paligid niya ay nagbibigay ng mga masasamang salita sa kanya. Ano sa palagay niyo po ang magiging damdamin ni Job? Di po ba? Si Job talaga ay nalungkot, ngunit hindi siya tumigil sa pagpuri sa Panginoon. Alam niyo po ang sabi niya, ipinahintulot ito na mangyari sa akin, pero hindi ako titigil na papurihan ang Panginoon. At alam niyo po ang nangyari, si Job ay gumaling sa kanyang karamdaman at siya po'y pinagkalooban muli ng Panginoon ng maraming anak at ibinalik ng Panginoon ang higit pa ang kanyang mga kayamanan. So, ang atin pong pagpupuri sa ating Panginoon ay hindi conditional. Sa pagpapabuti at pagpapalusog ng atin pong mga damdamin, ng ating emosyon, babasa tayo ng mga ano po, ng mga verses sa Bible na lalong magpapasarap ng ating pong mga damdamin at ng ating pong mga karanasan. Isa pa pong verse mula po sa Psalm 28 verse 7. Ano po, mga awit 28:7. Ang sabi po sa wikang English ay ganito, The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. My heart lips for joy, and with my song I praise Him. Diba? Kapag sa pagising natin sa umaga At tayo po'y luluhod sa Panginoon at sasabihin nating, Panginoon, pinapupurihan ko po ikaw dahilan sa iyong buhay na ipinagkaloob sa akin. Para maging malusog ang atin pong damdamin, ang ating emosyon at maging maganda ang relasyon po natin sa Diyos at sa ating kapwa, sa ating pamilya, let us always praise the Lord. Ano po ang sabi po ng Thessalonians? Give thanks in all circumstances. Sa lahat ng panahon, tayo po ay magbigay puri at magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Para paano po ba tayo magpapasalamat sa Panginoon? Hindi lang po sa basta salita, Panginoon, nagpapasalamat po ako. Sa pamagitan po ng pag-awit, makakapagpasalamat tayo sa Panginoon. Naranasan niyo na ba na kayo may problema pero umaawit pa rin po kayo na praise the Lord, praise the Lord. Diba? Maawit pa rin ba kayo ng ganon? O kaya, sweet Jesus, sweet Jesus. Diba? Nakakaawit pa rin pa buhay. Ano ang aawitin natin sa buhay natin? Huwag tayong umawit ng mga awit na lalong magpapalumo sa atin at magpapalungkot sa atin. Ano po? Umawit tayo ng mga papuri sa ating Panginoon. At kapag tayo umaawit ng papuri sa ating Panginoon, tayo mismo na bibless. Makinig tayo ng mga awit na makapagpapasaya sa atin. Pumili tayo ng mga awit na gano'n, no? So when we praise the Lord, tayo po ay umaawit, nakikinig din tayo ng awit. Hindi lang basta tayo alam nyo yung... Okay, ito yung mga pwedeng gawin natin sa pagpuri natin sa ating Panginoon. Tayo magbasa, kagaya ng akin pong ginagawa ngayon, magbasa tayo ng mga Bible text na pagpuri sa ating Panginoon. Umawit tayo ng mga awit na makapagpapasigla ng ating pananampalataya at makapagpapalapit sa atin sa Panginoon. Ano pa po, tayo po ay makinig na mga musika na makapagpapasarap ng ating karanasan at mapapawi ang ating lungkot. Ano po? Yan po ay mga paraan kung paano tayo magiging masaya ang ating damdamin. Isa pa na tip na napakaganda na pwede nating maging habit. Ano? Let us make this a habit. Ano po ang habit na yon? Ito po ay yung tayo ay magbilang ng mga pagpapala ng Panginoon sa atin. Bilangin natin yung mga pagpapala ng Panginoon. Let us have a journal of a gratitude journal. Meron tayong isang notebook na ang nakalagay doon ay I am grateful to the Lord or I am thankful to the Lord. Every day, ano po, meron tayong journal or meron tayong diary na binabanggit, ano po, na isulat mo lahat doon ang mga pagpapalang natanggap mo sa ating Panginoon. Every day, gawin po natin yan. Ano? Kasi kapag hindi po, ano, may tendency kasi nakatayo po ay magiging mapofocus po ang ating sarili doon sa mga hindi magagandang karanasan o maaari sa mga problema natin. Let us count the blessings of the Lord. And that is one way of praising the Lord. That is one way of, you know, submitting ourselves to the Lord. And that is one beautiful way, one best way, ano po, para maging healthy ang ating emotions. Kapag tayo ay nagpupuri sa Panginoon, umaawit tayo ng magaganda mga awit, nakikinig tayo ng mga awit na makapagpapasigla ng ating damdamin at bibilangin natin ang mga pagpapala, ano po, ng ating Panginoon sa atin, that will make us feel better. Okay? Magiging maayos ang ating pakiramdam, magiging masaya tayo, at isa pa, ano po, naiiwan ko po sa inyo, bago tayo magtapos, isang magandang tip para po tayo ay magkaroon ng magandang emosyon at tayo magkaroon ng magandang relasyon, yun po ay yung tayo ay maglingkod sa kapwa natin. Let us serve others. Marami pong pag-aaral nagsasabi na being altruistic, being kind to others, ito po ay makakapagpalusog ng ating damdamin at yan po ang susunod nating pag-aaralan bukas, ang tungkol sa paglilingkod sa kapwa natin bilang bahagi ng pagpapalusog po ng atin pong mga emosyon. So kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan, may mga kayong reflection sa atin pong pinag-aaralan, simula pa po nung unang last week, yun po yung God's gift of passive mindset, at ngayong week naman po ay God's gift of positive emotions, alam nyo mga kaibigan, I assure you na kapag ito po ay ginawa nating in-apply natin sa buhay natin, and you will make it a habit, ano po, to count the blessings instead of counting the tears, I assure you na magiging mas malusog po ang ating pong damdamin at ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa ay magiging mas satisfying dahil, ano po, ating isinakabuhay ang ating pong pinag-aralan na ito. At nais ko pong iwan sa inyo ang mga katagang o ang ganitong inspirasyon na lagi natin pong alalahanin na ang buhay natin ay punong-puno ng pag-asa. Ano po? At dahil ang ating buhay ay punong-puno ng pag-asa, tingnan po natin ang mas maliwanag na bahagi ng buhay natin. Huwag nating tingnan ang madilim na bahagi ng buhay natin kung hindi tayo tumanaw. Ano po? Sa pag-asa na ang ating Panginoon ay kasama natin sa tuwi-tuwi na. Nais ko pong mag-offer ng isang panalangin. Mapagmahal po naming Panginoon, maraming salamat sa inyong gift of positive emotions at nais po naming italaga sa inyo ang aming buhay. Maging mapayapa kami, maging masaya kami sa kabila ng mga hamon at problema sapagkat mayroon po kaming Diyos na nagbibigay sa amin ng magandang emosyon, masayang damdamin at pag-asa sa buhay na ito na aming kinabibilangan. Maraming salamat Panginoon na inyo kaming patuloy na pagpapalain sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan at naway patuloy po kayong tumutok sa atin pong pag-aaral na ito. Nang sa ganon, mas lalo pa po na maging maganda at maging matagumpay ang buhay natin at ang ating relasyon. Marami pong salamat.
1: Thank you so much, Ma'am Ai. So tayo po ay napaalalahanan na naman, no, very timely reminder para sa lahat. Whatever situation we are

07. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. At tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa ay righteousness and reproach. Ang sabi po sa Proverbs 14 verse 34, righteousness exalts a nation but sin is a reproach to any people. At sa pagtalakay nga po nitong paksang ito, atin pong ibigyan panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Minsan sa isang taon, ang bansang Pilipinas ay ating pinagdiriwang ang ating kalayaan. May mga bansa na gustong sakupin tayo, subalit bilang mga Pilipino, minahal natin ang kalayaan kung bakit ngayon tayo ay nagdiriwang minsan sa isang taon ng ating liberty o kalayaan. Alam ba kaibigan na ang kalayaan na ito o liberty ay nasa banal na kasulatan? Ito ay binabanggit sa aklat ng Levitico Kapitulo 25 Versikulo 10. Ipangiling ninyo ang 50 taon at ipahayag ninyo ang kalayaan sa buong lupain sa lahat ng mga mamamayan at ito'y magiging jubelyo sa inyo. At ang bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang sariling ari-arian at ang bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang sariling sambahayan. Kaya nga ito ay biblical, ito'y naayon sa batas ng banal na kasulatan na ibinigay ng Diyos kay Moises. After 50 years, ito ay kanilang i-celebrate ang sinasabing Year of Jubilee. Ito ang kalayaan na sila'y babalik sa kanilang ari-arian at gayon din sa kanilang mga tahanan. Kaibigan, ano ang binabanggit ng banal na kasulatan na ayon kay Haring Solomon? Meron tayong mababasa sa aklat ng Kawikaan 14:34. Ito ang ating mababasa. Ang katuwiran ay nagtataas sa isang bansa, ngunit ang kasalanan ay alinmang bayan ay pagkutya. It is a reproach. Ito ay kahihiyan sa isang bansa na kapag ka tayo ay gumagawa ng isang kasalanan o pagkakasala. Tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral. Ang una, what builds up a nation? Ano ang nagpapatatag sa isang bansa? Ang wika ng ating Biblia, ang katuwiran ay nagtataas sa isang bansa. Itinataas anupat maganda ang kanyang kalagayan, pinupuri ang bansang ito sapagkat nagmamahal sa katuwiran ayon sa ating Panginoon. Kung ating tatanungin ang mga political leaders, ano ang kanilang prescription o ang kanilang sinasabing lunas para ang isang bansa ay maging malaya? Ang una na binabanggit ay mighty military force, isang malakas na puwersa militar. Kaya nga ang mga bansa katulad ng ating bansang Pilipinas ay nagbibigay tayo ng budget na napakarami, malaking budget upang ang ating bansa ay maipagtanggol sa puwersa laban sa bansang Pilipinas. Kaya nga, bilyon-bilyon ang ating ginagastos para magkaroon ng malaking puwersa at maraming kagamitan ang ating bansa. Sinasabi pa rin, a strong economy and the development of resources. Kinakailangan ng wika, malakas ang kanyang ekonomiko o yung pananalapi at gayon din ang ating bansa ay dapat magpapaunlad sa kanyang likas na yaman. Ito yung nakikita nila para ang isang bansa ay maging matatag at hindi nasasakop ng ibang mga bansa. At meron pa ring binabanggit, improvement of education and technology. Nanupat kinakailangan nagpapabuti sa kanyang edukasyon at gayon din sa kanyang teknolohiya, sa kanyang yaman at pasulungin ang mga ito. Kaibigan, ang katuwiran ay isang kayamanan ng isang bansa. Ang wika nga ay, righteousness is a nation's greatest treasure. At merong binabanggit ang banal na kasulatan noong panahon ni Moises sa aklat ng Deuteronomio kung papaano ang isang bansa sa kanyang kapalaran ay maging maunlad sapagkat ang mga mamamayan nito ay gumagawa ng ayon sa kalooban at katuwiran ng ating Panginoon. Tingnan natin, kaibigan, kung ano ang binabanggit sa aklat ng Deuteronomio. Ang ibig sabihin ng Deuteronomio ay repetition. Yung mga binanggit sa nang una ay binanggit muli sa aklat na ito. Ating simulan ngayon sa versikulo 1 ng kapitulo 28 ng Deuteronomio. Ang wika, kung susundin mo ang tinig ng Panginoong Diyos at maingatan mong gagawin ang lakas ng kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Ito yung ginawa ng ating Diyos sa bansang Israel. Nanupat ang bansang Israel ay nagkaroon ngayon ng lakas, isang bansa na pinagpala ng ating Panginoon. Subalit kapag sila'y tumatalikod sa Diyos, sila ay nasasakop ng ibang mga bansa, pero kapag sila'y bumabalik sa Diyos, sila'y nakikipaglaban ang nangunguna sa kanila, walang iba kundi ang Diyos. Kaya ang sabi sa atin, kung susundin mo ang tinig ng Panginoong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang wika pa ng ating banal na kasulatan, tatalunin ng Panginoon sa harapan mo ang iyong mga kaaway na babangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo na isang landas at tatakas sa harap mo sa pitong landas. Ito yung pinangako ng ating Panginoon sa bansang Israel, sapagkat ang Diyos ang nakikipaglaban para sa kanila. Tingnan natin, kaibigan, kung ano ang sinasabi sa aklat ng Eksodo, na ito ang aklat na noong ang bansang Israel, sila ay naglalakbay patungo sa lupang pangako at hindi basta-basta, hindi madali ang kanilang paglalakbay sapagkat sila ay napaharap sa maraming kalaban. Pero ang pangako ng ating Panginoon ayon sa aklat ng Eksodo 14:14, ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay mananahimik. Nanupat ang ating Panginoon, ang wika ay ipaglalaban kayo. Ito yung karanasan ng bansang Israel sa kanilang paglalakbay bago nakapasok sa lupang pangako. Katunayan, noong nakita nila yung mga tao sa Kanaan na kanilang papasukin, ang mga tao ito ayon sa mga espya na sinabi ni Moises ay ang mga tao doon ay napakalakas, napakatangkad. Subalit, si Josue at gayon din si Caleb, hindi nakita yung mga matatangkad na mga tao at malalakas, ang nakita nila, ang Diyos na kanilang sinasamba ay makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, ang sabi pa ng ating Biblia, ikaw ay pasaganain ng Panginoon ayon sa versikulo 11 hanggang 13. Ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa kabubuti mo sa bunga ng iyong katawan at sa bunga ng iyong mga hayop at sa bunga ng iyong lupa. Sa lupain, ipinangako ng Panginoon sa iyong mga ninuno upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang kamalig na punong-puno ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang lahat mong ginagawa. ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi ihiram. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim kung iyong papakinggan ang mga utos ng Panginoong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong susundin at gawin. At ang sabi sa 14, huwag kang lilihis sa alinmang salita na aking iniutos sa iyo sa araw na ito sa kanan o sa kaliwa upang sumunod sa ibang mga Diyos at paglilingkuran sila. Kaibigan, ito yung sinabi ng ating Panginoon na kapag ka sila'y susunod sa sinasabi ng banal na kasulatan na sinabi ng Panginoon kay Moises, kaibigan, sila ay pagpapalain ng ating Panginoon. Sa mga tuwid, kapag ka ang bansang Israel ay hindi sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, sila ay napapahamak. Kaya nga ang katuwiran ay napakahalaga. Yung sinasabing katuwiran, ito ay naayon sa harapan ng Panginoon. Kapag ka sinabing katuwiran, ito ay paggawa ng matuwid ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At ang sabi pa, Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 19, tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa iyo sa araw na ito na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya't piliin mo at ang iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Kaibigan, ito yung sinasabi ng Biblia, pagpapalain ka ng Panginoon na kapag ka ikaw ay hindi pumupunta sa kaliwa o sa kanan, kundi tuwid ang iyong tingin at ang iyong pinakagawain ayon sa programa at kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga, ang mahalaga ay katuwiran ayon sa harap ng Panginoon at ikaw ay itataas ng ating Panginoon. At ang sabi pa ng isang manunulat, si Charles Bridges, Proverbs commentary on this text, ang sabi, the history of the chosen people as they were a righteous or sinful nation is marked by corresponding exaltation or disgrace. Ano ba, tinataas bang Panginoon o nagdudulot ng kahiyan sa harapan ng mga bansa? Kaya kaibigan, kapag ka ikaw ay nasabing tagasunod ni Kristo, isa kang Kristiyano, sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. At ang pagsunod dito kaibigan ay naayon sa sinasabi ng sampung utos. Anong sabi sa sampung utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Ayon ng Panginoon na tayo'y sasamba sa mga idols, sa mga inukit ng mga kamay, yung mga nilalang, kundi ang gusto ng Panginoon, tayo'y sasamba sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Yun ang pangalawa. At yung pangatlo, huwag nating gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At ang pang-apat, ito ang wika ay huwag mong kalimutan, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. Ito yung panukala ng Diyos. Anim na araw nagagawa ka at ang kapitong araw ay Sabat ng Panginoon nating Diyos. Ang sumunod, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang humaba ang iyong buhay sa lupang ito. At ang sumunod, ang wika ng ating Biblia, huwag kang papatay. Nanupat, kinakailangan mahalin natin ang buhay ng may buhay. Ang pagkitil ng buhay ng may buhay ay hindi ito naayon sa katuwiran ng ating Panginoon. At gayon din ang wika, huwag kang mangangalunya. At kapag ka ikaw ngayon ay hindi sumunod, yung immoralidad ang iyong pinahiral sa iyong buhay, hindi ito ang kalooban ng ating Panginoon. At ang sabi pa, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Huwag kang mag-iimbot ng anuman na sa iyong kapwa, sapagkat ang mga ito ang nais ng Panginoon at tayo sumunod, kaibigan. Meron tayong sinasabi pa sa pag-aaral na ito, ano ang nagpapatatag sa isang bansa? mamahalin ang sinasabing katuwiran. Ang wika pa nga ng ating Biblia na kapag ang Diyos ang ating pinaglilingkuran, ang sabi sa atin na si Jesus ang ating ngayong Diyos, masaya ang isang bansa. Ano pang sabi sa pangalawa sa ating pag-aaral na ito? What brings down a nation? Ano ba ang nagpapababa sa isang bansa? Ang wika, ang katuwiran ay nagtataas sa isang bansa. Ngunit, ang kasalanan sa alinmang bayan ay pagkutsya sa makatuwid. Ang sinasabing nagbibigay ng kahiyan o yung reproach sa isang bansa, walang iba kundi yung paggawa ng kasalanan. Ano ba yung sinasabi sa aklat ng Roma na binanggit ni Apostol Pablo na ang bagay na ito ay nagbibigay ng hindi magandang larawan katulad ng sinasabing sa mga Kristiyano? Ang sabi sa Roma Kapitulo 1, ating simulan sa 18, sapagkat ang poot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan, sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Ano pang sabi sa 21? Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, sila ay hindi nila nilwalhati bilang Diyos ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Ano pa sabi sa ating Biblia, ito yung kanilang paggawa ng kasalanan? Sa versikulo 25, sapagkat pinalitan nila ang kasinungalingan, ang katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang. Ang wika, sinasamba nila yung mga nilikha, ang mga nilalang, kaysa Diyos na lumikha, na siyang pinupuri at nagpakailanman ang wika. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa, ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa di likas. At gayon din naman ang mga lalaki nang iniwan ang likas na pakikipagtalik sa mga babae ay nag-alab sa kanilang pag-anasa sa isa't isa. Gumawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali. At palibasay ayon sa 28, hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Kaya nga, ito yung sinasabi ng ating Biblia, na nupat sa halip na sambahin nila ang Diyos, ang mga nilikha ang sinasamba, at sa kanilang pag-aasawa naman, sa halip na sila ay gagawa ayon sa programa ng Diyos, sapagkat ang programa ng Diyos, ang isang lalaki ay mag-aasawa sa isang babae. Yan ang programa ng Diyos. At ang isang babae ay mag-aasawa sa isang lalaki. Hindi yung babae sa babae at hindi yung lalaki sa lalaki. Ito yung sinasabi ng Biblia. Atin lang binabasa, kaibigan. Kaya ang nararapat ay gawin natin ang panukala ng Diyos. Ayon sa kanyang programa, ang lalaki mag-asawa ng isang babae at ang babae ay mag-aasawa ng isang lalaki. Ito yung nagdudulot ng kahiyan ng wika sa isang bansa. Nanupat, sa halip na luwalhati ng Diyos, pasalamatan ng Diyos, ang kanlang sinasamba sa iba't ibang forma ang mga nilikha. Nanupat, gusto pa nila yung sinasabing violenting gawa, yung pagiging mapagmataas. Ito yung nangyari sa bansang Babylonia. Ang sabi nga ni King Nebuchadnezzar, samantalang tinitingnan ang kanyang hanging garden, hindi ba ito kanya ang bansang aking pinagmulan at aking ngayong itinaas ang aking bansa? na anupat nagkaroon ng downfall ang bansang Babylonia sapagkat hindi sila gumawa ayon sa programa ng Diyos. Ang downfall pa rin o pagbagsak ng Medo-Persia, kaibigan, hindi ginawa yung panukala ng Diyos. At gayon din ang Grisya at ang Roman Empire, kung bakit sila bumagsak ay sapagkat hindi ginawa yung ayon sa programa ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi pa nga ng ating banal na kasulatan dito sa aklat ng Bilang Kapitulo 32, versikulo 23. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ang ganito, kayo'y magkakasala laban sa Panginoon at tiyak na tutugwisin kayo ng inyong kasalanan. Kaibigan, dapat nating gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Ang pangatlo, who makes the difference? Sino ba yung gumagawa ng pagkakaiba? Ang sabi nga ng isang manunulat, what an enemy and godly man is to his country. Nanupat ang nagbibigay ng kahiyan sa ating bansa kapag ka ang mamamayan nito ay hindi na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Manapay ang ginagawa ay taliwas sa kalooban ng ating Panginoon. Kaibigan, kinakailangan ng ating bansa ay maitaas. Bakit? Sapagkat ang bansang ito ay ibinigay ng Diyos. Binigyan tayo ng kalayaan sa bansang ito. Pakamahalin natin ang kalayaan na ito, kaibigan. Ating ingatan upang ang kalayaan na ito ay hindi mawala. Hindi tayo kanya-kanya. Ang sabi nga ng aking nakausap na Koreano, sila ay naghahanap buhay hindi lamang sa kanilang pansarili kundi pa naman para sa kanilang komunidad. Naalala ko noong ang South Korea nagkaroon ng problema sa kanilang pananalapi. Ang ginawa ng mga tao, ang kanyang mamamayan, ay ibinigay ang kanilang ginto sa kanilang bansa, ginawang gold bar. At nakita natin ngayon ang bansang Korea, ang South Korea, ay napakaunlad. Kaibigan, huwag tayong kanya-kanya. Huwag tayong ngayong mag-iimbot ng hindi atin. Yung mga nasa gobyerno kinakailangan maging tapat sila una sa Diyos. Tapat sila sa kanilang tungkulin sa kanilang bansa o sa ating bansa upang maluwalhati ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaibigan, nais ng Diyos na tayo ay gagawa ng matuwid. Kaya ang sabi sa aklat ng San Mateo Kapitulo 6, versikulo 33, ang wika, dapat munang hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa atin. Hanapin natin ang katuwiran ng Diyos. Gawin natin ang kalooban ng ating Diyos, kaibigan. Itataas ng Panginoon ang ating bansa na ating minamahal. Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin ang binabanggit ng Biblia dito sa aklat ng Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamon na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, lahat ng ating pasanin ay ating ipagkaloob sa Panginoon. Sapagkat nais ng Panginoon, kaibigan, tutulungan ka, tutulungan ako. Nais ng ating Panginoon na tayo ay hindi mabalisa. Ang nagiging problema ng maraming mga tao, bagamat sinasabing nananampalataya sa ating Panginoon, nababalisa sila ano ang kanilang kakainin, ano ang kanilang iinumin, ano ang kanilang ngayong susuot. Ang kailangan lang, tayo ay gagawa ng katuwiran sa harap ng ating Panginoon. At tayo ay itataas ng ating Panginoon. Kaibigan, dalhin natin ang ating mga pasanin sa Panginoon. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, lumalapit po kami sa oras na ito. Nais po naming pasalamatan kayo sa inyong maraming pagpapala. Sa kabila ng maraming mga sakit sa aming paligid, inyo po kaming tinutulungan pinapanatiling maging malusog upang kami ay hindi magkasakit. Gayunpaman, Panginoon, ang mga kababayan namin na sa mga ospital, ang mga may karandaman, maging sa kanlang mga tahanan, o dakilang Diyos, aming pong idinadalangin sila sa inyo, tulungan po sila, pagpalain po sila. Aming din pong dinadalangin, Panginoon, ang aming bansa, ang mga namumuno mula sa aming Pangulo, pangalawang Pangulo, ang mga cabinet members, at gayon din ang mga mambabatas, ang mga nasa mga hukuman, O Diyos, ang mga nanungkulan sa mga probinsya, munisipyo at gayon din sa mga barangay, pagpalain po sila, O Diyos. Manguna po kayo sa kanila upang sa kanilang pamumuno, Panginoon, ay maisalba aming bansa sa maraming kahirapan. Marami pong salamat, O Diyos, na inyo pong pinakinggan ang aming panalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong maraming pagpapala. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
0: Maraming maraming salamat po, Pastor Romy. Isang paalala po sa atin na ang katwiran ay nagdadala ng honor at stability, samantalang ang kasalanan po ay nagdadala ng kahihiyan at pagkasira. Tinatawag po tayo ng Diyos sa mamuhay ng may integrity, humility, justice, at compassion. Kung kayo po may mga katanungan o nagdanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Magandang umaga po, magandang araw sa bawat isa. Kaibigan, kumusta ka sa araw na ito? Sana ikaw at ako, ang bawat isa sa atin ay nasa mabuti at pamayapang kalagayan. Tayo ay nasa malusog na pangangatawan ang bawat isa. At alam kong sa umagang ito ay muli ang Panginoon ay meron pong inihanda na napapanahong pabalita. Gininto ang aral na atin pong matututunan mula sa kanyang banal na salita. Kaya nga't ako po'y naniniwala na samantalang kayo ay nariyan, samantalang tayo ay sama-samang nag-aaral ng kanyang banal na salita ngayon pong umaga, ako'y nakatitiyak na bukas ang durungawan sa langit, saksi po natin ang mga anghel na samantalang tayo po ay nag-aaral ng kanyang banal na salita, ang pangako na kanyang ipinagkaloob sa atin, sariwang mga laan ay atin pong matatanggap. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Sa umagang ito, narito po muli kami sa inyo upang ipahayag ang amin pong pasasalamat sa inyong kabutihan at patuloy na kalinga sa bawat isa. Panginoon, samantalang kami uupo sa inyong paanan, buksan po ninyo ang aming mga puso't isipan upang ang lahat ng amin pong mapapakinggan ay pawang buhay at pag-asa sa bawat isa. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay atin pong itutuloy ang atin pong nasimulang pag-aaral kahapon na ito ay may kinalaman doon sa dalisay at walang bahid na reliyon. Maalala po ba ninyo ang susing talata na ating binuksan kahapon at binasa? Yan ay masusumpungan sa aklat ng Santiago Kapitulo 1, talatang 26 at 27. Sa pasimula ng atin pong pag-aaral kahapon ay meron pong katanungan ang inyong lingkod. Ang tanong ay anong klase o anong uring reliyon meron ka kaibigan, meron ka kapatid at meron ako. Ang atin po bang reliyon ay katulad ng spare tire na kung saan ay atin lamang pong ginagamit sa panahon ng emergency? O katulad po ba siya ng wheelbarrow na kung saan madaling ma-upset at kinakailangan pong i-push o di kaya ay tulak? O ang ikatlo ay katulad po ba siya ng isang bus na sasakyan na tayo ay sasakay lamang kapag yung pupuntahan ay yun ang gusto po natin? Alalahanin po natin sa atin pong napag-aralan, ang tunay na reliyon ay walang iba kundi ang nakapagbibigay ng kaluwalhatian at kapurihan sa atin pong Diyos na nasa langit. So, depende sa atin pong pamumuhay sa kung papaano ho natin ipinapahayag ang pananampalataya na meron tayo sa atin pong Panginoon. Hindi po sapat ang pagiging kaanib ng atin pong iglesia, hindi po sapat na tayo ay matagal na sa simbahan o di kaya sa iglesia. Ang mahalaga sa langit at sa paningin ng Panginoon ay ang ating reliyon ay tunay na nahayag, nakikita sa isip, salita at sa gawa ng isang tagasunod ng atin pong Panginoon. Kaya nga't yung tatlong inihalin tulad sa kung ano ang atin pong reliyon, yan po ang nilalaman ng mga kaanib, ng mga miyembro, ng mga Kristiyano sa kapanahunan katulad po nito. Kaya nga't sa atin pong patuloy na pag-aaral ay mabubuksan po ang ating isipan. Opo, ikaw at ako ay maintindihan natin sa kung anong klaseng reliyon meron ako. Ito bang reliyon na ito ay dalisay? Katanggap-tanggap at kaaya-aya po ba sa atin pong Panginoon? Binabanggit po dyan ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 27, ang tunay na kahulugan o di kaya definition ng reliyon. Yan ay walang iba kundi ang isang dalisay at walang bahid na ano po na reliyon sa harapan ng Diyos. Kumusta ang iyong pananalig sa Panginoon? Kumusta ang iyong pamumuhay sa Panginoon? Nakikita ba? Nahayag ba na irerepresent ba natin ng totoo ang Panginoon sa mga tao sa sanlibutan na ating ginagalawan na tayo ay kabilang sa isang tunay na reliyon, tunay na pananampalataya?
Sangayon po sa ating pag-aaral kahapon ay nabanggit po sa atin ang dalisay at walang bahid na reliyon ay walang iba kundi ang tinatawag po nating a practicing religion. Nang ibig sabihin noon ay ikaw at ako kasangkot ang bawat isang kaanib na we've got to do something, meron tayong bahagi. At ang bahagi pong niyan binabanggit po sa ating binasa kahapon sa Santiago 1:26 at 27, yan ay walang iba kundi ang pagdalaw sa mga ulila, ganun din po sa mga balo. Ano ho? At binanggit bago yan sa mga naunang talata na hindi lamang sana po tayo maging tagapakinig, kundi makita sa atin pong gawa, sa atin pong buhay, araw-araw, ang diwa at espiritu, ang katotohanan na atin pong napapakinggan mula sa salita ng atin pong Panginoon. Kung hindi tayo gumagawa, tumutupad, sumusunod sa inaasahan ng langit na makita sa atin dahil tayo ay nag-aangkin na kabilang sa isang tunay na reliyon, ang ibig sabihin po niyan ay dinadaya po natin ang ating sarili. Alalahanin po natin, hindi natin kayang dayain ang Diyos, maging ang kaaway ng Diyos na si Satanas. Pwede natin marahil dayain ang atin pong mga anak, ang miyembro ng ating pamilya, ang atin pong kapwa-tao, kaibigan, maging kaanib sa iglesia. Ano ho? Subalit ang Diyos hindi po natin kayang dayain. Nakikita ng Panginoon kung anong uring buhay meron ako bilang kaanib ng iglesia. Napansin din po natin, ano ho, maliban sa ang tunay at dalisay na at walang bahid na reliyon, it's a practicing religion, it is also what we call a practical what? Practical religion. Na kung saan hindi po ninais ng Panginoon na ang pagiging kabilang natin sa religion ay pagdalo lamang sa simbahan o di kaya sa iglesia. Kundi meron po tayong ginagampanan na isang banal at kaaya-ayang tungkulin. Yan ay upang ating ipahayag sa kung ano ang diwa at katangian ng Panginoon na dumating sa lupang ito, na ipinakita sa atin kung ano yung ebanghelyo, kung ano yung kanyang ginawa, na dapat din po yan ang makita sa bawat kaanib ng iglesia. Meaning to say, ang isang practical na religion ay isang buhay na kung saan ini-extend niya ang kanyang paglilingkod sa bawat tao, ini-extend niya ang kanyang kamay beyond the walls of what? The church building. Kaya nga, nabasa po natin ang mga payo galing mismo kay Apostol Pablo, galing din po yan mismo kay San Juan, na kung papaano tayo maglilingkod sa mga kapatiran sa loob ng iglesia, sa atin pong mga kaibigan, kapwa-tao sa lipunan na atin pong ginagalawan. Napag-aralan din po natin kahapon, ano ho, para lubos po natin mai-apply ang kabaitan, kabutihan, kahabagan ng Panginoon sa mga mahihirap at nangangailangan, sa ganitong paraan ay atin pong ipinapahayag ng atin pong pangangaral, ang atin pong katuruan, ang atin pong pag-aaral personal ng salita ng Diyos ay totoo, sapagkat nakikita sa atin pong buhay araw-araw, maging sa atin pong pakikitungo sa iba't ibang mga tao. Maliban sa ang religion na totoo ay it's a practicing religion, it's a practical religion, at ang ikatlo naman ay the pure and undefiled religion, it's a personal religion. What do I mean by personal religion? Mapapansin po ninyo mga kapatid, sa aklat ng Santiago Kapitulo 1, talatang 23, binanggit yan yung salitang anyone. Santiago 1:23, binanggit po din dyan yung he and his. Santiago 1:24, binanggit yung salitang himself, he. Santiago 1:25, binanggit yung salitang he, this one. Santiago 1:26, binanggit din po yung katagang anyone, he, his, this ones. And Santiago 1, talatang 27, binanggit po yung oneself.
Ibig sabihin po, ang mga katagang ito, ang reliyon dapat po natin ay personal. Hindi ko po pwedeng i-represent ang aking asawa sa harapan ng Panginoon, maging ang aking mga anak. Ang akin pong reliyon, it's a personal what? Relationship with God. I cannot save my wife, neither my children. It depends on how strong my what? Relationship with my God is that matters most. Yun po ang pinakamahalaga, mga minamahal ko mga kapatid. Ano ho? Maliban of course sa ang iglesia ay nag-aambag-ambagan para lamang itulong sa mga mahihirap, atin pong ini-extend ang ating mga kamay sa mga taong helpless, unfortunate, mga taong mahihirap at dukha, ay meron din po tayong ano ho, ginagampanan na personal sa atin pong sarili. Halimbawa ay habang tayo ay naglalakad, nakakita tayo ng isang taong talagang alam naman po natin nangangailangan ng tulong, ay bakit hindi natin ilawit ang ating kamay ng pagtulong sa kanya? Maging maingat din po tayo sa pagtulong, ano ho, dahil sa panahon ngayon, dahil sa hirap ng panahon, ano ho, na ang lahat ng mga tao ay talaga nga naman ginagawa na ang iba't ibang mga diskarte para lamang makasurvive, maging maingat din po tayo sa pagtulong dahil may mga tao na nagkukunwaring nangangailangan, subalit ginagamit naman po sa hindi maganda ang naibibigay sa kanila. So dapat maging maingat tayo sa pagtulong. Ano ho? Hindi masama ang tumulong, subalit dapat po natin piliin para nga naman yung ating tulong ay talagang mapunta sa tamang tao at sa tamang kaparaanan ng ano ho? Biyaya na kanilang tinanggap. Ano ho? So yan po ang atin pong tignan mga kapatid, na ang bawat tao ay meron din pong personal na anho, responsibilidad. Ano po? Kaya nga't ang bawat isa ay inilagay ng Panginoon sa iglesia upang ang bawat isa, bawat kaanib, ay magampanan ang kanyang tungkulin sa lipunan sa iglesia na kanilang ginagalawan. Kaya nga't kapag atin pong naipraktis ang dalisay at walang bahid na reliyon, ito ho ay personal mga kapatid. Ibig sabihin, hindi ako po pwedeng magbayad ng tao lamang para lamang yung akin pong gagawin, siya na ang gagawa. Alam po ninyo, walang proxy sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Hindi natin po pwedeng ikatwiran, abala ako, busy ako, wala akong panahon. Kaibigan, ang kailangan ng Panginoon, lalong-lalo na para lubos po natin maintindihan kung gaano kasaya, kasarap ang nasa pananampalataya at naglilingkod sa Panginoon, it must be what? Personal. Hindi po natin po pwedeng bayaran ang ibang mga tao para lamang gawin nila yung atin pong ano ho, bahagi sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. It must be what? Personal. A pure and undefiled religion is what? A practicing religion. A practical religion and a what? Personal religion. Ikaapat na nais ko pong dalhin sa inyo na ang tunay na reliyon ay ano ho? Ay reliyon na kung saan ipinapakita sa kanila ang ano ho? Sa mga tao ang isang buhay na binago ng Panginoon, ipinapakita sa mga tao ang isang buhay na kaaya-aya, isang buhay na kung saan ang tao ay pinapagpala dahilan sa kanyang patotoo at halimbawa. Alalahanin po ninyo mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, na ang mundong atin pong ginagalawan, ang lipunan, ngayon, tanggapin po natin o hindi, ay lumalakas ang immorality sa atin pong kapaligiran. Ang mga tao ay nagiging materialismo. Maging ang mga kaanib ng iglesia, maging ang mga Kristiyano, wala nang panahon saan? Sa atin pong Panginoon. Wala nang panahon sa mga bagay na spiritual. Lahat ng oras
ay nakalaan na lamang sa mga bagay kung papaano maging maalwan ang buhay, kung papaano maging lumaki ang atin pong negosyo, at kung papaano tayo maging tanyag, makilala sa lipunan na atin pong ginagalawan. Ang society na atin pong ginagalawan, mga kapatid, is becoming what? Immoral, and the people become what? Materialistic. Na kung saan maging ang iglesia ng Panginoon na sana'y hindi makitaan ng ganitong uri at diwa espiritu ng mga tao, subalit nalulungkot tayo sapagkat maging sa loob ng iglesia, ang atin pong iglesia ay napapasok na rin ng mga

tells something like this: the church is busy evangelizing the world. But what the church does not know is that the world is busy secularizing the church. Sana'y huwag mangyari, mga kapatid. Sana'y maging maingat tayo sa ngayon. Yan pong talatang yan, yung mga katagang yan, ay hindi lamang po nasulat, kundi yan po ang kalagayan na ng iglesia sa huling kapanahunan na nagiging secular na ang pamamaraan maging ng atin pong pagsamba. Huwag nawang mangyari. Huwag nawa po nating pahintulutan, mga minamahal ko, mga kapatid. Atin pong panghawakan ang kabanalan at kasagraduhan, kadalisayan ng atin pong iglesia, mga kapatid. Ang atin pong nakikita, ang sabi nga po ng ibang author of what is going around us, even the church is being what? Naku, napapasok na rin ang sabi, we are only seeing the tip of the iceberg. Mga minamahal ko, mga kapatid, ang atin pong reliyon ay walang saysay, maliban na ang atin pong reliyon ay dalisay, maliban na ang atin pong reliyon ay walang bahid, maliban na ang atin pong reliyon ay ano ho, ay ihiwalay saan? Sa mga alok ng sanlibutan, sa mga practices na kung saan hindi na po natin namamalayan. Kung tayo ay makasalanan, papaano tayo magiging dalisay? Papaano magiging walang bahid ang iglesia kung tayo na miyembro, na tao, na binubuo ng iglesia ay makasalanan? Mga minamahal ko, mga kapatid, posible pa rin na maging dalisay at walang bahid ang alin? Ang atin pong iglesia, only by the blood of Jesus Christ. Ang ibig sabihin, ikaw at ako na kaanib ng iglesia, na bumubuo ng iglesia, ay dapat makita sa atin ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoon na umakay sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilag-gilalas na katotohanan. Isang buhay na pinamumugaran ng kapangyarihan ng langit. Isang buhay na ang kadalisayan ng atin pong Panginoon ay nakikita sa buhay ng bawat kaanib ng iglesia. Ang sabi po diyan, it is only possible by the blood of Christ na siyang maglilinis sa atin pong mga kasalanan, na siyang magbibigay ng dalisay sa atin pong paglakad sa liwanag ng atin pong Panginoon. Yan ay kabilang na diyan, mga kapatid, ang pagsunod sa utos at sa kalooban ng atin pong Panginoon. Ano ho? Kapag naranasan po natin ang paglilinis ng Panginoon sa atin pong buhay, mga kapatid, tayo din naman ay masayang susunod sa kalooban ng atin pong Panginoon. At ang atin pong pagsunod sa kalooban ng atin pong Panginoon ay kapahayagan ng atin pong iglesia, bagaman hindi siya sakdal, subalit nagsisikap tayo sa tulong ng biyaya ng Diyos at ng banal na Espiritu na tayo ay makapamuhay ayon sa nais ng Panginoon upang ang bandila ng katotohanan sa pamagitan ng atin pong iglesia ay manatiling nakatayo at makita na matatag sa kabila na ang iglesia sa huling kapanahunan ay pinapasok na rin ng mga bagay na hindi kaayaya. It is also possible by the help of God, my dear friends. Ibig sabihin, kung ikaw, kaanib ng iglesia, ay mananalig sa iyong sariling kayamanan, it's impossible. Kung ikaw, kaanib ng iglesia, mananalig ka sa iyong posisyon, it's again impossible. Kung ikaw, kaanib ng iglesia, mananalig ka sa salita ng Panginoon, mananalig ka sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, walang imposible upang ang iglesia, bagaman hindi sakdal, ay iglesyang sa huling kapanahunan ay ililigtas ng Panginoon sa ikalawa. Oh, mga minamahal ko, mga kapatid, ang tanong sa inyo at sa akin ngayon umaga, kumusta ang iyong reliyon? Kumusta ang akin pong reliyon? Ang akin po bang reliyon is a practicing religion? Ibig sabihin, ikaw ba kaibigan, ikaw ba kaanib ng iglesia?

0: the walls of the church building? Do you go beyond the printed pages of the Bible? Does it go beyond a superficial hearing of the word? Ang atin po bang reliyon ay practical na reliyon na tayo ay consistent na dumadalo sa atin pong iglesia, consistent na nagbabasa ng Biblia, consistent na nananalangin, consistent na atin pong inuunat ang ating mga kamay sa pagtulong sa mga taong nangangailangan? Atin po ba silang inaabot para ipahayag ang kahabagan at pag-ibig ng Panginoon sa kanila? Ang atin po bang reliyon ay personal na reliyon na ibig sabihin ay ano ho, mayaman o mahirap, ang bawat isa ay dapat tumugon sa panawagan ng Panginoon upang kanyang maranasan ang kagalakan, ang kasiyahan ng isang mananampalataya na naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Ang atin po bang reliyon ay dalisay na reliyon na pinapahintulutan natin ang dugo ng Panginoon na siyang luminis sa atin, ang patuloy na luminis ng atin pong church? Pinapahintulutan po ba natin ang dugo ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan na manatili at maranasan sa loob ng iglesia, na kung saan ang bawat kaanib ng iglesia nangungumpisal sa kanilang mga kasalanan, ang bawat kaanib ng iglesia nagsisisi sa kanilang mga ginawang pagkakamali, ang bawat kaanib ng iglesia nagmamahalan, nagtutulungan, nagsusuportahan, nagpapanalanginan? Sa ganitong paraan, mga minamahal ko mga kapatid, ay maipapahayag natin na bagaman hindi sakdal ang atin pong iglesia, subalit ating pinapahintulutan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang biyaya ng Diyos upang gawin kaaya-aya ang iglesia na kanyang ililigtas sa kanyang pagdating sa ikalawa. Oh, mga minamahal ko mga kapatid, why don't we encourage each one to live a life in accordance to the divine will of the Lord? Yayamang tayo po ay kabilang sa isang iglesia. Whether we like it or not, mga kapatid, iglesyang kinalulugdan ng Panginoon sa huling kapanahunan, na tayo ay kaanib sa isang iglesyang pinangakuan ng Panginoon na kanyang ililigtas. Bakit hindi tayo mga kapatid panghawakan natin ang pangakong iyon? Bakit hindi natin ingatan ang atin pong iglesia upang ang Panginoon naman na siyang pundasyon ng ating iglesia ay mahayag sa buhay ng bawat kaanib ng iglesia upang marami pang mga tao ang makakilala sa Panginoon. Marami pang mga tao ang iwanan ang sanlibutan at tanggapin ang alok ng kaligtasan ng Panginoon upang marami pang mga tao ang maligtas pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Isang karangalan, isang karapatan at isang pagpapala na maging kaanib sa isang tunay at dalisay na iglesia na bagaman hindi sakdal, subalit pinapahintulutan ng buhay ng bawat kaanib ng iglesia ang biyaya ng Diyos, ang dugo ng Panginoon at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang tayo'y akayin araw-araw na maging handa ang ating buhay sa pagdating ng atin pong Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Mahal po naming Diyos, purihin ang inyong pangalan. Salamat po sa diwa at kapangyarihan ng inyong banal na salita na siyang umakay sa amin upang amin pong maunawaan sa kung anong reliyon ang nais po ninyong makita sa amin pong buhay. Hindi po ninyo nais, Panginoon, na kami ay mapabilang sa reliyon kung hindi naman nakikita sa aming buhay ang tunay na reliyon. Kaya nga tulungan po ninyo kami, Panginoon, opo, ang bawat kaanib ng iglesia na pahintulutan ang inyong biyaya, ang inyong dugo, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, na baguhin kami at patuloy kaming baguhin, akayin kami araw-araw sa inyong katwiran upang ang iglesia na amin pong kinaniban, bagaman ay hindi sakdal, subalit ito ang iglesyang inyong pinangakuan at ililigtas sa inyong pagdating sa ikalawa. Salamat, Panginoon, sa katiyakan at pag-asa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.